0: Puerto Rico
1: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
2: Radyo Pilipinas,
0: Radyo Publiko.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: A blessing of safe voyage and a chance to cool off, pinagmamalaki ng kanta ang Antipolo, named after Tipolo or breadfruit, prolific in the area. The city prides itself as the pilgrimage capital of the Philippines. Two of its more popular attractions are the historical Church of the Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje and its summer popular waterfalls, ang Hinulugang Taktak. The Franciscan missionaries built the church in 1578 and the Jesuits administered it in 1591. Thousands traveled to pray to Our Lady of Peace and Good Voyage, brought in from Mexico in 1626 and enshrined in the cathedral. A favorite tradition is trekking to the shrine on Good Friday Eve and May 1st. Another tradition is having new cars blessed at the church. Many believe it will ensure the safety of the car and its passengers. OFWs also pray for success abroad. Pagkatapos ng pagpapala sa misa ay ang inaabangan ng mga bata ang pagligo sa sikat na Hinulugang Taktak, described playfully in its song. It was first opened in July 1952, became a national park in September 1990, and a protected landscape in November 2000. In 2002, it had to be rehabbed because of water pollution. In February 2020, Hinulugang Taktak reopened, together with unique recreational installations for wall climbing, hanging bridges, and a spider web platform. And don't forget, before you leave, ang pasalubong. Sikat sa lugar ang suman at mangga. But you can also bring home antipolo in a jar, like cocoa jam, latik, kalamay, or adobong kasoy. So, no time to waste. Get into the culture, enjoy a blessing, and have some fun. Tayo na!
3: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
0: Mas pinalakas, pinalawak.
2: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab.
5: Magazine.
0: Sports Radio. Radyo Pilipinas. World Service.
1: Ang taginting ng FM.
0: At lakas ng AM.
1: Sa iisang himpila.
0: Pinagsanib na puwersa.
1: Para sa mas malawak.
0: Mas maraming mararating.
1: At mas maraming maaabot ng impormasyon.
0: At serbisyo publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
6: Radyo Pilipinas.
0: News nationwide.
7: Trending issues na pinag-uusapan.
8: World News in 5.
9: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Broadcast.
10: Di papahuli
11: sa mahahalagang kaganapan.
12: 66 Informasyon.
1: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
0: Sports Radio 918.
1: Radyo Magazine 1278.
0: At Radyo Pilipinas World Service.
1: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
0: sa Capital 104.3 FM.
13: Capital 104.3.
14: Radyo Pilipinas World Service.
0: Sports Radio.
15: Radyo Magazine.
16: Serbisyo Publiko.
0: The AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
2: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
2: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Publiko.
1: Nang Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
17: Bangon, bayang mahal.
18: Bangon,
17: bangon, bayang mahal.
18: Pag-uusapan,
17: mga balitang mahalaga sa bawat mamamayan.
18: Tatalakayin,
17: mga usaping dapat pagtuunan ng pansin.
18: At sasagutin,
17: mga isyu at suliraning pambayan para agad masolusyunan. Dito sa Radyo Pilipinas
18: 738 AM.
19: Magandang umaga po sa inyong lahat. Ang oras po ay 8:06 na po ng umaga. Ako po, pansamantalang uupo muna on behalf of Alian Corpus, who is attending to something very important today, you know. But of course, the program today is as important as it should be, you know. Ako po si Leslie Bocobo, pansamantalang uupo sa programang Bangon Bayang Mahal ngayong umaga 8 to 9 in the morning. Kumusta po kayo? Meron tayong mahalagang pag-uusapan at we will be having a discussion on a claim of another country towards one of our territories, no, one of our islands, no. Kamakailan lamang ay naging maugong sa social media ang kontrobersyal na pahayag ng ilang, let's say, mga academics, no, yung mga nag-aaral, no, sa mga universidad ng mga Chinese sa Jinan University, ang kanilang claim, ito'y nakakabahala, this is very alarming, ang Batanes daw ay isang pagmamayari ng kanilang bansa, ng bansang China, no. They were basing it on the natural geographic extension ng Taiwan. So they're claiming Batanes through Taiwan at pagmamayari raw nila ito. Gaano ba kaseryoso ang usaping ito sa ating pambansang seguridad? As you know, China has been bullying our Filipino fishermen and our own boats, no, by either by water cannon or by yung laser, no. At saka talagang they are overfishing our water. So pag-uusapan natin ito because meron talagang itong direct relation sa ating pambansang seguridad. At ano ang tunay na motibo sa likod ng biglaang pag-target sa lupain ng mga Ivatan sa Batanes? Meron tayong special na makausap ngayon. Makakasama natin ngayong umaga ay isang Batikan. He is a maritime expert upang talakayan ang issue na ito. Walang iba kung hindi ang ating kaibigan, si Jay Batong Bakal. He is a lawyer who is also one of the direct... He is a faculty member of the University of the Philippines, the UP College of Law, and has a master's in marine management and a doctorate in the science of law, both from Dalhousie University in Canada. At present, he is a full professor at the University of Philippines College of Law and serves as director of the Institute of Maritime Affairs and Law of the Sea of the UP Law Center. Malapit po sa akin yung UP Law Center kasi that was named after my grandfather, si Jorge Bocobo, who was formerly Dean of the College of Law of the UP and former UP President. Pero siyempre, hindi pa napapanganak si Attorney Jay Batong Bakal dyan. He's joining us via Zoom this morning. Attorney Jay, magandang umaga sa iyo. It's okay, Jay. How are you? Are you mobile right now?
6: Yes, opo.
19: Oh, can you hear me loud and clear, attorney?
6: Yes, I can hear you.
19: Gusto ko lang makuha yung iyong expert opinion kasi recently nagkaroon nga ng claim ang ilang Chinese scholars that Batanes belongs to China through Taiwan. Of course, nag-react ang NHCP, pero I want to know what exactly is your comment on this, Attorney Jay.
6: Ang comment ko po dyan ay talagang ridiculous. Talpohan po yan.
19: Oo nga. Well, what is the underlying agenda? Well, we all know, no, that China is an expansionist economy. It's an expansionist country. It needs new geographical places that they can claim on their own. But it seems that ito na lang ang naging kaugalian nila kung ano yung ituro nila sa amin yan. Di ba, attorney?
6: Apo. Tama po yun. Ang pinanggagalingan po niyan, no, ay yung pangangailangan nila na makontrol ang South China Sea.
19: Aha.
6: At yung pangaringan nila na makukuha Taiwan.
19: Yes.
6: By force.
19: Yes.
6: Yung po kasing Batanet ay mahalaga nung kanyang position, no? Doon sa tinatawag nating Luzon Strait.
19: Yes.
6: So kung mayroon pong tutulong kunwari sa mga taga-Taiwan, kung may mag-evacuate, kung may lalaban, yung pong daan patungo doon mula sa south, eh diyan po magdadaan sa may Batanet.
19: Ayun.
6: Kaya po, kung sakaling kukunin nila ang Taiwan by force, sigurado yes. kukunin din nila ang Batanes.
19: Ah, so this is actually in preparation already for a bigger purpose, no? This is when they go in Taiwan, they will be needing the area of Batanes, no? Tama ba, attorney?
6: Opo, opo. Kaya yung ganyan po sa pen, parang gagamitin nilang justification yan, no? Pagdadahilan nila yan, pag kinuha nila yung Batanes.
19: So,
6: yung mga investment nila sa basis.
19: So, ito po ay may direct kinalaman sa usapin sa West Philippine Sea. Ang tanong natin ngayon, attorney, what should the country do as a move? Ano pa dapat gawin natin? You're a maritime expert. What is the next move for the country?
6: Well, siyempre po, dahil yan ay kumbaga usapin at haka-haka, na alam natin na gagamitin nila in the future, di siyempre, ngayon pa lang, dapat din, tinutulitsa natin yung mga ganyang haka-haka, no? Lalabanan natin sa diskurso yung ganyan, no? Para ipakita sa mundo na wala talagang mararating yung ganyang mga invento, no?
19: Opo.
6: Kung sakaling in the future gagawin na nila, alam ng buong mundo kung sinong nagsasabi ng totoo, no? At isa pa, dahil gagawin natin yon, di siyempre, kung kailangan nating depensahan ang ating sarili, kung aabot sa ganung punto, eh tutulungan nila tayo, tutulungan tayo ng mga itong bansa, lalo na ating mga kaalyado. No? Dahil sigurado ito na sa atin, no, magiging act of aggression talaga yung gagawin ng China na yon.
19: Opo.
6: So, makakasay ng tulong sa iba para depensahan yung kung anong atin talaga.
19: Opo. So, ang tinutukoy nyo, Attorney Jay, instead of claiming this, well, it's ours, no, but instead of doing this on our own, we should also ask help from the ASEAN region, no? So, multilaterally, ipaglalaban natin itong geographical location na ito. Tama ba, attorney?
6: Opo, opo. Dahil alam naman po ng lahat, lalo na dito sa buong region na to, na ang Batanes ay talagang parte ng Pilipinas. No? Gang-gang taon na yan. So, hindi dapat nila payagan na gawin ito ng China, na babaguhin ang kwento, baguhin ang kasaysayan para lang sa sarili niyang purposes, no? Dahil kung gaya nilang gawin yun sa atin, kaya din gawin ng China yun sa ibang bansa.
19: Pero Attorney Jay, as far as I remember, well, on my own, no, this is nothing new already from China because they're patrolling the different areas in the region. Kung ano ang gusto nilang i-claim, eh, kunyari magtatayo muna sila ng parang observatory or a parang parang yung they will study the marine life, the ecology, biglang magtatayo na ng structures. Ganun ang ginawa nila dati, di ba, attorney?
6: Opo, opo, ganun nga po ang ginawa nila, pauduin set, no? Kaya nga nakikita natin yung ganitong taktika, parang ito yung equivalent sa kaisipan, no? Inuunti-unti ka, mag-introduce ng mga kwento, gagawing mga ipapalabas na mukhang ganito, tapos pag nagtuda ka na, di lalo pa silang didiin, no?
19: Opo.
6: So yung kung ano ginagawa nila sa dagat, ginagawa din nila sa kaisipan ng mga tao, ang kaisipan ng publiko.
19: Opo. Now, of course Taiwan will be on our side, no, to also say have they already nagkaroon na ba sila ng official statement on this, Attorney Jay?
6: Wala pa naman po akong nakita dahil this statement nila ay tungkol nga dito sa South China Arbitration Award.
19: Opo, opo. No? Opo.
6: Ang mga dispute ay ma-resolve peacefully, which is tama naman, ganun din naman ang pag-usapan 'yan. Kasi hirap dito sa China. Sasabihin sa'yo, pag-uusapan natin, pero habang nag-uusap kayo, eh kinukuha na nila, no? At pinipira na nila yung kung ano yung pinag-uusapan.
19: At saka, Attorney Jay, meron ng stigma ang China na hindi naman sila sumusunod sa batas ng ibang bansa, no? It all boils down to yung might as a huge nation, as a superpower, yun ang talagang they're asserting their, yung pagkalaki nilang isang bansa, and of course their army, their soldiers, their military might, yun ang pinapakita nila eh.
6: Sorry po,
19: wala po kayo. Attorney, ang sinasabi ko, dinadaan nila sa laki ng kanilang bansa, no? Yung laki ng kanilang military, yung might nila, no? Kasi napakaliit nating bansa, but we adhere to the, kumbaga, the law of the sea, no? The maritime law, the UNCLOS, yung ating karapatan bilang isang sovereign na nation, attorney. Attorney? Nawawala si Attorney Jay. Attorney Jay, ayun, teka. Babalikan natin siya, no? Kasi mobile siya. Siyempre mahirap ang connection, no? Nagbabago. Anyway, we'll be back, no? Magbe-break muna tayo. Mag-break tayo, then we'll be back.
17: Bangon! Bangon! Bayang Mahal! Bangon! Bayang Mahal! Dito sa Radyo Pilipinas 738 AM. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
10: 10 taon matapos ang makasaysayang arbitral ruling, nananatiling matatag ang panindigan ng Pilipinas sa pagtatanggol sa karapatan nito sa West Philippine Sea. Ito ang malinaw na mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa paggunita ng 10th anibersaryo ng makasaysayang tagumpay ng Pilipinas laban sa pag-aangkin ng China sa West Philippine Sea. Matatandaan na noong July 12, 2016, pinaboran ng Permanent Court of Arbitration sa The Hague ang Pilipinas sa isinampang kaso nito laban sa China dahil sa pag-aangkin nito sa mga bahagi ng karagatan na sakop ng acting teritoryo. Sa naging desisyon ng Arbitral Tribunal, nakasaad na walang legal na batayan ang 9-dash line claim ng China sa malaking bahagi ng South China Sea.
11: We stood before the world to assert a timeless, universal principle that disputes between nations must be resolved not through coercion, not through the threat or use of force, but through peaceful means and the rule of law.
10: Bagamat hindi kinikilala ng China ang arbitral ruling, iginiit ng Pangulo na mananatiling matatag ang Pilipinas sa pagsusulong ng karapatan nito sa diplomatikong paraan at alinsunod sa international law.
11: For the rule of law is a great equalizer of all nations. It ensures that right is not defined by might, that justice is never dictated by the relative size of a nation's territory, military, or economic power. At its heart, this award is about people. When we defend the rule of law, we are not merely defending lines on a map. We are defending the lives, the livelihoods, and the future of our peoples.
10: Ang 10th anibersaryo ng 2016 Arbitral Award ay paalala sa bawat Pilipino na ang ating paninindigan sa West Philippine Sea ay hindi lamang usapin ng teritoryo. Ito rin ay paninindigan para sa kinabukasan ng sambayanang Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, Wincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
17: Ito ang Presidential Broadcast Service.
2: Radyo Pilipinas,
14: Radyo Publiko.
17: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Bangon! Bangon! Bayang Mahal! Bangon! Bayang Mahal! Dito sa Radyo Pilipinas 738 AM.
19: At tayo nagbabalik sa programang Bangon Bayang Mahal with my guest, si Attorney Jay Batong Bakal. Attorney Jay, can you hear me loud and clear?
6: Opo, opo.
19: Opo.
6: Ito na po, medyo kirang signal eh.
19: Okay lang po. Ito po, Attorney Jay, meron pong response ang ating bansa. No? Ang sabi, the Department of Foreign Affairs stated that the Philippine sovereignty over Batanes is, on a quotation mark, settled and not up for debate, dismissing assertions as flights of fancy. Furthermore, the NHCP, or the National Historical Commission of the Philippines, noted that historical archives and international treaties prove that Batanes has always been an integral part of the Philippines. Attorney Jay?
6: Opo, tama po yun. Tama po yun. And actually, nung tinignan natin yung sinasabi nilang mga argumento, no? At yung, kumbaga, yung available information and evidence, eh actually kabaligtaran ang iking conclusion kung titingin mong seryoso, no? Kung ano yung mga sinasabi nilang basihan, no?
19: Opo.
6: Ang lumalabas, eh kung yun ang magiging basihan mo para sabihin kung sino may-ari ng Batanes, eh actually ang lalabas doon, Pilipinas ang may-ari ng Taiwan. O baligtad. So talagang kalokohan lang yung mga pinagsasabi niya.
19: Oo. Nako, eh I'm sure ito'y magbibigay na naman ng debate on social media. Alam nyo, the spokesperson of the Chinese embassy is very, very active, no? First, binanatan si Rear Admiral J. Tariela, and then now, the no less than our defense secretary, no? So, I'm sure magkakaroon na naman ng online debate between, marami naman kasing kaibigan ng ang Chinese embassy dito sa ating bansa, pero marami rin galit sa kanila because they do not walk their talk, Attorney J. Eh. Attorney? Nawawala na naman si Attorney.
6: Hello?
19: Yeah, Attorney. Anyway, I will ask for your last words already. I know you're mobile, no? So may ano po ang inyong your advice, because I'm sure the Department of National Defense will be coming out with an official statement based on this. So, ano po dapat ang first step natin na para makuha itong kalokohan ng ginagawa na naman ng China?
6: Well, syempre po, unang step natin.
19: Nawawala.
6: Nakabiligtaran talaga ang magiging conclusion kung paniniwalaan natin sila, no?
19: Opo.
6: So, dapat po, no, depensahan siyempre natin kung atin.
19: Opo.
6: Pangalawa po, the opportunity na makita natin sa social media ay talagang siguro dapat mahikayat din natin ang ating mga taong bayan na kontrahen
19: yung
6: mga pinakakalat nila. No?
19: Opo.
6: Sa ngayon, suportahan din po natin ang pamahalaan sa kanyang pagdepensa nga dito sa ating mga karapatan, hindi lang sa ating lupain, no, kundi sa ating din karagatan. No?
19: Opo.
6: Alalahanin natin na hindi tayo dapat natuto na tayo, hindi tayo kumayal sa mga ganyang inuunti-unti nila tag, parang ina-undermine at ang pinagdududa pa nila tayo sa sarili nating lupain.
19: Tama po. Attorney Jay, maraming salamat sa iyo. And I hope to have you in this program in person soon. Salamat po.
6: Hey po. Thank you po. Thank you po. Magandang umaga po ulit sa lahat.
19: Thank you very much, Attorney. That was Attorney Jay Batong Bakal, no, of the UP College of Law, a maritime expert and a strong voice in our sovereignty, no? Kasi nga, ito, nag-claim na naman ang China na sila raw ang ang mamay-ari ng Batanes through Taiwan. Ang sabi ni Attorney Jay, merong not so hidden agenda yan, because when they finally enter Taiwan, they will need our location there. So again, it's a preparation to build a base or to be a port for their sea craft, no? So nakakabahala ito, but again, we will have to do this multilaterally. Because in our region, ASEAN region, marami rin ang galit sa bansang China. So maraming salamat sa iyo, Attorney J. Batong Bakol ng UP College of Law and UP Law Center. So magpunta naman tayo kay may live report tayo galing kay Mary Ann Bastasa. Ito naman tungkol sa ating isang senador, no? si Senator Marcoleta at mga kapwa akusado. Dumating na ngayon sa Sandigan Bayan. Marian?
17: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
12: Ngayon sa courtroom ng Sandigan Bayan 3rd Division nga sina Senador Rodante Marcoleta at kanyang mga kapwa-aksado na si dating Congressman Mike Defensor at mga negosyanteng sina Joseph Espiritu at Aristotle Viray. 8:30 ang gagawing pagdinig mamaya para ito talakayin yung lagay ng kalusugan ng senador at para na rin doon sa nakatakdang arraignment at pre-trial noon namang tatlong kapwa niya akusado kasong plunder. Unang dumating dito ay yung mga kapwa akusado na sina dating Congressman Mike Defensor, mga negosyanteng si Espiritu at Viray, na mga kapwa nakasuot ng dilaw na PDL uniform at gwardyado ng mga tauhan ng BJMP. Naka-wheelchair pa rin naman na dumating dito sa Sandigan Bayan si Senador Marcoleta. Siya rin ay naka-bulletproof at naka-bulletproof vest at naka-jacket na dumating dito at siya rin ay bantay sarado ng mga tauhan naman ng PNP CIDG. Nakita na rin natin yung ilan sa mga tauhan ng PNP na nauna nang humarap sa pagdinig dito gaya na lang ng PNP Health Service at mamaya ay inaasahan na haharap din dito ang pinuno ng UPPGH kung saan nga isinagawa kahapon yung independent medical examination dito sa senador. So yan yung haabangan natin kung ano ang lagay ng kalusugan ng senador at kung siya ba ay dapat pang manatili dyan nga ang nakakonfine sa PNP General Hospital. So yan muna ang kaganapan dito sa Sandigan Bayan para sa Bagong Pilipinas, Meren Bustasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
19: Maraming salamat, Mary Ann Bustasa. Ang oras po ngayon ay 8:29 na ng umaga. I'm sitting in for Alian Corpus, no? Meron lang siyang importanteng inaasikaso ngayong araw. Pero bukas, balik na siya sa normal programming. After this program, I will be having my own program. Anyway, magpunta naman tayo kay Melanie Valdos Reyes, no? Ebidensya laban kay Vice President Sara Duterte sa impeachment trial. Lalong tumibay matapos ang day 5 ng paglilitis ayon kay House Impeachment Manager. Manager ba yun? Or spokesman? Manager Ace Barbers. Melanie?
17: Ang paglilitis. The impeachment hearing of Vice President Sara Duterte. A Radyo Pilipinas coverage.
15: Wala si impeachment manager at spokesperson Robert Ace Barbers na mas lalo pang tumibay ang mga ebidensya at testimonya ng House Prosecution sa pagtatapos ng ika-limang araw ng paglilitis laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Barbers, walang naganap na pagtatanggi sa panig ng depensa hinggil sa kumalat na video kung saan narinig o napanood ang pagbanta ni VP Sara sa buhay ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kanyang asawa na si Liza Araneta Marcos at si dating Speaker Martin Romualdez, isang video na napanood ng buong sambayan ng Pilipino. Binigyan din ni Barbers na bigo ang depensa na pasubalian ang testimonya ng dalawang opisyal mula sa National Bureau of Investigation. Ito ay sina NBI Agent Mark Kalilong at Regional Director Attorney Jeremy Lotok. Ang mga testimonya umano ito ang nagpapatunay na seryoso at may bigat ang binitiwang banta ng pangalawang pangulo. Sa halip na harapin ang mismong akusasyon, kapansin-pansin anya na nakatutok lamang ang depensa sa mga teknikalidad. Narito ang pahayag ni Impeachment Manager Robert Ace Barbers.
16: Yung sustansya ng testimonya na binigay ni Attorney Jeremy Lotok sa impeachment court. That's why I can honestly say that on this fifth day ng ating trial, matibay pa rin at lalong tumibay ang ebidensya na inilatag ng ating prosecution panel.
15: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
17: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
19: Maraming salamat, Melanie Valdos Reyes. Magpunta naman tayo kay Lawrence Tanhoco. Peruvian Navy at Philippine Coast Guard nagtulungan na para mapalakas ang kakayahan sa mga rescue mission. Lawrence?
17: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
20: Matagumpay na isinagawa ng Philippine Coast Guard o PCG at Peruvian Navy ang multinational humanitarian assistance and disaster relief exercise bilang bahagi ng sea phase ng Rim of the Pacific Exercise 2026 o mas kilala sa RIMPAC 2026. Isinagawa ang aktibidad nitong July 12 upang palakasin ang koordinasyon at kakayahan ng mga kalahok sa pagtugon sa mga sakuna at maritime emergencies, kabilang sa mga pagsasanay ang simulated medical evacuation gamit ang helicopter ng Peruvian Navy kung saan isang tauhan ng PCG ang gumanap na casualty. Nagsagawa rin ng sail past exercise upang hasain naman ang sabayang pagmamaniobra, komunikasyon at pagtutulungan ng mga unit sa karagatan. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoko ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
19: Maraming salamat, Lawrence Tanhoko. Magpunta naman tayo sa Las Piñas, no? Las Piñas City Local Government Unit bumuo na ng isang ordinansya na magsusulong sa Safe Schools at Child Protection Ordinance para sa pagkakaroon ng mas ligtas at proteksyon sa bawat mag-aaral sa lungsod. Nagre-report si AJ Ignacio. AJ?
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
21: Yes, kasama nga Leslie, magandang umaga. No? Bumuo na nga ng isang ordinansa para sa pagsusulong sa Safe Schools at Child Protection Ordinance ang Las Piñas City LGU para nga magkaroon ka, Leslie, ng mas ligtas at proteksyon sa bawat mag-aral sa lungsod. Pinangunahan nga no, ni Education Committee Chairperson Councilor Aleli Aguilar ang pag-i-introduce ng Las Piñas City Safe School and Child Protection Ordinance of 2026 na magkakaroon nga ng measure at redesign sa pagpapalakas ng student safety, mental health at anti-bullying efforts at kabilang na rin ang violence protection sa lahat ng educational institutions sa lungsod. Dagdag pa ni Councilor Aleli Aguilar na patuloy nga ang kanyang pagsusulong na magkaroon ng assessment at pagkakaroon din ng psychosocial support services sa bawat mag-aaral at kabilang din ang pagkakaroon ng interventions para sa restorative justice at magkikreate ng Las Piñas City School Safety and Student Wellness Council ang lungsod na kinabibilangan ng police at mga programa ng DepEd at barangay kabilang din ng mga law enforcement agencies at health professionals at community stakeholders. Nagpasalamat naman si Councilor Aguilar sa pagsuporta ng buong konseyo ng Las Piñas sa kanyang panukalang ordinansa. Kalesti, mula pa rin dito sa Las Piñas City. Para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
19: Maraming salamat, AJ Ignacio. Dumako naman tayo sa provincial report na may kinalaman sa susunod nating interview. So, mas mabilis na pagkumpleto sa Balog-Balog Multipurpose Dam Project sa Tarlac, itinulak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa mga magsasaka. Nagre-report si Ricky Kasipit.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
22: Patuloy na itinutulak ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mas mabilis na pagkumpleto sa Balog-Balog Multipurpose Project Phase 2 o ang BBMP2 sa San Jose, Tarlac upang mapalawak ang supply ng irigasyon sa mga sakahan sa Central Luzon. Ayon kay National Irrigation Administration o NIA Administrator Engineer Eddie G. Guillen, binibigyan prioridad ng Pangulo ang proyekto dahil sa inaasahang malaking pakinabang nito sa sektor ng agrikultura at sa libo-libong mga magsasaka. Nitong 14 ng Hulyo, pinulong ni Guillen ang mga Pangulo at Chairman ng ilang Irrigators Association sa Tarlac sa view deck ng BBMP2 sa San Jose. Tinalaki sa pulong ang kahalagahan ng napapanahong pagkumpleto ng proyekto at direktang pinakinggan ang mga pangangailangan at pananaw ng mga magsasakang kabilang sa mga inaasahang benepisyaryo nito. Kapag ganap ng operasyonal, inaasahang makakapagbigay ang BBMP ng buong taong supply ng tubig sa 34,410 na hektaryang lupang agrikultural at mapakikinabangan ng 21,776 na magsasaka at kanilang mga pamilya. Makakatulong din ang proyekto sa pagpapataas ang produksyon at pagpapatatag ng sektor ng agrikultura sa harap ng pabago-bagong panahon. Bate sa datos, hanggang Hunyo 2026, nasa 45 65.79% na ang kabuang physical accomplishment ng BBMP2. Ayon kay Annalisa Mendoza, Pangulo ng Buena Vista Pura Tarlac FIA Incorporated, kasalukuyang umaasa lamang sa tubig ulan at sobrang patubig, wala

0: Maraming salamat sa iyo, Ricky Kasipit ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan City. Bago natin puntahan ang pangalawa nating guest ngayong umaga sa programang Bangon, Bayang Mahal, magbe-break muna tayo.
1: Bangon, bangon, Bayang Mahal, Bangon, Bayang Mahal, dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
2: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. On the way na po ba to the evacuation center kasi may banta ng pagbaha sa inyong area? Remember, SMS para hindi maging hassle ang paglikas. S for switch off. Siguraduhin na nakasara ang main switch bago umalis ng bahay. M naman, mag-ingat sa manholes. Kung baha sa dadaanan, extra ingat kasi baka makulog ka sa imbornal na mo. At S, sumunod sa rules para maging mas maayos ang pagstay sa evacuation center. So switch off, mag-ingat sa manholes at sumunod sa rules. SMS para sa ligtas na paglikas kapag may pagbaha. Dahil hashtag panatag ang may alak.
3: Bukasan man ba ang mga ilaw? Piyesto ba ngayon? Ang ventilador, patayin pag walang tao, ha? Hugutin yan pag walang nagamit at may konsumo yan, ha? Anak ba kayo ng mayaman? Sino ba nagbabayad ng kuryente dito, ha? Hugutin ang appliances kapag hindi ginagamit. Pag nagtipid, bawas bill mo.
1: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
4: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko. Bangon, bangon, Bayang Mahal, Bangon, Bayang Mahal, dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
0: At tayo'y nagbabalik sa programang Bangon, Bayang Mahal. I'm sitting in today on behalf of Alian Corpus, who's doing something very important, but tomorrow he will be back in this program. Joining us now, pag-uusapan natin yung pagkumpleto ng Balog-Balog Multipurpose Dam sa Tarlac. Joining us now is none other than the Administrator of the National Irrigation Administration or NIA. Walang iba kung si Engineer Eduardo Eddie Guillen. Magandang umaga sa iyo, Engineer Eddie. Engineer Eddie, good morning sa iyo. Hello.
5: Hello, good morning po.
0: Ayun.
5: Good morning sa atin.
0: Good morning sa iyo, Engineer. Kumusta kayo?
5: Ay, mabuti naman po. Ay. Siyempre, laging busy po tayo para sa ating mga magsasaka.
0: Opo. May mga konting tanong lang kami sa inyo, Engineer Eddie. Kasi, kumusta po ang bisita nyo kahapon sa Balog-Balog Multipurpose Dam? How did that go?
5: Abay, natutuwa po tayo. Pati yung mga nakasama natin, ano po, na nagsisita doon. At nakikita po namin na maganda po ang takbo ng trabaho doon. At nung pinignan natin yung schedule nila, pati pala sa gabi, nagkatrabaho po yung contractor doon, yung Santa Clara International Construction Firm. Ano?
0: Opo.
5: At ang target daw nila na matapos ito ay, at, you know, ang original na pagkatapos sana ng project ay sa 2029 pa. Pero
0: opo,
5: sisikapin daw po nila na tapusin ito ng paabutin ito ng 2028.
0: Opo. Engineer, para dun sa how important is a structure like a dam for the country, especially ang ating bansa is we're always visited by heavy rainfall, no, and drought. So how important is this dam for us, Engineer Guillen?
5: May napakahalaga po ng ganitong klaseng dam. Ang tawag po natin po dyan, sir, ay multipurpose dam.
0: Opo.
5: Multipurpose project ang tawag po dyan. Multipurpose in the sense na pwede mo siyang gamitin for irrigation. Yan yung number one yung purpose. Ano?
0: Opo.
5: Pero kapag malaking dam po, katulad ng Balog-Balog, 34,000 hectares po ang ma-irrigate noon.
0: Ano? Wow, opo.
5: So isipin ninyo yung productivity na mangyayari, yung tulong sa ating mga farmers kasi ilang magsasaka ang magbibigay.

0: yan ang trabaho, ang pagkakitaan, ano po, ilang pamilya. At bukod po doon, meron pang potential po tayo. Malaki rin po yung hydropower na mapoproduce niya.
1: Apo.
0: Sorry, mga 40 megawatts din. Opo. Yung kanya mapoproduce. Ano po? And of course, yung aquaculture, yung bulk water,
1: opo.
0: Tourism, ano po?
1: Opo.
0: So, at higit sa lahat, meron pa siyang flood control component dahil kapag malakas ang ulan, instead na bubulusok at magkukos ho ng baha, yung tubig ay maipon muna natin sa ating dam.
1: Ayun.
0: At magamit po sa mga kapakipakinabang po na mga bagay.
1: Opo. So in short, engineer, besides irrigating our farmlands, it will also produce energy for the country and it will also help in the coming floods. Pag tag-ulan, so it will also contain, no, the waters. Minsan kasi kung rumaragasa ang tubig ulan, eh talagang it is very destructive. But the dam itself will help. It will help in saving lives actually and property. Tama ba, engineer?
0: Tama po. Ang mga dams po ay tinatawag natin na climate change adaptation projects. Ano po? Kasi mamitigate niya yung pagbaha, makukontrol niya. May kasabihan tayo, sir, eh. Anything that you cannot control, you cannot manage, sabi nila. Kaya kapag meron kang dam kasi, meron kang certain degree of control sa tubig. Kasi pag alam mo nang paparating yung ulan, yung baha, malayo pa nakakapag-release ka na ng tubig para hindi sumasabay sa kalakasan ng ulan, no?
1: Opo.
0: Then pag umuulan na, isara mo na yung gate para makontain mo yung mga bumababang tubig. So napakalaking bagay po ito.
1: So, sa madaling salita, engineer, hindi nyo pwedeng sabihin, damn if you do, damn if you don't, kasi ito po will help really the population around and everything that is in the area. Tama po ba, engineer?
0: Tama po. At saka ito po yung pinakamagandang project kasi naka-triple bottom line concept po siya. Ano, may impact po siya sa environmental protection natin. You know? Itong
1: Opo.
0: Pagbaha, itong, you know, at may impact po siya sa social, may social impact din siya sa tao.
1: Opo.
0: Kapagbigay po siya ng social benefits at higit sa lahat, may economic benefit.
1: Opo.
0: Unlike po sa ordinary na flood control, environment and social lang, ito may economic benefit. May bawi po ang gastos ng gobyerno dito sa proyekto na ito.
1: Ayun.
0: Mababawi po natin many times fault.
1: Ayun.
0: Yung gastos po dito.
1: Opo. Engineer, nabanggit nyo, it is about around 32,000 hectares. More or less, ilang magsasaka po ito at saka sa farmlands nila? More or less.
0: Alam niyo po, ang ratio ng farmland natin sa Luzon, sa Norte, nasa around 1 hectare eh.
1: Opo.
0: Ratio per farmer eh. Opo.
1: Opo.
0: So ganyan, malalaki lang naman po ang land holding sa Batangas, Mindanao. Pero dito po sa atin sa Luzon, ang average po is 1 hectare per farmer. So around 30,000 farmers din po ang matutulungan po nitong project na ito.
1: Opo. Ano po ang target date nito, engineer, pandatapos?
0: Actually, 2029 po target date natin dito.
1: Opo.
0: At nakikita naman po natin ang dalawa ng contractor doon at nag-double time po sila kahit sa gabi nagkatrabaho. So palagay po natin mapapabilis po yung turnover ng project.
1: Opo. Ito po, last question, engineer. I know you're busy. Paano daw po ito tataasan ang antas ng ani or cropping intensity ng mga sakahan sa Tarlac?
0: Yata, tama po yan. Ang sukatan kasi po dyan is yung cropping intensity, yung yield, yung productivity. Well, cropping intensity po, unat sa lahat dahil may naipon ka ng tubig sa taas. Ngayon po kasi, tahod ulan lang, ano? Yung cropping intensity nila ngayon, mabuti na kung makaisa sila. Dahil kapag tulad ngayon, El Nino, kulang ang ulan, hindi sila makatanim. No?
1: Opo.
0: So dati-dati, makakaisa lang. Pero ngayon, dahil kung magkakaroon po siya ng dam, makakatatlong tanim pa po sila dyan. Ano? Eh, kung mag-high value crops pa sila, mga gulay, mahigit pa sa tatlo yan. Ano? But yun yung sa cropping intensity. Ito naman po sa yield, tataas din po ang yield ng ating mga farmers dahil sustainable na po yung pagkukuha na nila ng irrigation.
1: Wow.
0: Hindi po may stress yung pananim po nila, kaya tataas po ang yield. At ang maganda po dyan, makakapagtanim na po sila ng hindi ng season dahil
1: Opo.
0: May naipon na tubig eh. Kapag ka-dry season po, mataas, halos doble ang yield
1: Opo.
0: Ng palay natin. So tataas Opo. Ang yield. And of course, higit sa lahat yung productivity at kita nila dahil po, you know, tataas ang yield, tataas ang cropping intensity. So tataas din ang kita ng ating mga magsasaka. Ang resulta po niyan, bababa po ang poverty incidence dun sa area.
1: Good na good news po talaga yan, engineer. Anyway, kasi nga, yung bukod sa irrigation, ito yung makakatulong din sa pag-generate ng hydropower, no? Anyway, engineer Eddie, your last message, kasi marami nakikinig ng mga magsasaka sa atin, tsaka may-ari ng mga taniman, no? So, what is your message for them this morning?
0: Oh, nakita ko po, alam nyo, lagi natin nakakasama ang Pangulo at lagi po sila ang bukang bibig ng ating presidente, kaya nakita niyo naman po ang priority ng ating Pangulo is yung food security.
1: Opo.
0: Dahil sa kagustuhan po niya na magbigay ng sustainable na trabaho at pagkakitaan yung ating mga magsasaka, priority po niya ang ating mga farmers. Kaya number one po yan eh, yung food security sa kanyang 8-point socio-economic agenda. No po?
1: Opo.
0: Kaya sa ating mga magsasaka, kayo po ang panganay sa prioridad ng ating Pangulo, ang pakiusap po natin, tawag namin sa ngayon dyan, magbayanihan lang tayo. Bayanihan, magtulungan po tayo, magsipag din po tayo sa production ng ating pagkain. At hindi lamang po niya ang inatasan ng ating Pangulo na tumulong sa inyo. Marami po kaming agency, nandyan ang DA
1: Opo.
0: At iba-iba pang agency para tulungan ang magsasaka. Kaya tulungan lamang po tayo.
1: Opo. Maraming pong salamat sa inyo, Engineer Eduardo Eddie Gillian. Maraming salamat
0: Diyos po. Diyos po.
1: Diyos Diagnina. Thank you very much, and we'll see you soon. Ayan po, who joined us for a few words, no? Si Engineer Eduardo Eddie Gillian, the Administrator of the National Irrigation Administration, or NIA. Kasi nga, meron na yung balog-balog multipurpose dam sa Tarlac. Nako, ito'y probinsya ko ito, so malapit din sa aking puso ito. Kasi nga, no less than the President is well aware of the needs of food security for the country. In fact, sabi niya, I remember, sabi niya, hindi na po farm to market ito, farm to table na ito. Pero syempre, in between the farm to market and the farm to table are our farmers that are close to the heart of the President, because isinusulong niya talaga ang food security para sa ating bansa at para sa taong bayan. So, ayun, we had the engineer Eduardo Gillian, the administrator of the National Irrigation Administration. Ang sabi natin kanina, dun, tungkol dun sa balog-balog dam, hindi po dam if you do, dam if you don't. Yan ha, kasi talagang sinadya yan. The projection is 2029 for its completion. By that time, napakaganda na nating bansa, because the Marcos administration is doing everything it can. In fact, even after the term of the president, the next administration will reap the fruits of the labor today. Yan po ang vision ng ating Pangulo. So nagpapasalamat tayo sa ating Pangulo for this vision. Malapit sa kanyang puso ang ating magsasaka, kasi nga importante ay ang food security. As a matter of fact, we are originally, and we still are, an agricultural country because of our farmlands. Napakarami po ng farmlands na very vast, no? But of course, the Philippines must also be in tune with the globalization of countries around the world. So, yun. Nagpapasalamat tayo sa ating Pangulo for his program, Food Security for our Farmers and for our Fisher Folk. So, ayun. Kanina, we had Attorney J. Batong Bakal of the UP College of Law and the UP Law Center. Kasi nga, recently, nagkaroon ng claim, or sa Tagalog, angkin, inaangkin ng Bayang China ang probinsya ng Batanes. Akalain nyo, Batanes? Pero sabi nila, true Taiwan. Ang sabi ni Attorney J, meron kasing not so hidden agenda ang China, because if and when they finally enter Taiwan, they will need Batanes. Alam na natin kung anong gagawin nila. They will construct military structure, and they will use it as a refueling area or a place to house their equipment. Anyway, ako'y magtatapos na sa programang ito. Again, I'm sitting in for Alian Corpus sa programang Bangon Bayang Mahal. Papasalamat tayo ngayon sa technical team, si Rolly Bumatayo, si Arnel Villamor, Jomari Refarial, Mary Ann Milios, ang production, si Tess Ramirez, si Christopher Tirambulo, at syempre, ngayon nag-iisa, si Glory Bagon. Antabayanan ang sunod na balita, no, for the news break kay Ms. Zef Bosongan at ang aking programa Leslie Bocobo Live at 9 o'clock to 10 o'clock. Maraming salamat po, and I'll see you in a few minutes.
2: Bangon, bangon, Bayang Mahal, Bangon, Bayang Mahal, dito sa Radyo Pilipinas 738 AM. We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
3: Philippine Standard Time, 8:54.
2: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
3: Magandang umaga, Pilipinas. Narito na ang mga balita sa oras na ito. Vice President Sara Duterte may kakayahan na isakatuparan ang banta sa buhay ng Pangulo. Ayon po ito sa National Bureau of Investigation. Narito ang ulat ni Melanie Valdos Reyes.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: May kakayahan si Vice President Sara Duterte na isakatuparan ang kanyang banta sa buhay ng pinakamataas na opisyal ng bansa dahil na rin sa impluensya at background ng kanyang pamilya. Ito ang binigyan diin ni National Bureau of Investigation o NBI Regional Director Attorney Jeremy Lotok nang tanungin siya ni Senate President Sherwin Gatchalian sa pagkapatuloy ng ikalimang araw ng impeachment trial sa Senado. Ayon kay Lotok, hindi dapat baliwaliin ang binitiwang banta ng Vice Presidente. Ipinaliwanag ng opisyal na bukod sa pagiging ikalawang pinakamataas na pinuno ng Pilipinas, mabigat din ang impluensya ng kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte na nahaharap ngayon sa kaso sa International Criminal Court o ICC dahil sa mga extrajudicial killings. Narito ang pahayag ni NBI Regional Director Jeremy Lotok.
5: Alam naman po natin yung background na yung tatay niya na dating presidente ay hinaharap ngayon yung kaso sa ICC dahil sa mga extrajudicial killings, etc. So, tiningnan namin yon na indeed being in that situation, may capability ho, aside from the fact na vice-presidente siya.
4: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Panig ng depensa, masaya sa naging resulta ng cross-examination sa impeachment trial kahapon. Narito ang ulat ni Luisa Irispe.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Kontento ang defense team sa naging takbo ng cross-examination sa testigong si NBI agent Jeremy Lotok kahapon. Ayon sa tagapagsalita ng defense team na si Attorney Michael Poa, para sa kanila, naabot nila ang mga target sa cross-examination kaya't kontento at satisfied sila rito. Kahit pa nga ni Poa, very happy sila sa ginawang pag-usisa ng defense team sa ikalawang witness ng prosecution. Narito naman ang pahayag ni Attorney Michael Poa.
7: As far as the cross-examination went, we are very happy with the way we performed in terms of cross-examination. Now, as to kung na-establish ba o hindi, then we leave it up to the impeachment court. very observant naman po yung ating mga senator judges. In fact, yung mga tanong nila, very insightful rin. No? So, tingnan na lang natin kung anong naging appreciation nila doon.
6: Ipinauubaya naman na ng depensa sa impeachment court kung paano nila tinanggap at nabasa ang naging 5 araw na paglilitis at tiwala sila sa mga senator judges. Muli namang sinabi ni POA, ayaw nilang magbilang ng panalo o talo sa 1 araw dahil sa ngayon, masyado pang maaga para rito. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Legal option para mapanagot ang supplier ng bigas na nagsupply sa Bagong Bayan Makikinabang Program sa Mandaluyong, pinag-aaralan ayon kay Cabinet Secretary Binher Abalos. Narito ang ulat ni Alvin Baltasar.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
8: Sinisilip na ngayon ang posibleng legal na hakbanging ipataw laban sa supplier ng bigas na nagsupply para sa Bagong Bayan Makikinabang Program sa Mandaluyong. Kasunod ito nang nadiskubring kulang ang 2 kilo ang dapat sana 10 kilong bigas para sa mga benepisyaryo ng nasabing programa ng pamahalaan. Ayon kay CabSec Ben Rabalos, tapos na ang investigasyon na nauwi na din sa pagkaka-blacklist ng hindi pinangalan ng supplier. Ganun pa man, sinabi ni Abalos na base sa kanyang nakuhang impormasyon sa Mandaluyong government, pinag-aaralan pa din ang opsyong gumawa ng legal na hakbang laban sa supplier. Sa ngayon ay sa Mandaluyong pa lamang anya sila nakakita ng ganitong pangyayari base sa lumabas sa ginawang pagsisiyasat. Pakinggan natin si Cabinet Secretary Benhur Abalos.
9: Blacklisted na itong supplier na to and under legal options pinag-aaralan na sa Mandaluyong para hindi naman.
8: Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Sa ibang balita, mga mananampalataya pinag-iingat ng Catholic Bishops Conference of the Philippines sa sinasabing aparisyon ng Birhen Maria sa South Korea. Narito ang ulat ni Lawrence Tanhoko.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
10: Naglabas ng pastoral guidance ang Catholic Bishops Conference of the Philippines sa CBCP kaugnay ng umano'y pagpapakita ng Birheng Maria at mga himalang Eukaristo na iniuugnay kay Julia Kim sa Naju, South Korea. Ayon kay CBCP President Lipa Archbishop Most Reverend Gilbert Garcera, hindi kinikilala bilang supernatural ng Archdiocese of Gwangju at Dicastery for the Doctrine of the Faith ang mga naturang pangyayari. Hinimok din ng CBCP ang mga mananampalataya na maging maingat sa mga hindi aprobadong pribadong revelasyon at iwasan ang mga gawaing nagdudulot ng pagkakahati o yung sensationalism sa mga simbahan. Pinayuhan din ang mga pilgrimage organizers, parokya, travel agencies at mga debotong Pilipino na huwag mag-organisa, mag-promote o lumahok sa mga paglalakbay patungong Naju at sa halip ay bumisita sa mga kinikilalang Marian Shrine. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoko ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Values formation para sa mga magulang sa Quezon City isinusulong. Narito ang ulat ni Mary Ann Bastasa.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
11: Para mas mapaigting ang kaligtasan ng mga kabataan sa eskwelahan, inihahanda na ng Quezon City Government ang paglulunsad ng isang values formation program para sa mga magulang. Ayon kay Quezon City Council Majority Leader Ali Medalia, layon ng programa na mabigyan ng gabay ang mga magulang para mas maging aktibong katuwang sa paghubog sa kanilang mga anak. Anya, mahalagang hindi lamang ang paaralan ang may pananagutan sa paghubog ng mga kabataan, kundi maging ang pamilya at buong komunidad. Nabuo naman ang programa matapos ang seri ng konsultasyon sa mga magulang at popondohan ito sa pamamagitan ng Special Education Fund. Kaugnay nito, naisalang na rin sa konseho ang School Safety and Child Protection Ordinance sa Quezon City. Layong palakasin naman ang proteksyon ng mga mag-aaral at inaasahang maipapasa ng tao. Mula sa Quezon City para sa Bagong Pilipinas, Mera Ambastasa,
2: Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services, Radyo Pilipinas, World Service. Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application. Radyo Pilipinas, World Service. Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
12: Ang programang Global na Tayo, pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino, saan man sa mundo. Tara na, Global na Tayo!
13: Magandang araw sa ating mga tagapakinig at taga-subaybay. Dito sa ating himpilang Radyo Pilipinas World Service, narito na naman tayo para sa isa na naman pong edisyon ng programang Global na Tayo, kung saan atin pong inilalagay o inilalatag sa pandaigdigang plataforma ang mga issue at usapin dito man sa ating bansa o kahit sa labas ng ating bansa, basta may impact po sa ating mga kababayan na nasa ibayong dagat, mapa-overseas Filipino worker man o isang non-resident Filipino. Sa ngalan po ng ating kasamang si Ray Sampang, ako po ang inyong lingkod Steph Vicente, makakasama niyo po sa halos isang oras ng mga mahalagang diskusyon patungkol sa iba't ibang mga paksa, magmula sa mga pinakahuling kaganapan dito sa ating bansa hanggang sa mga kaganapan rin, no, sa ibayong dagat. Bago ang lahat, syempre magpapasalamat na tayo agad-agad sa ating mga kasama dito sa studio, sa Master Control, nandyan sina Sir Milo Jonella at Ma'am Susan Aison, nandyan na rin sa ating Warcast si Hero Lucero, at nakatoka naman sa ating Evox PBS receiver app si John Paul Muntad. At syempre kasama natin ngayon ang ating executive producer sa araw na ito na si Drizzle Nanyong. Paano po niyo kami masusubaybayan? Unang-una, meron po tayo ngayon. Kasalukuyan po tayong nakikita at naririnig sa ating FB live streaming sa official Facebook page po yan ng Radyo Pilipinas World Service. Matapos po ang programa, meron tayong re-uploads and replays po sa ating official YouTube channel na Radyo Pilipinas World Service pa rin po yan. Syempre, sabi ko nga kanina, nakatoka si JP, no, sa ating audio live streaming thanks to Evox PBS receiver app. So paano po ba ito ma-access? Syempre ay mag-download at mag-install sa Google Play Store kung kayo po ay gumagamit ng Android phone, at sa Apple App Store naman po kayo kung kayo naman po ay iPhone users. Syempre hindi naman po pwedeng nakatenga lang, no, ang inyong mga mobile application, ay gamitin niyo po yan lalo na po kung kayo po ay on the go pero nakakasaga pa rin po kayo ng internet o kaya may data kayo. So hanapin niyo lamang po ang logo ng Radyo Pilipinas World Service upang live na live niyo pong mapakinggan itong Global na Tayo. At syempre hindi natin to pwedeng kalimutan dahil ito ang mas nagpapalawak pa sa ating reach, sa ating mga target audiences, no, lalong-lalo na sa ating mga seafarers, dahil meron na po tayo ulit na shortwave radio simula pa noong nakaraang Disyembre, no, nung maibalik yung ating collaboration with the USAGM o United States Agency for Global Media, na kilala rin po bilang Voice of America. So napapanood at napapanood or napapakinggan rather, no, ang ating programa tuwing weekdays ng madaling araw po yan dito sa Pilipinas. Oras dito sa Pilipinas within 1:30 a.m. To 4:30 a.m. Philippine Standard Time po yan, sa pamamagitan ng mga sumusunod na shortwave frequencies: 9.920 MHz, 12.120 MHz, at 15.190 MHz. Hindi ko na masyadong patatagalin pa ang ating introduction dahil ang pag-uusapan natin, no, lagi naman nating inaantabayan ang tinututukan dito sa programang Global na Tayo, ang usapin ng impeachment trial po sa Senado. Dahil kahapon ay namarkahan na po natin, ikalimang araw, kahapon po yan, no, araw ng Martes, July 14, 2026, ang naging ikalimang araw ng Senate impeachment trial. So medyo babalikan natin, no, medyo ano tayo, mag-throwback tayo ng konti, no, kung ano ba ang mga naging kaganapan kahapon sa ikalimang araw ng Senate impeachment trial. So una dyan, no, ay dun sa naging pagdinig kahapon ay iginiit ng National Bureau of Investigation o NBI na isa po sa mga salik na kanilang sinusuri ang kaugnayan po ni Vice President Sara Duterte sa dating Pangulo, of course, yung kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte Duterte, lalo na yung kinakaharap nitong kaso no sa International Criminal Court o ICC, dahil ayon po yan no sa witness na si NBI Regional Director Jeremy Lotok, ay isinama ito sa pag-assess kung may kakayahan umano no ang Vice Presidente na isakatuparan yung mga banta na kanyang sinabi sa isang video, sa isang press conference laban kina Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at kay dating House Speaker Martin Romualdez. Gayunpaman, inihayag ni Regional Director Lotok na sa ilalim mo, sa ilalim ng cross-examination na wala siyang personal na kaalaman no kung may direktang pagkuha ng hitman ang ating vice-presidente. Ngunit iginiit niyang may sapat na ebidensya ang NBI na nag-uugnay sa kanya sa naturang plano. Kasi mismo nga no, ang vice-presidente ang nagsabi nito. Nakita naman po natin no, doon sa video. Samantala, nilinaw din no, ng NBI na kahit na may mga pagkakamali sa dokumento, no, mga typo, ay hindi nito pinapahina ang kanilang konklusyon na may naganap nga po na grave threats at inciting to sedition. Dagdag pa nila, hindi kailangan maisakatuparan ang sedition upang ito ay maging o maituring na paglabag sa ating batas. At meron din na importanteng update no sa bandang huli po ng naging pagdinig kahapon dahil inihayag naman ng prosecution team na hindi na nila ipatatawag no itong mga tinatawag na hostile witnesses dahil magiging paulit-ulit na lamang umano itong mga testimonya. Lahat 'yan no ay ating hihimay-himayin dahil makakasama na po natin sa linya ng ating komunikasyon ang isa sa mga private prosecutor po no ng House Prosecution Team, walang iba kundi si Attorney Lorna Kapunan. Attorney Kapunan, welcome po sa programang Global na Tayo. Si Steph Vicente po ito ng Radyo Pilipinas World Service.
14: Magandang umaga sa iyo, Steph, at sa lahat ng mga nanonood at nakikinig worldwide sa programa mo.
13: Maraming salamat po, Attorney Kapunan, for giving us time. Although alam namin mamaya ay may trial po ulit, pero narito po tayo para magbigay ng mahalagang impormasyon, lalong-lalo na sa mga sumusubaybay po ng Senate impeachment trial. So unang-una po sa lahat, Attorney Kapunan, paano niyo po sinusuri o ina-assess itong mga naging kaganapan po sa ikalimang araw ng Senate impeachment trial?
14: Alam niyo po, kami po sa private prosecution, lagi namin sinasabi na nasa direct control and supervision tayo ng public prosecutors, ng House Panel of Prosecutors ng Kongreso. So, pinag-aaralan po namin every day, ina-evaluate po natin ang testimony ng mga witnesses, hindi lang sa direct examination, pati sa cross-examination. At idagdag natin, pinag-aaralan po natin yung mga clarificatory at probing questions rin ng mga senator judges. At pagkatapos po, nag-i-evaluate po tayo ng mga moving forward. Anong mangyayari the next day and all that. So, dito po sa manifestation po, pinag-aralan po namin yan. After listening to 4 days of trial concerning yung dalawang witnesses po namin sa NBI, na nalantad naman lahat ng gusto natin at na-explain pa nila sa pagtatanong ng mga senator judges at sa cross-examination. We made the public prosecutors, made in their wisdom, made the judgment na hindi na kailangan ipresenta si Attorney Lopez at si Captain Belinda Bello because the purposes for which ipipresenta sila no yung authenticity ng video, yung personal presence ni Attorney Lopez, yung pag-serve ng transfer order sa detention center na dinisive ng Vice President, lahat lumabas sa video. Hindi lang yung video ng prosecution, yung same video na yan, ay yun rin ang ginamit ng defense. So walang issue yon. So tama naman at we took serious consideration yung paalala ng mga senator judges na sana i-simplify yung proseso. Sana hindi maging debate to ng mga abogado. Sana diretso na lang Pakinggan natin ang witnesses at tignan natin ang dokumento. Let us not waste unnecessary time in legal debates because impeachable offense ito. Mm-hmm. Hindi ito criminal offense, no? Matagal ang diskusyon kahapon sa grave threats, anong elements ng grave threats, anong elements ng sedition. Kanya maganda yung sinabi ng ating Senator Tito Sen na binalik niya sa perspective ng lahat. Eh hindi naman ito criminal case sa DOJ o MTC or Regional Trial Court. Betrayal of public trust to. So that is why we decided hindi na really kailangan ang further testimony ng Attorney Lopez at ng Captain Bello.
13: Attorney Kapunan, isa sa mga nabanggit kahapon, no, sa pagsusuri nga po nitong capability ni Vice President Sara Duterte na isakatuparan itong mga banta, no, against the President, the First Lady, and the former Speaker, no, itong medyo inignay, no, kinonek, no, dun sa, of course, the relationship, the personal relationship between the Vice President at yung kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. So ano po yung legal na bigat nitong, from the perspective of the prosecution team, nitong pagsasama ng ICC case, no, against the former President, no, dun sa pagsusuri po nitong NBI? Kasi maaaring medyo na-confuse, no, yung ating mga sumusubaybay ng impeachment trial kasi biglang na-i-connect dito sa mga naging kaganapan sa ICC, no, bakit nasama ang dating pangulo, gayong ang nasa video yung sinusuri po ay yung mga sinabi sa video ni Vice President Sara Duterte. So ano po ang perspective ng prosecution regarding this?
14: Ang pinag-uusapan po natin, impeachable offense, eh yung fitness, among others, fitness to continue as vice president. At if at all, if she runs for president, fitness to serve as the leader, the president of this country. Ang sinasabi ng defense, at narinig natin kahapon, eh wala namang intention talaga. This was just a reply. Yung kanyang utterances na I have fired a person to kill President, the First Lady, and the former Speaker of the House. Yun lang ang reply niya. Hindi naman talaga niya intention yun. Pero, kung ganyan ang reply, tama ba na reply yan na ang sagot mo dyan ay violence? Sagot mo dyan ay threats? Ang sagot mo dyan ay stirring up yung sentiment ng publiko to go against the administration? Kasi pinalabas rin ng defense mga video nila na ang galit, ang emotional outburst ng Vice President tungkol sa Kongreso na implying na bakit ako? Eh lahat naman kayo magnanakaw. But is that the proper response? Hindi po tama yung response na yun. And that is not justification. Kung meron problema sa gobyerno, you are the vice president, do something about it. Di ba? In your official capacity as vice president, pwede naman kayo mag-usap. Sabi rin ni President BBM na video na pinakita ng defense, eh, mag-usap tayo, let's reach out to each other. No? So that was a possibility that was not considered. Bakit kinokonekta to? Because pinag-uusapan natin, hindi ordinary citizen, pinag-uusapan natin isang tao na sa high place, the second highest official of the country, may capacity yan. She also has, although the defense tried to make a point na binawasan nga, merong oppression, political oppression against the Vice President, tinanggalan ng security guard, ng personal security guards ng Vice President. But the Vice President, pointed out by Agent Attorney Lotok, out of 300, kukonti lang, more than 200 pang natira. At yung 200 plus na yan, eh mas marami pa sa compliment, sa compliment ng security, compliment ng presidente ng bayan natin. So, yun ang point na linabas sa testimony ni Attorney Lotto. How is this connected? Sinabi nila Romanov. Romanov was first mentioned by the brother of the vice president. So, ang question natin lahat, buong pamilya ba? Buong pamilya ba ang response nila? Kultura na ba to ng extrajudicial response, killings? Kultura na ba to ng violence? Yan ba ang sagot nila kung merong problema o kung meron silang galit sa sinumang tao? I think that is the connection being made here, no? By those who are listening. Pero wag nating unahin ang strategy ng bawat partido, no? Let us not. I don't want to second guess the strategy of the defense. No? Kung bakit linabas pa nila yung Romanov na yan.
13: Pero Attorney Kapunan, no, ngayong nabanggit niyo na po itong tinatawag na Oplan Romanov, kasi of course, no, yung mga nakikinig sa atin, maaaring nga hindi rin naman po a legal experts, and also myself, hindi rin po ako a legal expert, no. Gaano po ba kahalaga, no, yung pagkakabanggit nito, no? Kahit po in general sa pagbuo ng narrative or motibo doon sa case.
14: Ang sinasabi nila, there is political persecution against the vice president na pinangalanan nila na Operation Romanov. Example, tinanggalan ng security guard, inaatake sa social media, sa kanya siya nag-resign sa DepEd kasi hindi tumutulong ang administrasyon sa mga plans and programs niya. So they wanted to build a case through the cross-examination na merong systematic political oppression against the vice president. So yun ang kanilang line of defense, no? And that the vice president was reacting not only as the vice president, where she said, where it was said that she had 33 million votes, no? And the public, na she is protecting the trust of the public, yun ang defense nila. And she was reacting for her family. Kasi hindi lang daw siyang politically persecuted, pati yung buong pamilya niya, no? Is subject of persecution. So she said she was reacting as mother and as sister. Sa family member. So, yun ang line of defense nila.
13: On other matters po, Attorney Kapunan, ay, kumbaga, inamin po, no, or inihayag, rather, ni Attorney Lotok, na, kumbaga, ang NBI, wala silang personal na kaalaman sa umano'y pagkuha ng hitman, di umano, ni Vice President Sara Duterte. Kasi ito ay naging pinagdedebatehan din, no, kahit sa social media. Sa ganitong sitwasyon ay paano po o gaano kalakas ang ebidensya para patunayan po itong grave threats?
14: Ang sinabi po ni Attorney Lotto, limited ang investigation sa cyber aspect, no, cyber, kasi siya po ay head nung panahon na yan, siya po ang head ng cyber crime division. So ang functions and duties niya limited sa pagiging head ng cyber crime, no, division. So it was limited to the contents of the video. Nung tinanong siya, anong nangyari dyan pagkatapos nung nag-investigate? Tinurn over nga yung aspect ng grave threats causation sa Department of Justice. Tungkol naman sa the hiring of a killer, hindi na po niya department yan. That's why he had said several times that information and further investigation is being processed, evaluated, and tinutuloy po ng investigation ng iba pang division ng intelligence division, hindi na cybercrime division, intelligence division ng NBI. And maraming nagsasabi, bakit NBI na naman ang next witness ninyo? That precisely is because dapat malaman meron bang further investigation, ano bang progreso sa nangyari dyan sa tuon ng NBI sa evaluation ng Cybercrime Division at sa pag-authenticate ni Agent Kalilong ng authenticity at provenance, yung source ng video na yan. Saan gagamitin yan? Yan po ay part of the continuing investigation ng NBI. Kanya, crucial din yung third witness ng NBI, pakinggan natin sa Monday kung kailan nakaschedule si Director Matibag, kung ano ba talaga ang progress, ano ba talaga ang nangyari dyan sa mga findings na nilantad both ni Agent Kalilong at ni Attorney Lotto.
13: Ngayon naman po, no, kasi may pending ruling regarding po no, sa subpoena no, sa bank at tax records nitong si Vice President Sara Duterte. Ano po no, from the side of the prosecution sa inyong pananaw ay ano po ang magiging epekto pa no, kung aprubahan ng Senate Impeachment Court yung subpoena no, dito nga po sa mga bank and tax records ni VP Duterte?
14: Today nga po sa Senado, yun po ang subject trial today. This will be an oral discussion on these two issues. Yung admissibility ng bank records, kung mag-i-issue nga ba ng subpoena ang impeachment court, at saka yung opening ng tinatawag ng mahiwagang box ng BIR. No? Kasi you will recall na itong box na ng BIR is sinoli po ng impeachment court ng presiding judge sa House. So, if it is intended and the prosecution intends to present it, this should be subject of a subpoena. So there will be discussions here, 15 minutes, kagaya ng in-announce kahapon, 15 minutes aside ng prosecution, 15 minutes aside ng defense, pagkatapos may tinatawag na rebuttal, 10 minutes on both, on each issue. No? Pagkatapos nun, pakikinggan ang point of view ng mga senator judges. That's why it might take the whole afternoon and then they will vote. They will vote on it. So wala pang ruling po dyan. Yun po ang subject ng trial mamayang hapon.
13: At I think ko kahapon ba na parang naglabas ng statement si Vice President Sara Duterte, no? Paano po niyo tinitingnan po no diyan sa prosecution na panel o team ang naging pahayag ni VP Duterte na walang ebidensya laban sa kanya lalo na matapos yung testimonya no, yung mga testimonya nitong mga nakaraang araw no ng Senate impeachment trial. Paano niyo po ba tinitingnan ito no, itong paglalabas ng statement ni Vice President Duterte?
14: Yun po ang opinion ng Vice President. Ang importante po, tignan natin. Ano? Kasi in the past 2 days, maraming lumabas sa testimony ng aming prosecution witnesses. Hindi lang yan. Sa documentary evidence, sa part po na mark po natin o napresenta natin through Agent Kalilong, 19 documents kay Agent Kalilong. Kay Attorney Lotok naman, na palabas rin natin sa korte, 45 documentary evidence. Kung hindi po yan evidence, ano pong tawag natin doon? On the part of the defense, so far, wala pa tayong naririnig from the defense tungkol sa ebidensya nila. So far, ang pinalabas lang nila sa testimony hindi daw credible ang investigation report kasi binilang nila ang typographical errors sa report. So, yun po ang line of defense nila so far. No? So, we submit na lang. Huwag na tayo magkomento sa komento. No? Let's just focus on listening to the testimonies and appreciating the evidence. In the end, yun po the merits of the case po ang pag-usapan natin, wag po opinion, kasi wala pong weight ang opinion ng hindi ka, kung hindi ka senator judge.
13: Ah, siguro ito na lamang po, Attorney Kapunan, bago po natin i-conclude itong interview with you. Para po no, siguro isang mensahe po no para sa mga sa ating general public na sumusubaybay dito sa Senate impeachment trial. Ano ang pinakamahalagang dapat no na maunawaan po ng ating publiko sa puntong ito ng paglilitis, lalo na sa usapin ng accountability ng matataas na opisyal? Go ahead po, Attorney Kapunan.
14: Paalala natin sa lahat ng mga nanonood na nakikinig, ay ito po ay impeachment trial. Ito po will determine sino po ang magiging susunod na presidente. Ito po will determine sino po ang may accountable officer, sino po ang fit to continue sitting in position. Hindi po to political lang, hindi lang legal lang. Ito po ay para sa bayan, para sa inyo po to. Kanya makinig po tayo at natutuwa naman kami na sa feedback po natin, eh marami pong nakikinig. Many are listening and many are prepared to listen to the testimony and to the evidence to be informed of what is going on. So, balik po tayo sa mensahe. Bakit po natin ginagawa itong impeachment trial? This is so as to ensure that the Constitution at all times will be followed to ensure na meron tayong rule of law, na hindi kasi mataas na official ka e iba ang law or ang rules para sa'yo, iba ang rules para kay Juan de la Cruz. Pare-pareho po tayo. Kung ang isang ordinary principal na-convict ng isang korte dahil sa pag gustay ng 5,000 pesos. Ito pa na vice president mo. So, balik po tayo sa values po natin of love of country, respect for the rule of law, and respect for the institution. Hindi lang para sa atin, for future generations to come.
13: With that po, maraming salamat po, Attorney Kapunan, for joining us dito sa programang Global na Tayo. Sa ulitin po, God bless po at mabuhay po kayo.
14: Maraming salamat to you and your listeners worldwide. Mabuhay po kayo.
13: Maraming salamat po. At ating nakasama ang isa sa mga private prosecutor ng House Prosecution Team, walang iba kundi si Attorney Lorna Kapunan. Magbabalik po ang ating programa makalipas lamang po ang ilang mga paalala.
15: May dalawang mukha ang gutom na matagal ng kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
16: Ang presidente natin, napakalinaw ng instruction sa amin noon, huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango.
17: So, sir, yung farm niya, doon na kami bumibili.
15: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
18: Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers, lumaking kita for both the farmers and mas mababa rin ang gastos for the consumers.
15: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
19: Ngayon, makakain na talaga kami ng tatlo bisis sa isang araw kanina.
20: May ulam na sir, may protein na tayo eh.
21: Ganito, hindi na kayo nag-aalala, lalo na kayo, ang dami na yung pinapakain.
15: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
21: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Dahil tuloy-tuloy mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
15: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino, tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.
0: Global na tayo. Global na tayo. Kasama si Ray Sampang dito sa Radyo Pilipinas World Service.
13: At nagbabalik na po tayo sa programang Global na tayo. Kasama pa rin po ang inyong lingkod, Steph Vicente, sa ngalan ng ating kasamang si Ray Sampang. Samantala, dahil nga ang pamagat no ng ating programa ay Global na tayo, ay syempre ay may pag-uusapan din tayo na talagang global, dahil nagpapatuloy pa rin po ang usapang pangkapayapaan naman sa pagitan ng Lebanon at Israel no, diyan sa Rome, Italy, sa ilalim ng pamamagitan po niyan, no? Kumbaga, ang mediator po dyan ay ang Estados Unidos. Layunin po ng negosasyon na maisakatuparan na ang kasunduan para sa unti-unti pong pag-alis ng puwersa ng Israel sa Southern Lebanon, kasabay ng pag-deploy ng Lebanese troops at pag-disarm sa mga armadong grupo tulad po ng Hezbollah. Sa gitna ng mga kaganapang ito, ay syempre aalamin po natin, kumusta na nga ba ang mga kababayan natin diyan sa Lebanon? How are they viewing no this kind of development? Kaya kasama natin muli no dito sa programang Global na tayo ang co-founder po ng charity organization na Tres Marias. Yan po ay nakabase po sa Lebanon, walang iba kundi si Miss Myra Aragon. Miss Myra, welcome po muli sa Global na tayo. Si Steph Vicente po ito ng Radyo Pilipinas World Service.
1: Good morning po sa atin lahat. Morning na rin dito. Kahit madaling araw pa, pero pareho pa tayo. Good morning. So, eto kami dito sa Lebanon. Okay pa rin kami dito. Alive and kicking pa rin po yung mga OFW dito sa Lebanon.
13: Miss Myra, no, nabanggit ko nga yung developments dito, no? Nag-uusap na for a peace deal, no? For a peace deal, sana ito ay maging permanente, although alam naman natin ng palagi ang sitwasyon sa Middle East ngayon, at lalo na natapat din, nakatatapos lang ng ceasefire between the United States at ng Iran. Sa mga developments na ito ay paano pa rin po, no, lalong-lalo na sa inyong organization na Tres Marias, paano pa rin po ba kayo nag-ooperate despite these ano po, no, sa kabila po ng sitwasyong ito?
1: Pumunta kami sa Lebanon, parang nasanay na din lang kami na mamaya't maya, may kaguluhan, may bombahan. So like, prepared na kami po lahat sa mga ganitong mga sitwasyon. Pero andun pa rin yung pangamba at yung may rumors nga among the Lebanese community, sila mismo na sabi nila na may pagbabanta na pag maging worst yung sitwasyon, mas malakas pa daw yung magiging kaguluhan kaysa yung dati. Pero ang Pilipino, alam naman natin na yung resiliency ng mga Pilipino, matibay yan. So we still continue our lives. Then yun nga sana nangyayari din diyan sa atin sa Pilipinas, we still opt to stay kasi alam namin pag umuwi kami mahirap. Mahirap, mawalan ng trabaho, mawalan ng constant yung stable na salary na tumatanggap ang mga Pilipino na sumusuporta kami diyan sa pamilya namin. So we still opt to stay dahil nakita namin na magulo talaga ang Pilipinas. So maging mahirap yung sitwasyon namin. So kami naman dito bilang sa organization sa Tres Marias, we still continue our advocacies. So we still continue to distribute dry food items kasi may kakayahan naman sila ngayon magluto. So nag-shift kami yung activities namin into distribution of dry food items. And at the same time, di namin nakakalimutan to empower the migrant communities with opportunities na ma-uplift yung buhay nila kahit nasa gitna ng kaganapan ng mga ito, na nagbibigay kami ng vocational skills training katulad ng the most recent was the barista training kasi dito sa Middle East mahilig ang mga tao dito uminom ng kape. So we are trying to create a work opportunity sa kanila by training na pwede sila dito. And at the same time, Saturday kasi yung barista. On Sundays, we also have our self-care na vocational skills training like the manicure and pedicure. Kasi sa manicure and pedicure, nakikita din namin, hindi na sila kailangan na mag-establish talagang physical na salon. Mm-mm. Although siguro pwede silang mag-establish later, pero pwede ka na rin, pwede mo na rin yung pagkitaan yung skills mo just by putting in a small packet yung nipper, filer mo,

0: between yung mga armed groups at ng Israel?
1: Yes po. Katulad nga ng sinabi ko, yung resiliency ng mga Pilipino, matibay yan. Bumalik na rin sila sa yung may mga work, bumalik na rin sa trabaho nila doon. Yung mga may asawang Lebanese din na nakatira bandang Tyr, nakatira bandang diyan sa red zones areas. Bumalik na rin sila, pero sinasabi nga nila, nararamdaman pa rin nila yung yanig ng bahay nila pag may bomba. So ang advice lang namin din sa kanila, kung sakali man na nakikita nyo na, dangerous, lumikas kayo. And we are open, ang Cres Maria is open po kami na to receive them, na to find shelters for them. Yung tibay ba ng Pilipino na kung minsan kahit ano mo pang sabihin na huwag kang pumunta dyan, andyan pa rin yan kasi gusto ngang kumita para sa pamilya nila.
0: Miss Myra, punta na tayo dun sa mga events po, no? Kasi nalalapit na po itong tinatawag na Asia na Pika Pika Night. So Miss Myra,
1: on Thursday.
0: Yes po, bukas na po yan. So ano po ba yung layunin nito para sa migrant communities po natin? Kasi alam ko yung Tres Marias, hindi naman po siya, tama po no, hindi naman po exclusive na Filipinos ang tinutulungan po ninyo. So ano po yung ang layunin nitong event po na ito para po sa kaalaman ng mga nakikinig sa atin?
1: It's a fundraising event pa rin. Kasi mahirap. Ang Lebanon has been into a lot of wars. So parang exhaust na rin siguro yung mga funders to fund organizations, grassroots organizations para sa mga kawanggawa. Mm-hmm. So kami, as Tres Marias, we don't want just to rely on funding. Mm-hmm. Gumagawa po kami ng paraan para continuous yung services namin sa migrant communities. So itong isa ito, yung Asian Pika Pika, it's a fundraising event where we invite organizations or individuals who would like to participate in this Pika Pika. It's like, meron kasing isang organization, Lebanese organization, ginagawa nilang aperitivo. Mm-hmm. So sabi ko, ayoko naman i-copya yung pangalan nila, makapiright tayo, yung copyright, mm-hmm, na kinopya na lang natin yung pangalan nila. Sabi ko, let's make it more Filipino, yung Pika Pika. So, meron na po kaming mga na-invite dyan. Kung makita mo doon sa invitation, meron doon $20. Mm-mm. Yung bawat na plate ng it costs $20. And every cent naman po na ma-earn namin goes for our advocacies. Kasi yung nga kanina sabi ko, we shifted our activities to dry food items distribution. At meron din mga pumupunta sa amin yung mga anak nila na kailangan ng medical na, yung mga nagte-take ng mga maintenance medication. So we tried as much as possible to support. Meron kaming isa na family, Filipino yung mother, yung father, mm-hmm, is Syrian, naging casualty rin siya sa pagbobomba. Nandun siya sa labas, although hindi siya yung target. Nandun siya sa labas preparing their family car kasi ilalabas niya nga yung pamilya niya. It was on an Easter Sunday. Mm-hmm. At hindi announced yung pagbobomba ng Israel. Natamaan yung tatay. Kasi yung building na target, andun siya sa ilalim yata. So, yung mga debris na hulog sa kanya, namatay yung tatay. So, yung mother, the Filipino mother, was left with yung 4 children. And yung panganay niya is, PWD. May epilepsy, ADHD, lahat na. So, meron siyang maintenance medication. Kung hindi yun ma-maintain, nagkakaroon ng mga seizures yung bata. Mm-mm. So, as much as possible, sinusuportahan namin yan ng medication kasi para hindi man maano yung bata at yung nanay din, mais din na kahit konti kasi she was a plain housewife Nung buhay ang asawa niya, wala siyang trabaho. So ngayon, left alone

0: with her four kids na yung nag-aaral pa at yung may sakit po pa. So this is one objective ng Pika-Pika para ma-sustain namin yung mga ano, yung mga needs ng migrant communities.
1: Ito naman po, Miss Myra, may coordination po ba kayo doon sa ating Philippine Embassy at sa iba pa pong mga offices dyan ng ating gobyerno regarding po sa paglulunsad po no nitong mga ganitong classic events or mga yung mga programs po no katulad nung sa training sa manicure and pedicure and yung naging barista training nyo din po, meron po bang coordination na regarding that po?
0: Ini-inform namin ang embassy, ini-inform ko si ambassador, ini-inform ko rin si labor attache Adam Musa, ini-inform ko rin sila tungkol sa mga activities namin. Pero katulad ng barista training, we really paid for the trainers. Mm-hmm. So, bali sa amin na po yun, sa Tres Marias na po yun. Kami na yung hahanap ng pondo kung paano namin babayaran yung trainers. And it cost a lot. And then yung sa manicure, pedicure, kami na rin po naghahanap ng pondo para rin sa ibabayad namin sa trainer. Yun na nga, sabi ko, itong mga patient pika-pika, mga winner fundraising namin, this is to support sa mga activities, sa mga advocacies ng Tres Marias.
1: Siguro ito na lamang po, Miss Myra, bago ko po kayo pakawalan no sa interview na ito. Una, ano ang mensahe niyo po sa mga Pilipino sa Lebanon na maaaring although sabi niyo ay medyo nanonormalize na po no na kumbaga nasanay na yung mga tao na merong gera kahit hindi naman po dapat kasi ano po ito eh kaguluhan po pero na meron pa rin po no siguro yung iba nakakaramdam pa rin po ng takot at pangamba dahil sa kasalukuyang sitwasyon. Ano po muna ang mensahe niyo sa kanila?
0: Ang mensahe ko lang sa ating kapwang Pilipino na nandyan sa fear, sa south na laging binubumbahan hanggang ngayon ng Israel kasi hindi pa naman talaga tapos yung kaguluhan. Nandito lang po kami at dito rin ang embahada natin na handang tumulong, mag-reach out lang kayo kung sakali mang hindi na talaga kaya ang sitwasyon na ano, lumikas kayo. Nandito lang kami. Reach out kung anong pangangailangan. Sabihin niyo po kasi gagawa tayo ng paraan para matulungan po kayo.
1: Ito naman po para naman po sa mga nandito sa Pilipinas at sa ibang bansa paano sila maaaring makatulong o makiisa po sa mga programa ng Tres Marias.
0: Para naman diyan sa atin sa Pilipinas, alam ko mahirap din ang sitwasyon diyan. Pray lang po tayo na maging maayos ang lahat, lalo na dyan sa ating bansa because there is no better place than home. Gusto rin namin umuwi. Ako miss ko na yung pamilya ko. Gusto ko na rin lang umuwi. Kaso lang hindi rin ako basta-basta ang uwi dahil alam ko nangangailangan pa rin yung pamilya ko, ang suporta ko ng pamilya ko. So just pray na ano magkaisa tayo na there would be a better Philippines. And para sa yung may kakayahan pa rin mag-share, reach us out na meron naman kaming Tres Marias page and Instagram. Pwede po kayong mag-reach out sa amin, mag-DM lang para pwede tayong mag-ugnayan kung paano pong pwedeng suportahan ang mga advokasya ng Tres Marias.
1: And with that po, maraming salamat po Miss Myra sa muli niyo pong pagsama dito sa programang Global na Tayo. Sa ulitin po, God bless po at mabuhay po kayo.
0: Thank you po din sa inyo.
1: Maraming salamat po.
0: Maraming salamat po.
1: Thank you po ulit Miss Myra. At atin nakasama po dito sa programang Global na Tayo si Miss Myra Aragon, isa po sa mga nagtatag ng Tres Marias Charity Organization. Magbabalik po ang programang Global na Tayo makalipas lamang po ang ilang mga paalala.
2: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
3: Global na tayo! Global na tayo! Kasama si Ray Sampar dito sa Radyo Pilipinas World Service.
1: At nagbabalik na po ang programang Global na Tayo. Nasa huling panayam na po tayo dito sa ating palatuntunan dahil makakasama po natin no, ang ating Philippine Consulate General sa Hong Kong dahil meron po silang mga kaganapan no, tulad ng tinatawag po na Sabado sa Konsulado at Hayo sa Kinabukasan. Aalamin natin ang mga detalye niyan. Kasama na po natin sa linya ng komunikasyon ang ating Consul General doon na si Consul General Romulo Victor Israel Jr. Congen Israel, welcome po muli sa programang Global na Tayo. Si Steph Vicente po ito ng Radyo Pilipinas World Service.
4: Hello and good morning to all your listeners po and followers.
1: Maraming salamat po, Congen, sa pagsama niyo po dito sa programa. So, mauna lang po tayo no, dito sa tinatawag na Sabado sa Konsulado. Sa pagpapatuloy po, no, kasi may several editions po ito at kung di po ako nagkakamali, meron din ito sa darating na Agosto. So, paano niyo po sinusukat ang epekto nito sa accessibility ng consular services para sa mga Pilipino sa Hong Kong, lalo na po yung ating mga OFWs na meron pong limitadong oras kapag po weekdays?
4: Yes, thank you. Anyway, sa simula po kasi nung bagong dating po ako sa Hong Kong, alam naman po natin na Sunday po yung day off ng ating mga kababayan dito sa Hong Kong, lalo na yung nagkatrabaho sa mga domestic sector na po. Pero I realize mayroon din po palang mga kababayan tayo na hindi Sunday ang kanilang day off, yung tinatawag nilang international. So meaning may mga employers nila na foreigners na hindi naman po Hong Kongers at binibigyan sila ng freedom to choose kung anong day yung kanilang day off. At yung iba naman yung Saturday yung day off po nila. So at may karamihan din sa kanila so nangangailangan ng serbisyo. Kung tutusin nga po 7 days a week ano pero hindi naman po siguro humanly ano na yon possible kung Monday to Sunday na po tayo magbubukas ano so so minabuti po namin magbukas ng Sabado simula po last July 2025 ano po at simula po noon mayroon na tayong paglingkuran ng mga 2,438 nating mga kababayan na pumupunta ko sa konsulado Saturday sa isang buwan po. Minsan lang naman po yun sa isang buwan. Last Saturday of the month or fourth Saturday of the month. So at least ito po ay nagbibigay ng option sa kanila kung hindi nga sila makapunta ng Sunday or any other day. Meron silang isang araw na alam nilang bukas ang ating tanggapan.
1: Para lang po sa mga hindi nakakaalam po no na mga services na i-offer po no kapag ka may ganitong klase po ng event ay ano po yung mga pangunahing serbisyong inaasahang magiging available dito po no sa tinatawag na Sabado sa konsulado at meron pa po bang mga plano na palawakin pa ang saklaw nito base po sa pangangailangan po ng ating Filipino community diyan sa Hong Kong?
4: Well, noong una po ay naisip namin kami lang muna sa konsulado kasi mahirap din ako kasi ibang operasyon ho yung ating migrant workers ano ibang operasyon yung LOA ibang opisina rin yung SSS ano pero kinausap po namin sila at sumang-ayon din ho sila na sasama sila sa amin kaya ito nga yung ating Sabado sa konsulado buong ano na po buong opisina na po ng konsulado kasama yung Migrant Workers Office, kasama ang OWA, kasama ang SSS at Pag-ibig. So open ho ang lahat ng serbisyo namin. Ngayon, kung palaliwigin pa natin, pwede ho siguro yung oras ay pahabain, ano? Kung may talaga pong demand or pangangailangan. Open naman ho tayo sa mga ganyang mungkahi, ano po?
1: Binanggit po dun sa announcement na may prioridad po dun sa mga talagang nagpa-appoint. So, paano po binabalanse ng ating Consulate General ang pagtanggap po ng walk-ins upang matiyak na wala pong Pilipinong mapag-iiwanan pagdating sa mga services po ng ating pamahalaan?
4: Yes, mas mainam ho sana yung may appointment sila para hindi rin ho sila mahihirapan sa paghihintay, ano? Kasi may pila nga rin po, hindi natin maiwasan pag marami talagang may gusto sa isang serbisyo. So, hindi ho maiwasan magkaroon ng pila. Kung dating sila nang wala silang appointment, mapapahaba po yung paghihintay nila. Ngayon, kung sakali lang na pumunta sila na hindi po nakakuha ng appointment, hindi naman ho natin sila siyempre tatanggihan, ano po.
1: Mm-hmm.
4: So, pag i-provide ho natin yung service na kailangan nila at we will make sure na lahat ho nang pumunta. So, lahat with or without appointment na pumunta sa amin pag sa Sabado sa konsulado ay mabibigyan po ng kanilang service yung kailangan.
1: Kaugnay nitong tinatawag naman po na hayo sa kinabukasan, ano po ba itong event na ito at gaano po kahalaga yung ganitong uri ng recognition program sa paghupok po ng identity at maging ng kumpiyansa po ng mga batang Pilipino na nandyan sa Hong Kong?
4: Well, ito po ay parangal para sa ating mga kababayan na nag-aaral dito sa Hong Kong. Una sa lahat, ito po parang individual recognition din ho sa kanilang achievements kasi hindi rin ho siyempre madali ang makatapos sa isang kurso dito sa Hong Kong. By the way, ito po ay para sa mga college graduate at yung mga postgraduate po. At pangalawa, para ho ma-motivate din ho sila na magbuo ng community dito sa Hong Kong ng mga estudyante kasi mayroon ho silang opportunity na after finishing yung kanilang degree to find an employment here in job here in Hong Kong, ano, at sana magkaroon sila ng network, ano, system, support system, ano po. And yung ibang gustong bumalik sa Pilipinas ay para ma-encourage din po na gamitin ng kanilang mga napag-aralan para ho sa kaibubuti, hindi lang ng kanilang sarili, ng kanilang families, or pag-abot ng kanilang pangarap, hindi po makatulong din sa ating bayan.
1: Konjan, paano niyo naman po nakikita diyan po sa ating konsulado ang papel ng edukasyon at mga tagumpay po ng ating Filipino graduates sa pagpapalakas po ng imahe ng Pilipinas sa international community, particular diyan po sa Hong Kong?
4: It's very important po na makita ng ating host country na mga Pilipino ay yung nga po ay multi-talented, no? Marami tayong kayang ibigay, hindi lang tayo sa larangan ng pagtrabaho sa domestic sector. Marami tayong pwedeng gawin na sa professional fields din tayo, ano? At itong academic achievements nila ay magpapakita na yun nga po, Filipino is world class, ano? In fact, noong nakaten ho ako ng isang scholarship award ceremony sa Hong Kong University, nakakalungkot na parang ang dami-daming mga galing India, galing Indonesia, pero mga ating mga kababayan parang doon medyo ano pa, marami pang space, ano, for improvement. So maganda ho sana na through this event ay ma-encourage pa yung ating ibang kababayan na isubukan din nila ang Hong Kong. Mataas po ang standards dito. In fact, nasa top 100 po universities in the world ang apat sa kanilang mga universities, ano. May isa po na nasa top 10, ano. So yung Hong Kong University. So maganda rin hong ano to, opportunity for our young generation of Filipino talents na take advantage din yung available na opportunities dito sa Hong Kong at hindi na nila kailangang lumayo, no? Iba kasi siyempre ang tinitingnan ni US, ano, Europe, kung meron naman po sa Hong Kong na same standard, ano, at malapit pa sa atin sa Pilipinas. So maganda rin po yung i-consider ng ating mga kabataan. Marami po tayong kabataan talaga na lumalabas ang bansa para mag-aral ng kolehiyo, ng mga masters nila, no, doctorate nila. So baka po ito mag-open din ng door, no, for some of our, many of our youth, no, to consider Hong Kong.
1: Mm-mm. Siguro ito na lamang po, Kuan Jen, dahil alam ko may event pa po kayo nga pupuntahan. Mensahe na lamang po para sa ating mga kababayan dyan sa Hong Kong regarding po sa ating mga napag-usapang events. Go ahead po, Kuan Jen.
4: Well, thank you for the opportunity. We want to extend our invitation po to all our students here in Hong Kong. Sa ngayon po ay open pa yung ating registration. If you can join us sa ating celebration ngayong July 19, ano, para sa mga gagraduate po dito sa Hong Kong. Sa ngayon, may 8 pa lang po yata nag-confirm. Last year ay medyo mas marami sila. Second year pa lang po ito ng ating gagawing parang recognition ceremony, ano, para sa mga Filipino graduates. At I hope marami po ho maka-join sa amin. Kaya po in-extend namin actually yung registration kasi nga yung iba patapos pa lang. So hindi pa sila. Originally ho, nasa April po ito namin sinischedule. So open po po and please come and join us. Or kung may mga gusto lang po mag-witness, hindi pa naman graduating, pwede rin po kayong mag-join sa amin. And para sa Sabado sa Consulado, again, this is something we are doing, parang we're going the extra mile, ano, kasi we already are opening on Sundays, ano, so wala na po tayong Sunday na pahinga. Pero para ho sa ating mga kababayan, i-open na natin yon. And we are adding Saturday para po sa ilan na hindi naman po makapunta ng Sunday. So please take this opportunity rin, lalo na kung may mga urgent pong pangailangan dokumento, lalo na po yung mga pauwi ng Pilipinas ngayong panahon ng bakasyon. Open din po yung migrant workers natin, office, para sa kanilang OEC or any other ano po, documents sa OWA, sa SSS, and sa pag-ibig. So yun lang po at sana mag-ingat ang lahat ng ating mga kababayan dito sa Hong Kong dahil medyo tagulan na rin po ngayon dito.
1: Mm-mm. And with that po, maraming salamat po, Kuan Jen, sa pagsama niyo po dito sa programang Global na Tayo. Sa ulitin po, God
4: maraming
1: bless
4: salamat
1: po.
4: Din po.
1: At mabuhay po kayo.
4: Salamat po. God bless. Thank you.
1: Maraming salamat po. At ating nakasama sa ating programang Global na Tayo, ang ating Philippine Consulate General sa Hong Kong na pinangunahan po ng ating Consul General, Kuan Jen Romulo Victor Israel Junior. At dito na po nagtatapos ang isa na naman pong edisyon ng programang Global na Tayo. Sa ngalan po ng ating kasamang si Ray Sampang, ako pong muli ang inyong lingkod, Steph Vicente. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat.
3: Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino, saan man sa mundo. Tara na! Global na Tayo,

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Narinig mo na ba ang yellow, orange at red warning system ng PAGASA para sa malakas na ulan at pagbaha? Madali lang yan tandaan. Yellow, kapag posibleng magkaroon ng baha sa mga mabababang lugar o sa mga malalapit sa ilog dahil ito sa malakas na pag-ulan sa loob ng isang oras o higit pa. Kapag naka-yellow warning, maging alerto at mag-monitor na ng panahon. Orange warning naman, kung mas mataas na ang tsansa ng pagbaha at landslide dahil sa matinding pag-ulan sa loob ng isang oras o higit pa. Kaya naman, maghanda na sa posibleng paglikas. At kapag may red warning naman, nako, eto na. Panigurado nang babahain ang mga mapapapang lugar at magkakaroon ng landslide, kaya pinapayuhan ng mag-evacuate ang mga tao. Sumunod sa payo ng LGU kung kinakailangan ng lumikas ng inyong pamilya papunta sa evacuation center. Sa susunod na marinig mo ang color-coded rainfall warning na ito, alam mo na, #panatag ang may alam.

0: Ito ang Radyo Pilipinas, World Service.
1: Radyo Pilipinas, World Service.
0: Ang online, digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas, World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas, World Service.
0: Ang online, digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas.
1: Radyo Pilipinas World Service Online.
2: Manila, Dateline, Malacanang.

outlets. Tingnan kung walang cable na basa o nakababad sa baha bago buksan ang main switch. Pangalawa, check your surroundings. I-check kung may mga naipong tubig sa mga paso o gulong o iba pang maaaring bahaya ng lamok para maiwasan naman ang pagkalat ng dengue. And last, but definitely not the least, i-check ang sarili at ang pamilya. Kumonsulta sa health center o sa inyong doktor kung may nararamdamang sakit. Check, check, check! Ingat always, mga kababayan. #panatag ang may alam.

0: ko na dumadami na ang electric vehicles at nakakadagdag nga ito
1: ng mga sasakyan sa kalsada. Oy, anak, thank you. At naka-standby naman si J. Mark Dagala. Meron siyang report tungkol kay Defense Secretary Gilbert Chodoro Jr.
0: All right, Boss Nino, wala pa rin dito no, sa Department of Energy para sa Bagong Pilipinas. AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Thank you!
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: Eto na, si J. Mark Dagala, Defense Secretary Gilberto Chodoro Jr. Ayaw munang pag-usapan ng 2028 elections. Nauurot ba? J. Mark, pakinggan detalye mo nga. Meron kang dalawang minuto pala, sorry, bago magtapos ang program. Go!
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Kuya Kiko, pankulot si Defense Secretary Gilberto Chodoro Jr. na sagutin ang tanong kung may palak ba siyang tumakbo sa 2028 national elections. Ito ang sagot ng Karihim sa gitna na rin ng pagiging aktibo nito sa mga aktibidad na may kinalaman sa national security, particular na itong ikasampung anibersaryo ng 2016 Arbitral Award sa West Philippine Sea. Sa isang panayam kay Chodoro, sinabi nito na hindi malusog kung iisipin niya muna na maaga ang politika. Kailangan kasi siya ng Pangulo para sa mga trabaho sa Armed Forces of the Philippines at mga kaalyadong bansa. Pero hindi niya tahasang isinasantabi ang posibilidad at sa halip, iginiit na ang politika ay kusang umuusmong at hindi pinipilit ang katagang ginamit nito. Kung uukol ay bubukol.
1: Pakinggan
3: natin na bagay ng pahayag.
1: Oh. Go ahead. Hey, Mark.
4: Kasi ang aming nakasalanan na hindi lang ang ating Pangulo, kung hindi ating mga convergence partners, pati na ang DNC. Hindi ang

0: Racing Army de Prensa Secretaria Gilberto Teodoro Junior. Para sa bago Pilipinas, Mexicali, Radio Pilipinas, Radio Pilipinas.
1: Radio Pilipinas. Radio Pilipinas. Report.
2: Thank you, J. Mark Dagala. Sayang, maganda pa namin pag-usapan sana yan, yung punta tungkol sa pagtakbo sa 2028 elections. Of course, ni Secretary Gilberto Teodoro. Nako, kaya lang, bantulot pa rin siya. O, sige, reserve muna natin mga karagdagang informasyon na yan. Kasi thank you na. Salamat po, mga kababayan. Kanina po, nakausap ko si Governor Rodito de Albano III ng La Isabela at si Vice Governor Francis D. Tungkol diyan sa yun nga kanilang sinisolve ngayon na problema tungkol sa tagtuyot diyan sa lalawigan ng Isabela at posibleng maapektuhan produksyon ng bigas o ng palay pati na ang mais na binebenta sa buong Pilipinas nang gagaling po diyan. Oho. Samantala, thank you na Rolly Batambata, Engineer Rolly Batambata, bumatayo. Ardell Villamor, Omarira Ferial, Mary Ann Milios, at Aiza Gorilla and Glory Bagon. Ito na naman po muli ang inyong lingkod, Kakiko Flores, nagsasabing, yes nga, yun, may nagtitext, God is good, God is great, all the time.
1: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas 738 AM.
3: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
4: May dalawang mukha ang gutom na matagal ng kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
5: Ang presidente natin, napakalinaw ng instruction sa amin noon. Huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango.
6: So, sir, yung farm niya, doon na kami bibili.
4: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
7: Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers, lumaki ang kita for both the farmers and mas mababa rin ang gastos for the consumers.
4: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
8: Ngayon, mas makakain na talaga kami ng tatlo bisis sa isang araw. Kanina.
9: May ulam na, sir. May protein na tayo eh.
10: Ganito, hindi na kayo nag-aalala. Lalo na kayo. Ang dami na yung pinapakain.
4: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
11: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Dahil tuloy-tuloy, mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
4: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
12: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko. Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
12: Radyo Pilipinas,
13: Radyo Publiko.
2: Philippine Standard Time, 4:15 makalipas ang alas 11 ng umaga.
1: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Magandang araw, Pilipinas. Narito ang ulo ng ating mga pangunahing balita. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. may courtesy call ngayong araw kay Singapore Prime Minister Lawrence Wong bilang bahagi ng 3-day working visit. Mas malawak na kalakalan at pamumuhunan, ganun din ang regional development ng Pilipinas at Singapore inaasahang isusulong ng Pangulo.
1: Headlines.
14: Pangulong Marcos Jr. hinikayat ang mas maraming pamumuhunan sa sektor ng renewable energy. Serbisyo ng M-Terra Solar, palalawakin pa ang serbisyo upang pakinabangan ng mas maraming Pilipino.
1: Headlines.
2: Embahada ng Pilipinas, tiniyak na walang Pilipinong nadamay sa airstrike ng Iran sa Kuwait.
1: Headlines.
14: Magnitude 6.3 na lindol, yumanig sa Sarangani at Davao Occidental.
1: Headlines.
2: DSWD nakapagkaloob na ng higit 66 na milyong pisong halaga ng tulong sa mga nasalanta ng bagyong Inday.
1: Headlines.
14: Mga natulungan ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps, umabot na sa higit 1.5 milyong sambahayan ayon sa DSWD.
1: Headlines.
2: Paratang ng depensa na wala umanong ebidensya laban kay Vice President Sara Duterte, sinagot ng prosekusyon.
1: Headlines.
14: Pag-develop sa National Academy of Sports, sinututukan ngayon ang pamahalaan ayon sa Department of Education.
1: Headlines.
2: At mga insidente at banta ng karahasan ng ilang kabataan sa social media, pinaiimbestigahan na ng Anti-Cybercrime Group.
1: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Sa buong bansa. Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
2: 6 minuto po makalipas ang alas 11 ng umaga ngayong Miyerkules, July 15, 2026. Ito ang ating Radyo Pilipinas News Nationwide. Ako po si John Mogol.
14: At ako naman po si Ched Oliva.
2: Live tayo na papakinggan sa Capital 104.3, ganun din sa Sports Radio 918 at Radyo Magazine. Sa atin po mga balita, nakatakdang mag-courtesy call ngayong araw si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kay Singapore Prime Minister Lawrence Wong bilang bahagi ng kanyang 3-day working visit sa nasabing bansa mula kahapon hanggang bukas. Ang detalye hatid ni Alvin Baltazar.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
15: Ngayong araw magaganap ang courtesy call ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kay Singapore Prime Minister Lawrence Wong bilang bahagi ng 3 araw na working visit nito sa nasabing bansa. Sa pagkikita ng dalawang leader ay inaasahang mapag-uusapan ang kooperasyon sa larangan ng trade and investment, environment and health at regional and global development. Bukod sa kanilang pagkikita ng punong ministro ng Singapore ay dalawang mahalagang pagpupulong din ang kasama sa schedule ng Pangulo para sa araw na ito. Ito ay ang dalawang magkasunod na business meetings kung saan ay inaasahang makakaharap ng Pangulong mga business leaders sa Singapore. Ang nakatakdang pagpupulong ay magaganap sa gitna ng pagsisikap ng chief executive na makahikayat ito ng mga mamumuhunan sa bansa, lalo at tumaas ang estado ng Pilipinas bilang upper middle income country na inaasahang magdudulot ng kumpiyansa sa mga investors sa Pilipinas. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
14: Positibo ang isang ekonomista na makakakuha si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng mga pamumuhunan sa new economy mula sa Singapore. Nasa Singapore ang Pangulo para sa working visit. Sa panayam ng Radyo Pilipinas World Service, sinabi ni economist Dr. Michael Batu na kabilang sa advantage ng Pilipinas na posibleng makahikayat ang Singaporean investors ay ang nakuha nitong upper middle income status at maayos na economic policy.
16: Visitan Pangulong Marcos Jr., hopefully, maka-generate ito ng mga investments na galing dyan sa Singapore. And ang Singapore kasi na isa ngayon, ano, ang kanilang focus is in terms of renewables, in terms of new technologies, digital infrastructure. Dyan na sila ngayon, new economy na ika nga. So, itong pagbisita ni Pangulong Marcos, sa palagay ko, no, eh, makikinabang tayo in terms of maka-attract tayo ng mga investment related to these specific areas.
14: Si economist Dr. Michael Batu.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Magsisilbing caretaker ng pamahalaan sina Executive Secretary Ralph Recto, Agrarian Reform Secretary Conrado Estrella III at Labor Secretary Francis Tolentino habang nasa Singapore si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bukod sa pagbisita ng Pangulo mamayang hapon sa The Istana para mag-courtesy call kay Prime Minister Lawrence Wong, may dalawa pang mahalagang aktibidad ang Pangulo ngayong araw sa kanyang working visit sa nasabing bansa. Kabilang na dito ang pagdalo ng Pangulo sa dalawang business meetings kasama ang pribadong roundtable discussion sa Philippine Embassy na dadaluhan ng ilang business leaders. Magugunitang kinilala ang Pilipinas kamakailan bilang isang upper middle income country. Samantala, kasama ni Pangulong Marcos Jr. si sa Singapore, si First Lady Liza Araneta Marcos na magbibigay din ng mensahe sa Global Economic Cooperation East Summit.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
14: Hinikayat ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mas maraming pumumuhunan sa renewable energy. Anya, patuloy na nakikipagtulungan ang kanyang administrasyon sa mga katuwang nito para mapabilis ang pag-unlad ng renewable energy facilities. Bago bumiyahe patungong Singapore, pinangunahan ng Pangulo ang inaugurasyon ng M-Terra Solar Phase 1 sa Nueva Ecija. Sa sandaling matapos ang unang bahagi nito, ay inaasahang magiging pinakamalaking integrated solar photovoltaic at battery energy storage system sa buong mundo.
13: And as operations expand, we look forward to even greater opportunities for our people, more jobs, stronger local government revenues, and sustained programs that promote community development. The progress we celebrate today forms part of a broader effort to transform our energy sector into one that is more resilient, more competitive, and better equipped to meet the demands of a growing economy. That is why this administration continues to encourage investments in renewables.
14: Si Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Palalawakin pa ng M-Terra Solar ang ipinaabot na serbisyo nito para mas maraming Pilipino ang makinabang sa renewable energy mula sa araw. Ayon kay M-Terra Solar President and CEO Dennis Jordan, oras na makumpleto na ang proyekto ay magpapasok ito ng 3,500 megawatts peak solar power na may backup na 4,500 megawatt-hour battery energy storage system na lalong magpapatatag ng grid stability ng bansa. Kaakibat din ito ang mas maraming oportunidad, trabaho at economic gains para sa bansa dahil sa clean energy na dala nito. Dagdag pa ni Jordan na ilang community-based project na rin ang sinimula nila na posibleng maipaabot hindi lang sa Nueva Ecija kundi maging sa iba pang parte ng Pilipinas.
17: This provides more affordable renewable energy for the Philippine market. From a local perspective, ho, tumutulong tayo. Marami ho tayong mga scholars na in-sponsor. And likewise, we put in mga streetlights ho, for the benefit of the people of the area we're operating it here in Nueva Ecija.
2: Yan po ang pahayag ni M-Terra Solar President and CEO Dennis Jordan.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
14: Isang napakalaking hakbang para sa pagkamit ng Pilipinas sa mas malaking bahagdan ng renewable energy ang inaugurasyon ng M-Terra Solar Project Phase 1 na siyang itinuturing na world's largest operational integrated solar and battery facility sa iisang lugar na ngayon ay nasa Gapan, Nueva Ecija. Ang Department of Energy o DOE Secretary Sharon Garin, all hands on deck ang pamahalaan upang suportahan ang pagpapatayo ng M-Terra Solar Project dahil sa laki ng maiaambag nito sa renewable energy initiatives ng bansa. Isa rin itong testamento ng husay, galing at pagpupunyagi ng mga Pilipino, isang matibay na patunay na kaya ring makipagsabayan ngayon ang Pilipinas pagdating sa usapin ng renewable energy at literal na naitala na ngayon sa renewable energy map ang pangalan ng Pilipinas. Inaasahang magiging operational na sa Agosto ang Phase 1 ng project habang ang Phase 2 ay inaasahang makukumpleto sa taong 2027.
18: The biggest in the world, not just in the Philippines, it's the biggest in the world na may solar at may battery. And it has put the country in the world map as being the biggest and one of the fastest and most efficient project that's ever been done. Kaya nakakatuwa kasi dito siya sa Pilipinas. It proves one point. Eh. We we are for clean and green energy, but also na kayang-kaya ng Pilipino yung world-class na trabaho.
14: Yan ang pahayag ni Energy Secretary Sharon Garin.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Kumpiyansa ang Meralco Power Gen Corporation na lalo pang tatatag ang ugnayan ng pribadong sektor at ng pamahalaan pagdating sa mga renewable energy projects sa ilalim ng Public-Private Partnership o PPP program. Ayon kay Meralco Power Gen Corporation Chairman Manuel Pangilinan, hindi magiging posible ang matagumpay na inaugurasyon ng MTERRA Solar Project Phase 1 kung wala ang suporta ng pamahalaan sa pangunguna ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon kay Pangilinan, hindi lang seguridad at pansalag sa mga posibleng power shocks ang maitutulong ng MTERRA, kundi isa rin ito sa magiging key factors upang makamit na ng Pilipinas ang inaasam nitong energy independence at pagpapatatag pa ng energy security. Kakambalt na nga rin ito ang inaasahang mas mababang singil sa kuryente oras na maisama na ito sa power mix sa buong bansa.
19: Energy security, energy independence are two important hallmarks of the project. Even its size, the tendency would be to lower the price of power. In many ways, maraming aspekto ng project na ito na it's public-private partnership. No? I think nagsimula ito sa support and encouragement by the president of this project. We couldn't have done it without his endorsement. No? Of course, the government agencies.
2: Ang pahayag ni Meralco Power Gen Corporation Chairman Manuel Pangilinan.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
14: 15 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga. Sa iba pang balita, walang Pilipinong nasaktan o nasawi kasunod ng airstrikes ng Iran sa Kuwait. Sa panayam ng Radyo Pilipinas World Service, sinabi ni Philippine Ambassador to Kuwait, Jose Cabrera III, na malayo ang mga Pilipino sa border crossing at offshore platform na target ng mga pag-atake. Sa kabila nito, tiniyak ng opisyal na nakabantay sila sa sitwasyon ng mga Pilipino at nananatiling handa sakaling lumala ang sitwasyon.
20: Kababayan natin dito, medyo pamilyar na po tayo sa mga safety procedures na kailangan sundan pag meron pong mga strikes ng missile at ng drone.
14: Si Philippine Ambassador to Kuwait, Jose Cabrera III.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Pinangangambahan ng isang ekonomista na tumagal pa ang tensyon sa Middle East. Sa panayam ng Radyo Pilipinas World Service, sinabi ni economist Dr. Michael Bato na hindi kasi nagpapatinag ang Iran laban sa Estados Unidos na patuloy sa pag-atake. Layunin din kasi aniya ng Amerika na tuluyang pahinain ang Iran sa pagpoproduce ng nuclear weapon.
16: Silence ng Iran, ito'y nagpapakita sa atin na magtatagal pa lalo itong gulo na ito. So we should prepare, the Philippines in particular, we should prepare for a long, prolonged, and a protracted conflict at yung implications nito sa ating ekonomiya, kagaya nakita natin ngayon, di ba? Akala natin pababa na ng pababa ang presyo, di ba? Tapos ngayon, biglang nagsabi na naman na sarado. Sabi naman ng US, bukas. All of this adds to the uncertainty dyan sa oil industry.
2: Si economist Dr. Michael Bato.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
14: Nagkasundo ang Bureau of Customs o BOC at counterpart nito sa Israel upang mapabilis ang paggalaw ng kalakalan at mapalakas ang seguridad ng supply chain. Sa pinirmahang joint action plan ni na BOC Commissioner Ariel Nepomuceno at Israel Customs Directorate Director General Kaffer Hen, ito ay unang hakbang sa pagtatatag ng Authorized Economic Operator o AEO Mutual Recognition Arrangement sa pagitan ng Pilipinas at Israel. Ayon kay Commissioner Nepomuceno, ang pagtulungang ito ay magbubukas ng mas maraming oportunidad para sa mga negosyanteng Pilipino. Inaasahan ding mapapalakas ito ang kalakalan at pamumuhunan sa pamamagitan ng Pilipinas o sa pagitan ng Pilipinas at Israel, kasabay ng pagsuporta sa layunin ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na gawing mas moderno, epesyente at ligtas sa mga serbisyo ng pamahalaan at ang sistema ng kalakalan.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Tinawag na walang basehan at katawa-tawa ng isang maritime expert ang naging pag-iit ng ilang Chinese scholars na parte ng Taiwan ang Batanes Islands. Ayon kay maritime expert at UP Institute of Maritime Affairs Director, Attorney J. Batong Bakal, matagal nang punterya ng China ang Batanes Islands dahil sa strategic importance nito, hindi lang sa usaping pang-depensa kundi sa larangang pang-ekonomiya. Ayon kay Batong Bakal, kung may plano ng
0: China na tuluyang sakupin ang Taiwan ay tiyak na kasama na rin sa plano nito ang pagsakop sa mga isla ng Batanes na parte ng isang mas malaking plano ng China. Aniya ang mahalaga sa ngayon ay patuloy na tuligsain at harangin ng pamahalaan ang mga haka-hakang ito at maipakita sa international community ang patuloy na agresyon ng China at sa posibleng mga susunod nilang hakbang.
21: Gagamitin nilang justification yan. Pagdadahilan nila yan pag kinuha nila yung Batanes. Ngayon pa lang, dapat din, tinutulitan natin yung mga ganyang haka-haka. Lalabanan natin sa diskurso yung ganyan, no? Para ipakita sa mundo na wala talagang mararating yung ganyang mga invento. Kung saling in the future, gagawin na nila, alam ng buong mundo kung sinong magsasabi ng totoo.
0: Ang tinig ni UP Institute of Maritime Affairs Director Attorney J. Batong Bakal.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
14: Plano ni DFA Secretary Maria Teresa Lazaro na pangunahan ang humanitarian mission sa Myanmar bago matapos ang taon. Kasunod ito ng back-to-back meetings ng kalihim sa Thailand kasama ang Southeast Asian Foreign Ministers at Myanmar stakeholders. Natalaki ng mga opisyal ang nangyayaring politika sa Myanmar. Layo na ang humanitarian mission na palawakin ang akses sa mga lugar na nangangailangan ng tulong.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Nianig ng magnitude 6.3 na lindol ang timog-kanlurang bahagi ng Balut Island sa Sarangani, Davao Occidental kagabi. Una na rin iniulat ng FIVOX ang nangyaring magnitude 6.5 na lindol na may lalim na 10 kilometro. Ito ay aftershock ng magnitude 7.8 offshore Sarangani noong Hunyo at magnitude 6.5 offshore Davao Occidental earthquake. Samantala, naramdaman ang lindol kagabi sa Kiamba, Sarangani, Palimbang, Sultan Kudarat, Bagumbayan, Kalamansig, Lebak, President Quirino at Tacoronc City sa Sultan Kudarat, ganun din sa Maluso at Basilan. May pagyanig din sa Kiblawan, Davao del Sur, Davao City, Kitapawan City, Emlang, Cotabato, Columbio, Sultan Kudarat at Isabela City, Basilan.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
14: Bilang ng mga nasawi dahil sa epekto ng habagat at nagdaang bagyong Inday, pumalo na sa 26 ayon sa NDRRMC. Ang detalye mula sa ulat ni J. Mark Dagala.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
22: Nadagdagan pa bilang mga napaulat na nasawi sa epekto ng habagat na pinalakas ang bagyong Inday. Batay sa pinakuling datos ng National Disaster Risk Reduction and Management Council, lumakit na sa 26 ang bilang ng mga napaulat na nasawi. 10 sa mga ito ay mula sa Sarangani, 7 sa Lataw del Sur, 4 sa Davao Occidental, 2 sa Sambuanga, Sibugay, 2 sa Bukidnon at 1 sa Iloilo. Sa matala, iniulat din ng NDRRMC na nananatili sa siyam na napaulat na nasaktan. Sama-samang panahon habang 14 na napaulat na nawawala, mahigit 244,000 na libo pamilya ang apektado ng bagyo at habagat na katumbas naman ng nasa 1,000,000 individual. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Tagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Aabot sa 66.4 million pesos ang halaga ng naipaabot ng tulong ng Department of Social Welfare and Development o DSWD sa mga naapektuhan ng bagyong Inday at habagat. Kabilang dito ang mahigit 80,000 family food packs, mahigit 11,000 ready-to-eat food boxes at 3,064 na non-food items. Hanggang kahapon, nakapagtala ng mahigit 244,000 families o mahigit 1,000,000 individual na apektado ng masamang panahon. 21,557 na katao naman ang nananatili sa mga evacuation center.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
14: Minamadali na ng National Irrigation Administration o NIA ang konstruksyon ng 20.554 billion pesos Balog-Balog Multipurpose Project Phase 2. Sa panayam ng programang Bangon Bayang Mahal kay NIA Administrator Engineer Eddie Guillen, sinabi nitong malaki ang maitutulong hindi lang sa agri stakeholders tulad ng mga mag-asaka bilang irrigation water source ng nasabing dam, kundi marami din itong magiging gamit. Sandaling matapos ang proyekto, inaasahang makakalikha ito ng 43.5 megawatts ng renewable energy para sa mga lalawigan na nasa gitnang Luzon gaya ng Aurora, Bataan, Bulacan, Nueva Ecija, Pampanga, Tarlac at Zambales. Meron din itong flood control components sa makakatulong naman sa flood mitigation efforts.
23: Productivity na mangyayari, yung tulong sa ating mga farmers kasi ilang magsasaka ang magbibigyan niya ng trabaho, ng pagkakitaan, ano po, ilang pamilya. Bukod po doon, meron pang potential po tayo. Malaki rin po yung hydropower na mapoproduce na. Eh.
3: Apo.
23: 40 megawatts din yung kanya mapoproduce. Apo. And of course, yung aquaculture, yung bulk water, tourism, ano po. Asigit sa lahat, meron pa siyang flood control component.
14: Yan ang pahayag ni NIA Administrator Engineer Eddie Guillen.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Pangamba ng rotational water interruption, pinawi ng Maynilad. Ang detalye sa ulat ni Lawrence Tanhoco.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
5: Wala pang ipatutupad na rotational service o water service interruption ng Maynilad Water Services Incorporated sa kabila ng natiling mababa sa critical level ng tubig sa Angat Dam. Sa kapihan sa Manila Bay, sinabi ng Maynilad na bahagyang tumaas ang level ng dam dahil sa mga pag-ulan habang nakatutulong din sa supply ng tubig ang mga ipo at lamesa watersheds. Gayunman, patuloy na nila na naghahanda ang Maynilad ng contingency measures dahil ang gandam pa rin ang pangunahing pinagkukunan nito ng raw water para sa West Zone. Kabilang naman sa mga hakbang ng paggamit ng karagdagang water sources, pagpapalaki ng imbakan, pressure management, network optimization at pagbabawas ng water losses. Nakahanda rin ang mga mobile water tanker at stationary water tank sakaling magkaroon naman ng localized service interruption. Pinayuhan ng Maynilad ang publiko na magtipid sa tubig, agad ipaayos sa mga taga sa bahay at i-report ang mga taga sa kalsada at illegal na koneksyon. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
14: Ipinanawagan ng Climate Change Commission o CCC ang pagtutulungan ng pamahalaan at publiko para ibsan ang epekto ng climate change. Sa programang Boses, sinabi ni CCC Task Force Commandant Gerardo Zamudio na ito ay sa gitna ng banta ng malalakas na pag-ulan at dry season. Anya, pinalalakas ng CCC ang task force para sa strategic response at planong ibaba sa barangay level.
6: Naniniwala kami na ang pagtugon sa ganitong sitwasyon ay dapat limitado sa relief operations lamang. Kailangan sabay-sabay nating isulong ang disaster preparedness, climate adaptation, ang environmental protection at sustainable development. Hindi natin kayang pigilan ang bagyo, ngunit kaya po nating bawasan ang pinsalang dulot nito kung magiging handa po ang ating pamahalaan at bawat komunidad.
14: Si CCC Task Force Commandant Gerardo Zamudio.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Walang patid ang pagtulong ng pamahalaan, partikular ang Department of Social Welfare and Development o DSWD sa mga Pilipinong nangangailangan sa ilalim ng Pantawid Pamilyong Pilipino Program o 4Ps. Sa programang Boses, sinabi ni DSWD Spokesperson Assistant Secretary Irene Dumlao na pumalo na sa 1.6 million households na 4Ps beneficiaries ang graduate na sa programa matapos makita na nagkaroon na ng positibong pagbabago sa kanilang level ng well-being. Sa ngayon, aniya, aabot pa sa 3 milyong households na benepisyaryo ng 4Ps ang patuloy na minomonitor ng DSWD na inaasahang makakagraduate din para maputol na ang tinatawag na intergenerational poverty. Idinetalye din ni Dumlao na masusi ang ginagawa nilang pagsusuri para matiyak na talagang graduate na ang isang pamilya sa 4Ps program.
7: Yung pong mga 4Ps beneficiaries na na-improve na yung kanilang level of well-being o na-achieve na yung level 3 sa social welfare development indicators.
3: Mm-hmm.
7: Ang ibig sabihin yan, yung pamilya ay nakapagpakita na ng improved socio-economic conditions at sila ay capable na ma-sustain yung kanilang basic needs na hindi na nangangailangan ng program assistance.
0: Yan po ang kinig ni DSWD Spokesperson Assistant Secretary Irene Dumlao.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
14: Tiniyak ng Department of Education o DepEd na lalo pang tinututukan ngayon ng pamahalaan ang pag-develop at pagpapaganda pa sa National Academy of Sports kasunod na naging inspeksyon dito ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ay kay Education Secretary Sunny Angara, naniniwala si Pangulong Marcos sa malaking potensyal ng mga atletang Pinoy, partikular ang paghubog sa mga batang atleta upang mas bigyan sila ng mas mataas na tsansa na makaabante hindi lang sa national kundi sa world stage ng iba't ibang larangan sa palakasan. Isang napakalaking hapang din ito upang suportahan sa pamamagitan ng isang boarding school for sports na ginagampanan na ng National Academy for Sports ang elite athletes ng bansa mula sa iba't ibang panig ng Pilipinas na mas malinang pa ang kanilang mga kakayahan at potensyal.
3: So far maganda dahil we have a lot of elite athletes winning sa table tennis, sa badminton, sa swimming. So we're hopeful na going forward, pag nalaman ng tao, papadala nila pag may pambato ang Mindanao, ang Visayas, dito sila pupunta. Definitely yung NAS is indikasyon ng kung gaano kaseryoso ang pamahalaan sa pagpapalakas ng ating sports program. Dahil it will be the future breeding ground for our elite athletes and our medal winners.
14: Si Education Secretary Sunny Angara.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Nanindigan naman ang Basis Conversion and Development Authority o BCDA na hindi mapapatid ang suporta nito sa National Academy of Sports o NAS at sa iba pang inisyatiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. pagdating sa sports development ng bansa. Ayon kay BCDA President and CEO Engineer Joshua Bingkang, patuloy ang isinasagawang development ng BCDA sa mga pasilidad ng NAS para maging mas kapakipakinabang ito sa mga atletang Pinoy. Sa ngayon, aniya, fully operational na ang Phase 1 ng NAS project na siyang sumasaklaw sa academic at administrative buildings at multi-sports gymnasium. Nasa 98% naman nang tapos ang Phase 2 na kukumpleto sa gymnastics hall, staff residences at sports performance building, habang isinasaayos na ang Phase 3 na siya namang bubuo sa 5-story student athletes dormitory at dining hall.
3: Tulungan namin ang National Academy of Sports in building world-class facilities. No? We have a stadium and aquatic center, but also in their campus. No? We just completed two high-performance gym and sports science building, and now BCDA is also building their dormitory para man maalagaan din ang ating mga estudyante. Kasi we believe that sports development is for the welfare of the citizen. And we thank the President for his continued strong support.
0: Ang pahayag ni BCDA President and CEO Engineer Joshua Bingkang.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Alas 11:31 ng umaga ang ating oras. Magpapatuloy tayo dito po sa Radyo Pilipinas News Nationwide matapos ang ilang paalala.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
8: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
9: Receive credible news and information.
8: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
9: Stay on track
8: with Radyo Pilipinas on Viber.
9: Viber.
8: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
10: Gandang araw. Si Ding Dong Dantes po ito. Oh, tignan niya natin kung gaano ka kahanda sa landslide. Isang araw, habang nanonood ka ng TV, narinig mo may dumadagong-dong na landslide sa likod ng inyong bahay. So ano ang gagawin mo? A. Pipiliting lumabas kahit na delikadong mabagsakan ang bubuong lupa. Or B. Wapakels, ituloy lang ang panonood ng TV. C. Tago sa ilalim ng lamesa o sa matibay na parte ng bahay, ibaluktot ang katawan at protektahan ang ulo. Kung siya ang sagot mo, congratulations! Alam mo kung paano iligtas ang sarili sa oras na magkaroon ng landslide. Dahil hashtag panatag ang may alam.
24: Dito kaya, parang okay yung hangin, lamig, Grace. Grabe.
25: Ay, aircon ba ako?
24: Ay, Nay! Bakit atas ang kuryente natin? Sasalba pala itong rep natin.
25: FYI lang ha, kapag paulit-ulit mo kung binubuksan at hindi dinidefrost ang freezer, mas mataas ang kusong mo sa kuryente.
24: Kaya next time, para hindi ka kausapin ang ref mo, isipin muna ang kukunin, isara agad ang ref, at mag-defrost regularly para bawas bill mo.
1: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
12: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Oras natin Pilipinas, alas 11:33 ng umaga. National Bureau of Investigation o NBI, nakatakdang imbestigahan ang umano'y irregularidad sa pagpopondo sa ipinatayong New Clark City Sports Complex sa Capas, Tarlac. Ang ulat mula kay AJ Ignacio.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
11: Yes, John, iimbestigahan ng National Bureau of Investigation ang umano'y irregularidad sa pagpupondo sa ipinatayong New Clark City Sports Complex sa Tarlac. Itinayo ang pasilidad noong 2018 at binuksan noong 2019 bilang pangunahing venue ng Southeast Asian Games. Sa isang ambush interview, sinabi nga ni NBI Director Melvin Batibag na sa pagbisita niya sa pinatayong NBI Academy sa New Clark City, nakatanggap siya ng impormasyon hinggil sa umano'y bilyong-bilyong piso ang unliquidated funds para sa naturang sports complex. Kasama niya aniya rito ang 10 bilyong pisong ibinayad ng mabilisan sa isang Malaysian company sa pamamagitan ng congressional insertion at walang bidding. Paglilinaw naman ni Matibag na iba pa ito sa kontrobersyal na cauldron o kaldero na ginamit sa 2019 SEA Games na aniya ay sisilipin na rin nila. John, mula pa rin dito sa National Bureau of Investigation para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
14: Pinaiimbestigan na ng pulisya sa anti-cybercrime group ang insidente ng umano'y pagbabanta ng karahasan ng ilang kabataan sa social media. Kumakalat kasi ang isang video kung saan makikita ang ilang menor de edad na may dalang kutsilyo at mga baril. Samantala, nakausap na ng Caloocan City Police Station ang barangay na sangkot sa insidente, subalit hindi na tinukoy kung anong barangay at wala nang ibinigay na iba pang detalye. Ayon sa pamilya ng mga sangkot, lumang video na ang kumakalat at hindi ito bagong insidente. May mga tao manong nagbabanta sa kanila at humihingi ng pera upang hindi ikalat ang video sa social media. Sa ngayon ay kontrolado na ang sitwasyon at patuloy na iniimbestigahan ang mga pagbabanta at illegal na pagkalat ng video para matukoy kung may dapat kasuhan.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Iginiit ni National Bureau of Investigation o NBI Director Attorney Melvin Matibag na nasa kamay na ngayon ng Department of Justice o DOJ ang kahihinatnan ng kaso ng pagkalunod ng dalawang student athletes ng Ateneo de Manila University. Ayon kay Matibag, formal na nilang naisumite sa DOJ ang kanilang kumpletong investigasyon, gayon din ang mga inirekomendang kaso para kay na dating Ateneo men's basketball coach Tab Baldwin at 11 pang individual. Aniya, sa ngayon ay naisagawa na ng NBI ang kanilang parte sa pag-iimbestiga kung saan kanilang ikinonsidera ang lahat ng nakalap nilang ebidensya at impormasyon kaugnay ng mga inirekomendang kaso. Ayon pa sa kanya, nasa DOJ na ang bola hinggil sa kahihinatnan ng kaso.
13: Ang NBI will always be driven by the evidence, by law, and the process. So, base dun sabi mga pag-iimbestiga yun, that is really a recommendation. But of course, ang huling say pa rin dito is the Department of Justice.
0: Ang tinig ni NBI Director Attorney Melvin Matibag.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
14: Maaga ang pagresolba sa isyu ng bank at tax records, posibleng layunin ng prosekusyon sa maagang pagpapasabpina ng tax at bank records ni Vice President Sara Duterte ayon sa impeachment court spokesperson. Mula Senado, narito ang ulat ni Nympha Asuncion.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
15: Sinabi ni Senate Impeachment Court spokesperson Attorney Reginald Tunggol na maaaring layunin ng House Prosecution Panel na maresolba agad ang usapin sa pagsasailalim sa sabina ng bank at tax records si Vice President Sara Duterte para mabawasan ang mga procedural issue na haharapin pa ng impeachment court sa mga susunod na pagdinig. Gagamitin kasi ang tax at bank records ng Vice Presidente sa pagpresenta ng Article 2 ng Articles of Impeachment o ang tungkol sa unexplained wealth, false salaries at continued businesses ng Vice Presidente. Ayon kay Tunggol, karapatan ng prosekusyon na humiling ng compulsory process tulad ng sabina. Samantala, binahagi ni Tunggol ang ilan pa sa mga pangunahing pagtutol ng depensa sa paglalabas ng sabina para sa mga dokumento batay sa isinumite nilang memorandum noong Lunes. Kabilang dito ang umano'y pagiging confidential ng tax records sa ilalim ng Section 270 ng National Internal Revenue Code, ang pagsasama ng income tax return mula sa mga panahong hindi pa impeachable officer si Duterte, posibleng paglabag sa Data Privacy Act at ang argumento na hiwalay na legal na personalidad ang 22 corporations na kabilang sa kahilingan kaya hindi dapat masaklaw ng sabpina. Sa usapin naman ng bank records, pinunto na may umiiral na exemption sa bank secrecy law para sa mga peso deposits para sa impeachment proceedings, pero walang katulad na exemption para sa foreign currency deposits sa ilalim ng Foreign Currency Deposit Act, bagay na pinupunto ng depensa. Nasagot

0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: Pinili ng Batikang Litigator at Private Prosecutor na si Attorney Lorne Nakapunan na marami pang ihaharap ang prosecution ng mga matitibay na ebidensya at testimonya ng mga testigo. Binasag din ito ang hirit ng kampo ng depensa na bigo ang House Prosecution na patunayan ang kaso laban sa Vice Presidente. Matapos ang ikalimang araw ng impeachment trial, sinabi niya na nakapagpresenta na ang prosecution ng mga competitive witnesses sa ilalim ng Article 4 o ang kaso ng grave threats. Sa katunayan niya, nakapagpasok na ang prosecution ng 19 na documentary exhibits bilang ebidensya. Narito ang pahayag ni Private Prosecutor Lorne Nakapunan.
2: When they say there is no evidence, wait a minute, these documents are not evidence. These two credible witnesses, competent witnesses are not evidence. So, and there will be more coming. In this article on grave threats and inciting, which is culpable violation of the Constitution and betrayal of public trust, and the three other grounds for impeachment, mas marami pa silang makikita ng evidence. Sana naman, pag puro typo error, no, ang evidence ng defense.
1: Habang papasok ang Senado sa oral arguments ngayong araw, sinabi ni Kapunan na muling susuriin ng prosecution ng kanilang listahan ng mga testigo bago magsumite ng panibagong abiso sa impeachment court sa susunod na Martes. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos-Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Inihayag ni National Bureau of Investigation o NBI Director Attorney Melvin Matibag ang kanyang kahandaan na tumistigo sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Paglilinaw ni Matibag na pakiusap at hindi pagidikta ang kanyang sinabi sa kagustuhan niyang agad nang maisalang ngayong Linggo sa witness stand. Una nang sinabi ni Matibag na ang dahilan ng kanyang pakiusap at hiling ay dahil sa dadaluhan niyang International Anti-Scam Summit na gaganapin sa Bangkok, Thailand. Ani Matibag, napakahalaga ng kanyang magiging pagdalo rito, lalo't kabilang sa mga magiging focus dito ay ang pagtanggal sa Pilipinas sa gray list ng Financial Action Task Force o FATF. Inaasahan din anyang makakadaupang palad sa nasabing summit si United States Federal Bureau of Investigation Director Kash Patel.
4: This is one of the occasion kung saan yung ating pagiging pag-stay out of the green list dun sa money laundering point system kasama sana to. And the best part dito, kaya ako personal na gusto pumunta, yung opportunity na magkaroon kami ng side meeting ni Director Kash Patel na ina-arrange nung mga counterparts namin from the FBI sa US Embassy. Because of our success dun sa mga most wanted nila na ibalik natin sa kanila.
3: Yan ang pahayag ni NBI Director Attorney Melvin Matibag.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
5: Samantala, Attorney Zuleika Lopez posible pa ring tawagin bilang testigo ng defense team ni Vice President Sara Duterte. Ang report natin sa atin ni Luisa Erispe.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Posible pa ring humara bilang testigo si OVP Chief of Staff Attorney Zuleika Lopez, pero hindi na ng prosecution panel kundi sa panig na ng depensa. Giit ni Attorney Michael Poa, tagapagsalita ng defense team, kung talagang kakailanganin ay posible siyang tawagin ng panig ng depensa. Narito ang pahayag ni Attorney Michael Poa.
7: There's always that possibility, although ayokong pangunahan kasi sa ngayon, the reason why hindi namin siya nilista is hindi naman sa tingin namin, nung ginagawa namin yung pretrial brief, is hindi naman integral yung magiging testimony. So as far as I can say now pa lang, no? As far as I'm concerned for now, hindi pa, wala kaming desisyon kung gagawin namin siyang witness or hindi. Kaya din hindi namin siya nailista.
6: Ayon naman kay POA, hindi nakalista si Lopez sa kanilang pre-trial brief bilang testigo dahil hindi pa nila nakikita na kailangan ng kanyang testimonya sa ngayon. Pero pwede nilang iharap si Lopez kung talagang may testimonya ito na mahalaga para sa kanilang panig. Matatandaan na kahapon sa salang sana bilang witness si Lopez matapos itong ipasabpina ng impeachment court. Pero hindi na ito iniharap sa korte dahil iwinidraw siya bilang testigo ng prosekusyon. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Senador Rodante Marcoleta, inilipat na ang kustodiya sa Quezon City Jail Male Dormitory. Ang report atin sa atin ni Mary Ann Bastasa.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Said pasado

0: alas 10:40 nga kaninang umaga nang dumating na sa New Quezon City Jail Male Dormitory sa Payatas ang custodial na sakay ni Senador Dante Marcoleta. Ito ay sa bisan ng utos ng Sandigan by 3rd Division na mailipat na ng kustodiya ang senador sa rekomendasyon ng UPPGH na hindi na ito kailangan pang makonfine sa ospital. Ang PNPCIDG na ang naghatid sa QC Jail para sa turnover ng custody. Nakipag-ugnayan na rin sila sa pamunuan ng QC Jail Male Dormitory para sa maayos na paglilipat ng senador. Hindi pa naman naisala ang si Senador Marcoleta kanina sa arraignment sa kasong plunder dahil may pending pa itong mga motion sa korte. Nag-ugat ito sa kabuang 75 milyong donasyong tinanggap ni Marcoleta noong tumakbo ito sa pagka-senador. Samantala, ang kanya namang mga kapwa-akusado na sina dating Congressman Mike Defensor at ang mga negosyanteng si Joseph Espiritu at Aristotle Viray ay naghain ng not guilty plea sa natura kasong plunder sa Sandigan Bayan 3rd Division. Mula sa Sandigan Bayan para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Dastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide. Radyo Pilipinas, Sports.
2: Sa ating balitang sports, top surfer ng Pilipinas lalahok sa 2026 World Surfing League Champions Tour. Mula Sports Radio 918, narito ang ulat ni Dennis Hilanga.
3: Handa nang sumalang sa hamon ng pinakamagagaling na surfer sa buong mundo ang pambato ng Pilipinas na si John Mark Tokong. Ito ay matapos makakuha ng wildcard entry ang 29 anyos sa huling stop ng 2026 World Surfing League Champions Tour na i-host ng bansa. Katuparan ito, aniya ng kanyang mga pangarap noong siya ay bata pa. Mga kalaban ni Tokong ang top 24 surfers sa prestigyosong surfing competition mula October 31 hanggang November 10 sa Cloud 9 Siargao. Inanunsyo ni Philippine Sports Commission Chairman Pato Gregorio, PSA Sports Ambassador Vinny Marcos at WSL Asia Pacific President Andrew Stark ang hosting ng bansa sa isang press conference kahapon. Nasa huling yugto na ng preparasyon ang PSC at local government ng Siargao. Ito si Dennis Hilanga para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: 4 minuto po bago mag-alas 12 ng tanghali, abangan ang mga karagdagang balita mula sa ating provincial stations. Dito po lamang sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: This is a public service announcement.
5: Discipline is the key.
6: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
5: Kilatisin ang sarili.
6: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
5: Importante rin na ating laging isipin.
6: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
5: Isang mahalagang paalala
6: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
4: This is a public service announcement.
7: A public service announcement
4: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
8: 10 taon matapos ang makasaysayang arbitral ruling, nananatiling matatag ang panindigan ng Pilipinas sa pagtatanggol sa karapatan nito sa West Philippine Sea. Ito ang malinaw na mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa paggunita ng 10th anibersaryo ng makasaysayang tagumpay ng Pilipinas laban sa pag-aangkin ng China sa West Philippine Sea. Matatandaan na noong July 12, 2016, pinaboran ng Permanent Court of Arbitration sa The Hague ang Pilipinas sa isinampang kaso nito laban sa China dahil sa pag-aangkin nito sa mga bahagi ng karagatan na sakop ng ating teritoryo. Sa naging desisyon ng Arbitral Tribunal, nakasaad na walang legal na batayan ang 9-dash line claim ng China sa malaking bahagi ng South China Sea.
9: We stood before the world to assert a timeless, universal principle that disputes between nations must be resolved not through coercion, not through the threat or use of force, but through peaceful means and the rule of law.
8: Bagamat hindi kinikilala ng China ang arbitral ruling, iginiit ng Pangulo na mananatiling matatag ang Pilipinas sa pagsusulong ng karapatan nito sa diplomatikong paraan at alinsunod sa international law.
9: For the rule of law is a great equalizer of all nations. It ensures that right is not defined by might, that justice is never dictated by the relative size of a nation's territory, military, or economic power. At its heart, this award is about people. When we defend the rule of law, we are not merely defending lines on a map. We are defending the lives, the livelihoods, and the future of our peoples.
8: Ang 10th anibersaryo ng 2016 Arbitral Award ay paalala sa bawat Pilipino na ang ating paninindigan sa West Philippine Sea ay hindi lamang usapin ng teritoryo. Ito rin ay paninindigan para sa kinabukasan ng sambayanang Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
4: Radyo Pilipinas,
1: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: 10 minuto bago mag-alas 12 na tanghali sa pagpapatuloy ng ating balitaan. Higit 2,400 mangingisda sa La Union nakatanggap ng Presidential Cash Assistance. Ang detalye ng balita hatin ni Glenda Bakungan Sarak ng Radyo Pilipinas Agoo.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Alinsunod sa hangarin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., patuloy ang pagkakaloob ng pamahalaan ng iba't ibang tulong sa mga mangingisda at magsasaka sa bansa. Sa La Union, ipinahayag ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR Region 1 na aabot na sa mahigit 2,400 na mangingisda ang nakatanggap ng tig 2,325 na cash assistance. Ito ay sa ilalim ng Presidential Assistance for Farmers and Fisher Folks Program o PAFP ni Pangulong Marcos Jr. Ang mga beneficiaryo ay mula sa mga bayan ng Bangar, Luna, Balawan, Bacnotan, Rosario, Santo Tomas, San Juan, Bawang, Agoo, Caba, Aringay at sa City of San Fernando, La Union. Ayon sa BFAR, ang PAFP ay isang programa ng pamahalaan na nagnanais maghandog ng tulong sa mga mangingisda at magsasaka na nakaranas ng matitinding hamon upang sila ay mas mabilis na makabangon. Para sa Bagong Pilipinas, Glando Bakungan Sarak, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Agoo.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
10: Sa punto na ito, bali na tayo sa Palasyo ng Malacanang para sa press briefing. Naroon nakabantay ang ating kasamang si Raquel Bayan.
1: Radyo Pilipinas Update, straight from Malacanang. Straight from Malacanang. Pakinggan ang latest developments at payag ng Palasyo sa mga mainit na kaganapang tinututukan ng sambayanan. Radyo Pilipinas Update, straight from Malacanang. Straight from Malacanang.
11: Yes, Chair, pakinggan na natin sa Undersecretary Clear Castro ngayon tanghali.
12: Aabot sa halos 4.3 million metric tons.
13: MGEN ang binili nila na shares ay hindi kolektado sa Solar Philippines or rather Solar Power sa Bayan Corporation na nabigyan ng prangkisa. Walang congressional franchise ang naibenta pabor sa MGEN para sa proyektong ito. Ang nasabing proyekto na pinangunahan dati ng SPNEC ay naisakatuparan ng MGEN at ilang investors nang mamuhunan ang mga ito sa Nueva Ecija at Bulacan. At ngayon ay makakapag-supply na ito ng kuryente sa milyon-milyon nating kababayan. Hindi ito ghost project dahil naitayo na ang proyekto nang naaayon sa batas. Ang pangarap noon ay realidad na ngayon. Sa groundbreaking nito noong November 2024 kung saan nakasama ng Pangulo si Senator Loren Legarda na nasabing champion ng green and environment issue sa Pilipinas, kasama ang opisyal at ilang empleyado ng Meralco sa panguna ni Chairman Manny Pangilinan at ilang partners sa private sector. Ay nabanggit ng Pangulo na ang landmark project na ito ay mailalagay ang Pilipinas sa mapa bilang bansang nangunguna sa renewable energy. Natupad ang vision ng proyektong ito at mapapakinabangan na ng sambayanang Pilipino. Sa kanyang mensahe sa inaugurasyon ng M-Terra Solar Phase 1, binigyan diin ng Pangulo ang kahalagahan ng proyekto na patunay ng pagsisikap ng pamahalaan at pribadong sektor na palakasin ang seguridad at katatagan ng supply ng kuryente sa Pilipinas. Ayon sa Pangulo, halos tapos na ang Phase 1 ng proyekto na inaasahang magiging ganap na operational sa susunod na buwan habang ang Phase 2 naman ay target na makumpleto sa pagsapit ng 2027. Sa oras na matapos ang proyekto, makakapagbigay ito ng hanggang 3,500 megawatts ng solar power at susuportahan ng malaking battery storage system. Inaasahan din itong lilikha ng malaking benepisyong pang-ekonomiya, kita ng mga lokal ng pamahalaan at suporta sa mga komunidad. Dagdag pa ng Pangulo na nananatiling mataas ang pagdepende ng bansa sa coal, kaya mahalagang palawakin ang paggamit ng renewable energy upang mabawasan ang epekto ng pabago-bagong presyo ng pandaigdigang fuel at mapatatag ang supply ng kuryente. Patuloy ding isinusulong ng administrasyon ang mga pamumuhunan sa renewable energy. Mula 2022 hanggang 2026, daan-daang renewable energy contracts ang aprobahan at inilunsad din ang 10-year Green Energy Auction Program upang madagdagan ang kapasidad ng renewable energy hanggang 2035. Target din ng pamahalaan na itaas sa humigit-kumulang 40% ang bahagi ng renewable energy sa power mix ng bansa pagsapit ng 2040. Binanggit din ni Pangulo Marcos Jr. ang pagpapalawak ng energy storage capacity at ang modernisasyon ng transmission grid sa pamamagitan ng smart and green grid plan upang mas mahusay na masuportahan ang paggamit ng malinis na enerhiya. Hinikayat din ng Pangulo ang lahat na ipagpatuloy ang ganitong kooperasyon ng pamahalaan, pribadong sektor at mga komunidad upang makamit ang isang mas matatag, malinis at sapat na supply ng enerhiya para sa pag-unlad ng ekonomiya at mas maliwanag na kinabukasan ng mga Pilipino.
14: It proves one point. We are for clean and green energy, but also world class. The president has been very clear from the start. We need to have 35% by 2030 na renewable na siya, whether solar, wind, or kung hydroman. And this project gives us a big jump towards that objective. These kinds of projects will help our country reach its goals.
15: This provides more affordable renewable energy for the Philippine market.
16: Energy security, energy independence are two important hallmarks of the project. It's public-private partnership, support and encouragement by the President. We couldn't have done it without his endorsement. The government agencies, the local government units, and the host communities have been very cooperative in assisting the workers to complete.
17: This M-Terra solar project stands as one of the clearest expressions of that commitment. The phase one has already reached about 91% completion. It's expected to be fully commercially available by August of this year. As operations expand, we look forward to even greater opportunities for our people, more jobs, stronger local government revenues, and sustained programs that promote community development. The progress we celebrate today forms part of a broader effort to transform our energy sector into one that is more resilient, more competitive, and better equipped to meet the demands of a growing economy.
18: Indeed, the M-Terra solar project is proof that the Philippines is capable not only of envisioning world-class infrastructure, but also delivering it. These capabilities will help strengthen the stability of our power system while expanding the role of clean energy in our power generation mix. Equally importantly, its impact will be felt in the daily lives of our people. Once again, congratulations to everyone who was involved in this grand project.
13: At maaari na po akong tumanggap ng inyong mga katanungan.
19: Unang tanong mula kay Lef Narciso, DZRH.
20: Good morning, Yusek. Kahapon po ay naglabas ng statement si VP Sara, and she reiterated that the complaints against her are not supported by evidence. Sabi niya po, hindi magiging makatotohanan ang mga kwento lang sa paulit-ulit na pagpilit na may banta kahit wala naman, pag iimbento na may assassination at paglikha ng mga gawa-gawang ebidensyang susuporta dito. Ano pong masasabi ng malaki?
13: So, ang Vice Presidente ay naniniwala sa kanyang sarili na wala siyang ginawang pagbanta sa buhay ng Pangulo, ng unang ginang at ni dating House Speaker. Kahit kitang-kita na sa buong mundo, ang kanyang mga tinuran, ang kanyang galit at ang kanyang mga pag-amin na siya ay kumausap ng isang tao na handang pumatay
0: at ang kanilang agreement, inamin niya. Nagkaroon na ng meeting of the minds ang dalawang nagpapapatay at isang willing pumatay. Ano ang sasabihin na paulit-ulit na walang basihan? Since it was the vice president who admitted in this video that she had already talked to a person who was willing to kill the president, the first lady, and the house speaker. Ano pa ba ang dapat na patunayan? Ang mga pag-amin na ganito, ayon sa rules of court, kapag may pag-amin at ginajustify lamang nila dahil mismo ang abogado niya ang nagjustify kung bakit niya nasabi ang ganong klaseng mga salita, unconventional, hindi normal na pagkilos at pananalita o pag-react, ang burden of evidence ay nagsishift sa tao na umamin na siya ay magpapapatay. Ang prosecution sa totoo lamang ay hindi na dapat magbigay pa ng additional evidence dahil ang pag-amin na ito ay nanggaling mismo sa vice presidente. Dapat sila magpatunay ng justifiable reasons nila kung bakit nila ito, or rather, bakit niya ito ginawa at sinabi.
19: Sunod na tanong mula kay Clizelle Pardilla, PTV.
21: Good morning, Yusek. Yusek Defense Counsel Mark Vinluan during the impeachment trial emphasized their position that the statements made by VP Duterte were not threats in the first place dahil ito raw po ay pagtugon lamang sa Q&A.
0: Kung ito ay hindi threats, ano pa ba ang maaari nating i-define sa salitang threats? So ang ganitong klase na pagresponde ay normal at dapat na i-justify at i-tolerate? Tandaan po natin, ang pinagbantaan dito, hindi lang actually pagbabanta, dahil may kinausap na tao na handang pumatay. Ang sinabihan, ang tao na nais ipapatay, ay ang Pangulo, First Lady, at dating House Speaker. Hindi ito simpleng grave threats na maaaring isampadyaan sa korte. Hindi involved dito ang simpleng tao. Ang pinag-uusapan po natin dito ay Pangulo. Ito ay issue about national security. Ibig bang sabihin ng kanyang mga abogado na kahit sino na lamang na Pilipino o kahit sinong tao ay dapat o maaaring magbanta sa buhay ng isang head of state? Hindi normal ang ganitong klaseng depensa. Kaya sasabihin nila na isang panalang to sa korte, hindi po to simpleng grave threats. Ang pinag-uusapan natin dito ay buhay ng Pangulo, buhay ng head of state ng Pilipinas. At ang nagbabanta ay hindi rin simpleng tao, vice presidente, na umamin na siya ay mayroong kakilalang killer. Hindi pa ba assassination plot ang pinagsasabi ng vice presidente noon? Kung hindi, ano yun? Wala siyang binanggit. Sinabi lang paulit-ulit na assassination plot. So kung hindi ito assassination plot at walang pagbabanta sa buhay, ano ang ginawa ng vice presidente? May iba ba siyang meaning sa mga sinabi niyang yon? In the first place, wala siyang dininay na ito ay kanya sinabi. Gina-justify na lamang nila kung bakit nila ito sinabi. Dalawang reasons kung bakit niya daw ito sinabi ayon sa kanyang mga abogado. Una, di umano ay oppressive ang House of Representatives patungkol kay Attorney Zuleika Lopez. Pangalawa, dahil di umanong may grave threats. So itong mga justifiable reasons na ito, since sila ang nag-bring up, sila ang dapat magpatunay kung totoo ito.
21: Yusek, binanggit din po na it was never aimed directly to President Marcos FL and former House Speaker. Kung hindi naman daw po pinanood yung video, hindi naman daw po sila matutukoy.
0: Isang katawa-tawa ang ganyang mga pahayag. Unang-una, hindi ito lihim. Lahat ng tao halos nakapanood. Hindi na sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. Ang grave threats, alam ng bawat Pilipino, ay nakukonsumate kapag yung taong binantaan ay nalaman ito. Ito ay live stream. Lahat tayo nakapanood dito. Hindi ba ito mapapanood mismo ng taong kanyang pinagbantaan? Again, hindi ito simpleng grave threats. Sa grave threats, kahit hindi kaharap yung taong pinagbantaan, basta nalaman niya, consummated ang crime. Uulitin natin, hindi ito simpleng grave threats. Ito ay mayroong kaugnayan sa national security ng ating bansa.
19: Sunod na tanong mula kay Kenneth Pasyente, PTV.
3: Hi ma'am, good morning po. Ma'am, sinabi po ng prosecution na maihahambing yung kaso ni Vice President Sara Duterte sa isang public school teacher na naaresto po matapos di umanong magbanta sa buhay ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa pananaw po ng palasyo, how is it different dito po sa grave threat allegations against VP Sara?
0: Pareho may pagbabanta, pero doon sa issue ng teacher na agad na hinuli, agad pinakulong, at sinabi ng NBI officer at the time na siya yung humuli doon sa teacher, ito ay mali dahil may issue about national security. Ang ginawa ng teacher, nagsabi siya, nag-post siya na nag-offer siya ng 50 million sa taong magpapapatay kay dating Pangulong Duterte. Wala pa siyang kausap. Nag-aalok pa lang siya. Biro man ito o hindi, may kakaya naman siya na i-produce ang 50 million? Wala pa siyang kausap. Nag-aalok pa lang. So wala pang meeting of the minds. Pero kay Vice Presidente, kay Vice President Sara Duterte, inamin niya mismo sa video na may kausap siya at sumang-ayon. No joke, no joke. Doon makikita na meron ng pagkakasundo ang dalawa. Kung yung isa ay pinakulong, wala pang kausap, wala pang nagsasang-ayon sa pagbalak na patayin ng dating Pangulong Duterte, pero ang Vice Presidente natin may nakausap, may sumang-ayon, nagkaroon ng kumpletong agreement, at ngayon ay ipagtatanggol ng ibang mga senador. Dapat ang katotohanan ang lumabas dito, ang katotohanan para sa taong bayan. Huwag natin palabuin ang kwento para lang magligtas ng sino man. Katotohanan ang nais ng mga kababayan natin dito.
19: Sunod na tanong mula kay Junel Maribuho, QNTV.
5: Maganda tanghali po, Yusek. Ibang usapin naman po. Nagbabanta ang pagtaas muli ng presyo ng produktong petrolyo dahil dun sa nagpapatuloy na gyera ng US at Iran. Ano po ang inaasahang tulong muli sa mga maapektuhang sektor? At isingit ko na rin po, magkano po ang inilaan para sa subsidiya sa ilalim ng 2027 NEP?
0: Sa ngayon po ay nakausap natin mismo si Secretary Banoy at sila man po ay inaatasan na na pag-aralan ang sitwasyon at kailangan na balansihin ang mga pangyayari dahil kapag tumaas ang presyo ng pamasahe, definitely tataas din ang mga presyo ng ibang mga produkto. So, ang nais ng Pangulo ay walang maiwan, kailangan matulungan ng lahat sa tamang pamamaraan at sa balansing pamamaraan. So, inaaral po ito ngayon according to Secretary Banoy Lopez.
5: Yung pong dun sa subsidies, meron na po bang figures para dun sa ilalaan for 2027 na budget?
0: Wala po tayo munang babanggitin about the 2027 budget. Hayaan po natin ang Pangulo na siya pong mag-ulat nito.
19: Sunod na tanong mula kay Christian Yuzores, DZMM.
6: Good morning, Yusek. Related po sa tanong ni Kuya Nel. Yesterday, more than 4 pesos yung itinaas ng kada litro ng diesel. And in lieu of this, Pasang Mazda said na sumulat sila sa Malacanang requesting the President, well, last week nila ipinasa, asking the President na ibalik yung pisong dagdag pamasahe na sinuspend last March. Is the President open to finally grant that fare hike for full implementation sa mga PUV?
0: Isinabay po rin natin ang tanong na ganyan dahil nga nakikita natin sa news. At muli binanggit din po ni Secretary Banoy Lopez na kasabay po ito sa pag-aaralan sa ngayon para po tama ang ating pagbibigay ng ayuda sa ating mga kababayan sa transport sector para hindi sila maiwan, pero tuloy pa rin ang pagtulong din natin sa mga kababayan natin na mga consumer.
6: One follow-up lang, ma'am. May update po ba sa meetings ng Uplift Committee? Kasi last time ang in-announce ni President ay suspension or removal ng excise tax before sa kerosene and LPG, and pending pa yung pag-aaral sa suspension or removal ng excise tax sa diesel at gasolina.
0: Sa ngayon, wala pa pong naipapaabot sa atin na update. At kapag mayroon po ako naibigay sa akin na anumang impormasyon, ilalahad ko po ito sa inyo agad.
19: Sunod na tanong mula kay Ivy Reyes, Bilyonaryo News.
9: Hi, Yusa. Good morning. Senator Aimee Marcos backs Washington's condemnation of the ICC and said, nagkikibit-balikat daw po ang administrasyon sa panawagang ito. We get that we're not part of America's policies, but how do you respond to the senator's claim and statement?
0: Sa ngayon po ay pinag-aaralan ano ang maaaring maging epekto nito. Pinag-aaralan din naman kung ano ang magiging epekto nito sa pagpapatupad ng ating batas.
9: And Senator Aimee also urges the government to disclose any agreements daw po sa kooperasyon ng Pilipinas sa ICC.
0: Anong dapat i-disclose? Meron ba siyang alam na dapat i-disclose? Yeah, just give us the context on that. Wala kaming alam kung ano yung gusto niyang i-disclose. So siya muna siguro ang bigay ng anumang impormasyon. Kung meron siyang alam na dapat i-disclose, at least makakaalam kami kung ano yun.
9: Yusek, last na po. Matagal na po tayong kaalyado ng Amerika. Are we supporting their call or are we neutral on this?
0: Sa ngayon, hindi po ako makakapagbigay ng anumang komento. Hihintayin po natin mismo kung ano ang nasa loobin ng ating Pangulo. At si Secretary Tess Lazaro ay atin din pong kinausap at siya rin po ay naghihintay ng announcement patungkol po dyan ng Pangulo.
19: Sunod na tanong mula kay Samuel Madanilla, Business Mirror.
22: Good afternoon, ma'am. I-ask lang po namin kung may update na po kayang naibigay ang Congress sa Malacanang sa status ng 8 bills under Proclamation 1318 na gusto mapasan kagad ni President Marcos.
0: Yes, opo, Sam. Hiningi ko po talaga ang update patungkol po dito at basahin ko po. Yung National Center for Geriatric Health, pending pa po, pending bicameral conference committee deliberation. Number 2, Amendments to Government Assistance to Students and Teachers in Private Education Act, pending bicameral conference committee deliberation. AICS, or Assistance to Individuals in Crisis Situations Act, again, pending bicameral conference committee deliberation. Amendments to the Universal Access to Quality Tertiary Education Act for enrollment process. Last mile and geographically isolated and disadvantaged and conflict-affected areas schools act. Enrolled copies sent to Malacañang June 25, 2026. Amendments to the Masustansyang Pagkain para sa Batang Pilipino Act. Sponsored in the plenary last June 17, 2026. Anti-political dynasty law. House of Representatives approved on third reading. Senate second reading period of interpellations. Presidential Merit Scholarship Program. House of Representatives approved on third reading. Senate pending with the Committee on Higher Technical and Vocational Education. Yan po ang pinaka-update sa ngayon.
22: Follow-up ko lang po. Is the palace confident na mapapasa pa rin po kaya yung mga priority bills within this year? Amid dun sa expected start ng budget season next month at saka yung ongoing impeachment trial.
0: Since yan po naman din ay priority bills ng Pangulo, ay umaasa po siya na ito ay mapapabilis. Kasi ito ay para talaga sa ating mga kababayan, so mas gusto niya po ito maipasa agad.
22: May mention po kaya ito ni Pangulo sa SONA?
0: Ayokong pangunahan ng Pangulo.
22: Sige po. Thank you po.
19: Okay. Santar mula kay Rafi Ayeng, Daily Tribune.
2: Hi, ma'am. Ma'am, dun sa improving survey lang ni PBBM, ano po ang reaksyon ng palasyo dito? From 49% the satisfaction, 45% na lang siya, and 38% naman daw po yung satisfied.
0: Siguro, every time na itatanong niyo sa akin ang survey, every time, ito lang ang sasagot ko sa inyo. Kaya uulit-ulitin ko na lang to. Tumaas, bumaba. Ang Pangulo ay hindi po apektado ng numero. Tumaas yan, bumaba yan. Ang focus ng Pangulo ay magtrabaho. Kung ano ang kailangan maipaabot sa ating mga kababayan, yun po ang gagawin ng ating Pangulo at ng administrasyon na ito. Sa susunod ulit, next month, next week, meron na namang survey. Uulitin ko lang po ang aking sagot. Tumaas, bumaba, ang Pangulo po ay hindi apektado ng numero. Tuloy-tuloy lang po ang pagtatrabaho, hindi bakasyon.
2: So ma'am, how important yung survey or dinidisregard ba totally ng president?
0: Hindi yan dinidisregard. At ito naman nakikita din ng mga miyembro ng gabinete. Ano ang dapat na i-push? Ano yung dapat na pagtuunan ng pansin? Pero ang Pangulo, gumanda man, hindi gumanda ang survey para sa kanya, hindi po siya maaapektuhan ito. In the first place, hindi naman siya tatakbo bilang Pangulo sa susunod. So, trabaho lang po ang Pangulo.
2: Ang follow-up na lang po dun sa ICC. Nabanggit na po ba ni Pangulong Marcos? Kung napag-usapan ba ulit kung dadalo, magme-member ba tayo ulit?
0: Wala pa po. Katulad ng dati, wala pa po. Mm-mm.
2: Thank you.
19: Follow-up question mula kay IV Reyes, Billionaire Union. Oh, Ace Romero, Philippine Star.
4: USEC, about ICC, nabanggit nyo there will be efforts to study the potential impact of the US pronouncement regarding the ICC. Una, who will study the impact? And ikalawa, ano yung maging scope ng study na gagawin?
0: Ginausap ko po, mismo si Secretary Tess Lazaro, at mayroon po silang maaaring imansahe dito, pero kakausapin muna po nila ang Pangulo kung ano talaga ang maaari nating stance patungkol dito.
4: Given na meron pong ongoing efforts to run after fugitives and then meron tayong coordination with them with regard to the drug war, how will this affect or potentially affect yung cooperation natin with the International Tribunal?
0: Since meron po kasing pinupursue patungkol sa justice para sa atin din mga kababayan na di umano ay naging biktima ng karumal-dumal na pagpatay, hindi ito basta-basta mapapabayaan ng ating gobyerno. So, pero still, hindi po tayo mangunguna kung ano po ang magiging pronouncement ng Pangulo patungkol dito. Dahil ang buhay ng bawat tao, ang hustisya para sa atin ay mahalaga. So, kung ano man ang kahihinatnan ng kaso sa ICC, sa tingin ng Pangulo, ay hustisya ang maidudulot nito. Hindi lang sa di umanong biktima, kundi din sa mga masasabi nating respondents o defendants or accused.
4: So is it accurate to say that despite that review, tuloy yung cooperation ng government, ng Philippine government sa ICC with regard to the drug war related cases?
0: Wala po ako sinasabi. Ang sabi ko po, mahalaga ang hustisya, pero hintayin po natin kung anong pronouncement ng Pangulo patungkol dito.
4: Under review pa?
0: Under review.
4: Okay, salamat po.
19: Okay, maraming salamat. Malacañang Press Corps. Balik sa iyo, Yuse Claire.
0: Maraming salamat. At bago tayo magtapos, suporta ng pamahalaan para sa mga kabataang atleta, isinusulong ni Pangulong Marcos Jr. sipag, dedikasyon at husay sa larangan ng sports, iyan ang alay ng mga atleta sa ating mga bansa o sa ating bansa tuwing nasa paligsahan. Kaya naman, 1,000, so, rather, todo suporta si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at ng pamahalaan sa mga natatanging kabataan. Kahapon, July 14, ay tumungo ang Pangulo sa National Academy of Sports sa New Clark City upang mag-inspeksyon sa mga pasilidad. Kasama ng Pangulo sa inspeksyon si DepEd Secretary Sonny Angara at NAS Executive Director Francis Carlo Diaz. Kabilang sa mga binisita ng Pangulo ang Academic and Administration Building at Multi-Sports Gymnasium na kasalukuyan na nagagamit para sa pagsasanay at pag-aaral ng mga scholar. Layunin ng National Academy of Sports na maghatid ng world-class learning at coaching sa mga atletang Pilipino bilang suporta sa grassroots sports development ng ating bansa. Ang nais ng Pangulo, walang batang atleta ang mapag-iiwanan dahil sa kakulangan ng oportunidad. Hangarin ni Pangulong Marcos Jr. na bigyan ng pagkakataon ang mga bata upang linangin pa ang angking husay sa iba't ibang larangan ng palakasan. Maliban sa pagiging full government scholars, ang bawat estudyante ng NAS ay may access sa maayos at ligtas na dormitory at daily meals at snacks. Nakakatanggap din sila ng strength and conditioning support, 24-hour student care at monthly allowance na 3,000 pesos. Batay sa tala, nasa 247 ang scholars ng NAS sa iba't ibang programa gaya ng aquatics, athletics, badminton, gymnastics, judo, table tennis at taekwondo. Umabot din sa 1,029 medals ang naiuwi ng NAS athletes mula sa national at international competitions noong 2025. 26 medals naman ang nasungkit ng mga student athletes sa 2026 palarong pambansa. Sa tulong ng mga guro at coaches at world-class facilities ng NAS, nahahasa ang husay ng mga bata upang balang araw ay mapabilang sa liga ng elite Filipino athletes.
7: Definitely, yung NAS is indikasyon ng kung gaano kaseryoso ang pamahalaan sa pagpapalakas ng ating sports program. Dahil it will be the future breeding ground for our elite athletes and our medal winners. Yung mga the next Heidelin Diaz, the next Carlos Yulo, the next Alex Ayala.
8: All students are full government scholars and then we provide full housing, board and lodging to them. So 24/7 care ho yung nabibigay namin sa mga estudyante nila. Pero all throughout the whole calendar school year, nandito lang po sila sa academy, studying and training in their respective sporting events.
10: I want to thank Mr. President Bongbong Marcos po for the support na binibigay niyo po sa lahat ng student athletes po dito sa NAS. Kasi napakalaking tulong po nito na naibigay niyo sa amin kasi nagkaroon po kami ng place na talagang mahahasa po namin yung kung anong dapat namin, mga talento po namin, and yung skills na dapat pa po namin i-improve.
0: At bago po tayo magtapos, mayroon po tayong announcement. Naitalaga po bilang chairperson of Government Peace Implementing Panel for the Government of the Philippines More Islamic Liberation Front Peace Process, si Secretary Mel Senon S. Sarmiento. Yun lamang ang ating announcement sa ngayon. Senen, Mel Senon S. Sarmiento. Ang ibinigay po sa atin sa ngayon ay na italaga rin siya. Okay? Ibibigay ko po ang ibang mga mensahe patungkol po dyan. Okay? At lagi po natin tandaan, ang bagong Pilipino ay makabayan. Nililinaw ang ebidensya at hindi nagpapalabo ng katotohanan para sa interes ng iilan. At dito na po nagtatapos ang ating press briefing. Magandang araw para sa bagong Pilipinas.
23: Sa katatapos lamang na press briefing, sinabi ni o inanunsyo ni Undersecretary Claire Castro yung pagkakatalaga kay Secretary Mel Senon Sarmiento bilang chairman ng Government Peace Implement Panel for the Government of Moro Islamic. Samantala, sa iba pang usapin na itanong rin yung pahayag ni Vice President Sara Duterte na walang naipakitang ebidensya ang prosecution sa mga reklamo laban sa kanya sa nagpapatuloy na impeachment trial. Sabi ni Jose Castro, naniniwala ang ikalawang pangulo na wala siyang ginawang pagbabanta sa first couple kahit nakita naman niya na buong mundo yung video kung saan niya binitiwan yung mga pahayag na mayroon na siyang kinausap na assassin noon. Paano daw walang basihan itong mismong si VP Sara na yung umamin sa mga video noon na nakakausap na siya ng tao na willing pumatay sa first couple at sa dating speaker? Ano daw ba yung dapat pang patunayan? Ayon daw sa rules of court, kapag mayroong mga ganitong pag-amin at ginustify pa ng mga abogado nito, yung burden of evidence ay inililipat doon sa tao na umamin na siya yung magpapapatay. Dapat sila daw yung magpatunay ng nararapat na rason kung bakit niya nasabi yung mga pahayag na yan. At kung hindi raw pagbabanta yung tawag dyan sa mga pahayag ni VP Sara, tulad ng sinasabi ng kampo nito, ano pa daw ba yung ibang maaaring maitawag dito? Yung sinasabi naman, yung sinabihan na nais ipapatay ang first couple, hindi raw yan maituturing na simpleng grave threat lamang, lalo't issue na niya ito ng national security, lalo't ang pangulo na mismo ng bansa yung pinagbantaan. Hindi daw normal yung mga ganitong klase ng depensa mula sa kampo ng ikalawang pangulo. Bukod dito, ang nagbabantaan niya hindi lamang isang simpleng mamamayan, bagkus ikalawa sa pinakamataas na opisyal ng pamahalaan. Kung hindi daw yan assassination plot at walang pagbabanta sa buhay ng pangulo, ano pa daw ba yung maaaring maitawag dyan? Sa ibang usapin pa, sa gitna pa rin ng banta ng muling patuloy na fuel price hike dahil sa US-Iran war, na itanong sa Malacanang kung may inaasang tulong ba yung gobyerno para sa mga pinag-apektado nitong kaguluhan na ito. Sabi ni Jose Castro, na itanong na niya ito sa Department of Transportation at inatasan na daw ang DOTR para pag-aralan yung sitwasyon. Kailangan kasi anyang balansin yung mga pangyayari, lalo na sa tagitan ng pagtaas ng pamasahe na magdodomino effect yan sa pagtaas din ng presyo ng ilang mga produkto. At kaugnay naman doon sa apela ng ilan sa ating mga transport group na ibalik yung piso fare increase dahil tumataas na naman yung presyo ng petrolyo, ang sabi ni Jose Castro, kasama ito sa mga inaaral ngayon ng Transportation Department to make sure na yung ayuda na ibibigay ng pamahalaan na ayon, tama at walang sektor na maiiwan. Samantala, doon naman sa naging pahayag ni Senator Amy Marcos na tila ay pinagkikibit-balikat ng administrasyon yung isinusulong ng Estados Unidos na i-boycott yung ICC. Ang sabi ni Jose Castro, pinag-aaralan na rin ito ng pamahalaan yung maaaring epekto ng polisiyang niya ng US at magiging posibleng epekto nito sa pagpapatupad ng batas ng Pilipinas. Kaugnay doon naman sa walong panukala na nasa ilalim ng Proclamation 1318 o yung mga nais maipasa agad ng Marcos Administration, sabi ni Jose Castro, pending pa itong mga panukala na ito, kabilang dyan yung AIX Act, yung pag-amyenda doon sa masustansyang pagkain para sa batang Pilipino Act, maging yung anti-political dynasty law at yung Presidential Merit Scholarship Program. Gayunpaman, ang Malacanang umaasa pa rin na mapapabilis yung paggulong ng mga panukalang ito at maipapasa ito sa lalo madaling panahon, lalo priority measures ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Samantala, na itanong rin yung pinakahuling survey ng SWS kung saan kinakitaan yung improvement yung satisfaction rating kay Pangulong Marcos. Ang pagbibigay din ni Jose Castro, hindi kailanman affected ang Pangulo sa mga numero na yan. Ang focus ni Pangulong Marcos, trabaho lamang, so tumaas man yan o bumaba, mananatili si Pangulo Marcos na nagsiservisyo lamang sa mga Pilipino. At ito na muna ay pinakahulang mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Rakal Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas Update, straight from Malacanang, straight from Malacanang. Pakinggan ang latest developments at payag ng palasyo sa mga mainit na kaganapang tinututukan ng sampayanan. Radyo Pilipinas Update, straight from Malacanang, straight from Malacanang.
11: Maraming salamat, Rakalbay. Natin po ay napakinggan po natin ng Palace Press Briefing. Ang oras po natin, meron na po tayong 28 minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali. Sa puntong ito, dumako naman po tayo sa People's Television Network para po sa Bagong Pilipinas ngayon.
12: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin.
14: Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
15: Ito ang Presidential Broadcast Service.
16: Radyo Pilipinas.
17: Radyo Publiko.
15: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
16: Radyo Pilipinas.
17: Radyo Publiko.
24: Tama po, Yusek Caboy. Magandang tanong po yan. Ang Quezon City Jail, male dormitory sa Payatas, gaya po na nakikita nila ngayon sa screen, ay isang modernong facility, safe, secure, and sanitary, base na rin sa international standards. Ibig sabihin rin ho, ang disenyo ho niyan ay may kaakibat na para sa mga medical and health needs ng ating mga persons deprived of liberty. Meron ho yung 24/7 na naka-duty na doctor at nurses. Meron po yan facilities na tinatawag naming infirmary, may ward sa loob na kung pwede ma-confine, at matututukan ng mga pangangailangan medical ng kahit sino man hong PDL, basta ho nakakulong dyan sa Quezon City Jail.
25: Okay. Sir J-Rex, despite of nasabi nyo nga po na international standards, meron tayo perhaps an assurance po na wala pong special treatment ang ibibigay ang BJMP.
24: Tama po. Pantay-pantay po ang pagtrato ng BJMP sa lahat ng nakakulong. Pare-parehas, walang special treatment. Hindi lang ho ito pulisiya ng BJMP, kundi talagang may reminder at pinag-utos pa ho ng aming sekretaryo ng DILG, Secretary John Bicrimulya, at ng aming bagong Chief BJMP Jail Director Efren Imeño, na talagang walang special treatment at sino man na mapapatunayang nag-violate dito ay mananagot at kakasuhan ng ating pamunuan.
26: Kaya may mga special considerations ba or protocol ang BJMP para sa mga detainee na may iniindang karamdaman or may particular na pangangailangang medical?
24: Tama, Yusek Caboy. Meron din naman po. Kasi hindi marami rin ho tayong PDL dyan sa Quezon City Jail. May laman ho yan at more than 3,300 na PDL na nakakulong, mostly in general population. Ganun din po kapag may mga katulad vulnerable population, vulnerable PDL, mga may sakit, senior citizens, ay may mga considerations po tayo sa pinaglalagyan nilang selda, ideally malapit sa infirmary, or kung kailangan talagang may gamutan na gagawin ay sa infirmary mismo. Meron din tayong persons with disability na may special access ang kanilang mga selda. Ganun din ho at iba't kung ano po ang risk nila at mga pangangailangan nilang medical at paano sila mamumuhay sa loob ng kulungan ay gusto rin natin na maayos at makatao ang pamamahala sa kanila. Kaya provided naman po hanggat maaari ang kung ano man ang kakailangan nila, medical man yan o yung pang-araw-araw nilang kailangan.
25: Okay. Sir J-Rex, ano naman po ang masasabi ng BJMP sa pahayag ng mga abogado ni Senador Marcoleta na maaaring makaapekto sa kalusugan ng senador ang kondisyon ng pasilidad?
24: Una po, nirerespeto naman po natin ang kanilang opinion o obserbasyon sa about dito sa kulungan natin. Sa parte ho ng BJMP, makakaasa naman ho sila, kahit sino pa man ho, na ano, maayos ho itong facility na ito. Titiyakin naman ho natin ang una security nila at ang well-being ng kahit sino man ho nakakulong dito. At rest assured, katulad ho nung sinabi ko kanina, may doktor ho tayong tinalaga, exclusive for Quezon City Jail. At ito ay isang infectious disease expert na doktor. 24/7 may nagpapalitan ng nurses, nakatutok sa kliyente nila at hindi lang, pati sa ibang may sakit sa loob ng Quezon City Jail. At kung hindi naman po kakayanin, basta may order ng doktor, ay willing naman ho, may mga available hospitals naman po sa labas na dadalhin agad ng BJMP kung kinakailangan.
26: ako alam ko na yung sagot dito sa tanong na to, pero tatanong na rin natin, sakaling may pagbabago na irerekomenda ho o karagdagang hakbang ang Sandigan Bayan matapos ang inspeksyon nila, handa ho bang ipatupad ito ng BJNP?
24: Tama po, una tatalima ho ang BJNP sa kahit anumang utos ng ating korte o ng ating mga otoridad. Sa katunayan ho, bago pa ho ito makomit ang ating mga high profile detainees, may mga recommendations na rin ho ang Sandigan Bayan and other oversight authorities sa BJNP. For example, yung paglalagay ng mga access to lawyers and visitation, ng mga online visitation na nag-comply naman ho ang BJNP at naglagay tayo. At kung may darating pa hong additional na mga rekomendasyon, basta naaayon sa batas at kakayanin ho ng budget ng BJNP, ipapatupad ho agad ito.
25: Okay. And Sir Jerex, if we can paint the picture para po mas maliwanagan din yung mga nag-aalala din kay Senator Marculeta, pakilarawan po yung kasalukuyang kapasidad at kondisyon ng BJNP tulad ng ventilation, supply ng tubig, at iba pang pangangailangan, at nabanggit nyo nga po itong safe, secured, and sanitary.
24: Okay po. Overall, ito ay isa sa pinakabago at moderno nating piitan. May laman po itong 3,300 at ang selda sa general population, no, halos lahat naman po ng selda ay may sukat na nasa 50 square meters. May laman na 10, may 5 double deck, 2 ventilador at 2 palikuran o banyo. At 10 ang laman nito, ang computation ho kasi natin ay 4.7 square meters of living space kada isang tao. Ngayon po, sa mga special population katulad ng senior citizens, may sakit, vulnerable population, ay may access ho sila yung nasa bandang gitna. Yan ho yung central health facility natin. May infirmary ho yan, may selda rin ho yan. Kumbaga, selda rin ho, kaya lang nasa ward siya at may access na 24/7 sa ating medical personnel. May mga facilities ho yan for laundry, accessible na tubig 24/7, maayos na kuryente, ventilation ay well designed, maayos, tagusan ho ang hangin dyan. And may mga available facilities tayo like library, classrooms for alternative learning system, may college education na rin po dyan na ongoing, livelihood and other programs, may access to visitation. Kung gusto po nilang online ang visit, may facilities po tayo for online visits, idalaw na tinatawag, may online hearing din ho. At the same time, the facilities, the equipments are modern at kung kailangan dalhin sila sa hearing sa labas ay madadala naman ho sila. In general, mas marami rin ho tayong employees dyan, response team ay available din. And overall, well-equipped and well-manned ang ating facility.
26: Kuya, ang mensahe nyo na lang po sa ating mga kababayan na nakatutok sa atin ngayon.
24: Sa ating po mga kababayan, makaasa po kayo na ang Bureau of Jail Management and Penology o BJMP ng mahirap, may posisyon o wala, lahat ho yan, ordinaryong PDL ang pagtrato natin. At makakaasa ho sila na magiging profesional, walang kinikilingan at pantay lamang ho, patas ang pagpapatupad natin ng mga pulisiya at batas ng ating lipunan. Yun lamang po, maraming salamat po.
25: Maraming salamat din po sa inyong oras, Jail Superintendent Jerex Bustinera, ang tagapagsalita ng BJMP. Thank you, sir.
26: Posibilidad ng extension ng no disconnection policies sa singil ng kuryente, ating tatalakayin kasama si Atty. Maria Corazon Hines, Legal Service Director ng Energy Regulatory Commission. Atty. Hines, magandang tanghali po.
3: Magandang tanghali naman po sa inyo lahat.
26: Atty. Kasalukuyang pong pinag-aaralan ng ERC or ng Energy Regulatory Commission ang posibilidad na palawigin pa ang no disconnection policy na nakatakdang magtapos ngayong July 31. Naku, ano po ang dahilan ng extension na ito at ano-ano yung mga pinag-aaralan pa ho ninyo bago ito aprubahan?
3: Malaki-laki pa din yung binabayaran ating mga consumers at saka tumataas pa din. Kaya ang tinitingnan namin ngayon ay para makatulong din sa ating mga consumers ay palawigin yung low disconnection policy na magtatapos itong July 2026. Ang tinitingnan lamang namin ngayon ay kung gaano kahaba o gaano kaiksi lamang yung aming pagpapalawig nito. 1 month ba o 2 months ba? Kagaya din nung
5: Current, tatlong buwan yun, May, June, July. Kaya yun yung tinitingnan namin ngayon. Kung ano yung pinakamaganda at patas, hindi lamang sa ating mga consumers, pati na rin yung ating mga distribution utilities. Kasi kung papalawigin mo naman yung load disconnection at walang magbabayad, baka makompromiso naman yung mga babayarin sa mga suppliers ng kuryente na kailangan ding bayaran ng ating mga distribution.

0: may mga reklamo na mali yung reading, bakit sumobrang taas, ito lang yung konsumo ko, biglang tumaas ng mga dati mga 600 lang, tapos biglang naging 10,000. May mga ganung kaming nakikita na mga complaints. Kaya yun yung tinitingnan namin ngayon, kung bakit nagkakaroon ng mga ganong sitwasyon. Kaya nga ang inumungkahi namin sa ating mga consumers ay mag-file ng mga complaint dito sa amin sa ERC. Para kasi makita din namin kung bakit nagkaganon yung mga bills ng ating mga consumers. Kasi kung kunwari biglang tumaas, wala namang masyadong nabago doon sa mga appliances, hindi naman gaano kataas yung diferensya ng rate ng nakaraang buwan at saka ngayong buwan, baka yung metro muna ang may diferensya. Kaya meron kaming mga ganung remedies na ibinibigay sa ating mga consumers pag sila yung nag-file sa ERC. Kagaya nun, pag estimated consumption, billing adjustment, differential billings, may mga billing errors through the fault or negligence ng ating mga distribution utilities, pag nag-file sa amin sa ERC, ay nag-i-issue kami ng safe disconnection. Ayun, kung meron namang mga unusually high bills, usually mga high bills na yan ay ang pinababayad lang for the meantime ay yung average monthly consumption for the last 12 months bago yung bill in question. So, hindi yung mismong bill. Ayun, tinitingnan din natin na huwag din abusuhin. Kasi mahirap din yung mag-issue kami ng no disconnection pag may dispute . Kasi titingnan din talaga kung meron bang basehan yung dispute o wala. Ayun, kung talagang wala nang basehan yung dispute para lang makapag-reklamo, magpa-file, yun naman yung mahirap din payagan na pati yung mga ganung disputes ay walang putulan. So, depende kung ano yung klaseng dispute na itinulog sa amin para magbigay kami ng tamang remedyo para sa ating mga consumers. At sa pagdetermina kung ano-ano yung mga tinatawag na reliefs para sa mga consumers, ay tinitingnan natin yung circumstances ng dispute at saka nasa batas ba. At makikita talaga na ito talaga yung dapat na relief na kailangang ibigay sa ating mga consumers.
1: Attorney, inaprubahan din ho ng ERC ang hiling ng ilang electric cooperatives at distribution utilities na unti-unting ipataw ang pagtaas ng singil sa kuryente. Paano ito makakatulong sa mga consumers?
0: Yung kasing mga generation, di ba yung ang pinakamataas na component ng ating binabayaran buwan-buwan ay yung generation charge. It actually accounts for between 50% to 70% out of your total bill. Ngayon, may mga sobrang taas na mga generation charges. Ngayon, ang mga distribution utilities, nag-susumiti sila ng request sa amin na i-stagger muna yung pagpapataw at pag-re-recover ng generation cost na yon. Kaya ang ginagawa nila, pinagbibigyan naman namin ay assuming na merong nung generation cost yung ipapataw at sisingilin itong buwan na to. Kaya kung sa sumat total niyan ay mas mababa yung sisingilin muna sa ating mga consumers dahil mas mababa yung generation charge. Kaya lang ang mangyayari diyan ay kung kunwari ilang generation charges ng ilang buwan yung ganun ang magiging sistema, magpapangabutin ng magpapatong yan. Pero at least hindi siya isa-isa. Meron yung time na talagang kukunti na lang hanggang sa tuluyang bayad na yung generation charge.
2: Taas sa interest.

0: na ito lahat sa ano, sa lahat ng electricity consumers, hindi na lang na, yung sa mga residential. Kaya tinitingnan din namin ano ba yung dapat na polisiya ngayon. Inamendahan namin yung Magna Carta for residential electricity consumers para na ito lahat sa ano, sa lahat ng electricity consumers, hindi na lang na, yung sa mga residential. Kaya tinitingnan din namin ano na ba yung dapat na polisiya ngayon, ano na ba ang bagong mga batas at saka ano yung teknolohiya na meron na tayo para naman magamit ito para sa kapanan ng ating mga consumers. Kaya yun lagi ang tinitingnan namin dito sa commission. Ano yung mga pwedeng i-issue na mga bagong pulisiya para sa makanatin ng ating mga consumers.
1: Attorney, may mga nagbababala din na posibleng tumaas pa ang inflation dahil sa domino effect na mas mataas sa presyo ng enerhiya habang nagpapatuloy ho ang oil crisis. Sa inyong pananaw, paano nakikita na magiging epekto nito sa electricity rates sa ating bansa?
0: Kasi talagang dahil yung ating mga fuel, yung panggatong ng ating mga generation companies ay imported, ano, lalo na yung mga coal power plants o kaya yung mga oil-based na power plants, ay hindi talaga maiwasan na magkakaroon ng epekto yung pagtaas ng presyo ng fuel doon sa generation charge. Isama mo na din pag nagkaroon ng peso devaluation, yung nag-depreciate yung piso natin kasi ang pangbabayad naman natin is dollars, kaya magkakaroon din ng epekto ito. Kaya talagang hindi na siya mayos. Kaya lang, ang tinitingnan natin ngayon ay yung dami pa ng ating mga renewable energy resources. Kasi yun, wala ka ng problema sa panggatong mo eh. Nandun na yung, it's the solar, the wind, the biomass. Nandito na, unlimited yung supply. Kaya ito ay ipinapanukala o kaya ito yung sinusulong talaga ng komisyon para dumami yung penetration ng mga RE para mabawasan din yung percentage share ng mga generating plants natin na gumagamit pa rin ng imported fuels.
2: Alright. Attorney, pakipaliwanag natin po, ano po ang posibleng epekto ng panukalang alisin ang excise tax at VAT sa langis, kuryente, tubig pagdating po sa presyo ng kuryente at sa industriya ng enerhiya?
0: Sa una, no, talagang bababa yung babayarin sa kuryente kung tatanggalin yung excise, lalo na sa electricity. Pero sa amin, ibinapatunan lang namin sa Department of Finance para at least makita nila sila nang magsasabi kung ano ba yung pinakamagandang pulisiya. Kailangan bang tanggalin yung excise tax o yung value-added tax o kailangan kung kailangan ma-maintain pa yung ano. Pero kami sa commission, basta mas makabubuti para sa mga consumers ay doon kami. Doon yung aming pagiging posisyon doon. Pero syempre, nasa gobyerno din kami, titingnan din namin. Kailangan balansin talaga. Ano ba yung talagang pangangailangan ng ating mga consumers at ano din yung pangangailangan ng ating gobyerno? Kasi yung kung wala ring kulang din sa budget ay makakapekto din sa serbisyo ng ating gobyerno.
1: Attorney, ito yung inaasahan naming tanong ni Joshua at ang karamihan sa ating mga kababayan. Ano ang aasahan natin ho mula sa ating ERC sa mga susunod na buwan upang maprotektahan ang kanilang kapakanan habang pinanatili ring matatag ang ating power industry?
0: Kagaya nga yan, nabanggit ko na kanina, nagkaroon tayo ng amendments doon sa Magna Carta for Residential Electricity Consumers. Marami kami mga bagong pulisiya na nakalagay doon. Makikita na lamang natin doon. Nandun na rin yung remedies ng ating mga consumers doon sa kanilang mga disputes o kaya sa mga concerns. At doon naman sa mga rates, tinitingnan talaga namin na tama ba yung ipinapasang mga rates ng ating mga distribution utilities sa ating mga consumers. Kino-confirm namin yon kung tama or meron bang overcharging o kaya kailangan ba ng recoveries. Pag nagkaroon ng mga ganung resulta, yun yung mga pinapatupad namin, lalo na kung nagkaroon ng over recoveries, yun ay palagi naman naming pinaprefund yung sa mga distribution utilities. At tinitingnan din namin, kagaya nga nitong napag-usapan natin nung una, tinitingnan din namin, baka pwede pa namin palawigin yung notice, stay of disconnection policy na magtatapos itong July. Tingnan lang natin kung isang buwan o ilang buwan yung magiging decision ng commission.
1: Ako, asahan ho namin ho yan, Attorney. At maraming salamat ho sa inyong oras, Attorney Maria Corazon Jimenez, Legal Service Director ho ng ating Energy Regulatory Commission.
2: Salamat, Attorney.
0: Okay, maraming salamat po at magandang hapon po sa inyo.
2: Samantala, sa ibang balita, pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang inaugurasyon ng Phase 1 ng pinakamalaking solar at battery storage facility sa buong mundo na matatagpuan sa Gapan, Nueva Ecija. Ito'y bilang patunay sa matibay na commitment ng pamahalaan na palakasin ang renewable energy at makapagbigay ng maaasahan at malinis na supply ng kuryente sa bansa. May report si Clazel Pardilla.
3: Sa mataas na bahagi ng Barangay Puting Tubig, Gapan, Nueva Ecija, nakalatag ang libo-libong solar panel. Kinukuha ang enerhiya mula sa sikat ng araw at ginagawang kuryente. Ito ang Emterra Solar Project, ang pinakamalaking solar at battery storage facility sa buong mundo. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang inaugurasyon ng Phase 1 ng proyekto. Nagbibigay na ito ng 750 megawatts ng renewable energy sa Luzon grid at nagpapailaw sa higit kumulang 700,000 kabahayan. Sa oras na makumpleto na ang Emterra Solar Project, inaasahang makapagahatid ito ng malinis na supply ng kuryente sa 2,400,000 pamilya pagdating ng 2027.
4: This facility will be capable of delivering up to 3,500 megawatts peak of solar power to the grid. It is supported by 4,500 megawatt hours of battery storage capacity. These capabilities will help strengthen the stability of our power system while expanding the role of clean energy in our power generation mix.
3: Ayon kay Pangulong Marcos, mula July 2022 hanggang May 2026, naaprubahan na ng administrasyon ang higit 600 renewable energy contracts na inaasahang makagagawa ng 45 gigawatts ng kuryente. Bahagi ito sa layunin ng gobyerno na bawasan ang pagdepende sa inaangkat na coal o panggatong na ginagamit sa paglikha ng kuryente. Sa ganitong paraan, mababawasan din ang epekto ng global shock tulad ng krisis sa Middle East na lubhang nakaapekto sa supply at presyo ng kuryente sa Pilipinas.
5: Ito kahit walang ulan, this will go on. And at kagandahan nito, may battery siya. Mas stable siya. At ang sunod yan, dahil dito sa system nila and sa laki ng project, eventually, ipupush niyang bumaba yung presyo din ng electricity.
3: Bukod sa paglipat sa malinis na kuryente, makababawas din ito sa tone-toneladang polusyon habang napararami pa ang oportunidad sa mga Pilipino.
4: The project is projected to generate nearly 23 billion pesos in financial benefits. And as operations expand, we look forward to even greater opportunities for our people, more jobs, stronger local government revenues, and sustained programs that promote community development.
3: Clazel Pardilla, para sa bayan.
2: Pagpapaigting ng relasyon ng China at mga bansang kasapi ng ASEAN, yan ang isa sa mga layunin ng isinasagawang China Walk Discover Shandong Media Tour sa China. Kabilang nga sa mga delegado mula sa Pilipinas ng Integrated State Media o ISM, mula sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, PTV at IBC 13. Sa pamamagitan ng ISM ng Presidential Communications Office, maghahatid ito ng mga impormasyon para mapalakas pa ang pagtutulungan sa cultural exchange, agriculture at biotechnology. Mga impormasyon at tiyak na makatutulong din para sa mga Pilipino gaya ng mga magsasaka at mga overseas Filipino worker. Alinsunod yan sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tulungan ang mga Pilipino magsasaka at mga OFW na itinuturing ng mga bagong bayani. Bukod sa Pilipinas, nakikibahagi rin sa naturang tour ang mga journalist mula sa Vietnam at Indonesia. Ang China-ASEAN Media Tour ay inorganisa ng China Media Group bilang bahagi ng 35th anniversary ng China-ASEAN Dialogue Relations at 5th anniversary ng China-ASEAN Comprehensive Strategic Partnership ngayong taon. At dito na po nagtatapos ang ating programa sa araw na ito.
1: Samahan niyo ulit kami bukas para sa mahalagang talakayan, mabilis na aksyon ng pamahalaan mula ako sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center. Ako si Undersecretary Apoy Paraiso.
2: Ako naman po si Joshua Garcia para sa Bayan. Sama-sama tayo para sa isang bagong Pilipinas ngayon.
6: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
7: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
8: May dalawang mukha ang gutom na matagal ng kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
9: Ang presidente natin, napakalinaw ng instruction sa amin noon. Huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango.
10: So, sir, yung farm niya, doon na kami bibili.
8: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
11: Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers na makinang kita for both the farmers and mas mababa rin ang gastos for the consumers.
8: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
12: Ngayon, mas makakain na talaga kami ng tatlo dito sa isang araw. Kanina.
13: May ulam na sir. May protein na tayo eh.
14: Ganito, hindi na kayo nag-aalala. Lalo na kayo. Ang dami na yung pinapakain.
8: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
15: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Dahil tuloy-tuloy, mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
8: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.

0: Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service. Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino. San mang dako ng mundo. Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas.
1: Radyo Pilipinas World Service Online.
2: Pilipinas ngayon! Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon! Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon!
3: Magandang araw po sa ating mga tagapakinig. Welcome po ulit sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Ito po ang inyong lingkod, Steph Vicente. Samahan niyo po ako sa kabuuan ng ating palatuntunan. Tulad ng dati, mapakikinggan po ang ulat ng ating mga kapatid na himpilan sa probinsya, ang ating mga segmentong balitang negosyo at kalakalan at balitang sports, maging ang ilan sa mga pangunahing balita mula naman dito sa ating bansa. Yan po sa kabuuan ng ating palatuntunan, ang Pilipinas ngayon.
2: Mga kaganapan sa Kamaynilaan at mga kalapit na lalawigan dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
3: Sa ating mahalagang balita, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. nakatakdang mag-courtesy call ngayong araw kay Singaporean Prime Minister Lawrence Wong bilang bahagi ng 3-day working visit ito mula kahapon hanggang bukas. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni Alvin Baltazar.
4: Ngayong araw, magaganap ang courtesy call ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kay Singapore Prime Minister Lawrence Wong bilang bahagi ng 3 araw na working visit nito sa nasabing bansa. Sa pagkikita ng dalawang leader ay inaasahang mapag-uusapan ang kooperasyon sa larangan ng trade and investment, environment and health at regional and global development. Bukod sa kanilang pagkikita ng punong ministro ng Singapore ay dalawang mahalagang pagpupulong din ang kasama sa schedule ng Pangulo para sa araw na ito. Ito ay ang dalawang magkasunod na business meetings kung saan ay inaasahang makakaharap ng Pangulong mga business leaders sa Singapore. Ang nakatakdang pagpupulong ay magaganap sa gitna ng pagsisikap ng Chief Executive na makahikayat ito ng mga mamumuhunan sa bansa lalo at tumaas ang estado ng Pilipinas bilang upper middle income country na inaasahang magdudulot ng kumpiyansa sa mga investors sa Pilipinas. Mula sa Palasyo ng Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon.
3: M-Terra Solar Phase 1 magsisilbi namang pinakamalaking integrated solar at battery storage facility sa buong mundo. Ang kabungulat ihahatid naman sa atin ni Raquel Bayan.
5: Itinuturing na pinakamalaking integrated solar and battery storage facility sa buong mundo ang Phase 1 ng Meralco Terra o M-Terra Solar Project na pinasinayan sa Gapan, Nueva Ecija. Ay itinuturing na pinakamalaking integrated solar and battery storage facility sa buong mundo ang Phase 1 ng Meralco Terra o M-Terra Solar Project na pinasinayan sa Gapan, Nueva Ecija. Ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., malaking tulong ang proyektong ito sa effort ng administrasyon na palawigin ang renewable energy at upang patatagin ang power supply ng Pilipinas. Kung matatandaan, noong 2024 nang unang i-groundbreak ang proyektong ito, ang Phase 1 ng proyekto nasa 91% ng kumpleto at inaasahang ganap na magiging operational sa August 2026. Ang Phase 2 naman, sisimula na rin ngayong taon at target makumpleto sa 2027. Sa oras na maging fully operational ang proyektong ito, inaasahang magbibigay kuryente sa 2.4 million Filipino households at makakabawas ng carbon emission ng hanggang 4.3 million metric tons kada taon. Ayon kay Pangulo Marcos, ang proyektong ito sumasalamin sa commitment ng pamahalaan na gawing konkreto ang energy plans ng pamahalaan habang pinalalawak ng bansa ang power resource nito upang mapababa na rin ang pagiging vulnerable ng bansa sa epekto ng nagbabagong supply at presyo ng pandaigdigang krudo.
6: Part of a broader effort to transform our energy sector into one that is more resilient, more competitive, and better equipped to meet the demands of a growing economy. Now ay magsilbing paalala ang proyektong ito na ang pag-unlad ay bunga ng pagtutulungan, pagkakaisa, at pagsisikap para sa kapakanan ng mas nakakarami. Sama-sama nating itatag ang isang bagong Pilipinas na may sapat na enerhiya upang mapalago ang ating ekonomiya, matupad ang pangarap ng ating mga mamamayan at makapagbigay ng mas maliwanag na kinabukasan sa susunod na henerasyon.
5: Mula sa Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Rakal Bay ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Basada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
3: Sa punto ito, bago natin na ipagpatuloy ang bugso ng ating mga balita para sa araw na ito ay ating pag-uusapan ang bagong yugto sa pamumuno ng Department of Health kasunod ng pagkatalaga kay Secretary Bricks Buhalte. Kasama natin ngayon sa linya ng ating komunikasyon si House Deputy Speaker at Iloilo 1st District Representative na dati rin po na DOH Secretary, walang iba kundi si Congresswoman Janet Garin. Congresswoman Garin, welcome po sa programang Ang Pilipinas Ngayon. Si Steph Vicente po ito ng Radyo Pilipinas World Service.
7: Good morning at maraming salamat sa pag-imbita sa akin sa iyong programa.
3: Maraming salamat din po, Congresswoman Garin, for joining us dito po sa programa. Unang-una po sa lahat, bilang dati po, no, kayo po ay naging kalihim din naman po ng Department of Health at ngayon ay House Deputy Speaker. Ano po ang masasabi niyo sa kakayahan at leadership, yung possible leadership style po ni Secretary Buhalte na makatutulong upang maibalik po yung tiwala ng publiko sa kagawaran ng kalusugan?
7: Unang-una nakatrabaho ko si Dr. Bricks Buhalte at ramdam na ramdam ko nung panahong ipinaglalaban namin yung Philippine Orthopedic Center na huwag i-privatize, ramdam na ramdam namin ang serbisyo niya at dedikasyon niya sa ating mga pasyente. Wini-welcome natin yung pagpasok ni Dr. Bricks Buhalte dahil kaakibat ng kanyang liderato ay ang kanyang listening ear at big heart. Ibig sabihin, mawawala na, alam mo minsan ang problema sa isang ahensya pag maraming bangayan, maraming faction-faction, ang biktima dito ay ang taong bayan. And we expect Dr. Bricks Buhalte to be the uniting factor para lahat ay magtrabaho. Maibsan yung mga biyahe abroad kasi meron naman tayong maraming teknolohiya. Pwedeng ang gawin ang biyahe locally, no, para mapuntahan yung mga lugar, agarang serbisyo, agarang pagtugon, at kung ano-ano pa ang mga kailangan dahil kailangan ni Juan at ni Maria de la Cruz ang agarang ang pagtugon sa problema sa kalusugan.
3: May Congresswoman Garin, nabanggit niyo sa isang pahayag, yung naging karanasan niyo po, tulad niya po ng nabanggit niyo kanina na yung advocacy niyo po dalawa ay kumbaga nagkaka-align po, no, ni Secretary Buhalte. Maaari niyo pa po bang ibahagi, no, para lang po sa mga nais makilala po, no, ang ating bagong kalihim ng kalusugan, yung konkretong halimbawa po ng kanyang pagiging professional at committed po sa public service?
7: Alam mo yung allocation ng government hospitals dati, kanya-kanyang kung sino yung malakit, kung sino yung medyo, alam mo yun, marunong gumalaw, no? Kaibigan ni ganito, kakilala ni ganyan. So minsan, nagiging problema yon ng departamento. Kasama ko si Dr. Bricks Buhalte, gayon ay ating acting secretary Bricks Buhalte, kasama ko siya nung ginawa namin yung metrics together with USAID para yung allocation sa ating mga pampublikong hospital ay performance-based. Kaya nagkaroon doon ng limang parameters. Unang-una doon dapat yung occupancy rate. Kasi ibig sabihin, kapag pampublikong hospital ka pero walang may gustong magpa-admit sa'yo, may problema ka. No, stocks ng mga gamot, no, at yung mga equipment na hindi na umaandar. Kasi minsan ang problema, may mga gamit nga tayo, pero napakatagal namang ipaayos. So, kawawa ang taong bayan. Yung mga gamot dapat nire-replenish palagi. Nauunahan mo kung ano yung pangangailangan. Hindi hihintayin mong mawalan na tapos dun ka pabibili. And yung cleanliness ng mga hospitals plus the filling up of manpower. Itong mga bagay na ito, itong limang parameters na ito, lingid sa kaalaman ng marami, naging kaakibat ko, one of the strong pillars ng giwanawa namin ito ay si Dr. Briggs Puhalte when he was the medical center chief of the Philippine Orthopedic Center. So sa ngayon, maipaghahalo niya yung kanyang karanasan sa ospital, sa kanyang practice, at sa tagal niya sa serbisyong pampubliko at sa Department of Health. Kakibat na dyan, no, yung kanyang experience on the grounds. Dahil yung kanyang asawa ay nanungkulan din sa gobyerno. Kakibat na dyan, ihalo-halo mo yan. He will be able to bring down the services, yung kalusugan, maibababa niya sa laylayan. At yan ang kailangan natin.
3: Isa sa mga naging pahayag po ninyo, Congressman Garin, ay yung nasa crucial time na po, no, ng ating kagawaran ng kalusugan. Sa inyo pong pananaw bilang kayo po ay dating DOH secretary, ano na po ang pinakamabigat na issue o hamon na kasalukuyan pong kinakaharap ng ahensya?
7: Well, unang-una sa climate change, ang dami mga sakit na pwedeng mangyari. At napakahirap kasi sa Department of Health, lingid sa kaalaman ng marami, hindi kasi pwede yung ura-ura na desisyon. Kunyari sabihin natin TB drugs. Yung iyong pag-preposition, yung iyong pag-order, no, sa global market at sa ating global manufacturers, ginagawa mo yung 3 years, 5 years, at 10 years projection. Tila nawala yan noong karang administrasyon. Parang nawala yung preemptive response to health. Kagpareho ng bakuna, malimit naririnig natin, ay wala tayong flu vaccine. Ay walang bakuna, magka-catch up na lang. Iba yun eh, kasi dapat andyan yun dahil programmed na yun. Kaya lang, dapat kasi noon, ang pag-submit mo ay regular. Yung binibigay mong plano ay plano para sa 3, 5, hanggang 10 taon. Medyo mabigat-bigat ito, pero masisimulan ito ulit, may ibabalik ulit natin ito para yung mga darating na administrasyon, darating na taon, ay andun na yung serbisyong kalusugan. One of the biggest challenges na nakikita ko, kasi ito paulit-ulit namin ipinarating kay Secretary Herbosa, ngunit yung mga promises ni Undersecretary Albert Domingo at ni Secretary Herbosa ay nanatiling salita, no, at hindi nagawa. Ano po ba ito? Pag-usapan natin yung PhilHealth. Napakarami na ng benepisyo ng PhilHealth, and we congratulate President Edwin Mercado for all the changes and the innovations that he has made. Unfortunately, ang isang harang nito, when we talk about public health or universal health care, kapag nagdadagdag ng benepisyo ang PhilHealth, sumasabay naman, hindi lahat, pero karamihan ng ating healthcare providers ay tinataasan ang presyo. Ibig sabihin, kunyari, ito IV fluid or dextrose sa layman. Kapag 50 pesos siya sa government hospital, binili mo ng 50 pesos, expected yan pag private yung iyong kwarto ay nasa mga 60 to 70. Pero marami, may ibang mga ospital, kapag PhilHealth ang nagbabayad, gagawin nila yan 100, double, or 90 pesos. So, yung benepisyo na napupunta sa tao ay nadidilute kasi pinapasok ng maling practice ng pagnenegosyo. Ganito rin ang nangyayari sa ating medical assistance for the indigent or the financially incapacitated patients. Pag merong binibigay ang DOH na MAIFIP or Medical Assistance Program, yung bill na sana, or yung PF na lang, sabi natin yung professional fee na 25,000, ay gagawin nilang 50,000. Meron kasi yung taripa na pwedeng sundin. At yung mga gamot naman, dapat regulated yung presyo, lalo't lalo na kung charge sa medical assistance program. Kasi lahat ng pagod, hirap ng gobyerno ay napupunta sa wala dahil hindi nararamdaman ng taong bayan. Para yung kapareho ng mga yung sabwatan sa bigas, sabwatan sa fuel, yung mga, I forgot the exact term, pero yung pagsasabwatan ay nagiging hadlang para yung serbisyo maramdaman ng taong bayan. So that's, I believe, the greatest challenge that we believe Secretary Briggs Puhalte can start with. Hindi man mapeperpekto, pero at least masimulan. Dapat kung magkano ang presyo ng gamot, laboratorio at lahat, kung papasok ang PhilHealth para maibsan ang out-of-pocket expenditures, kung papasok ang medical assistance program, hindi nila tataasan ang presyo because it defeats the purpose of the program.
3: Ang ngayon naman po, Congresswoman Garin, ay paano niyo naman po nakikita ang magiging papel ng Kongreso sa pagsuporta ng mga polisiya ng DOH, lalo na po at meron na pong bagong pamunuan, particular sa pagpapalakas po ng primary healthcare system?
7: Well, ang talagang kailangang amendahan yung universal healthcare law. Maganda sa pandinig natin yung universal healthcare law. Pero nung final version na naipasa, nagkaroon ito ng dalawang killer provision. Ang unang-una dyan, talagang maraming bagay-bagay at aspeto na PhilHealth ang nag-a-approve. Hindi pwede yun kasi ang PhilHealth is an insurance company, though it's government. Dapat niyan, ang talagang on top sa ating serbisyong pangkalusugan ay ang Department of Health. Okay. Yung another thing dyan, yung ating may pinasok kasi dyan na parang I think kasi nga parang gusto lang nilang ipalabas na hindi natapos ang clinical trial ng Dengvaxia na haluan ng politika, isininingit doon sa universal healthcare law na i-require yung phase 4 requirement sa lahat ng mga bakuna, gamot at medical devices na i-approve ng FDA. What does this mean? Kasi ang phase 4 is post-marketing surveillance. Ibig sabihin, gagamitin muna ng buong mundo ang lahat ng bagong gamot, bakuna at devices, medical devices ng mga 5 to 10 years before we allow it in the Philippines. So kaya tinatawag namin yan na killer provision. Kasi sa siyensya ngayon, ang dami ng mga bagong gamot, mga bagong innovations, especially with AI. Mm-mm. So kung hindi na-amenda yung portion na yan sa panukalang batas ng universal healthcare law, parang wala rin. Kasi anong gagawin mo sa batas kung pinagbabawal niya ang pagbili ng makabagong gamot, devices, bakuna at iba pang teknolohiya sa kalusugan.
3: Sa isang pahayag ay inyo rin pong nabanggit yung kahalagahan ng coordination ng DOH, mga lokal na pamahalaan at iba pang stakeholders. Ano po ang mga konkretong mekanismo po no sa inyong pananaw na maaaring gamitin o gawin upang mapabuti pa po lalo no itong ugnayang ito, most especially nga po na meron na tayong bagong DOH secretary?
7: Meron kasi dating convergence, no, kung saan magkakibat talaga yung DILG, DSWD, DepEd at DOH. Maganda talagang maibalik, no, yung ugnayan na yan dahil magiging mas mabilis ang serbisyo. Tsaka hindi pwedeng maging successful ang isang programa kung walang collaboration. Kaya lang, example, nung itong nakaraan, nagkaroon ng scare. Kasi nga allegedly may namatay dahil sa deworming tablet. No? Ako naman nagulat doon kasi baka lang may mga miscommunication kaya magandang matingnan ito. Pero hindi narinig ang boses ng Department of Health. Hindi narinig ang boses ng mga eksperto. Kaya dapat nagsasama-sama dahil kaakibat ng kalusugan, it should happen in the school, in workplaces, kung saan andun yung ating mga kababayan. So moving forward, I believe with the new leadership of the Department of Health, Secretary Briggs Puhalte can magnetize the people inside the department at the same time work together with the other cabinet secretaries. Kasi tulungan dapat yan eh, whole of nation approach.
3: Siguro ito na lamang po, Congresswoman Garin, bago ko po kayo pakawalan kasi I know that you have another engagement after this. Bilang isa pong mambabatas na ngayon po ay kayo po ay House Deputy Speaker, ano-ano po pong mga reforma o batas ang inyong nakikitang dapat pa pong maisulong upang mapabuti ang kabuuang healthcare system ng bansa sa ilalim ng bagong DOH leadership? Go ahead po, Congresswoman Garin.
7: Well, kung batas ang ating pag-uusapan, andun talaga yung amendment ng Universal Healthcare Law. Andun naman yung pag-delineate, no? Kasi maraming duplication eh. Yung ibang ginagawa ng PhilHealth na pinoponduhan ng mga gamot ay pinoponduhan din ng DOH. Yan ay dapat nating sugpuin, no? Yan ay dapat nating ihinto dahil kaakibat ng mga ganong paraan ay hindi mo mamamaximize, no, ang pondo ng gobyerno. So, napaka-importante na matugunan yan.
3: Mm-mm. And with that po, maraming salamat po, Congresswoman Garin, for joining us dito sa programang Ang Pilipinas Ngayon. Sa ulitin po, God bless po at mabuhay po kayo.
7: Mabuhay rin po kayo, God bless, at maraming salamat sa pagdala ng balita, hindi lamang po sa amin, kundi sa aming mga constituents. Napakahalaga po ng inyong rolyo. Salamat.
3: Maraming salamat din po. At ating nakasama dito sa edisyong ito ng Ang Pilipinas Ngayon, si Representative Janet Garin, ang kinatawan po ng 1st District ng Lalawigan ng Iloilo, na siya rin po nga House Deputy Speaker. Samantala, nandiyan na ba ang ating isa pang guest? Ayun, didiretso na tayo sa isa pa nating topic, dahil mamaya ay magkakaroon na po ng Senate impeachment trial. Pang-anim na araw na po ito, kaya ngayon ay minarapat po natin na imbitahan muli dito sa Ang Pilipinas Ngayon ang Bantay Senado. Kasama na po natin sa linya ng komunikasyon ang co-convener nito, walang iba kundi si Sir Carlo Flores. Sir Carlo, welcome back po dito sa programang Ang Pilipinas Ngayon. Si Steph Vicente po ulit ito ng Radyo Pilipinas World Service.
8: Magandang hapon, Steph, at sa yung mga tagapakinig. We're happy to be back here.
3: Maraming salamat po. Alam po namin na ngayon may event po kayo today in relation to the impeachment trial.
8: Yes, no, bahagi nga ng ilang ng programa ng Bantay Senado yung tinatawag na tambayanan o yung tawag community watch party. Ginaganap ito kasalukuyan sa Immaculate Heart of Mary Parish sa May Quezon City, o yung tinatawag na Claret Church, kung saan kasama natin ngayon ang mga iba-ibang mga religious groups, mga leaders ng parokya at mga members ng mga katabing barangay.
3: Ito na po, no, ang una namin na katanungan sa inyo, Sir Carlo, bilang isang citizen watchdog po, no, itong Bantay Senado, paano po ngayon sinusuri ang nagiging takbo, no, particular po, no, nasa pang-anim na araw, pero mamaya pa po iyon, no, siguro hanggang sa mga kaganapan kahapon, paano niyo po sinusuri ang kasalukuyang takbo ng Senate impeachment trial?
8: Una, masaya tayo na kahit papaano nababawasan yung agam-agam natin nung simula, na matutuloy ba ito o may mga taktika ba na gagawin para mapigilan na naman ang trial, no? Last week, nung nagsimula tayo, last Monday, ay yun yung pangamba natin. Ngayon masaya tayo na naumuusad na talaga siya, at bagamat, no, may mga pagkakataon pa rin na sana may mga bagay na sana hindi binabanggit ang ating mga senator judges, no? Upang sana ay mapabilis din ang ating yung pace ng trial. Lalala ko yesterday, no, bago magtapos ang trial, para nagkaroon yata ng estimate ang ating Senate President na parang aabuti ng 17 months ang impeachment trial at this pace, no, yun yung after mag i-withdraw ng prosecution ng pagtatawag ng dalawang testigo kahapon, dahil nga in the interest of time. So isang aspeto, masaya tayo na natutuloy siya, pero pangalawa, sana bumilis-bilis din ang pace, dahil talagang nag-aabang talaga ang taong bayan ng resulta nitong impeachment trial.
3: At speaking of mga kaganapan kahapon, no, na inyo po nga na subaybayan, kasi ito po talaga, no, ang binabantayan ng Bantay Senado. Ano po ang mga masasabi po, no, ng inyong grupo sa mga naging testimonya po, no, ng mga witnesses from the NBI, particular po, no, sa paggamit nila, kasi sinusuri po nila, no, sinuri nila yung capability ni Vice President Sara Duterte upang isakatuparan itong mga threats, no, against President Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos, and yung dating House Speaker Martin Romualdez, no. Paano niyo po nakikita, no, itong mga testimonies po na ito, kasi ito ang tinutukan mula last week until yesterday, kasi ngayon ay mukhang babalik sa tinatawag na BIR box.
8: Ako, magandang pag-usapan nga natin namaya yung BIR box. Pero sa tanong mo kanina, dalawang antas ang nakikita natin dito, no, sa pagtingin dyan sa usapin ng yung threat. Una, ang tinitingnan kasi sinisiyasat din natin sa impeachment trial ang fitness to lead. No? Kumbaga parang nagiging usapin siya na minimize yung epekto nung kung credible ba talaga yung threat. Ang tingin naman natin ay mukha namang may credibility. No? Sinabi din ng witness kanina, kahapon ng NBI na based sa, pag, sa kanyang personal na opinion at kanyang pag-aaral ay talagang may kakayanan ang vice-presidente na i-actualize yung threat. No, naging debate pa nga kung ano yung warning at threat, di ba? Pero ang magandang tanong din dito, ipapasok tayo sa ikalawang antas na gusto namin ibanggitin dito ay bagay ito ng fitness. Dapat ba ginagawa yan o binibigkas yan ng isang public official, no less than the second highest official in the land. Diba? Is it something that speaks about the fitness of a person to lead? Kung talagang pagbabantaan mo ang isang tao, regardless siguro pa, wala pa ako dun sa usapin ng kung kaya mong gawin o hindi. Kung dapat pag ginagawa mo yan, bilang isang leader.
3: Ito naman po, no, in relation to that, Sir Carlo, sa pananaw po ng Bantay Senado, ay sapat na po ba yung mga evidence na nailatag from the prosecution side upang mapatibay ito nga pong kaso ng grave threats laban sa isang mataas na opisyal?
8: Yung sa Bantay Senado, talagang very particular din kami dyan sa aspeto ng at this point in the trial na magbigay ng ganyang mga klaseng opinion. Dahil dadating pa tayo sa punto na ipapakita naman ng depensa ang kanilang pagtingin dun sa mga hinapag ng prosecution. So siguro maaring antabayanin pa natin ang pagpapatuloy nito bago tayo magbigay ng talagang mas malinaw na basehan. Para kasi kaalinsabay din ang aming posisyon na talagang pakinggan muna natin ang lahat ng mga aspeto at sagarin natin yung dapat nating malaman bago tayo magbigay ng ganung posisyon at this point in time.
3: At kanina nabanggit na po natin, no, itong kasi nagbawas, no, kumbaga yung pag yung masasabi na hindi na ilalatag, no, yung mga hostile, yung mga tinatawag na hostile witnesses upang dahil ito ay redundant na, kumbaga, no, sabi na rin ni Attorney Kapunan, and then dahil dito ay inaasahang mapapabilis pa yung takbo ng Senate impeachment trial. Ano po yung mas kumbaga expounded na pananaw niyo po regarding dito ay makakatulong po ba talaga ito sa magiging takbo ng kaso o mapapabawas pa po ito, no? Kumbaga mababawasan yung lakas ng kaso due to yung hindi na nga po paglalatag ng mga hostile witnesses na ito.
8: Sa pagpapaliwanag ni Attorney Kapunan kahapon, nagkabiruan pa nga sila ni Senator Lacson kagabi, na para sa prosecution, sapat na yung, kasi parang meron silang gustong ipa-confirm, no? O sabihin sa witness stand si Attorney Zulaika Lopez, na palagay naman ng prosecution na talagang napatunayan na nila batay sa kanilang pananaw, no? Kung, kaya yun nga sinasabi natin kanina, in the interest of time, and para makamove on na talagang bansang Pilipinas sa trial na ito at sa incidenteng ito, ay wini-welcome natin yung ganun. So kung confident ang prosecution, na alam naman natin na seasoned lawyers, napaka-willing, excited na sila dun sa pumunta dun sa next part, kung saan meron na silang willing pang, or handa-handa silang ipakitang mga ebidensya. Gaya nga nung pinag-uusapan natin kanina na BIR box.
3: And speaking of BIR box, sa palagay po, no, ng Bantay Senado, ano po kaya yung maaaring maging implikasyon kung papayagan ng impeachment court ang subpoena sa bank at tax records ni Vice President Sara Duterte? Mas makatutulong po ba ito sa transparency? Kasi ito talaga ang isa sa mga gustong makita, malaman ng taong bayan. O maaari po itong magdulot ng ibang issue?
8: Yun nga, no, sa Bantay Senado, matagal na naming sinasabi na anything that supports transparency na hindi tinatago sa teknikalidad ng batas ay something that we welcome. Dahil syempre kung ang punto naman ay pag nilabas ang yung impormasyon na yan ay wala kang ay ikaw ay ma-exonerate, eh di mas maganda na ilabas mo na. No? May provisions naman, no? Maaaring i-waive ni VP Sara ang paglabas ng kanyang tax records at kanyang asawa. Kung makakatulong yun para magbigay linaw sa kanyang posisyon at wala talaga siyang tinatago, eh maganda na matuloy siya. So, pero ang tanong ay, ano ang posisyon namin dun sa usapin ng BIR box? Eh, magandang malaman natin kung ano yan. Dahil yan talaga yung tunay na paring magdudugtong ng ilang mga akusasyon ng prosecution na nakailagay dun sa articles of impeachment. Kumbaga sa usapin ng mag-jowa, ito yung magkakaroon ng talagang closure. Kasi wala nang what if. Diba? At ang appreciate naman natin na ginagawa ng Senado as an impeachment court ay nagdodoble ingat sila na hindi mauwi sa isang technicalidad. Diba? Para nagiging usapan ngayon na ang ABA, ang impeachment court na ngayon ang magsasabi na buksan ito. Mm-hmm. At yata, yun yata ang pag-uusapan ngayong hapon at abayan ng abangan ng ating taong bayan. So yes, just to summarize, anything that supports transparency at magbibigay linaw sa posisyon ng either prosecution o ng defense ay gusto nating malaman. Dahil hinahanap naman talaga ng taong bayan dito ay katotohanan. So anything that brings us closer to that is something that Pantay Senado supports.
3: Ngayon po, no, ngayong araw na ito ay minamarkahan natin yung ika-anim na araw ng Senate impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. So paano po tinatasa ng Bantay Senado ang balanse ng presentasyon ng ebidensya sa pagitan ng prosecution at ng defense sa puntong ito ng paglilitis?
8: Oo, napapansin lang natin na gusto lang din namin bigyan ng puri ang pagpe-preside ni presiding officer Chief Escudero. Dahil talaga binibigyan niya ng konting leeway yung magkabilang panig, no? At parang gumagawa siya ng efforts para pabilisin yung proseso ng paglilitis. Sa tingin namin ngayon ay parang tila marami pang mga tanong na lumalabas para sa taong bayan kasi humahaba yung debate, no? Halimbawa, dati pinag-uusapan lang ay pagpapabanta. Ngayon may bagong usapan na hindi ginawa niya yun, binanggit ng Vice President na yun ang threat na yun or yung kataga na yun dahil isa siyang bilang isang nanay at bilang isang asawa. Parang di ba parang lumalabnaw yung usapin na lumalayo na dun sa issue ng fitness, ng moral fitness at syempre yung talagang pagbabanta ng isang Vice President sa nakaupong Pangulo.
3: Mm-mm.
8: So sa paglalabas ng ebidensya, parang medyo nakikita natin ngayon na parang medyo ito yung sa personal ko lang na pananaw ay maaaring mukhang lumalamang ngayon, no, sa prosecution dahil mas nakikita natin na ang basehan lagi ng depensa ngayon ay mga technicalidad at hindi yung ibig niyang sabihin or hindi nila dininay na hindi niya sinabi, no? So parang ang basa ko ay paatras ng paatras na palapit ng palapit sa dingding ang depensa, nagbabago-bago yung parang linya na parang naiiba at nalilist na naman ng daloy ng diskusyon dito sa impeachment court, sa fourth article of impeachment.
3: At bago ko po kayo hinga ng panghuling mensahe, no? Bago ko po kayo pakawalan dito sa interview, Sir Carlo, ano po ang mga events pa po, no, ng Bantay Senado na dapat pang abangan ng taong bayan ngayong sinusubaybayan natin ngayon ang Senate impeachment trial?
8: Oo, no? So para sa mga kaibigan natin at mga kasama natin at mga kabantay natin na nasa online, meron kaming ginawang impeachment bingo. So pwede kang makisabay doon, markahan natin ang iba't ibang mga lumalabas doon sa trial para hindi masyadong, alam naman natin may mga parts na medyo dragging at boring. So may mga listahan doon sa bingo. Pag nakakomplete ka ng pattern, sabihan nyo kami, madadownload nyo yan sa Bantay Senado Facebook page. At meron kaming nire-release na mga seat works para sa mga kabantay natin na hindi makakasali sa mga tambayanan. Tapos, yun nga po, patuloy naman pong nagpa-publish ang Bantay Senado ng scorecard at iniisa-isa namin na busisiin ang mga sinasabi at ginagawa ng mga senator judges dahil malaga din sa amin at nabantayan kung paano sila kumikilos bilang senator judges sa impeachment trial na ito. Sila ba ay nakakatulong para linawin o palapitin tayo sa katotohanan o parang ibaon na naman sa technicalidad at palabuin na naman yung usapin ng impeachment. At panghuli, mahalaga na sumama tayo sa susunod ng mga tambayanan. No? Masaya kami na kasama namin ngayon ang mga taong simbahan sa tambayanan. So ang tambayanan niyo yung susunod na location at venue ng ating next community party, a community watch party ng Bantay Senado.
3: Mukhang nga pwede na rin yun na pang final message po ninyo, Sir Carlo, para sa araw na ito. Maraming salamat po, Sir Carlo, for joining us again dito sa programang Ang Pilipinas ngayon. Probably, sigurado, mauulit pa po, no? Kayo po yung magiging guest namin ulit habang sinusubaybayan natin ang magiging takbo ng Senate impeachment trial. Maraming salamat po muli. God bless po at mabuhay po kayo.
8: Maraming salamat at nabuhay kayo din.
3: Maraming salamat po. At ating nakasamang muli dito sa Ang Pilipinas Ngayon, ang co-convenor ng Bantay Senado. Walang iba kundi si Sir Carlo Flores. Tayo tutuloy na sa ating balitaan. Armed Forces of the Philippines hinamon ang Ministry of Foreign Affairs ng China kaugnay sa sinabi ng ilang nagpakilalang Chinese scholars na teritoryo ng Taiwan ang Batanes. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni J. Mark Dagala.
9: Dapat liwanagin ng Ministry of Foreign Affairs ng China ang naging pahayag ng ilang nagpakilalang Chinese scholars na nagsabing sakop ng teritoryo ng Taiwan ang Batanes sa pulong balitaan sa Campo Aguinaldo. Sinabi ni AFP spokesperson for the West Philippine Sea Rear Admiral Roy Vincent Trinidad na ang pananahimik ng Chinese Communist Party sa usapin ay makangahulugan ng pagsang-ayon nito. Kung hindi anya malilinaw ang usapin at hindi maitatama agad, kalaunay magiging katotohanan na ito na tatanggapin ng marami at hindi na mabubura pa sa isip. Ito anya ang estratehiya ng China na maghasik ng paulit-ulit na kasinungalingan hanggang sa maging katotohanan na kung walang magtatama nito ay magiging katotohanan nga.
10: They should give out a statement on that. In an autocratic state, nothing happens in isolation. The approach of utilizing a group of academics to give out a stand could be considered a track to event. It's very important that statements like this should be answered not only by the embassy here but by the Ministry of Foreign Affairs. Kung talagang wala silang kinalaman dyan. This is one attempt at desensitizing the international community. Without any pushback, it will soon become the stand of the Chinese Communist Party.
9: Ang tinig ni AFP spokesperson for the West Philippine Sea Rear Admiral Roy Vincent Trinidad. Para sa Magandang Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Basada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas Ngayon!
3: Sa kaugnay na ulat, agad-agad na pagpalag ng Pilipinas sa pang-aangkin ng Chinese scholars sa Batanes bilang bahagi ng China, mahalagang aksyon kontra misinformation strategy ng China. Yan ay ayon mismo kay Philippine Coast Guard o PCG spokesperson for the West Philippine Sea Rear Admiral J. Tariela. Ang kabuuan ihahatid sa atin ni Quincy Kahilig.
11: Binigyang diin ni Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral J. Tariela, ang kahalagahan ng agarang pagtugon ng Pilipinas sa pahayag kamakailan ng ilang Chinese scholars na pag-aangkin sa lalawigan ng Batanes bilang parte di umano ng teritoryo ng China. Sa panayam ng Radyo Pilipinas, sinabi ni Tariela na bahagi umano ng misinformation strategy ng China ang paggamit sa mga scholars nito upang magpalaganap ng kanilang naratibo sa pamamagitan ng media at kapag hindi ito agad na pabulaanan, maaari umano itong mauwi bilang opisyal na posisyon o policy statement ng China. Narito ang pahayag ni Rear Admiral Tariela.
12: Buti na lang, meron tayong mga government officials from, of course, Secretary

0: Para sa mga Pilipino saan man sa mundo, ang Pilipinas ngayon.
1: Samantala, private prosecutor Attorney Lorna Capunan sinagot ang paratang ng depensa na walang ebidensya laban kay Vice President Sara Duterte. Narito ang balita mula naman kay Melanie Valdos Reyes.
2: Binigyan diin ng batikang litigator at private prosecutor na si Attorney Lorna Capunan na marami pang ihaharap ang prosecution ng mga matitibay na ebidensya at testimonya ng mga testigo. Binasag din ito ang hirit ng kampo ng depensa na bigo ang House Prosecution na patunayan ang kaso laban sa Vice Presidente. Matapos ang 5 araw ng impeachment trial, sinabi niya na nakapagpresenta na ang prosecution ng mga competitive witnesses sa ilalim ng Article 4 o ang kaso ng grave threats. Sa katunayan niya, nakapagpasok na ang prosecution ng 19 na documentary exhibits bilang ebidensya. Narito ang pahayag ni Private Prosecutor Lorna Capunan.
3: When they say there is no evidence, wait a minute. These documents are not evidence. These two credible witnesses, competent witnesses, are not evidence. So, and there will be more coming. In this article on grave threats and inciting, which is culpable violation of the Constitution and betrayal of public trust, and the 3 other grounds for impeachment. Mas marami pa silang makikitang evidence. Sana naman, pag puro typo error, no, ang evidence ng defense.
2: Habang papasok ang Senado sa oral arguments ngayong araw, sinabi ni Capunan na muling susuriin ng prosecution ng kanilang listahan ng mga testigo bago magsumite ng panibagong abiso sa impeachment court sa susunod na Martes. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Kompleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon.
1: Sa iba pang ulat, Attorney Zulaika Lopez posible pa ring tawagin bilang testigo ng panig ng depensa. Ang kabuuan ihahatid naman sa atin ni Luisa Erispe.
4: Hindi sinasara ng defense team ni Vice President Sara Duterte ang posibilidad na magbawas din sila ng kanilang testigo na ihaharap sa impeachment court. Tugon nito ni Attorney Michael Poa matapos na hindi paharapin ang prosecution sina OVP Chief of Staff Attorney Zulaika Lopez at Captain Belinda Bello kahapon sa paglilitis. Gate ni Poa, kung makikita nilang hindi nakakailanganin pang paharapin ang iba pang witnesses dahil may sapat ng ebidensya para ilatag ang kanilang punto o argumento, ay babawasan din nila ang kanilang testigo. Narito ang pahayag ni Attorney Michael Poa.
5: Actually, maganda para sa lahat. No, hindi lang para sa amin, para sa prosecution, para sa senator judges na at least nabawasan na yung mga witness. And makakaasa naman sila, like I always say, the defense is always reasonable. So kung kaya din namin gawin yun sa panig namin, pag panahon na namin magpresenta ng ebidensya, gagawin din po talaga namin. Kasi ayaw talaga nating tumagal to. No? Kasi the initial projection was around 8 months, I think. And I think all of the parties involved, meaning the defense, the prosecution, and the senator judges are hoping hindi naman tumagal ng ganun katagal yung paglilitis.
4: Gate naman ni Poa, normal lang na proseso ang pagbabawas ng testigo. Bagamat ikinagulat nila ang naging desisyon ng prosecution kahapon. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Basada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
1: Samantala, tiwala naman si impeachment manager at spokesperson Robert Ace Barbers na mas lalo pang tumibay ang mga ebidensya at testimonya ng House Prosecution sa pagtatapos ng 5 araw ng paglilitis laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Barbers, walang naganap na pagtatanggi sa panig ng depensa hinggil sa kumalat na video kung saan maririnig ang pagbabanta ng Vice Presidente sa buhay ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., isang video na napanood ng buong sambayan ng Pilipino. Binigyang din ni Barbers na bigo ang depensa na pasubalian ang testimonya ng 2 opisyal mula sa National Bureau of Investigation o NBI na si NBI Agent Mark Kalilong at Regional Director Attorney Jeremy Lotok. Ang mga testimonya umanong ito ang nagpapatunay na seryoso at may bigat at ang binitawang

0: banta ng Vice Presidente sa halip na harapin ang mismong akusasyon, kapansin-pansin aniyang nakatutok lamang ang depensa sa mga teknikalidad.
1: Yung sustansya ng testimonya na binigay ni Attorney Jeremy Lotok sa impeachment court. That's why I can honestly say that on this fifth day no ng ating trial matibay pa rin at lalong tumibay ang ebidensya na inilatag ng ating prosecution panel.
0: Impeachment manager at spokesperson Robert Ace Barbers.
2: Kompleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon.
0: Sa iba pang mga ulat na natiling maayos at ligtas ang kalagayan ng mga overseas Filipino worker o OFW sa Lebanon sa kabila ng patuloy na tensyong militar sa pagitan ng Israel at ng naturang bansa. Sa panayam ng Radyo Pilipinas World Service, tiniyak ni Myra Aragon, co-founder ng kilalang charity organization na Tres Marias, na kontrolado at walang dapat ipangamba ang komunidad ukol sa pisikal na kaligtasan ng mga kababayan doon.
3: Ganon, parang nasanay na din lang kami na mamaya at maya, may kaguluhan, may bombahan. So like, prepared na kami po lahat sa mga ganitong mga sitwasyon. Pero andun pa rin yung pangamba at
0: ayon kay Aragon, bagamat may mga kumakalat na balita at espekulasyon sa mga lokal na mamamayang Lebanese ukol sa posibleng paglala ng sitwasyon, hindi ito naging hadlang sa araw-araw na pamumuhay ng mga Pilipino roon. Sa halip na matakot sa kaguluhan, mas inaalala umano ng karamihan sa mga OFW ang kanilang magiging kinabukasan at kabuhayan sakaling mapilitan silang umuwi sa Pilipinas. Upang maibsan naman ang bigat na nararanasan ng ating mga kababayan, patuloy ang pag-aksyon ng Tres Marias Charity Organization sa pamagitan ng mga sumusunod na inisyatiba tulad ng pamahagi ng pagkain kung saan regular na nagpapakain at naghahanda ng tulong bayan ang grupo para sa mga Pilipinong direktang naapektuhan o nawalan ng access sa mga pangunahing pangangailangan dahil sa krisis, professional skills training upang mapalakas ang kakayahan at kumpiyansa ng mga OFW sa kanilang hanap buhay kung saan nag-aalok ang organisasyon ng mga pagsasanay tulad ng barista course, pati na rin manicure at pedicure training at trabaho at oportunidad kung saan aktibo rin silang naghahanap at nagbabahagi ng mga bagong work opportunities upang masiguro na may mapagkukunan pa rin ng kita ang mga kababayan natin sa Lebanon sa gitna ng kawalan ng katiyakan sa rehiyon. Tiniyak naman ng pamunuan ng Tres Marias na bukas ang kanilang pintuan para umalalay, rumesponde at magsilbing sandigan ng bawat Pilipino sa Lebanon habang patuloy na inoorganisa ang mga programang pangkabuhayan.
2: Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
0: Samantala, patuloy namang pinalalawak ng Konsulado General ng Pilipinas sa Hong Kong ang mga serbisyong hatid para sa mga overseas Filipino workers o OFWs sa pamagitan ng kanilang programang Sabado sa Konsulado. Sa panayam ng Radyo Pilipinas World Service kay Philippine Consulate General in Hong Kong, Consul General Romulo Victor Israel Jr., ipinaliwanag nito na ang inisyatiba ng Konsulado sa nabanggit na programa ay upang mapaglingkuran ang mga OFW na karaniwang may day off sa araw ng Sabado. Ayon kay Consul General Israel, karamihan sa mga nagtatrabaho sa Hong Kong, lalo na ang mga domestic worker ay araw ng Linggo ang day off, ngunit napag-alaman nila na meron ding iba sa ating mga kababayan na ibang araw ang rest day kaya isinagawa nila itong kanilang programa. Sa ngayon, aniya, tuwing huling Sabado pa lamang ng buwan nila ito ipinapatupad kaya hinihikayat nila na magparehistro online ang mga aplikante para sa mabilis na proseso ng kanilang transaksyon. Dagdag pa ng opisyal, nakiisa na rin ang iba pang mga ahensya ng gobyerno sa o mga ahensya ng gobyerno na nasa konsulado upang makapagbigay na rin ng kanikanilang serbisyo.
4: Alam naman ho natin na Sunday po yung day off ng ating mga kababayan dito sa Hong Kong, lalo na yung nagkatrabaho sa mga domestic sector na po. Pero I realize mayroon din ho palang mga kababayan tayo na hindi Sunday ang kanilang day off, yung tinatawag nilang international. So meaning may mga employers nila na foreigners na hindi naman po Hong Kongers at binibigyan sila ng freedom to choose kung anong day yung kanilang day off. At yung iba naman yung Saturday yung day off po nila. Po, minsan lang naman po yun sa isang buwan, last Saturday of the month or fourth Saturday of the month. So at least ito po ay nagbibigay ng option sa kanila kung hindi nga sila makapunta ng Sunday or any other day. Meron silang isang araw na alam nilang bukas ang ating tanggapan.
0: The Philippine Consulate General in Hong Kong, Consul General Romulo Victor Israel Jr.
2: Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
0: Sa iba pang mga ulat, science-based at nature-based solution sa pagbaha, tinututukan naman ng lokal na pamahalaan ng Quezon City. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni Manuel Francisco ng Radyo Magazine.
5: Kasunod ng pagpapasinaya sa ikalawang basketball court with detention basin and rainwater harvesting facility sa Quezon City, tiniyak ng lokal na pamahalaan ang patuloy na pagtugon sa suliranin ng pagbaha sa lungsod. Sa panayamang Radyo Magazine kay Quezon City Engineer Attorney Dale Peral, tinukoy niya ang kahalagahan ng pagsunod at pagsasakatuparan ng mga infrastruktura alinsunod sa QC Drainage Master Plan.
6: All of our efforts po sa infrastructure must be backed up with science and data. Aside from that po, the solutions that we are recommending are not entirely concrete and gray. Ang approach po natin moving forward ay nature-based solutions as well.
5: Samantala, ibinahagi rin ng QCLGU ang nagpapatuloy na konstruksyon ng karagdagang detention basin sa bahagi ng G. Araneta Avenue upang patuloy na maibsan ang nararanasang matinding pagbaha sa lugar. Mula sa Radyo Magazine para sa Bagong Pilipinas, ito si Manuel Francisco, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Basta ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
0: At iyan ang mga mainit na kaganapan para sa araw na ito. Samantala, dediretso na tayo sa mga ulat mula sa ating mga kapatid na himpilan sa probinsya para sa bugso ng ating mga regional news.
2: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
0: Narito na ang ating mga regional news. Dumako muna tayo sa rehiyon ng Luzon. Mahigit 1,600 senior citizens sa Dagupan City tumanggap ng tulong pinansyal sa isinagawang social pension payout ng lokal na pamahalaan. Narito ang ulat ni Verna Beltran Adaban mula sa Dagupan.
7: Katibukulan niya 1,646 na senior citizens at syudad na Dagupan su akawat na pinansyal ya tulong kasumpalan su ginawan payout para sa haray third quarter social pension dadyad City Plaza ya indaulo na lokal ya gobyerno. Dyad sayang dagup 810 ya binipisyaryo su akawat na social pension da ng kabusana bambalat 836 su akawat laga na payout session ud nga rama. Kaiba na panagbunog na social pension sa City Health Office su nang gawa na registration para yaka program ya amasag saray senior citizens ya mamperma pian saray kwalipikadong beneficiaryo sumakagamor na anggad 20,000 ya kantidad na libre tambal unong Dagupan City Mayor Belen Fernandez saigat man na programa at pian nabawasan so gastos na saray may idadla at maintenance tan arumniran tambal pian na usar da so social pension da para arumniran manunan na pangkaukulan ya singat inaguago ya gastos at panagbilaya sa pambayar ginawada da pangkakasakay na Federation of Senior Citizens Association of the Philippines Dagupan sa Office of the Senior Citizens Affairs sa City Treasurer's Office ng sari representatives ya malalapod Department of Social Welfare and Development bilang kabiyangan aktibidad sa sari senior citizens so akibiyang mat at chair Zumba session pero nisulong saktibo na panagbilay tan i-prioridad subunigas da malalapod Radyo Pilipinas Dagupan siya si Verna Beltran Adaban para Radyo Pilipinas World Service.
2: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
0: Inyong napakinggan ang ulat ni Verna Beltran Adaban mula sa Dagupan. Puntahan naman natin ang Bontok, 200 pesos sa 10 kilong bigas, malaking tipid para sa mga beneficyaryo ng Benteng Bigas Meron Na Program sa Mountain Province. Ang kabuang ulat ihahatid naman sa atin ni Donna Kawisbalyo.
8: Dakkel at tulong kadagiti pamilya nga agkurkurang iti pondo ti Benteng Bigas, a programa iti sidong ti administrasyon ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. Sigon kada David Keeg manipod ta dyan ken Lenny Sisepen manipod Sabangan nga agpada aman nalon ken beneficiaryo ti programa, dakkel ti naitulong ti programa gapu ta iti 10 kilos abagas ket nagatang dalaeng iti 200 pesos. Dakkel tinatipidda ng runa ta dakkel iti pamilya. Karamanda kadagiti beneficiaryo ti programa nga adda iti sidong ti vulnerable sectors. Apakairamanan pa iti beneficiaryo ti 4Ps, solo parents, tricycle, ken van drivers, ken senior citizens. Sigon iti datos ti National Food Authority, nakaipaay iti nasurok 124,000 a kilo ti bagas ti Food Terminal Incorporated para iti Mountain Province manipod Enero aging gana Hulyo 2026. Dimanon mat iti nasurok 12,000 ti bilang dagiti nagnumar iti Benteng Bigas iti intiro a probinsya ti Mountain Province iti umuna a pasat ti tawen 2026. Manipod ditoy DZRA Bontok. Donna Kawisbalyo para sa Radyo Pilipinas World Service.
2: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
0: Inyong napakinggan ang ulat ni Donna Kawisbalyo mula sa Bontok. Punta naman tayo sa Tabuk, sports programs and competition sa lungsod ng Tabuk pag-iibayuhin. Ang detalye ng balita ihahatindaban sa atin ni Renzi Joaquin.
9: Nagkaisa iti City LGU Tabuk and DepEd Division Tapno Planwen nga usto dagiti sports program dito yung syudad. Panggap da ito yung ma-upgrade ti Division Sports Program kan sumaya ti performance dagiti city athletes iti regional competition. Kang runaan nga napagsaritaan ito madani nga city athletic meet kastamat nga naadal iti napalabas nga karaamit tapno amuan noan niya dagiti rumbang nga mapasayaat. Inbaga ni Tabuk City DepEd Schools Division Superintendent Christopher Benigno nga kasapulan at talaga iti nasayat nga suporta iti schools division office ken iti lokal a gobyerno iti syudad Tabuk. Inkarimot dagiti panakabagi iti city LGU Tabuk nga aramidon da dagiti kasapulan a plano, manpower, budgeting, panagsanay kanda dumapay tapno sumaysaya iti sports performance dagiti city athletes ng runa iti regional ken national sports competition. Manipod DCRK Tabuk City. Renzi Joaquin ang ipadpadamag para iti Radyo Pilipinas World Service.
2: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
0: Inyong napakinggan ang ulat ni Renzi Joaquin mula sa Tabuk. Dakoy naman natin ang Lucena. Libreng bigas para sa bawat pamilyang Binyanense, sinimulan ng ipamahagi. Ang kabaulat ihahatid sa atin ni Tom Alvarez.
10: Sinimulan ng ipamahagi ng pamalalunsod ang libreng bigas sa bawat pamilya sa Binyan City, Laguna sa ilalim ng Local Government Support Fund Food Assistance Program o LGSF-FAP ng pamahalang nasyonal. Ayon sa pabalid ng LGU Binyan, ay umabot na sa 9,000 pamilya mula sa 8 barangay ang nakatanggap ng libreng bigas sa unang araw ng distribusyon. Idinagdag pa ng pamalalunsod na kanilang dadagdagan ang pondong ibinigay ng pamahalang nasyonal upang matiyak na inklusibong na ipatutupad ang mga programang nakatutulong sa bawat pamilyang Binyanense at mapalawig pa ang suportang matatanggap ng mga benepisyaryo. Ang LGSF-FAP ay isa sa mga pangunahing programa ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na nagbibigay ng direktang suporta at tulong sa mga mamamayan. mula sa lungsod na Lucena, Tom Alvarez, para sa Radyo Pilipinas World Service.
2: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
0: Inyong napakinggan ang ulat ni Tom Alvarez mula sa Lucena. Dadako naman tayo sa Palawan. Kapakanan ng mga kabataan tinalakay sa espesyal na pagpupulong sa NARA Palawan. Ang detalye ihahatid naman sa atin ni Lizel Pilapil.
11: Kano lamang ay natabo ang karampangan ng mga miyembro yang konseho, igiba pang mga kinatawan ang iba'y ibang opisina sa NARA Palawan at itingid sa pagprotektar ang mga kabataan sa asambit na lugar. Sa pangungunang local government unit, ang NARA ig ang Municipal Council for the Protection of Children o MCPC ay naarampangan ang mga programa ig mga polisiya katabid ang mga pagkailaik para maprotektahan ang mga kabataan sa lugar nga ing tutumod laban sa anumang klase nga karahasan ig pag-arabuson. Paagi digi ay igpatibay uman iyang lokal nga gobyerno andang tipang libre, child-friendly, igmapagkalingang komunidad para sa mga bata sa asambit ng munisipalidad. Aga sa rigang bayan na mas tanto maisa sa katuparan ang tamang pag-asikaso sa mga kabataan paagi sa pakig-isar igaktibong pagtarabiyangan iang iba pang ahensya sa munisipyong asambit. Alindigi sa Radyo Pilipinas Palawan, dya si Lizel Pilapil para sa Radyo Pilipinas World Service.
2: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
0: Inyong napakinggan ang ulat ni Lizel Pilapil mula sa Palawan. Puntahan naman natin ang Kabisayaan. Turnover ng tatlong proyekto sa Calbayog City Samar matagumpay na isinagawa. Narito si Suzette Pretensio para sa balita mula sa Calbayog.
12: Formal nga gin-turnover sa Barangay Kalilihan, Calbayog City, Samar ang tulo nga proyekto nga direkta makakabulig sa edukasyon, panginabuhi ng social welfare sa komunidad. Lakip sa mga proyekto ang Balay ni Nening Initiative, bagong school building ng concreted farm-to-market road. Ang mga proyekto ginpondohan sa Department of the Interior and Local Government o DILG, ilarom sa Local Government Support Fund, support to the Barangay Development Program. Pinaagi sa bagong school building, ginlalauman nga mas magkakamayada sa mas maupay nga learning space sa mga estudyante. Ang farm-to-market road naman, makakabulig sa mas hapsay nga biyahe sa mga residente nga pagdarasan produkto tikang sa komunidad ngadto sa merkado. Samtang, ang Balay ni Nening Initiative, magpapakusog sa suporta para sa mga programa nga may kalabutan sa social welfare. Nagpapakita ang turnover sa padayon nga pagbroblig sa national nga local government para maipaharani ang serbisyo ng pag-uswag ngadto sa barangay. Matikang sa Radyo Pilipinas Calbayog, Suzette Pretensio para sa Radyo Pilipinas World Service.
2: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
0: Inyong napakinggan ang ulat ni Suzette Pretensio mula sa Calbayog. Dakoy naman natin ng Mindanao, mga tauhan ng Tandag City Disaster Risk Reduction and Management Office sumailalim sa pagsasanay tungkol sa weather forecasting o weather monitoring rather, climate systems at hydrometeorological hazards awareness. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni Raymond Aplaya mula sa Tandag.
13: May pailaw mga personay sa Tandag City Disaster Risk Reduction Management Office o CDRRMO sa training on weather monitoring, climate systems and hydrometeorological hazards awareness. Gidumala mo ang pagbansay sa Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA. Kining training naghatag og mga importanteng kahibalo o kahanas sa pagmonitor sa panahon, sistema sa klima o sa mga peligro nga may kalabutan sa tubig o panahon nga mas nagpalig-on pa sa katakos sa CDRRMO sa pagpaghandab sa kalamidad, pagpakunhod sa risgo o pagtubag sa emerensiya. Subay niini, nagpadayag silang dakong pasalamat ang mga partisipante ngadto sa DOST Pag-asa alang nining talagsaon og mahinungdan ng kahigayunan og sa padayong pagsuporta sa mga komunidad alang sa mas luwas og disaster resilient. Gikan sa Radyo Pilipinas Tandag, kini sa Raymond Aplaya, alang sa Radyo Pilipinas World Service.
2: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
0: Inyong napakinggan ang ulat ni Raymond Aplaya mula sa Tandag. Dadako naman tayo sa hulo. Pagsuko ng baril sa pandami, nagtala ng 200 loose firearm recovery sa Sulu. Ang kabuang ulat, ihahatid naman sa atin ni Nurida Salip Julkiram.
14: Hambuok caliber, .389 pistol and not turn over. Sin mga official, deng hanort manubol pandemi, simpichang putagdua sin bulan yung July. Aminay nang sapa, bangkan miyabot na pa duang gitus. Ingka tibuukan loose firearm, kia tukbal. Pa 1102nd Infantry Gunnerol Brigade, timagda sa Jaha, Tahuniana. Turnover, hibarangay chairman Arimuktar Gonzalez, inapakukus sa barangay hall, sinasabut barangay, piyaguhan na nini. Sin Alpha Company, deng 104th Infantry Battalion, at tulong tabang. Sin 2nd Civil Military Operations Company, 15th Civil Military Operations Battalion, iwan pandemi municipal police station. Ini inahikatu. Kaya surrender sinapang ding mga rakyat sin North iwan South Manubol. Ina pagkainako nini, masimasila mo da pagpakusug sin kahanungan, iwan kahatulan na lupasug, kaagi sin pag turnover, mga pagkukus sa manmahaloka. Abat hi kalayo ha makamumula, iwan na rido, ina kaumana. Ding RP Holo, nulida sa Lipchil Kiram para Radyo Pilipinas World Service.
2: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
0: Inyong napakinggan ang ulat ni Nurida Salip Julkira mula sa Hulo. Didiretso na tayo sa ating segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan.
2: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
0: Isang napakalaking hakbang para sa pagkamit ng Pilipinas sa mas malaking bahagdan ng renewable energy ang inaugurasyon ng MTERRA Solar Project Phase 1 na itinuturing na world's largest operational integrated solar and battery facility sa isang lugar na ngayon ay nasa Gapan, Nueva Ecija. Ayon kay Department of Energy o DOE Secretary Sharon Garin, all hands on deck ang pamahalaan upang suportahan ang pagpapatayo ng MTERRA Solar Project dahil sa laki ng mayaambag nito sa renewable energy initiatives ng bansa. Isa rin itong testamento ng husay, galing at pagpupunyagi ng mga Pilipino, isang matibay na patunay na kaya ng makipagsabayan ngayon ng Pilipinas pagdating sa usapin ng renewable energy at literal na naitala na ngayon sa renewable energy map ang pangalan ng bansa. Inaasahan namang magiging operational na sa Agosto ang phase 1 ng proyekto habang ang phase 2 ay inaasahang makukumpleto naman sa taong 2027.
2: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
0: Sa iba pang mga balita, itinuring ng Department of Human Settlements and Urban Development o DSUD na win-win solution ang inanunsyong pagpapababa ng housing loan interest rates at pagtataas ng loan ceiling ng Pag-ibig Fund. Ayon kay DSUD Secretary Jose Ramon Aliling, makikinabang dito ang parehong home buyers at private developers dahil inaasahang magpapasigla ito sa housing at real estate sector, magbibigay ng mas malawak na access sa mga nais magkaroon ng sariling bahay. Sa ilalim ng bagong programa, ibinaba ng Pag-ibig Fund sa 4.5% ang promotional housing loan rate para sa economic housing at itinaas sa 10 million pesos ang maximum loanable amount. Mananatili naman ang 3% interest rate para sa socialized housing sa ilalim ng expanded pambansang pabahay para sa Pilipino o 4PH program. Pinayagan na rin ng Pag-ibig ang hanggang 3 borrower na pagsamahin ang kanilang kita sa isang housing loan application para mas maraming Pilipino ang maging kwalipikado sa pabahay.
2: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
0: At sa pagtatapos ng ating segmento, narito ang palitan ng salapi ngayong araw, Hulyo 15, 2026. Ang US dollar ay nasa 61 pesos and 69 centavos habang nanatili sa 38 centavos ang Japanese yen. Nasa 47 pesos and 79 centavos naman ang Singaporean dollar habang nasa 4 centavos pa rin ang South Korean won. Ang Chinese yuan ay nasa 9 pesos and 11 centavos habang nasa 7 pesos and 87 centavos naman ang Hong Kong dollar. Ang British pound ay katumbas ng 82 pesos and 61 centavos habang nasa 70 pesos and 45 centavos naman ang halaga ng euro. Ang Canadian dollar ay nasa 43 pesos and 87 centavos habang Saudi Arabian Riyal ay nasa 16 pesos and 43 centavos.
2: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon!

0: At dito na nagtatapos ang ating segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan para sa araw na ito. Susunod na po ang ating segmentong Balitang Sports na ihahatid sa atin ni Win Peñano makalipas lamang po ang ilang mga paalala.
1: This is a public service announcement.
2: Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
1: This is a public service announcement.
3: Public service announcement
1: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
4: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
5: At nagbabalik po ang Pilipinas Ngayon. Para naman sa sigwada ng mga may init na sports balita, unahin natin ang tennis. Sa kabila ng sunod-sunod na palo sa kaliwat kanang professional tournaments, determinado pa rin si Filipina tennis ace Alex Ayala na makahataw sa Asian Games at kunin ng gintong medalya para sa Pilipinas. Sa isang event sa Makati nitong Martes, ibinahagi ng 21-year-old athlete ang excitement para sa quadrennial meet, kalakipang paninigurong buong loob niyang haharap pinang misyon ang makuha ang gintong medalya. Anya, iba-iba ang vibe sa mga kompetisyong gaya ng Asia at SEA Games kung iahambing sa WTA tourneys, lalo't may kasama siyang teammates na makakahulubilo niya. Tiniyak din ng current world number 28 player na ibubuhos niya ang lahat, maibandera lamang ang karangalan ng bansa sa Asian Games. Kung mapaplansya ni Ayala ang schedule para sa Asiad, ito ang ikalawa nitong sabak sa kompetisyon buwat sa bronze medal finish nito sa Hangzhou China edition noong 2022. Nakatakdang umarangkada ang 2026 Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan mula Setyembre 19 hanggang Oktubre 4.
4: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
5: Mula tennis, lipat naman tayo sa boxing. Target ni dating 8th Division World Champion Manny Pacquiao na maparami pa ang mga boxing at training facility nito hindi lamang sa Estados Unidos kundi sa iba't ibang bahagi ng mundo. Ginawa ni MP Promotion CEO Jess Mathur ang pahayag makaraang buksan ng kampo ni Pacman ang kanilang bagong pasilidad sa Los Angeles na nagsisibing ngayong flagship branch. Ayon kay Mathur, matapos ang LA Gym, next target naman ng MP Promotions ang pagtatayo sa Vancouver at Toronto sa Canada, bukod pa sa mga syudad ng New York, Miami at Dallas sa US. Tinitingnan din ng grupo ang pagbubukas ng branches sa United Arab Emirates, India at Europe. Bagamat wala pang katiyakan si Mathur kung magkakaroon din ng kahalintulad na pasilidad sa Pilipinas, sinabi naman nito na marami pang posibleng mangyari pagsapit ng 2027. Layunin ng training facility expansion ni Pacquiao na mahasa ang talento ng mga nagsisimulang boksingero. Ani Mathur, gamit ang kanilang experience at connection, bubuo sila ng mga bagong fighter na hindi lamang may ilalaban sa ring, kundi mayroon ding pangalan na dadalhin sa boxing profession.
4: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
5: Mula boxing, kambyo naman tayo sa volleyball. Laglag na sa AVC Boys Under 18 World Championships ang Alas Pilipinas Boys matapos latagan ng reverse sweep ng India sa last 3 sets ng kanilang sagupaan nitong Martes. Sa first 2 frames, nagawa pa ng national squad na masilat ang ungos gamit ang 25-16 at 25-20. Ngunit nang pumutok ang third set, dito na binago ng Indian team ang hangin at kinuha ang 20-25 na score. Sinundan Sinundan pa ito ng fourth set win na 23-25 bago nito sinelyuhan sa pamamagitan ng 4-15 ang final frame. Dahil sa talo, hindi na makakasampa sa quarterfinals ang Alas Boys buhat sa tangang 1-2 record at pagiging third placer sa Pool B. Ang India naman na may 2-1 record ang makakasama ng top seed Iran sa next round katapat ang iba pang top 2 teams ng tatlo pang groupings.
4: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
5: Mula volleyball, kawing naman tayo sa basketball. Maganda ang panimulaing kampanya ng San Miguel sa PBA Governor's Cup buwat sa impresibong performance nito para magapi ang Macau 123-109 Martes ng gabi. Tuluyang pumutok ang Beermen sa fourth quarter nang palawigin nito sa 9 points ang ungos mula sa dikdikang first 3 frames. Arangkada sa panig ng SMB si import George King na kumana ng 30 points, 5 rebounds at 7 assists, habang karagdagang 41 points naman ang tinipa ng pinagsamang opensa ni na CJ Perez at Jericho Cruz. Ulamang Junmar Fajardo sa ilalim ng basket, nagsilbi namang tore ng San Miguel si Rodney Brondial na humamig ng career high 25 rebounds, laki pa ang naipon nitong 10.7 assists, 4 steals at isang block. Impressive din ang debut ni Jeric Ahanmisi mula sa 16 points nito habang may 11 at 10 points na ambag naman sina Don Trolliano at Mo Tautua. Samantala, nanguna naman sa Giant Panda si Devontre Perry na tumala ng double-double buwat sa 25 points at 23 rebounds habang tig 22 points naman sina Damian Chongki at Kobe Lam. Sa kabila ng kanilang effort, hindi pa rin natumbasan ng mga ito ang last quarter run ng SMB. Tangan ngayon ng Macau ang 2 losses sa Group A habang may isang panalo na ang San Miguel. Muling susubok para makaisa ang Giant Panda sa Biyernes kontra Converge habang babanggain naman ng Beermen ang Terra Firma sa Sabado.
4: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
5: Sa PBA pa rin, naging maluwag ang biyahe ng NLEX sa bagong pasada nito sa PBA Governor's Cup. Ito'y matapos na sagasaan ng Road Warriors ang Titan Ultra 135-100 sa kanilang salpukan nito ring Martes. Nagsilbing riding in tandem ng NLEX sina Robert Bolick at Sconny Winston na sumikwat ng pinagsamang 59 points bukod pa sa rebounds at assist. Maganda rin ang unang biyahe ni import Dequan Jones na tumala ng 22 points habang 14 points naman ang ambag ni Kevin Alas. Sa panig naman ng Giant Risers, bumangon mula sa last 2 games absence si import Tyrell Brown para itukod ang double-double na 27 points at 10 rebounds. Mailhok din na 18 points at 17 points sina Roy Sumang at Joshua Monzon para sa Titan, ngunit masyado ng latag ang momentum ng NLEX para pamahabol. Dahil sa panibagong alat, nasa laylayan ngayon ng Group A ang Titan Ultra habang nananaig sa top seed ang Road Warriors buot sa 3 magkakasunod na panalo.
4: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
5: At yan po mga balitang aming nakalap sa larangan ng palakasan. Para sa Radyo Pilipinas World Service, ako po muli si Win Peñano. Balik na po tayo sa regular na programa ng Ang Pilipinas Ngayon kasama si Steph Vicente.
4: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.

0: At inyong napakinggan ang ating balitang sports na inihatid sa atin ng ating kasamang si Win Peñano. Magpapasalamat na tayo sa ating mga kasama sa studio ngayon na si Namilo Jonela, Susan Aison, Hero Lucero, John Paul Muntad at Anthony Pimentel. Kasama rin natin ngayon ang ating executive producer na si Drizel Nanyong. Maraming salamat po hanggang sa susunod na edisyon ng ating palatuntunang Ang Pilipinas Ngayon. Ito pong muli ang inyong lingkod, Steph Vicente. Mabuhay po tayong mga Pilipino.
1: At yan ang Pilipinas Ngayon. Muling samahan sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas Ngayon.
2: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
3: Radyo Pilipinas World Service.
2: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
3: Radyo Pilipinas World Service.
2: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
3: Radyo Pilipinas World Service.
2: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas.
3: Radyo Pilipinas World Service Online.
2: Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma.
3: Global na Tayo.
2: Talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa.
3: Global na Tayo.
2: Dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino saan man sa mundo. Tara na!
3: Global na Tayo.
0: Magandang araw sa ating mga tagapakinig at taga-subaybay dito sa ating himpilang Radyo Pilipinas World Service. Narito na naman tayo para sa isa na naman pong edisyon ng programang Global na Tayo, kung saan atin pong inilalagay o inilalatag sa pandaigdigang plataforma ang mga issue at usapin dito man sa ating bansa o kahit sa labas ng ating bansa, basta may impact po sa ating mga kababayan na nasa ibayong dagat, mapa-overseas Filipino worker man o isang non-resident Filipino. Sa ngalan po ng ating kasamang si Ray Sampang, ako po ang inyong lingkod, Steph Vicente. Makakasama niyo po sa halos isang oras ng mga mahalagang diskusyon patungkol sa iba't ibang mga paksa, magmula sa mga pinakahuling kaganapan dito sa ating bansa hanggang sa mga kaganapan rin, no, sa ibayong dagat. Bago ang lahat, syempre magpapasalamat na tayo agad-agad sa ating mga kasama dito sa studio, sa Master Control, nandyan sina Sir Milo Jonela at Ma'am Susan Aison, nandyan na rin sa ating Warcast si Hero Lucero, at nakatoka naman sa ating Evox PBS receiver app si John Paul Muntad. At syempre kasama natin ngayon ang ating executive producer sa araw na ito na si Drizel Nanyong. Paano po niyo kami masusubaybayan? Unang-una, meron po tayo ngayon, kasalukuyan po tayong nakikita at naririnig sa ating FB live streaming sa official Facebook page po yan ng Radyo Pilipinas World Service. Matapos po ang programa, meron tayong re-uploads and replays po sa ating official YouTube channel na Radyo Pilipinas World Service pa rin po yan. Syempre, sabi ko nga kanina, nakatoka si JP, no, sa ating audio live streaming thanks to Evox PBS receiver app. So paano po ba ito ma-access? Syempre ay mag-download at mag-install sa Google Play Store kung kayo po ay gumagamit ng Android phone, at sa Apple App Store naman po kayo kung kayo naman po ay iPhone users. Syempre hindi naman po pwedeng nakatenga lang, no, ang inyong mga mobile application, ay gamitin niyo po yan, lalo na po kung kayo po ay on the go pero nakakasaga pa rin po kayo ng internet o kaya may data kayo. So hanapin niyo lamang po ang logo ng Radyo Pilipinas World Service upang live na live niyo pong mapakinggan itong Global na Tayo. At syempre hindi natin to pwedeng kalimutan dahil ito ang mas nagpapalawak pa sa ating reach, sa ating mga target audiences, no, lalong-lalo na sa ating mga seafarers, dahil meron na po tayo ulit na shortwave radio simula pa noong nakaraang Disyembre, no, nung maibalik yung ating collaboration with the USAGM o United States Agency for Global Media, na kilala rin po bilang Voice of America. So napapanood at napapanood or napapakinggan rather, no, ang ating programa tuwing weekdays ng madaling araw po yan dito sa Pilipinas, oras dito sa Pilipinas within 1:30 a.m. To 4:30 a.m. Philippine Standard Time po yan, sa pamagitan ng mga sumusunod na shortwave frequencies: 9.920 MHz, 12.120 MHz, at 15.190 MHz. Hindi ko na masyadong patatagalin pa ang ating introduction dahil ang pag-uusapan natin, no, lagi naman nating inaantabayan ang tinututukan dito sa programang global na tayo, ang usapin ng impeachment trial po sa Senado. Dahil kahapon ay namarkahan na po natin, ikalimang araw, kahapon po yan, no, araw ng Martes, July 14, 2026, ang naging ikalimang araw ng Senate impeachment trial. So medyo babalikan natin, no, medyo ano tayo, mag-throwback tayo ng konti, no, kung ano ba ang mga naging kaganapan kahapon sa ikalimang araw ng Senate impeachment trial. So una dyan, no, ay dun sa naging pagdinig kahapon ay iginiit ng National Bureau of Investigation o NBI na isa po sa mga salik na kanilang sinusuri ang kaugnayan po ni Vice President Sara Duterte sa dating Pangulo, of course, yung kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, lalo na yung kinakaharap nitong kaso, no, sa International Criminal Court o ICC, dahil ayon po yan, no, sa witness na si NBI Regional Director Jeremy Lotok, ay isinama ito sa pag-assess kung may kakayahan umano, no, ang Vice Presidente na isakatuparan yung mga banta na kanyang sinabi sa isang video, sa isang press conference laban kina Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at kay dating House Speaker Martin Romualdez. Gayunpaman, inihayag ni Regional Director Lotok na sa ilalim ng cross-examination na wala siyang personal na kaalaman, no, kung may direktang pagkuha ng hitman ang ating Vice Presidente. Ngunit iginiit niyang may sapat na ebidensya ang NBI na nag-uugnay sa kanya sa naturang plano. Kasi mismo nga, no, ang Vice Presidente ang nagsabi nito. Nakita naman po natin, no, doon sa video. Samantala, nilinaw din, no, ng NBI na kahit na may mga pagkakamali sa dokumento, no, mga typo, ay hindi nito pinapahina ang kanilang konklusyon na may naganap nga po na grave threats at inciting to sedition. Dagdag pa nila, hindi kailangan maisakatuparan ang sedition upang ito ay maging o maituring na paglabag sa ating batas. At meron din na importanteng update, no, sa bandang huli po ng naging pagdinig kahapon, dahil inihayag naman ng prosecution team na hindi na nila ipatatawag, no, itong mga tinatawag na hostile witnesses dahil magiging paulit-ulit na lamang umano itong mga testimonya. Lahat yan, no, ay ating hihimay-himayin dahil makakasama na po natin sa linya ng ating komunikasyon ang isa sa mga private prosecutor po, no, ng House Prosecution Team, walang iba kundi si Attorney Lorna Kapunan. Attorney Kapunan, welcome po sa programang Global na Tayo. Si Steph Vicente po ito ng Radyo Pilipinas World Service.
4: Magandang umaga sa iyo, Steph, at sa lahat ng mga nanonood at nakikinig worldwide sa programa mo.
0: Maraming salamat po, Attorney Kapunan, for giving us time. Although alam namin mamaya ay may trial po ulit, pero narito po tayo para magbigay ng mahalagang impormasyon, lalong-lalo na sa mga sumusubaybay po ng Senate impeachment trial. So unang-una po sa lahat, Attorney Kapunan, paano niyo po sinusuri o ina-assess itong mga naging kaganapan po sa ikalimang araw ng Senate impeachment trial?
4: Alam niyo po, kami po sa private prosecution, lagi namin sinasabi na nasa direct control and supervision tayo ng public prosecutors, ng House Panel of Prosecutors ng Kongreso. So, pinag-aaralan po namin every day, ina-evaluate po natin ang testimony, ng mga witnesses, hindi lang sa direct examination, pati sa cross-examination. At idagdag natin, pinag-aaralan po natin yung mga clarificatory at probing questions rin ng mga senator judges. At pagkatapos po, nag-i-evaluate po tayo ng mga moving forward. Anong mangyayari the next day and all that. So, dito po sa manifestation po, pinag-aralan po namin yan. After listening to 4 days of trial concerning yung dalawang witnesses po namin sa NBI, na nalantad naman lahat ng gusto natin at na-explain pa nila sa pagtatanong ng mga senator judges at sa cross-examination. We made the public prosecutors, made in their wisdom, made the judgment na hindi na kailangan ipresenta si Attorney Lopez at si Captain Belinda Bello because the purposes for which ipipresenta sila, no, yung authenticity ng video, yung personal presence ni Attorney Lopez, yung pag-serve ng transfer order sa detention center na in-receive ng Vice President, lahat lumabas sa video. Hindi lang yung video ng prosecution, yung same video na yan, yun rin ang ginamit ng defense. So, walang issue yon. So, tama naman. At we took serious consideration yung paalala ng mga senator judges na sana i-simplify yung proseso. Sana hindi maging debate to ng mga abogado. Sana diretso na lang. Pakinggan natin ang witnesses at tignan natin ang dokumento. Let us not waste unnecessary time in legal debates because impeachable offense ito. Hindi ito criminal offense, no? Matagal ang diskusyon kahapon sa grave threats, anong elements ng grave threats, anong elements ng sedition. Kanya maganda yung sinabi ng ating Senator si Tito Sen na binalik niya sa perspective ng lahat. Hindi naman ito criminal case sa DOJ o MTC o Regional Trial Court. Betrayal of public trust to. So, that is why we decided hindi na really kailangan ang further testimony ng Attorney Lopez at ng Captain Bello.
0: Attorney Kapunan, isa sa mga nabanggit kahapon, no, sa pagsusuri nga po nitong capability ni Vice President Sara Duterte na isakatuparan itong mga banta, no, against the President, the First Lady, and the former Speaker, no, itong medyo inignay, no, kinonect, no, dun sa, of course, the relationship, the personal relationship between the Vice President at yung kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. So ano po yung legal na bigat nitong, from the perspective of the prosecution team, nitong pagsasama ng ICC case, no, against the former President, no, dun sa pagsusuri po nitong NBI? Kasi maaaring medyo na-confuse, no, yung ating mga sumusubaybay ng impeachment trial kasi biglang na-i-connect dito sa mga naging kaganapan sa ICC, no, bakit nasama ang dating pangulo gayong ang nasa video yung sinusuri po yung mga sinabi sa video ni Vice President Sara Duterte. So ano po ang perspective ng prosecution regarding this?
4: Ang pinag-uusapan po natin, impeachable offense, yung fitness, among others, fitness to continue as Vice President. At if at all, if she runs for President, fitness to serve as the leader, the President of this country. Ang sinasabi ng defense, at narinig natin kahapon, wala namang intention talaga. This was just a reply. Yung kanyang utterances na I have fired a person to kill President, the First Lady, and the former Speaker of the House. Yun lang ang reply niya. Hindi naman talaga niya intention yun. Pero, kung ganyan ang reply, tama ba na reply yan na ang sagot mo dyan ay violence? Sagot mo dyan ay threats? Ang sagot mo dyan ay stirring up yung sentiment ng publiko to go against the administration. Kasi pinalabas rin ng defense mga video nila na ang galit, ang emotional outburst ng Vice President tungkol sa Kongreso na implying na bakit ako? Eh, lahat naman kayo magnanakaw. But is that the proper response? Hindi po tama yung response na yun. And that is not justification. Kung meron problema sa gobyerno, you are the Vice President, do something about it. Di ba? In your official capacity as Vice President. Pwede naman kayo mag-usap. Sabi rin ni President BBM na video na pinakita ng defense, eh, mag-usap tayo. Let's reach out to each other. No? So that was a possibility that was not considered. Bakit kinokonekta to? Because pinag-uusapan natin, hindi ordinary citizen, pinag-uusapan natin isang tao na sa high place, the second highest official of the country, may capacity yan. She also has, although the defense tried to make a point na binawasan nga, merong oppression, political oppression against the Vice President, tinanggalan ng security guard, ng personal security guards ng Vice President. But the Vice President, pointed out by Agent Attorney Lotok, out of 300, kukonti lang, more than 200 pang natira. At yung 200 plus na yan, eh mas marami pa sa complement ng security complement ng presidente ng bayan natin. So, yun ang point na linabas sa testimony ni Attorney Lotto. How is this connected? Sinabi nila Romanov. Romanov was first mentioned by the brother of the Vice President. So, ang question natin lahat, eh, buong pamilya ba? Buong pamilya ba ang response nila? Kultura na ba to ng extrajudicial response, killings? Kultura na ba to ng violence? Yan ba ang sagot nila kung merong problema o kung meron silang galit sa sinuman tao? I think that is the connection being made here, no? By those who are listening. Pero wag nating unahin ang strategy ng bawat partido, no? Let us not. I don't want to second guess the strategy of the defense. No? Kung bakit linabas pa nila yung Romanov na yan.
0: Pero Attorney Kapunan, no, ngayong nabanggit niyo na po itong tinatawag na Oplan Romanov, kasi of course, no, yung mga nakikinig sa atin, maaaring nga hindi rin naman po a legal experts, and also myself, hindi rin po ako a legal expert, no? Gaano po ba kahalaga, no, yung pagkakabanggit nito, no? Kahit po in general, sa pagbuo ng narrative or motibo doon sa case?
4: Ang sinasabi nila, there is political persecution against the Vice President, na pinangalanan nila na Operation Romanov. Example, tinanggalan ng security guard, inaatake sa social media. Sa kanya siya nag-resign sa DepEd kasi hindi tumutulong ang administrasyon sa mga plans and programs niya. So they wanted to build a case through the cross-examination na merong systematic political oppression against the Vice President. So, yun ang kanilang line of defense, no? And that the Vice President was reacting not only as the Vice President, where it was said that she had 33 million

0: Kumbaga, ang NBI, wala silang personal na kaalaman sa umano'y pagkuha ng hitman, di umano, ni Vice President Sara Duterte. Kasi ito ay naging pinagdedebatehan din, no? Kahit sa social media. Sa ganitong sitwasyon ay paano po o gaano kalakas ang ebidensya para patunayan po itong grave threats?
1: Ang sinabi po ni Attorney Lotto, eh, limited ang investigation sa cyber aspect ng cyber kasi siya po ay head, nung panahon na yan, siya po ang head ng Cyber Crime Division. So ang functions and duties niya ay limited sa pagiging head ng cyber crime, no? Division. So it was limited to the contents of the video. Nung tinanong siya, anong nangyari dyan pagkatapos nung nag-investigate? Eh, tinurn over nga yung aspect ng grave threats causation sa Department of Justice. Tungkol naman sa the hiring of a killer, eh, hindi na po niya department niyan. That's why he had said several times that that information and further investigation is being processed, evaluated, and tinutuloy po ng investigation ng iba pang division ng intelligence division, hindi na cybercrime division, intelligence division ng NBI. And maraming nagsasabi, bakit NBI na naman ang next witness ninyo? That precisely is because dapat malaman meron bang further investigation, ano bang progreso sa nangyari dyan sa tuon ng NBI sa evaluation ng Cybercrime Division at sa pag-authenticate ni Agent Kalilong ng authenticity at provenance, yung source ng video na yan. Saan gagamitin yan? Yan po ay part of the continuing investigation ng NBI. Kanya, crucial din yung third witness ng NBI, pakinggan natin sa Monday kung kailan nakaschedule si Director Matibag kung ano ba talaga ang progress, ano ba talaga ang nangyari dyan sa mga findings na nilantad both ni Agent Kalilong at ni Attorney Lotto.
0: Ngayon naman po, no, kasi may pending ruling regarding po doon sa subpoena, no, sa bank at tax records nitong si Vice President Sara Duterte. Ano po, no, from the side of the prosecution, sa inyong pananaw, ay ano po ang magiging epekto pa, no, kung aprubahan ng Senate Impeachment Court yung subpoena, no, dito nga po sa mga bank and tax records ni VP Duterte?
1: Today nga po sa Senado, yun po ang subject trial today. This will be an oral discussion on these two issues. Yung admissibility ng bank records, kung mag-iiso nga ba ng subpoena ang impeachment court, at saka yung opening ng tinatawag ng mahiwagang box ng BIR. No? Kasi you will recall na itong box na ng BIR eh, sinoli po ng impeachment court ng presiding judge sa House. So, if it is intended and the prosecution intends to present it, this should be subject of a subpoena. So there will be discussions here, 15 minutes, kagaya ng in-announce kahapon, 15 minutes aside ng prosecution, 15 minutes aside ng defense, pagkatapos may tinatawag na rebuttal, 10 minutes on both, on each issue. No? Pagkatapos nun, pakikinggan ang point of view ng mga senator judges. That's why it might take the whole afternoon and then they will vote. They will vote on it. So wala pang ruling po dyan. Yun po ang subject ng trial mamayang hapon.
0: At I think ko kahapon ba na parang naglabas ng statement si Vice President Sara Duterte, no? Paano po niyo tinitingnan po, no, diyan sa prosecution na panel o team ang naging pahayag ni VP Duterte na walang ebidensya laban sa kanya, lalo na matapos yung testimonya, no, yung mga testimony

0: Monya, nitong mga nakaraang araw no ng Senate impeachment trial, paano niyo po ba tinitingnan ito no, itong paglalabas ng statement ni Vice President Duterte?
1: Yun po ang opinion ng Vice President. Ang importante po, tignan natin. Ano? Kasi in the past 2 days, maraming lumabas sa testimony ng aming prosecution witnesses. Hindi lang yan. Sa documentary evidence, sa part po na mark po natin o napresenta natin through Agent Kalilong, 19 documents kay Agent Kalilong. Kaya Attorney Lotok naman na palabas din natin sa korte, 45 documentary evidence. Kung hindi po yan evidence, ano pong tawag natin doon? On the part of the defense so far, wala pa tayong naririnig from the defense tungkol sa ebidensya nila. So far, ang pinalabas lang nila sa testimony, hindi daw credible ang investigation report. Kasi binilang nila ang typographical errors sa report. So, yun po ang line of defense nila so far. No? So, we submit na lang. Huwag na tayo magkomento sa komento. No? Let's just focus on listening to the testimonies and appreciating the evidence. In the end, yun po, the merits of the case po ang pag-usapan natin, wag po opinion. Kasi wala pong weight ang opinion ng hindi ka kung hindi ka senator judge.
0: Siguro ito na lamang po, Attorney Kapunan, bago po natin i-conclude itong interview with you. Para po no, siguro isang mensahe po no para sa ating general public na sumusubaybay dito sa Senate impeachment trial. Ano ang pinakamahalagang dapat no na maunawaan po ng ating publiko sa puntong ito ng paglilitis lalo na sa usapin ng accountability ng matataas na opisyal. Go ahead po, Attorney Kapunan.
1: Paalala natin sa lahat ng mga nanonood na nakikinig, ito po ay impeachment trial. Ito po will determine sino po ang magiging susunod na presidente. Ito po will determine sino po ang may accountable officer. Sino po ang fit to continue sitting in position. Hindi po to political lang. Hindi lang legal lang. Ito po ay para sa bayan. Para sa inyo po to. Kanya makinig po tayo at natutuwa naman kami na sa feedback po natin, marami pong nakikinig. Many are listening and many are prepared to listen to the testimony and to the evidence to be informed of what is going on. So, balik po tayo sa mensahe. Bakit po natin ginagawa itong impeachment trial? This is so as to ensure that the Constitution at all times will be followed to ensure na meron tayong rule of law na hindi kasi mataas na official ka iba ang law or ang rules para sa iyo, iba ang rules para kay Juan de la Cruz. Pare-pareho po tayo. Kung ang isang ordinary principal na convict ng isang korte dahil sa pag gustay ng 5,000 pesos. Ito pa na vice president mo. So, balik po tayo sa values po natin of love of country, respect for the rule of law, and respect for the institution. Hindi lang para sa atin, for future generations to come.
0: With that po, maraming salamat po, Attorney Kapunan, for joining us dito sa programang Global na Tayo. Sa ulitin po, God bless po at mabuhay po kayo.
1: Maraming salamat to you and your listeners worldwide. Mabuhay po kayo.
0: Maraming salamat po. At atin nakasama ang isa sa mga private prosecutor ng House Prosecution Team, walang iba kundi si Attorney Lorna Kapunan. Magbabalik po ang ating programa makalipas lamang po ang ilang mga paalala.
2: May dalawang mukha ang gutom na matagal ng kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirap ang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
3: Ang presidente natin napakalinaw ng instruction sa amin noon, huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango.
4: So sir, yung farm niya, doon na kami bumibili.
2: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
5: Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers, yung makiyang kita for both the farmers and mas mababa rin ang gastos for the consumers.
2: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
6: Ngayon, mas makakain na talaga kami ng 3 pieces sa isang araw. Kanina.
7: May ulam na sir, may protein na tayo eh.
8: Ganito, hindi na kayo nag-aalala na lalo na kayo, ang dami rin yung pinapakain.
2: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
9: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Dahil tuloy-tuloy, mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.
10: Na tayo, global na tayo, kasama si Ray Sampar, dito sa Radyo Pilipinas, World Service.
0: At nagbabalik na po tayo sa programang Global na Tayo. Kasama pa rin po ang inyong lingkod, Steph Vicente, sa ngalan ng ating kasamang si Ray Sampang. Samantala, dahil nga ang pamagat no, ng ating programa ay Global na Tayo, ay syempre ay may pag-uusapan din tayo na talagang global. Dahil nagpapatuloy pa rin po ang usapang pangkapayapaan naman sa pagitan ng Lebanon at Israel. No, diyan sa Rome, Italy, sa ilalim ng pamamagitan po niyan, no? Kumbaga ang mediator po diyan ay ang Estados Unidos. Layunin po ng negosasyon na maisakatuparan na ang kasunduan para sa unti-unti pong pag-alis ng puwersa ng Israel sa Southern Lebanon kasabay ng pag-deploy ng Lebanese troops at pag-disarm sa mga armadong grupo tulad po ng Hezbollah. Sa gitna ng mga kaganapang ito ay syempre aalamin po natin kumusta na nga ba ang mga kababayan na natin diyan sa Lebanon. How are they viewing no this kind of development? Kaya kasama natin muli no dito sa programang Global na Tayo ang co-founder po ng charity organization na Tres Marias. Yan po ay nakabase po sa Lebanon, walang iba kundi si Miss Myra Aragon. Miss Myra, welcome po muli sa Global na Tayo. Si Steph Vicente po ito ng Radyo Pilipinas World Service.
11: Good morning po sa atin lahat. Morning na rin dito. Kahit madaling araw pa, pero pareho pa tayo. Good morning. So, eto kami dito sa Lebanon. Okay pa rin kami dito. Alive and kicking pa rin po yung mga OFW dito sa Lebanon.
0: Miss Myra, no, nabanggit ko nga yung development sa dito, no? Nag-uusap na for a peace deal, no? For a peace deal, sana ito ay maging permanente, although alam naman natin ng palagi ang sitwasyon sa Middle East ngayon at lalo na natapat din. Nakatatapos lang ng ceasefire between the United States at ng Iran. Sa mga developments na ito ay paano pa rin po, no, lalong-lalo na sa inyong organization na Tres Marias, paano pa rin po ba kayo nag-ooperate despite these, ano po, no, sa kabila po ng sitwasyong ito?
11: Punta kami sa Lebanon, parang nasanay na din lang kami na mamaya at maya, may kaguluhan, may bombahan. So like, prepared na kami po lahat sa mga ganitong mga sitwasyon. Pero andun pa rin yung pangamba at yung may rumors nga among the Lebanese community, sila mismo na sabi nila na may pagbabanta na pag maging worse yung sitwasyon, mas malakas pa daw yung magiging kaguluhan kaysa yung dati. Pero ang Pilipino, alam naman natin na yung resiliency ng mga Pilipino, matibay yan. So, we still continue our lives. Then, yun nga, sana nangyayari din dyan sa atin sa Pilipinas, we still opt to stay kasi alam namin pag umuwi kami, mahirap. Mahirap. Mawalan ng trabaho, mawalan ng constant, yung stable na salary na tumatanggap ang mga Pilipino na sumusuporta kami dyan sa pamilya namin. So, we still opt to stay dahil nakita namin na magulo talaga ang Pilipinas. So, maging mahirap yung sitwasyon namin. So, kami naman dito bilang sa organisasyon sa Tres Marias, we still continue our advocacies. So we still continue to distribute dry food items kasi may kakayahan naman sila ngayon magluto. So nag-shift kami yung activities namin into distribution of dry food items. And at the same time, di namin nakakalimutan to empower the migrant communities with opportunities na ma-uplift yung buhay nila kahit nasa gitna ng kaganapan ng mga ito, na nagbibigay kami ng vocational skills training katulad ng the most recent was the barista training kasi dito sa Middle East, mahilig ang mga tao dito uminom ng kape. So, we are trying to create work opportunities sa kanila by training na pwede sila dito. And at the same time, Saturday kasi yung barista. On Sundays, we also have our self-care na vocational skills training like the manicure and pedicure. Kasi sa manicure and pedicure, nakikita din namin, hindi na sila kailangan na mag-establish talagang physical na salon. Mm-mm. Although siguro pwede silang mag-establish later, pero pwede mo na rin yung pagkitaan yung skills mo just by putting in a small pocket yung nipper, filer mo, nail cutter, kung maliit na ano lang na pouch, pwede mo na yan pagkakitaan and pumunta sa mga clients mo, mag-home service ka, pwede rin po yan tumulong sa pamumuhay ng kapwa natin.
0: Bago ako mapunta po no diyan sa mga trainings and events na spearheaded po ng Tres Marias, ay matanong ko lamang po Miss Myra, meron po ba kayong mga namo-monitor po no sa side ng Filipino community diyan sa Lebanon na mga kababayan po natin na nakatira doon sa southern part ng Lebanon na naapektuhan po nitong siguro exchanges of attacks between yung mga armed groups at ng Israel?
11: Yes po. Katulad nga ng sinabi ko, yung resiliency ng mga Pilipino, matibay yan. Bumalik na rin sila sa, yung may mga work, bumalik na rin sa trabaho nila doon. Yung mga may asawang Lebanese din na nakatira bandang Tir, nakatira bandang dyan sa red zones areas. Bumalik na rin sila pero sinasabi nga nila nararamdaman pa rin nila yung yanig ng bahay nila pag may bomba. So ang advice lang namin din sa kanila kung sakali man na nakikita nyo na dangerous, lumikas kayo. And we are open, ang Tres Marias open po kami na to receive them, na to find shelters for them. Yung tibay ba ng Pilipino na kung minsan kahit ano mo pang sabihin na huwag kang pumunta dyan, andyan pa rin yan kasi gusto nga ang kumita para sa pamilya nila.
0: Miss Myra, punta na tayo dun sa mga events po, no? Kasi nalalapit na po itong tinatawag na Asia na Pika Pika Night. So Miss
11: Mara, on Thursday.
0: Yes po, po, bukas na po 'yan. So ano po ba yung layunin nito para sa migrant communities po natin? Kasi alam ko yung Tres Marias hindi naman po siya, tama po no? Hindi naman po exclusive na Filipinos ang tinutulungan po niyo. So ano po yung ano po ang layunin nitong event po na ito para po sa kaalaman ng mga nakikinig sa atin?
11: It's a fundraising event pa rin to kasi mahirap. Ang Lebanon has been into a lot of wars. So parang exhaust na rin siguro yung mga funders to fund organizations, grassroots organizations para sa mga kawanggawa. Mm-hmm. So kami as Tres Marias, we don't want just to rely on funding.
0: Mm-hmm.
11: Gumagawa po kami ng paraan para continuous yung services namin sa migrant communities. So itong isa ito, yung Asian Pika Pika, it's a fundraising event where we invite organizations or individuals who would like to participate in this Pika Pika. It's like, meron kasing isang organization, Lebanese organization, ginagawa nilang aperitivo. Mm. So sabi ko, ayoko naman i-copya yung pangalan nila, makapiright tayo, yung copyright, na kinopya na lang natin yung pangalan nila. Sabi ko, let's make it more Filipino, yung Pika Pika. So, meron na po kaming mga na-invite dyan. Kung makita mo doon sa invitation, meron doon $20.
0: Mm-mm.
11: Yung bawat na ano plate ng ano, it costs $20. And every cent naman po na ma-earn namin goes for our advocacies. Kasi yung nga kanina sabi ko, we shifted our activities to dry food items distribution. At meron din mga pumupunta sa amin yung mga anak nila na kailangan ng medical na, yung mga nagte-take ng mga maintenance medication. So we tried as much as possible to support. Meron kaming isa na family, Filipino yung mother, yung father is Syrian, naging casualty rin siya sa pagbobomba. Nandun siya sa labas, although hindi siya yung target. Nandun siya sa labas, preparing their family car kasi ilalabas niya nga yung pamilya niya. It was on an Easter Sunday.
0: Mm-hmm.
11: At hindi announced yung pagbobomba ng Israel. Natamaan yung tatay. Kasi yung building na target, andun siya sa ano sa ilalim yata. So yung mga debris na anong hulog sa kanya, namatay yung tatay. So yung mother, the Filipino mother, was left with yung 4 children, and yung panganay niya is ano pa, PWD. May epilepsy, ADHD, lahat na. So meron siyang maintenance medication, kung hindi yun ma-maintain, nagkakaroon ng mga seizures yung bata.
0: Mm-mm.
11: So, as much as possible, sinusuportahan namin yan ng medication kasi para hindi man maano yung bata at yung nanay din, mais din na kahit konti kasi she was a plain housewife.
0: Mm-mm.
11: Nung buhay ang asawa niya, wala siyang trabaho. So ngayon, left alone with her 4 kids na yung nag-aaral pa at yung may sakit po pa. So this is one objective ng Pika Pika para mas sustain namin yung mga ano, yung mga needs ng migrant communities.
0: Ito naman po, Miss Myra, may coordination po ba kayo doon sa ating Philippine Embassy at sa iba pa pong mga offices diyan ng ating gobyerno regarding po sa paglulunsad po no nitong mga ganitong classic events or mga yung mga programs po no, katulad nung sa training sa manicure and pedicure and yung naging barista training niyo din po, meron po bang coordination na regarding that po?
11: Ini-inform namin ang embassy, ini-inform ko si ambassador, ini-inform ko rin si labor attache Adam Musa, ini-inform ko rin sila tungkol sa mga activities namin. Pero katulad ng barista training, we really paid for the trainers.
0: Mm-hmm.
11: So bali sa amin na po yun, sa Tres Marias na po yun. Kami na yung hahanap ng pondo kung paano namin babayaran yung trainers. And it cost a lot. And then yung sa manicure pedicure, kami na rin po naghahanap ng pondo para rin sa ibabayad namin sa trainer. Yun na nga, sabi ko, itong mga patient pika-pika, mga winner fundraising namin, this is to support sa mga activities, sa mga advocacies ng Tres Marias.
0: Siguro ito na lamang po, Miss Myra, bago ko po kayo pakawalan, no, sa interview na ito. Una, ano ang mensahe niyo po sa mga Pilipino sa Lebanon na maaaring, although sabi niyo ay medyo nanonormalize na po, no, na kumbaga nasanay na yung mga tao na merong gera kahit hindi naman po dapat, kasi ano po ito, kaguluhan po, pero na meron pa rin po, no, siguro yung iba nakakaramdam pa rin po ng takot at pangamba dahil sa kasalukuyang sitwasyon. Ano po muna ang mensahe niyo sa kanila?
11: Ang mensahe ko lang sa ating kapwang Pilipino na nandyan sa fear, sa south, na laging binubombahan hanggang ngayon ng Israel, kasi hindi pa naman talaga tapos yung kaguluhan. Nandito lang po kami, at dito rin ang embahada natin na handang tumulong. Mag-reach out lang kayo kung sakali mang hindi na talaga kaya ang sitwasyon na ano, lumikas kayo. Nandito lang kami. Reach out kung anong pangangailangan. Sabihin niyo po, kasi gagawa tayo ng paraan para matulungan po kayo.
0: Ito naman po, para naman po sa mga nandito sa Pilipinas at sa ibang bansa, paano sila maaaring makatulong o makiisa po sa mga programa ng Tres Marias?
11: Para naman dyan sa atin sa Pilipinas, alam ko mahirap din ang sitwasyon dyan. Pray lang po tayo na maging maayos ang lahat, lalo na dyan sa ating bansa, because there is no better place than home. Gusto rin namin umuwi. Ako, miss ko na yung pamilya ko. Gusto ko na rin lang umuwi. Kaso lang, hindi rin ako basta-basta ang uwi, dahil alam ko, nangangailangan pa rin yung pamilya ko, ang suporta ko ng pamilya ko. So, just pray na ano, magkaisa tayo, na there would be a better Philippines. And para sa yung may kakayahan pa rin mag-share, reach us out na meron naman kaming Tres Marias page and Instagram. Pwede po kayong mag-reach out sa amin, mag-DM lang, para pwede tayong mag-ugnayan kung paano pong pwedeng suportahan ang mga advokasya ng Tres Marias.
0: And with that po, maraming salamat po, Miss Myra, sa muli niyo pong pagsama dito sa programang Global na Tayo. Sa ulitin po, God bless po at mabuhay po kayo.
11: Thank you po din sa inyo.
0: Maraming salamat po.
11: Maraming salamat po.
0: Thank you po ulit, Miss Myra. At ating nakasama po dito sa programang Global na Tayo, si Miss Myra Aragon, isa po sa mga nagtatag ng Tres Marias Charity Organization. Magbabalik po ang programang Global na Tayo makalipas lamang po ang ilang mga paalala.
12: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno, kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
10: Global na tayo! Global na tayo! Kasama si Ray Sampa dito sa Radyo Pilipinas World Service.
0: At nagbabalik na po ang programang Global na Tayo. Nasa huling panayam na po tayo dito sa ating palatuntunan dahil makakasama po natin no ang ating Philippine Consulate General sa Hong Kong dahil meron po silang mga kaganapan no tulad ng tinatawag po na Sabado sa konsulado at Hayo sa kinabukasan. Aalamin natin ang mga detalye niyan. Kasama na po natin sa linya ng komunikasyon ang ating Consul General doon na si Consul General Romulo Victor Israel Jr. Conjen Israel, welcome po muli sa programang Global na Tayo. Si Steph Vicente po ito ng Radyo Pilipinas World Service.
13: Hello and good morning to all your listeners po and followers.
0: Maraming salamat po, Conjen, sa pagsama niyo po dito sa programa. So, mauna lang po tayo no, dito sa tinatawag na Sabado sa Konsulado. Sa pagpapatuloy po, no, kasi may several editions po ito at kung di po ako nagkakamali, meron din ito sa darating na Agosto. So, paano niyo po sinusukat ang epekto nito sa accessibility ng consular services para sa mga Pilipino sa Hong Kong, lalo na po yung ating mga OFWs na meron pong limitadong oras kapag po weekdays?
13: Yes, thank you. Anyway, sa simula po kasi nung bagong dating po ako sa Hong Kong, alam naman po natin na Sunday po yung day off ng ating mga kababayan dito sa Hong Kong, lalo na yung nagkatrabaho sa mga domestic sector na po. Pero I realize mayroon din po palang mga kababayan tayo na hindi Sunday ang kanilang day off, yung tinatawag nilang international. So meaning may mga employers nila na foreigners na hindi naman po Hong Kongers at binibigyan sila ng freedom to choose kung anong day yung kanilang day off. At yung iba naman yung Saturday yung day off po nila. So at may karamihan din sa kanila, so nangangailangan ng servisyo. Kung tutuksin nga po 7 days a week ano, pero mm-hmm. hindi naman po siguro humanly ano na yon possible kung Monday to Sunday na po tayo magbubukas ano. So so minabuti po namin magbukas ng Sabado simula po last July 2025 ano po. Mm-hmm. At simula po noon may meron na tayong paglingkuran ng mga 2,438 nating mga kababayan na pumupunta ko sa konsulado Saturday sa isang buwan po. Minsan lang naman po yun sa isang buwan. Last Saturday of the month or fourth Saturday of the month. So at least ito po ay nagbibigay ng option sa kanila kung hindi nga sila makapunta ng Sunday or any other day, meron silang isang araw na alam nilang bukas ang ating tanggapan.
0: Mm-mm. Para lang po sa mga hindi nakakaalam po no ng mga services na i-offer po no kapag ka may ganitong klase po ng event, ay ano po yung mga pangunahing serbisyong inaasahang magiging available dito po no sa tinatawag na Sabado sa konsulado at meron pa po bang mga plano na palawakin pa ang saklaw nito base po sa pangangailangan po ng ating Filipino community diyan sa Hong Kong?
13: Well, noong una po ay naisip namin kami lang muna sa konsulado kasi mahirap din ako kasi ibang operasyon ho yung ating migrant workers, ano, ibang mm-hmm. operasyon yung LOA, ibang opisina rin yung SSS. Ano. Pero kainausap po namin sila at sumang-ayon din ho sila na sasama sila sa amin. Kaya ito nga yung ating Sabado sa konsulado, buong ano na po, buong opisina na po ng konsulado. Kasama yung Migrant Workers Office, kasama ang OWA, kasama ang SSS at Pag-ibig. So open ho ang lahat ng serbisyo namin. Ngayon, kung palaliwigin pa natin, pwede ho siguro yung oras ay pahabain ano, kung may talaga pong demand or pangangailangan. Open naman ho tayo sa mga ganyang mungkahi, ano po.
0: Binanggit po dun sa announcement na may prioridad po dun sa mga talagang nagpa-appoint. So, paano po binabalanse ng ating Consulate General ang pagtanggap po ng walk-ins upang matiyak na wala pong Pilipinong mapag-iiwanan pagdating sa mga services po ng ating pamahalaan?
13: Yes, mas mainam ho sana yung may appointment sila para hindi rin ho sila mahihirapan sa paghihintay, no? Kasi may pila nga rin po, hindi natin maiwasan pag marami talagang may gusto sa isang serbisyo. So, hindi ho maiwasan magkaroon ng pila. Kung dating sila nang wala silang appointment, mapapahaba po yung paghihintay nila. Ngayon, kung sakali lang na pumunta sila na hindi po nakakuha ng appointment, hindi naman ho natin siya siyempre tatanggihan, ano po. Mm-hmm. So, i-provide ho natin yung service na kailangan nila at we'll make sure na lahat ho ng pumunta. So, lahat with or without appointment na pumunta sa amin pag sa Sabado sa konsulado ay mabibigyan po ng kanilang servisyong kailangan.
0: Kaugnay po o kaugnay nitong tinatawag naman po na hayo sa kinabukasan. Ano po ba itong event na ito at gaano po kahalaga yung ganitong uri ng recognition program sa paghupok po ng identity at maging ng kumpiyansa po ng mga batang Pilipino na nandyan sa Hong Kong?
13: Well, ito po ay parangal para sa ating mga kababayan na nag-aaral dito sa Hong Kong. Una sa lahat, ito po parang individual recognition din ho sa kanilang achievements kasi hindi rin ho siyempre madali ang makatapos sa isang kurso dito sa Hong Kong. By the way, ito po ay para sa mga college graduate at yung mga postgraduate po. At pangalawa, para ho ma-motivate din ho sila na magbuo ng community dito sa Hong Kong ng mga estudyante kasi mayroon ho silang opportunity na after finishing yung kanilang degree to find an employment here in job here in Hong Kong, ano. At sana magkaroon sila ng network, ano, system, support system, ano po. And yung ibang gustong bumalik sa Pilipinas ay para ma-encourage din po na gamitin ang kanilang mga pag-aralan para ho sa kaibubuti, hindi lang ng kanilang sarili, ng kanilang families or pag-abot ng kanilang pangarap, hindi po makatulong din sa ating bayan.
0: Konjan, paano niyo naman po nakikita diyan po sa ating konsulado ang papel ng edukasyon at mga tagumpay po ng ating Filipino graduates sa pagpapalakas po ng imahe ng Pilipinas sa international community, particular diyan po sa Hong Kong?
13: It's very important po na makita ng ating host country na mga Pilipino ay yung nga po ay multi-talented, no? Marami tayong kayang ibigay, hindi lang tayo sa larangan ng pagtrabaho sa domestic sector. Marami tayong pwedeng gawin sa professional fields din tayo, ano. At itong academic achievements nila ay magpapakita na yung nga po, Filipino is world class, ano. In fact, noong nakaten ho ako ng isang scholarship award ceremony sa Hong Kong University, nakakalungkot na parang ang dami-daming mga galing India, galing Indonesia, pero mga ating mga kababayan parang doon medyo ano pa, marami pang space, ano, for improvement. So maganda ho sana na through this event ay ma-encourage pa yung ating ibang kababayan na isubukan din nila ang Hong Kong. Mataas po ang standards dito. In fact, nasa top 100 po universities in the world ang apat sa kanilang mga universities, ano. May isa po na nasa top 10, ano. So yung Hong Kong University. So maganda rin hong ano to, opportunity for our young generation of Filipino talents na take advantage din yung available na opportunities dito sa Hong Kong at hindi na nila kailangang lumayo, ano. Iba kasi syempre ang tinitingnan ng US, ano, mm-hmm. Europe, kung meron naman po sa Hong Kong na same standard, ano, at malapit pa sa atin sa Pilipinas. So maganda rin po yung i-consider ng ating mga kabataan. Marami po tayong kabataan talaga na lumalabas ang bansa para mag-aral ng kolehiyo, ng mga masters nila, no, doctorate nila. So baka po ito mag-open din ng door, no, for some of our youth, no, to consider Hong Kong.
0: Mm-mm. Siguro ito na lamang po, Conjen, dahil alam ko may event pa po kayong mapupuntahan. Mensahe na lamang po para sa ating mga kababayan dyan sa Hong Kong regarding po sa ating mga napag-usapang events. Go ahead po, Conjen.
13: Well, thank you for the opportunity. We want to extend our invitation po to all our students here in Hong Kong. Sa ngayon po ay open pa yung ating registration. If you can join us sa ating celebration ngayong July 19, ano, para sa mga gagraduate po dito sa Hong Kong. Sa ngayon may 8 pa lang po tayata nag-confirm. Last year ay medyo mas marami sila. Second year pa lang po ito ng ating gagawing parang recognition ceremony, ano, para sa mga Filipino graduates. At I hope marami pa po maka-join sa amin. Kaya po in-extend namin actually yung registration kasi nga yung iba patapos pa lang. So hindi pa sila. Originally ho, nasa April po ito namin sinischedule. So open po po and please come and join us. Or kung may mga gusto lang po mag-witness, hindi pa naman graduating, pwede rin po kayong mag-join sa amin. And para sa Sabado sa Consulado, again, this is something we are doing, parang we're going the extra mile, ano, kasi we already are opening on Sundays, ano. So wala na pong tayong Sunday na pahinga. Pero para ho sa ating mga kababayan, inopen na natin yun. And we are adding Saturday para po sa ilan na hindi naman po makapunta ng Sunday. So please take this opportunity rin, lalo na kung may mga urgent pong pangailangan dokumento, lalo na po yung mga pauwi ng Pilipinas ngayong panahon ng bakasyon. Open din po yung migrant workers natin, office, para sa kanilang OEC or any other ano po, documents sa OWA, sa SSS, and sa Pag-ibig. So yun lang po at sana mag-ingat ang lahat ng ating mga kababayan dito sa Hong Kong dahil medyo tag-ulan na rin po ngayon dito.
0: Mm-mm. And with that po, maraming salamat po, Conjen, sa pagsama niyo po dito sa programang Global na Tayo. Sa ulitin po, God
13: maraming
0: bless
13: salamat
0: po.
13: Din po.
0: At mabuhay po kayo.
13: Salamat po. God bless. Thank you.
0: Maraming salamat po. At ating nakasama sa ating programang Global na Tayo, ang ating Philippine Consulate General sa Hong Kong na pinangunahan po ng ating Consul General, Conjen Romulo Victor Israel Junior. At dito na po nagtatapos ang isa na naman pong edisyon ng programang Global na Tayo. Sa ngalan po ng ating kasamang si Ray Sampang, ako pong muli ang inyong lingkod, Steph Vicente. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat.
10: Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino, saan man sa mundo. Tara na, Global na Tayo! Ito ang Radyo Pilipinas World Service. Radyo Pilipinas World Service. Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Radyo Pilipinas World Service. Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application. Radyo Pilipinas World Service. Ang online digital station ng Pilipino. Para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas. Radyo Pilipinas World Service Online.

Hassle kasi, papasok ko pa lang sa opisina. Basang-basa ka na. At kung pauwi naman, hirap na kang pumara ng sasakyan minsan. Stranded pa. Ano bang buhay to? Kaya naman, simple reminders lang mga kababayang commuters. Una, makibalita sa PAGASA kung babahain ang lugar na dadaanan mo. Pwedeng sa TV, radyo o social media. Pangalawa, magbaon ng payong at kapote. Make sure din na fully charged ang phone mo para makapag-update ka kay crush kung nasaan ka na. And lastly, kung hindi naman mahalagang lakad o malapit sa bahaing lugar at pupuntahan, stay at home na lang muna. Cuddle weather din naman kasi. Ha? Kaya ingat-ingat sa baha mga kababayan dahil hashtag panatag ang may alam.

0: Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman.
1: Alam nyo ba, kahit napakalakas ng isang bagyo, may parte itong tahimik at kalmado. Ito ang tinatawag na mata ng bagyo. Pero, huwag magpaloko. Pagkatapos ng mata, susunod ang eyewall, kung saan nararanasan ang pinakamalakas na hangin at ulan na kayang magdulot ng matinding pinsala. Kaya tandaan, kapag biglang tumahimik sa gitna ng bagyo, hindi pa tapos ang panganib.
0: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman.
2: Mas pinadali na ang government transactions sa tulong ng eGovPH Super App. Pwedeng-pwede mo nang magawa ang lahat ng ito. I-download ang eGov app sa iyong smartphone o tablet mula sa App Store o Google Play Store. Pagkatapos, ilagay ang iyong mobile number at i-authenticate gamit ang one-time PIN o OTP para marehistro ang iyong account. Saka ilagay ang iyong mga pangunahing impormasyon at kumpletuhin ang facial recognition technology para sa beripikasyon ng iyong pagkakakilanlan. Para sa mas mabilis at mas maayos na serbisyong panggobyerno, gamitin na ang eGovPH Super App.
0: Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman.
3: Alam niyo ba na ang hani o pulot ay hindi kailanman masisira? Sa natagpuan na pulot mula sa mga libingan ng mga pero sa Ehipto na may edad na mahigit 3,000 taon, ay pwede pa rin kainin ayon sa mga siyentipiko. Dahil ang pulot ay may natural preservatives na pumipigil sa bakterya para dumami na dahilan kung bakit nabubulok ang isang pagkain.
0: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman.
4: Maging fuel efficient, panatilihin ang takbo ng sasakyan sa speed limit o 60 to 80 kilometers per hour at gamitin ang cruise control sa mga highways. May savings ka na aabot sa 15%.
5: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
6: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
6: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
6: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas.
6: Radyo Pilipinas World Service Online.
0: Babangon sa makabayang serbisyo publiko. Ugnayan ng Radyo Pilipinas World Service sa iba't ibang embahada ng Pilipinas upang maghatid ng impormasyon at kaalaman sa mga kalagayan ng ating mga kapwa Pinoy na naninirahan at nagtatrabaho sa iba't ibang panig ng mundo. Babangon sa makabayang serbisyo publiko. Para sa isang makabayang serbisyo publiko para sa overseas Filipino workers. Babangon sa makabayang serbisyo publiko. Kasama si Ray Sampang dito sa Radyo Pilipinas World Service.
7: Magandang araw po sa ating mga tagapakinig at taga-subaybay.

0: ay ng programang babangon sa makabayang serbisyo publiko kung saan ating pong iniugnay ang ating mga Philippine Foreign Service Post, mga konsulado at embahada sa ating Filipino diaspora, mapa Overseas Filipino Workers Man o non-resident Filipinos sa iba't ibang bahagi ng mundo. Sa ngalan po ng ating kasamang si Ray Sampang, ako po muna ang inyong mga kasama sa programa, Steph Vicente, para sa more or less 30 minutes na diskusyon, kinukumusta natin, no? Dito sa programa, hindi lamang ang ating mga Filipina Foreign Service Post, kundi maging syempre ang ating mga Filipino communities upang malaman din natin kung ano ang kanilang kalagayan sa kanilang host country. Sa puntong ito ay kasalukuyan po tayong napapanood at napapakinggan via Facebook live streaming sa ating official Facebook page na Radyo Pilipinas World Service. Pagkatapos lamang po, no, ilang sandali matapos ang ating programa, meron tayong mga replays at re-uploads sa ating official Facebook o official YouTube account rather, no, YouTube channel na Radyo Pilipinas World Service pa rin po yan. Syempre, hindi lamang po sa social media platforms umeere ang ating mga programa dito sa ating himpilan dahil meron po tayong tinatawag na Evox PBS Receiver App. So, paano po ito ma-access? Unang-una ay i-download lamang po o i-install, no, ang Evox PBS Receiver App sa pamagitan po ng Google Play Store para po sa mga gumagamit ng Android phones at sa Apple App Store naman para sa mga iPhone users. Syempre, hindi naman po pwedeng nakatenga lamang, no, o nakatabi lang sa inyong smartphone ng Evox PBS Receiver App dahil kung kayo naman po ay on the go pero nakakasagap kayo ng internet, mapa wifi man o data, ay pwedeng-pwede nyo pong mapakinggan live na live ang ating mga programa dito sa Radyo Pilipinas World Service. Pakihanap niyo na lamang po ang logo ng ating himpilan. Nasa likuran na po, no, ng ating nasa likuran ko lamang po, no, nasa background ko po ang logo ng Radyo Pilipinas World Service. At syempre, ito ay hindi natin na pwedeng kalimutan dahil ito ang itong platform na ito ang patuloy na nagpapalawak sa ating reach sa iba't ibang bansa. Minsan na nakakakita ako, no, ng mga reception reports, nakakarating tayo sa China, sa Japan, sa Ukraine, sa iba't ibang bahagi ng Europa, may nakita pa ako South Africa, ay nakakarating po tayo sa pamagitan ng tinatawag po na shortwave radio. Ayan. So, kailan ba umiere ang babangon sa makabayang serbisyo publiko? Umiere po ito. Meron pong replays sa ating shortwave radio linggo ng madaling araw within 1:30 a.m. to 4:30 a.m. Philippine Standard Time po yan sa mga sumusunod na shortwave frequencies. 9.920 MHz, 12.120 MHz at 15.190 MHz. Hindi ko na po patatagalin pa, no, ang ating introduction dahil ang ating pag-uusapan po, alam naman natin na nagtapos na ang tigil putukan sa pagitan ng Estados Unidos at ng bansang Iran. Kaya ngayon ay nagbalik, no, masasabi na nagbalik na ulit ang tensyon sa gitnang silangan at apektado sa giriang ito, sa sigalot na ito, ang iba't iba na iba't iba pong bansa, no, na kasama sa Gulf region at of course the overall po ng Middle East. Unahin lamang po natin, no, sa unang bahagi ng ating programa ay meron po tayong dalawang makakasama mula sa ating Filipino community sa Bahrain. Kasama na po natin sa linya ng komunikasyon via Zoom sina Ma'am Antoinette Avila, ang presidente po ng Good Cause Bahrain, at si Ma'am Christina Fulgencio, ang CEO naman po ng BrandMe at isa po sa mga founders po no ng isang business group ng mga Pilipinong negosyante sa naturang bansa. Unahin na po muna natin pabatiin dito sa programa. Nagbabalik po siya dito sa BMSP, walang iba kundi si Ma'am Antoinette Avila. Ma'am Antoinette, welcome back po ulit sa Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko. Si Steph Vicente po ito ng Radyo Pilipinas World Service.
1: Unang-una po, maraming salamat po sa pag-iimbita sa amin at sa lahat po ng nakikinig at nakakapanood ng Radyo Pilipinas. Palagi po kayong mag-stay tuned po sa kanila at talagang makikita ninyo ang mga live na sa ating buong bansa at buong mga kapwa nating Pilipino. Maraming salamat po, Mrs. Stephanie.
0: Maraming salamat din po at syempre pabatiin din natin no first time naman niya dito sa programang Babangon sa Makabayan Serbisyo Publiko si Mama Cristina Fulgencio. Ma'am Cristina, welcome po sa aming munting programa. Si Steph Vicente po ulit ito ng Radyo Pilipinas World Service.
2: Hello po, magandang hapon sa inyong lahat dyan sa Pilipinas. Magandang umaga naman dito sa Bahrain. At marami pong salamat at naimbitahan niyo po ako dito sa inyong programa. Mabuhay po kayo.
0: Maraming salamat po, Ma'am Cristina. Hindi ko na masyadong patatagalin no yung ating mga pa-intro no dahil alam po natin na isa ang Bahrain sa mga unang naapektuhan nang magtapos ang ceasefire sa pagitan ng US at ng Iran. Siguro magawi ako ulit kay Ma'am Antoinette no dahil alam ko na merong mga pagsabog muli at dun sa nakaraan kasi natin na interview po sa inyo ay nabanggit yun na located kayo malapit sa isang US military base. Tama po ba yun, Ma'am Antoinette?
1: Opo, ma'am. Malapit po ang bahay ko doon sa isang sa fleet sa Japan.
0: Bali po, Ma'am Antoinette, kanina, off the record po, no, before magsimula ang ating program, ay nabanggit niyo nga po no, na meron pa rin, patuloy pa rin po kayo nakakaranas dyan, no, nasasaksihan niyo po yung mga pag-atake. Maari niyo po ba ibahagi no, sa ating mga tagipakinig kung ano yung overall na kalagayan ninyo po no, dyan sa Bahrain?
1: Unang-una po, sa ngayon po, kanina siguro po mag 1 week na rin naman itong pagsabog sa iba't ibang parte ng Bahrain. Pero ang pagkakaano po namin na i-intercept po at before naman po na magkaroon po ng pagsabog, meron naman pong announcement ang ating government ng Bahrain na hindi naman po talaga pinababayaan ang buong mga tao dito sa pinasasakupan nila. At marami yung pong mga announcement na yan na before at saka after ng pagsabok, natatanggap po namin sa bawat telepono po namin na palagi pong naka-online at palagi pong naka-record lahat yan po. Ngayon, lalong-lalo na rin po ang ating embahada, hindi rin naman po nag papasawalang bahala talaga sila na every time po meeting po dito kung ano pong nangyayari sa labas at loob ng ganap na nangyayari dito sa Bahrain kahit na po sa ibang bansa. Tapos po ang ating embahada talaga po ay talagang tutok din po sa mga taong mga kapwa nating Pilipino. Nandiyan na rin po ang MWO at saka ang OWA na talaga pong kung maaari po yung mga taong humihingi ng tulong dito sa ating mga government official dito at government department, talaga pong tutok na rin na po sila dito. Lalong-lalong na po nitong mga ilang araw, nung tatlong araw po na nag-open talaga na talagang puro pagsabog po dito sa amin. Konting ingat po talaga sa amin lahat at saka po hindi po talaga nawawalan ng reminders po at saka mga advisory ang ating gobyerno dito sa Bahrain.
0: Magawin naman po ako kay Ma'am Cristina kasi kayo po ay CEO ng isang of course, ng isang business, itong ang brand me. So, matanong ko lamang po, no, tulad ng aking na itanong kay Ma'am Antoinette, saan po kayo gawi sa Bahrain at gaano nyo po nararamdaman yung impact po, no, ng mga attacks from Iran?
2: Ang tirahan ko po actually medyo nasa gitnang area po.

0: So, ang pagsabog po kasi ngayon nangyayari doon sa bandang area ni Ate ni Miss Annette, which is yung Juffair area or sa bandang south area, may isa pa kasing base doon na dalawa yun na laging pinupunto ng mga pagsabog. So, pagka nasa south po yung pagsabog, malakas dito sa area ko. Pag nandun sa area naman nung ni Miss Annette, hindi ko masyado naririnig. So generally, yun po. Kasi ang mas tinitira ngayon yung nasa south. So medyo mas malakas ito. Pero hindi naman yung talagang mababahala ka. Parang may tunog lang. Yun po yung sa amin. Tapos, generally naman po, safe naman kaming lahat dito. Medyo mas dumadalas na nga lang yung warning, yung siren warning sa mga, meron po kasing mga SMS na pinapadala bago magkaroon ng mga pagsabog, no? So, nawa-warningan naman po kami kung ano yung dapat namin gawin, kung umiwas dapat kami sa may bintana, pumunta kami sa area na yung mapader para hindi delikado, ganun. So, kasi ang delikado yung mga debris na bumabagsak. So, yun ang doon kami pinag-iingat, hindi yung dahil target, kundi yung mga nai-intercept ng mga debris kung saan siya babagsak. Yun ang hindi kasigurado kung saan pupunta. So, yun po, doon kami lalong mas binawarningan kung ano yung mga dapat naming gawin. Ayun po.
1: Ah, mabalik lang ako kay Ma'am Antoinette, no? Kasi dun sa mga past interviews po namin with you po ay kumbaga ay may time na puyatan po talaga, no? Dahil bukod sa apektado kayo, no? Dahil malapit po kayo sa isang US military base, ay tumutulong pa po kayo sa hindi lamang sa ating mga kababayan, kundi sa kahit sa mga ibang foreign nationals at yung mga nationals mismo sa Bahrain. Dahil isang maituturing na isang charity organization, no? Ito pong Good Cause Bahrain. So, sa ngayon po, no, kumusta po ang operasyon ng inyong organization amid renewed tensions ngayon sa Middle East?
2: Sa ngayon po, kagaya po ng nabanggit din ni Ms. Christina, aware lang po talaga muna kami sa lahat ng pinapadala sa aming advisory. Then, may mga tawag din po na kailangan namin. Kailangan po, may chat box po kami ng mga kapwa nating mga Pilipino at meron naman pong chat box din ang Philippine Embassy kung sakali po nilang magtanong po sila kung anong nangyayari din po dito. At sabi ko nga po sa inyo, palagi hindi naman sila nagpapabaya ng mga advisory dito, lalong-lalo na po ang government ng Bahrain. Kami naman po ay talagang kung nasan po yung ibang alam namin na kaso na nandiyan po yung may mga bombing o something, kailangan naman po talaga namin magtago o talagang umiwas po or mag safe side po yung sa aming sarili. Sa pananaw ko naman po as na mga isa din po sa community, ang palagi lang naman po namin kasing inaano yung pagiging yung communication namin bawat isa sa kung paano din kami makakatulong sa ibang mga tao at sa ibang mga ano. Sa ngayon naman po, siguro po ang inaasahan namin lang is yung talagang advisory ng ating government dito at saka yung sa ating sa Philippine Embassy. Lahat po niya.
1: Pero may mga katulad po ba nung dati, meron pa rin po ba na kumbaga parang nag-iikot pa rin po kayo para magbigay ng assistance do sa mga nangangailangan, lalo na yung mga medyo natatakot at gustong pumunta sa mga shelters.
2: Sa ngayon po, ma'am, wala na po tayong shelters dito na ibigay ng government ng Bahrain. Pero po, dito po sa ating embahada, yung mga katuwang na mga departments, eh tumutulong din po at yung kung gustong umuwi at saka yung iba po, siyempre po, unahin din po natin yung mga bata at saka yung may mga sakit. Pero hindi rin po naman nawawala yung pagpapauwi natin sa kanila. Kasi yung iba po kasing lugar, siguro po talaga pong natatakot yung mga kababayan natin. Yung po, wala po tayong magagawa. Kung hindi, pupunta po sila sa embassy. Titingnan po natin kung anong magagawa. Kung gusto nilang umuwi, makakauwi naman po sila sa tulong ng ating embahada, ng MWO at ang OWA. wala po tayong

0: na ano na ibang mga na hindi po pwede. Basta po kailangan natin mapauwi po ang ating mga kababayan, lalo na po ngayon medyo medyo nadadalas nga po ang pag-atake sa amin, pero as of now medyo kalmante ng konti. Hindi kamukha po nung una, talaga po nung una, first time po namin noon dito na inaatake, pero ngayon po dumadalas naman po, pero pinakakalma naman po ng ating mga kababayan din ng ating embahada at lalo na po ang government ng Bahrain.
1: Asa ngayon po ay kumusta po yung airspace po ng Bahrain? Wala naman po nga pagsasara ng paliparan na, sa ngayon?
0: Wala po. Actually, may pabalik pa rin po. Kanina po madaling araw, I think delay lang po. Medyo delay kasi sa taas po yung 3 o'clock po kasi kanina meron. Napakadami. Tapos, 5 o'clock. Puro delay lang po ang ano, hindi po kami nagsasara, alam ko. Kasi umalis po yung isang friend ko kaninang mga bandang 3 o'clock. Pero delay daw po sa, I think, going back home. Yun po.
1: Mabalik lamang po ako kay Ma'am Christina kasi tulad ng ating nabanggit kanina, no, siya po ay isa sa mga founders and officers po nitong Filipino Business Council of Bahrain at CEO po nitong BrandMe. So, Miss Christina, paano po naapektuhan itong renewed tensions po, no, kung saan ay inaatake na nga po, no, isa sa mga inaatake itong Bahrain, yung ating mga Filipino entrepreneurs na dyan po nakabase sa naturang bansa tulad po ninyo? At ano po yung tulong na ibinibigay ng inyong samahan dun po sa mga naapektuhan na yun?
2: Yes po. So ang Filipino Business Council po ay composed ng mga Filipino business owners, entrepreneurs dito sa Bahrain. So generally, ang business po ng mga members ay mga Filipino restaurants, salon, or di kaya yung mga professional services. Like katulad ko po, event services. Or may mga architects din tayo, interior designers. Ganyan. So pagdating po sa kabuhayan, karamihan naman po ng mga Pilipino, tuloy pa rin ang trabaho dito. So yung mga negosyo at sectors na medyo naapektuhan po dahil sa uncertainty, travel concerns, pero overall po tuloy pa rin naman ang paghahanap buhay. Tapos sa business side po, may mga konting pag-iingat. Katulad ko po sa events and marketing ako, so apektado po yung aming mga events. Although nung medyo tumahimik nga po, 'di ba po nung unang round, tapos tumahimik siya. Nakapag-celebrate naman po kami ng Philippine Independence Day. Kami nga lang po ang community na nagkaroon ng event dahil medyo alanganin pa yung ibang mga community. So I think nagpapatunay lang po yun na generally safe naman kaming lahat dito at nakakapag-celebrate pa. Pero ngayon nga po, dahil sa mga balik na concerns na ganyan, na conflict, medyo na-delay, napopostpone yung mga client, nagpapapostpone muna ng mga projects nila hanggang siguro medyo umayos-ayos na naman ulit. Pero tuloy pa rin naman po, apektado yung mga restaurants, of course, medyo nag-aalanganin yung mga taong gumastos, pero dahil very ano naman active ang delivery dito, ang mga food delivery, so based sa feedback naman ng mga restaurant owners, gumagana naman, tuloy-tuloy pa rin naman po sila. Yun lang, I think ang apektado talaga is yung sector ko, which is events, yung tourism sector, syempre, yung mga travel agencies, ganyan. So I think po yun po yung mga generally na apektado sa mga ganitong uncertainties talaga dito sa Bahrain. Tapos, in terms naman po sa support, yun nga po, through the community chat groups that we have, nakakapag-usap-usap naman po kami kung ano po yung mga pwede naming safety measures na gawin, encouragement po sa mga challenges dahil kami po yung entrepreneurs na nagkakaintindihan kung ano yung mga challenges sa isa't isa. Tapos ang maganda po nito, ang government ng Bahrain, meron silang mga programa para supportahan din yung mga business owners. Hindi lang po yung mga Bahraini. So ako po personally, huma-attend ako ng mga trainings nila, ng mga katulad po ng mga funding provisions nila. So, inaalam ko rin po yun. Tapos yun po, pinapaalam din po namin sa mga members na may mga opportunities na ganun para rin po sa mga Filipino business owners.
1: Of course, aside po no sa ating embassy, dahil syempre embassy meron talaga silang contingency measures o emergency plans no for the Filipino community. Pero as Filipino community leader, siguro mabalik po muna ako kay Ma'am Antoinette before kay Ma'am Christina. Ay ano po yung mga sarili nyo naman po na contingency measures aside from having group chats po no kung saan kasama yung embassies?
0: Ma'am, ang palagi lang pong sinasabi sa amin is kami po, lalo na sa mga community, yung meron nga po kaming chat box na kailangan nga po na maging safe. At saka po, may mga backpack na po kami na dapat nakaready na po kami kung anong mangyayari. Yun po ay palaging sinasabi at paalala sa amin lahat ng mga, at pinapaalala rin po namin na kaming mga community leaders, pinapaalala din po namin sa lahat ng mga members namin na kailangan pong palagi silang handa. Yung pong mga backpack nila, pagkain na kahit konting biskuit, nandiyan po. Yung po kailangan bit-bit-bit-bit po namin kahit saan kami magpunta. Lalong-lalo na po ang aming mga passport. At, sorry ma'am. Yes ma'am.
1: Sige po. Go ahead lang po.
0: Anytime naman po, meron naman po tayong mga ibang mga kaibigan dito sa government. Sila din po nasasabi sa amin kung ready na po at talagang kailangan na po na namin pumunta sa mga shelters. Yun po ay nang binibigay din po sa aming mga community leaders. Lalo-lalo na po, kunyari po sa embassy, dadaan muna pong embassy, kung ano man po. Then, leaders po sa aming chat box na gano'n na po ang gagawin namin. At kami na rin po ang nagbibigay ng mga kaukulang balita sa aming mga members.
1: Ma'am Christina?
2: Yes po.
1: Same, sige po, go ahead po.
2: Sige po, ma'am.
1: Apo, same question lang din po, no? Ano po mga contingency measures na spearheaded naman po ng inyong samahan, no? Particularly kasi sa inyo po, ang tutok nyo po talaga ay yung mga negosyante nating mga kababayan dyan sa Bahrain.
2: In terms of yung mga safety measures po, katulad din po ng sinabi ni Ate ni Miss Annette na yun nga po na pagpatuloy naming i-verify. Number one actually yung verified na mga information, yun dapat ang sundin kasi marami talagang nagkalat na mga lalo na ngayon na mga false information sa social media. So syempre makakapag-cause ng panic. Katulad ko, may pamilya po kasi ako dito. Nandito ang anak ko, nandito ang asawa ko. So, lagi naming, lalo na sa bata, lagi naming pinapaalala kung ano yung verified na information sa hindi. Kasi siya yung, wala naman siyang community group chat na nakikita. So, para hindi nag-aalala, kasi medyo bata pa nga, kailangan mas i-feed mo sa kanya kung ano yung talagang totoong information at saka kung ano yung mga safety concerns na dapat na gawin, katulad nga nung sinabi ni Miss Annette, yung go bag, saan po pwesto pag may naririnig na, pag may warning, saan lalayo, yung mga ganong issue po. Sa business, sa mga entrepreneurs naman po, totoo na apektado talaga yung daily life namin. Katulad nung kahapon, pupunta ako sa meeting pero kailangan i-evacuate yung buong building. So yung mga ganong, kasi may mga sirens warning. So, nai-interrupt siya. Pero generally safe naman po. At yun nga, ang government ng Bahrain, paulit-ulit din naman silang nagbibigay ng safety measures and kung ano yung mga gagawin namin. So I think individually and as a group, yun din po yung fina-follow namin.
1: Siguro ito na lamang po no ang last question ko no sa inyo pong dalawa. Kasi syempre, meron din po nga meron kayong mga kamag-anakan po no dito sa Pilipinas na maaaring nag-aalala dahil nakita nila yung ulat na eto balik na naman ng tensyon sa gitnang silangan. Ano po ang inyong mensahe no sa pamilya po ng ating mga OFWs nandito sa Pilipinas na nag-aalala sa kalagayan ng kanilang mga kamag-anak na kasama niyo po sa Filipino community dyan sa Bahrain. Unahin ko lamang po si Ma'am Antoinette.
0: Sa akin naman po, para sa akin, sa pamilya ko, wala po, sa ngayon po, siyempre pag-iingat po, basta wag lang silang mag-aalala sa amin o sa akin, siyempre po, may mga kapatid din po ako at may pamangkin dito, basta as long as safe po kami pangsamantala ngayon at kung ano man po ang mangyayari is talagang makakapagtawag po kami kasi ang communication naman po sa ngayon ay open at saka sa tingin ko naman po hindi naman po kami pababayaan po ng Diyos at ang pangalawa din po is yung amin sa atin sa gobyerno at ito pong gobyerno dito sa Bahrain. Huwag pong masyado mag-alala at uuwi din po kami sa kung ano man po ang mangyayari dito. Sa ngayon, para sa akin, is talagang safe pa po ako. Kailangan din po para sa pamilya kung maging safe ako pag umuwi. Yun po.
1: Ma'am Christina?
2: Yes po. Siguro po unang-una gusto namin iparating sa lahat ng mga pamilya namin sa Pilipinas, lalo-lalo yung pamilya ko sa Iloilo, na okay po kami dito sa Bahrain. Siyempre may concern po tayo at may kaba dahil sa nangyayari sa region, pero importante rin po na hindi tayo magpadala sa mga hindi verified na impormasyon. Siyempre, we continue to pray for peace and stability dito po sa Middle East. Sa mga kabayan ko naman po dito, salamat po at continue po ang ating pagkakaisa. Patuloy po tayong magdasal para sa kapayapaan at kumuha lang ng impormasyon mula sa official at verified sources. Importante po na wag po tayong mag-post. Yan po yung mga nakikita po natin kasi po hinuhuli po talaga. So sa Filipino community po dito sa Bahrain, manatili po tayong matatag, nagkakaisa at patuloy na umaasa sa ating pong kapayapaan dito sa Bahrain. Marami pong salamat sa inyo.
1: And with that po, maraming salamat po Ma'am Antoinette and Ma'am Christina sa pagsama niyo po no dito sa programang Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko. Hopefully the next time na nandito po kayo sa programa ay under a different circumstance na mas okay po ang kalagayan hindi lamang dyan sa Bahrain kundi lahat no ng mga bansang apektado ng Middle East tensions. Maraming salamat po sa ulitin po. God bless po at mabuhay kayo. At syempre, stay safe po sa inyong dalawa.
2: Salamat
0: maraming
2: po.
0: Salamat po. Okay po.
1: Maraming salamat po. At ating nakasama dito sa edisyong ito ng Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko, sina Ma'am Antoinette Avila, ang presidente ng Good Cause Bahrain, at si Ma'am Christina Fulgencio, ang CEO naman ng BrandMe, patungkol po sa kalagayan ng ating Filipino community dyan sa Bahrain amid the renewed tensions po sa pagitan ng Estados Unidos at ng Iran. Sa pagbabalik ng programa natin sa araw na ito, ay makakasama naman natin ang isang Filipino community leader mula sa bansang Jordan. Narito muna ang ilang paalala mula sa ating himpilan.
3: Alam mo kung ano mas nakakatakot sa baha? E di yung binaha ka na nga, nagkasakit ka pa. Kaya tandaan ang tatlong tips na ito para iwas sakit kapag may pagbaha. Una, make sure na malinis ang tubig na iinumin. Pakuluan muna kung ito'y galing sa gripo dahil pwedeng meron itong contaminants mula sa baha. Pangalawa, lutuing mabuti ang mga gulay, karne, isda at iba pang pagkain. Iwasan muna ang pagkain ng mga hilaw katulad ng prutas at gulay na hinuhugasan lamang sa gripo. At pangatlo, huwag lumangoy sa baha. Pwedeng makapulot dito ng kung ano-anong sakit katulad ng leptospirosis at diarrhea. O yan ha, huwag mo kalimutan yan. Stay safe mga kababayan. Dahil #panatag ang may alam.

0: Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman.
1: Alam nyo ba, kahit napakalakas ng isang bagyo, may parte itong tahimik at kalmado. Ito ang tinatawag na mata ng bagyo. Pero, huwag magpaloko. Pagkatapos ng mata, susunod ang eyewall, kung saan nararanasan ang pinakamalakas na hangin at ulan na kayang magdulot ng matinding pinsala. Kaya tandaan, kapag biglang tumahimik sa gitna ng bagyo, hindi pa tapos ang panganib.
0: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman.
2: Garantisadong solusyon at aksyon ang handog sa iyo ng bagong Pilipinas Presidential Action Center. Sundin lang ang mga sumusunod para makakuha ng appointment. Para sa wala pang eGovPH app account, panoorin ang video para malaman kung paano gumawa ng account. Kung meron ng account sa eGovPH app, mag-login dito. Saka hanapin ang online registration tab para sa bagong Pilipinas Presidential Action Center. Pindutin ito para makita ang available na government services. Piliin ang serbisyo na iyong kailangan mula sa listahan. I-upload ang requirements ng serbisyong kailangan mo. Pumili ng petsa at oras kung kailan nais pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center. I-submit ka ang iyong application at bigyan ng pagkakataon na ma-review ang iyong isinumiting requirements. Hintayin ang QR code para sa kumpirmasyon ng iyong schedule. Makakatanggap ka ng text message para malaman kung naaprubahan ito. Sakaling hindi ito maaprubahan, makakatanggap ka rin ng text message para ipaalam ang kulang na requirements sa kasubukang mag-register ulit. Kung nakatanggap na ng kumpirmasyon, maaari nang pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center sa napiling schedule, dala ang QR code at ang mga isinumiting requirements. Huwag kalimutang dumating sa itinakdang araw at oras ng iyong appointment. Pinapaalala rin na siguruhing may kumpirmadong schedule bago pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center para maiwasang magpabalik-balik. Simple at user-friendly ang pagpapa-appointment dito. Kaya huwag nang mangamba dahil sa bagong Pilipinas Presidential Action Center, tulong ay abot kamay na.
0: Mapangon sa makabayang serbisyo publiko. Kasama si Ray Sampang dito sa Radyo Pilipinas World Service.
3: At tayo nagbabalik na sa ating programang Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko. Sa ngalan po ng ating kasamang si Ray Sampang, ako po ang inyong lingkod, Steph Vicente. At habang hinihintay natin ang ating panauhin mula sa Jordan, ay kukumustahin lang po natin, no, ang ating mga kababayan na nasa Middle East na apektado po, no, ng ating kumbaga yung matatawag pa rin po na tensyon sa pagitan po ng US, ng United States at ng bansang Iran. Kung meron pong mga sumusubaybay sa atin ngayon, ay pa-comment po ng inyong kalagayan para mabasa po natin ang inyong mga experiences, no, regarding doon sa inyo pong kumbaga yung kasalukuyan pong estado ng inyong host country, no, katulad na lamang po kanina sa Bahrain, nagbahagi po si Ma'am Antoinette at si Ma'am Christina ng kanilang mga karanasan at ng mga kanilang mga tulong, no, doon sa mga communities na kanila pong pinamumunuan. Kasi for example po, kay Ma'am Antoinette, siya po ay presidente ng Good Cause Bahrain, ay talaga po sila po ay charity organization na tumutulong, no, hindi exclusively sa mga Pilipino, kundi maging sa mga ibang nationals po doon sa Bahrain. Kasi alam naman natin, pag sa Middle East, ay multicultural po yan. Hindi po lamang iisang lahi ang nandyan, no? Kundi marami pong mga lahi yan, yung mga, lalo na yung mga nasa Gulf countries. And of course, kay Ma'am Christina, kanina nabanggit niya na naapektuhan yung iba't ibang mga sektor, particular yung sektor na kanyang kinabibilangan, yung events, isa yan, yung tourism, isa rin yan. Pero kahit ganun, ang kanilang karanasan ay meron tayong nakuhang update no, na tuloy-tuloy pa rin ang pagpapauwi, repatriation po ng ating mga ng ating pamahalaan dun sa mga OFWs na maaaring gusto nang makauwi dito sa Pilipinas upang matiyak din yung kanilang kaligtasan. Kasi simula nung nangyari, no, nag-umpisa yung Middle East tensions noong later part ng February, no, I guess kung hindi po ako nagkakamali, last day ng February nagsimula yan, nagtuloy-tuloy sa Marso, and then hanggang sa nagkaroon ng tigil putukan, and then nag-end na siya ngayong buwan ng Hulyo. Kaya naman nag-resume din yung mga pag-atake, yung palitan ng atake between the United States at ng Iran, and of course marami pa rin pong debate pagdating sa Strait of Hormuz, no, kasi yan ang daanan ng supply ng langis. Kaya naman sigurado, no, dahil nagkakagirian na naman regarding that, ay magiging apektado na naman ang presyo ng produktong petrolyo dito sa ating bansa. Yan ang aantabayanan natin kung ano yung magiging impact ng renewed tensions sa pagitan ng Estados Unidos at ng Iran when it comes to that, syempre apektado din, no, yung ating transport sector, no, at dahil napag-uusapan din yung logistics, yung pagkain, baka tumaas, no, at yung inflation natin, siguradong may tama din dyan. At mukhang nandyan na po ang ating resource person from Jordan. Kasama na po natin sa linya ng komunikasyon ang founder ng Federation of Filipino Associations in Aman. Wala ang iba kundi si Ma'am Luciana Obejas. Ma'am Luciana, welcome po sa Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko. Si Steph Vicente po ito ng Radyo Pilipinas World Service.
4: Hi Ma'am, good afternoon.
3: Good afternoon po.
4: Luciana Obejas po from Aman, Jordan. Maraming salamat po, nandito po ako sa programang Babangon Tayo.
3: Maraming salamat po Ma'am Luciana for joining us dito sa programang Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko. Ngayon, no, sa gitna ng mga ng bumabalik na tensyon, no, between the United States po and Iran, isa sa mga napabalita ang naapektuhan ang Jordan. Kaya unang-unang tanong po namin sa inyo, Ma'am Luciana, kumusta na po ang lagay ng ating Filipino community sa Jordan? Meron po bang masasabing naapektuhan nung nagdaang pag-atake po ng Iran?
4: So yun po ang kalagayan ng Filipino community dito sa Jordan, ay masasabi po namin peaceful po kami dito. Sa kabila po na sa mga nangyayari sa aming neighboring countries katulad ng Bahrain, Qatar, nananatili pong mapayapa po ang Aman Jordan sa kabila ng lahat na nangyayari. Even though that was maybe a week ago, nagkaroon ng ng siren, pero wala din naman nang nangyari at saka na ano po ng intercept ng military bases ng Aman Jordan. So peaceful po ang kalagayan ng Filipino community dito sa Aman. Buong country yan, hindi lang yung Filipino aspect in general.
3: That's good to hear po, no, na safe at na intercept agad, no, yung mga paparating na na attacks, no, from Iran. Pero kahit po na nagkaganon po, no, Ma'am Luciana, ay just for precaution, no, for precautionary measures na rin po, no, ay meron po bang mga advice na ibinibigay po, no, na ang ating embassy diyan, at paano po kayo nakikipag-coordinate sa kanila bilang kayo po ay isang Filipino community leader?
4: Yung mga Filipino community dito sa Jordan, meron kami kasing group chat ng Embahada ng Pilipinas at saka yung Migrant Workers Office. So right then and then, binibigyan kami kaagad ng information, linalagay yun sa aming group chat para ma-alarma lahat ang mga leaders. Then at the same time, yung aming pag natakuha kami ng information mula doon sa group chat ng Filipino community leaders, yun ay pinuforward naman namin sa aming respective group chat para naman sa aming mga leaders. Kasi katulad sa ating bilang umbrella organization, mayroon akong 7 hanggang 8 leaders na under ng FIFA kung saan mayroon kaming sariling group chat ng mga leaders. Dini-inform din namin sila kung ano ang nangyari at kalagayan ng bansa. Ang embahada din naman ay nagbibigay kaagad ng post sa amin sa kanilang Facebook page kung saan maraming mga hindi membro ng organization na at least aware sila sa nangyayari sa sitwasyon ng bansa para hindi masyado kami o ang mga tao dito ay magkaroon ng takot ano na naman ang nangyayari sa bansa ng Aman Jordan. So peaceful po kami sa awa ng Diyos.
3: So bale po, when we say peaceful po ay kumbaga normal yung activities, bukas sa mga businesses, bukas sa mga eskwelahan, patuloy pa rin kumbaga nagpupunta ang mga tao sa mga kumbaga yung mga pang-recreational activities. Just for clarification lang po, Ma'am Luciana.
4: Yes, ma'am. Actually, when I speak peaceful, we call it everything is normal from transportation, from any businesses, even the tourists. Everything was been peaceful sa amin dito. Lahat po, kahit nga nung nagkaroon tayo noon ng medyo mas malaking war nila noon, ang Aman Jordan ay peaceful siya. Noong time lang yun, medyo meron kaming konting problema na hindi kami pwede magkaroon ng gathering. But at this time, sa pangalawang nangyari, lahat po ay normal, lahat ng trabaho. Kung sasabihin naman natin yung affected ng time na yun, ay ang mga nagkatrabaho lang naman sa Dead Sea Spa, sa Dead Sea Hotel. Kasi nga, ang yung boundary ko na between ng Jerusalem or Israel at Dead Sea ay parang dagat lang ang pagitan. So more or less, kulang ang mga turista ang pumupunta doon sa mga hotel. But pagdating dito sa city mismo ng Aman Jordan, lahat po ay peaceful siya, lahat operational, lahat ng trabaho, anuman sector yon. At wala po tayong mga workers, so FW na naapektuhan sa kanilang mga trabaho. Even if some of them was working ng mga sa bahay, katulad ng nagtatrabaho sa bahay na ang mga nila ay mga diplomat, although they leave the country for 3 to 2 months, sila po ay nakatanggap ng kanilang salary. Despite ang kanilang employee, wala po dito. But like, ngayon, lately ko, sa lahat kasi nagbalikan na kasi lahat po ay hindi naman po naapektuhan. Even nagkaroon ng malaking war before. And ngayon nga naman is ganun pa rin po ang pangyayari.
3: Linawin ko lang po Ma'am Luciana, no. Bale po dun sa pagiging normal po no ng sitwasyon sa Jordan. Sa ngayon, bukas pa po no, okay pa naman po yung airspace, nakakalipad papunta pabalik ng Jordan.
4: Sa awa ng Diyos, ngayon, although last time din, kahit naman sabihin natin nagkaroon ng war between the neighboring country, ang Aman Jordan kasi nagkakaroon pa rin sila ng flight pa ibang nasyon except sa Middle East. Ibig sabihin, from Aman to Dubai before. But this time, lahat po ay normal na yung kanilang mga flight nila. Hindi talaga siya totally naapektuhan ang Royal Jordanian. Royal Jordanian schedule dito sa amin yung aeroplano, kumbaga, yung airlines dito. So, hindi po totally naapektuhan yun. Although may kunting delayed, pero continuous po ang kanilang pag papalipan ng kanilang aeroplano. So, ang airspace po is safety within Aman Jordan.
3: Matanong ko lamang po ito, Ma'am Luciana, no. Magmula po nung yung nakaraang attention no, yung late February until now, ay meron po bang mga Pilipino sa Jordan na pinipili po na magpa-repatriate? Although alam naman natin na sitwasyon dyan, nung una pa lang na magkaroon ng tension ay hindi naman sa relatively normal, pero may ilang restrictions lang compared to the neighboring countries. So, meron po bang mga kababayan natin na nagde-decide pa rin pong umuwi?
4: Dito lang kasi nakakatuwa sa Filipino community, although we encourage them na kung sino ang gusto nang umuwi. Nagkakaroon kasi dahil nasa sobrang problema natin sa pamumuhay sa Pilipinas, although it is rest our life, we still decided to stay even if ito na yung nagiging sitwasyon dito. Kasi although sinabi naman ng gobyerno ng Migrant Workers Office na kung sino ang gusto nang umuwi para mapasali sa repatriation, ang iba po ay pinipiling manatili sa Amman, Jordan. Even though now, meron kami tinatawag na amnesty program, kung saan anyone na magkaroon sila ng overstay ng even ilang taon, kung magde-decide silang umuwi ng Pilipinas, ay malaya silang makakauwi ng Pilipinas na babayaran ng ating gobyerno ang kanilang pamasahe. But despite of it, wala pong pang kulang ang nagbo-voluntaryo dahil napipili na isip na nila, umuwi naman kami ng Pilipinas, ano ang buhay mayroon kami, ano ang maibibigay namin sa aming mga pamilya. So, kung sasabihin natin sa 100, mga siguro nasa 20 lang, 20 to 10% ang mag-i-interest para umuwi. They still choose to stay in Amman, Jordan despite the situations happening in the region. Yung po yung mga nangyayari dito sa amin.
3: And speaking of pagbabalik no dito sa Pilipinas, siguro ito na lamang po no ang aking itatanong sa inyo bago ko po kayo pakawalan dito sa programa, Ma'am Luciana. Ano po ang inyong mensahe no dun sa mga pamilya ng OFWs na nandyan sa Jordan, na maaring although relatively safe, normal, peaceful, ay meron pa rin pong pag-alala, no? Pag-aalala dun sa kalagayan po nila, no? Sa kalagayan ng mga mahal nila sa buhay na nandyan sa Jordan. Go ahead po, Ma'am Luciana.
4: Sa mga pamilya po ng mga OFW na nandito sa Jordan, although masasabi natin peaceful kami dito, kailangan pa rin namin ng kunting dasal, kunting suporta sa inyo na hindi naman lang para hindi naman kami masyado. Ang dito kasi sa Jordan kami peaceful, given it na peaceful kami. Pero kailangan natin ng mga pamilya natin sa Pilipinas ay kailangan namin ng isang dasal na yun lang ang maitutulong nila sa amin at hindi sila masyadong mabahala sa amin dito kasi ang aming kalagayan sa awa ng Diyos ay okay. Pero ang dapat ang Pilipina, ang mga pamilya sa Pilipinas, hindi naman lang totaling asahan ang aming income dito. Kailangan din nila sa sarili o sa kanilang pamilya doon sa Pilipinas na gumawa ng paraan para makatulong. Kasi sa sitwasyon ngayon, anytime of the day, pwede kami umuwi. Kasi nga, mas kumbaga as workers like me, I am prepared myself to go home earn safety than manatiling makipagsapalaran sa war na ito. So, ibig sabihin, kailangan ang bawat pamilya ng mga OFW saan man dako ng mundo ay magkaroon po ng kooperasyon o pagkakaisa na magtulungan sa bawat isa.
3: And with that po, maraming salamat po, Ma'am Luciana, for giving us your time dito sa programang Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko. Sa ulitin po, hopefully sa susunod po na nandito kayo sa programa ay for a different circumstance, no? Mas okay ang sitwasyon sa buong rehiyon at syempre we pray for your safety, although sabi nyo nga po ay peaceful, pero nai-intercept naman po yung attack. So we hope and pray for the safety ng lahat ng mga kababayan po natin dyan sa Jordan. God bless din po at mabuhay po kayo.
4: Maraming salamat din at mabuhay po ang bagong Pilipinas.
3: Maraming salamat po, Ma'am Luciana. At ating nakasama ang founder ng Federation of Filipino Associations in Aman, walang iba kundi si Ma'am Luciana Obejas. At dito na po nagtatapos ang isa na namang edisyon ng Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko. Syempre magpapasalamat tayo sa ating mga nakasama sa studio sa Master Control, nandyan sina Sir Milo Jonella at Ma'am Susan Aison. Sa Warcast, nandyan si John Paul Lumuntad. Sa audio live streaming, nandyan naman si Hero Lucero. At syempre nandyan din, no, kasama din natin sa studio ang ating executive producer para sa araw na ito na si Drizel Nanyong. Sa ngalan ng ating kasamang si Ray Sampang, ako pong muli ang inyong lingkod, Steph Vicente. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat.
0: Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko. Ugnayan ng Radyo Pilipinas World Service sa iba't ibang imbahada ng Pilipinas upang maghatid ng impormasyon at kaalaman sa mga kalagayan ng ating mga kapwa Pinoy na naninirahan at nagtatrabaho sa iba't ibang panig ng mundo. Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko. Para sa isang makabayang serbisyo publiko para sa overseas Filipino workers. Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko. Kasama si Ray Sampang dito sa Radyo Pilipinas World Service. Ito ang Radyo Pilipinas World Service. Radyo Pilipinas World Service, ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Radyo Pilipinas World Service, nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application. Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas. Radyo Pilipinas World Service Online.
5: Totoo, sabi nga, wala, hindi to factual, ito fiction. Eh meron tong libro, meron tong pelikula, meron din tong sabi nga cartoon, no? Meron din tong cartoon. Ang sinasabi, yung fiction ni Anastasia na siya yung na-survive dun sa pagpaslang sa mga Romanov. Siya yung naka-survive doon. Ayun lang eh. Yan yung mga inspirasyon, no? Yan yung mga naging bunga ng inspirasyon, no, dito sa kwento na ito ng mga Romanov. Eh ba, ano lang yan, ha? Kumbaga, pa sidelights lang yan. Para at least naiintindihan natin ang konteksto noong kung bakit ito nababanggit, yung Operation Romanov, dito naman sa pamilya Duterte, na di umano'y tangkang pagpatay sa kanila. Dahil nagsimula daw ho ito dun sa naging pahayag ni Mayor Basti Duterte bilang babala sa pamilya Marcos. At hindi raw kay VP Sara, ayon ho kay NBI Director Attorney Jeremy Lotok. Pero sinasabi nga ni Attorney Lotok, kaya nila tinuturing na grave threat ito, mga kababayan, dahil yung naging banta ni VP Sara laban ho sa unang ginang at sa dating speaker ay pwede pong gamitin ng ibang mga grupo. Pwedeng gamitin ng ibang mga grupo eh. Ibig sabihin, nagkaroon ng nagpakawala itong ng salita ang pangalawang pangulo. Pwede raw gamitin to ng ibang grupo laban sa pangulo. Adi, antimano, sino mapagbibintangan? Dibaga? Kaya ano ha, kaya sabi nga eh, para sa Malacañang, hindi 'yung simpleng banta ito eh. 'Di ba? Hindi 'yung simpleng banta itong pinakawalan ng Vice President, at hindi lang ito nangyari once. Ilang press briefing pa po ang sabi nga eh, naringgan ang pangalawang pangulo na sabi nga eh, nais niyang paslangin ng pangulo. Yan 'no naging tindigo ng argumento. Diyan sa Article 4 ng Article of Impeachment 4 May kaugnayan nga dito sa tahasang pagbabanta sa buhay ng Pangulo, Unang Ginang at ng dating Speaker ng Kamara. Marami tayong narinig, ano? Sabi nga, dito talaga naging debate rin kung ito ba'y talagang masasabing grave threat o warning. Diyan no, in-establish sa naging sabi nga takbo ng impeachment trial. Yung kanina nga, no, na hindi na rin pinaharap si Attorney Zulaika Lopez ang Chief of Staff ni VP Sara. Kasi nga, sabi nga ni Congressman Paulo Ortega kanina, meron ng naging manifestation ito si Attorney Lorna Capuna ng private prosecutor po. Private lawyer for the prosecution. Dahil na-establish naman na doon sa mga naunang ebidensya, sa mga naunang testimonya, yung pong mga naging pahayag nitong si Attorney Lopez. So, parang kung uupo pa siya dyan, konti na lang itatanong sa kanya niya. Kasi evident na doon sa mga sinabi niya doon sa video . Doon sa Zoom meeting. At ito ho ay walang source, mga kababayan. Dahil ito'y live na napanood ng mga nandoon. At live din ito sa Facebook . Tanda-tanda ko to dahil nagko-cover din ako ng Vice President dahil ang Office of the Vice President ay nasa Mandaluyong at ang area ko ay eastern part ng Metro Manila. Sakop ko yun. Gabi, biglang nagpatawag ng virtual press briefing. Papasok sana ako, di na ako makapasok. O di sana nabanggit ang pangalan ko dyan. Pero hindi, pero nakikinig ako doon sa kanilang nakikinig ako doon sa kanilang Facebook Live. Yung dalawang oras na yun. Talagang yun, kung ano yung mga napanood at nakita ninyo sa impeachment. Yun at yun. Walang pagdududa. Yun na yun. Dahil nag-eminate po yung galit ng pangalawang pangulo doon sa tanong ng isang vlogger. Kaya niya nabanggit yun. Yung Princess Maui. Vlogger po yun, mga kababayan. Kaya yun, sabi nga, unnecessary and redundant at surplusage ang naging termino ni Attorney Lorna Capunan. Kaya hindi na kailangan, hindi na kinakailangan pang paupuin sa witness stand itong si Attorney Lopez dahil napatunayan naman na prosecution na mga puntong nais silang talakayin dyan sa takbo ng paglilitis.
6: Isang makasaysayang pagdinig, isang bansang nakatutok. Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
5: Ang oras po natin, mga kababayan, alas 4:30 na po ng hapon. Babalik po kami.
6: Mas pinalakas, pinalawak.
7: Radyo Pilipinas.
6: Radyo. Publico. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Collab. Sports Radio. Radyo Pilipinas World Service.
8: Ang taginting ng FM at lakas ng AM sa iisang himpila.
9: Pinagsanib na puwersa
8: para sa mas malawak,
9: mas maraming mararating
8: at mas maraming maaabot ng impormasyon
9: at serbisyo publiko.
6: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Collab. Radyo Pilipinas News Nationwide.
10: Trending issues na pinag-uusapan.
11: World News in 5.
12: Ang inyong institusyon
13: sa Philippine Sports Broadcast.
14: Ipapahuli
15: sa
11: mahahalagang kaganapan.
12: Siksik sa impormasyon.
13: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. 738.
14: Sports Radio. 918.
15: Radyo Magazine. 1278.
16: At Radyo Pilipinas World Service.
17: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan.
18: Mapapakinggan na.
19: Sa Capital 104.3 FM.
20: Capital 104.3.
21: Radyo Pilipinas World Service.
22: Sports Radio.
23: Radyo Magazine. Serbisyo Publiko.
24: The AM and FM Collab.
25: Sa Capital 104.3 FM.
26: Radyo Pilipinas.
27: Radyo Pilipinas.
28: And Capital 104.3 Collab.
29: Collab.
30: Mas pinalakas. Pinalawak.
31: Radyo Pilipinas.
32: Radyo.
33: Publiko.
34: Radyo Pilipinas.
35: And Capital 104.3 Collab.
36: Collab.
37: Sports Radio.
38: Radyo Pilipinas.
39: World Service.
40: Ang taginting ng FM.
41: At lakas ng AM.
42: Sa iisang himpilan.
43: Pinagsanib na puwersa.
44: Para sa mas malawak.
45: Mas maraming mararating.
46: At mas maraming maaabot ng impormasyon.
47: At serbisyo publiko.
48: Radyo Pilipinas.
49: And Capital 104.3 Collab.
50: Radyo Pilipinas.
51: News nationwide.
52: Trending issues na pinag-uusapan.
53: World News in 5.
54: Ang inyong institusyon.
55: Sa Philippine Sports Broadcast.
56: Ipapahuli
57: sa mahahalagang kaganapan.
12: Siksik sa impormasyon.
13: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas.
15: Radyo Publiko.
16: 738.
14: Sports Radio.
16: 918.
15: Radyo Magazine.
17: 1278.
16: At Radyo Pilipinas World Service.
17: Nag-uugnay ng pamahalaan
18: sa sambayanan.
19: Mapapakinggan na.
20: Sa Capital 104.3 FM. Capital 104.3.
21: Radyo Pilipinas World Service.
25: Sports Radio.
23: Radyo Magazine.
24: Serbisyo Publiko.
25: The AM and FM Collab.
26: Sa Capital 104.3 FM.
31: Radyo Pilipinas.
27: Radyo Pilipinas.
28: And Capital 104.3 Collab.
29: Collab.
30: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
58: Nowadays, to see something, all you need are a few keystrokes and you got it. But as we all know, nothing beats seeing sights in person, especially if it's all under one roof, like our own National Museum of Fine Arts. The structure itself has a rich history, but that's for another time. Ang National Museum of Fine Arts ay matatagpuan sa siyudad ng Maynila. Dito makikita ang koleksyon ng mga obra maestra ng ating magagaling at tanyag na mga artist, tulad ng illustrators na sina Liborio Gatmonton at Larry Alcala. Naroroon din ang mga larawan na kuha ng iba't ibang magagaling na Pilipinong photographers. And of course, the treasured works of legendary artists like the Spolarium and the Parisian Life by Juan Luna, La Iglesia contra el Estado ni Felix Hidalgo, the Filipino struggles through history ni Botong Francisco, Mga Manok and Farmers, both by Vicente Manansala, and so many more. Get immersed in our beautiful culture of arts by visiting the National Museum of Fine Arts today.
30: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
0: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
59: Mas pinalakas, pinalawak.
31: Radyo Pilipinas.
32: Radyo!
33: Radyo Pilipinas
35: and Capital
36: 104.3 Collab.
27: Collab.
38: World Service.
39: Sports Radio.
40: Ang taginting ng FM.
16: At lakas ng AM.
15: Sa iisang himpilan.
16: Pinagsanib na puwersa.
17: Para sa mas malawak na
18: serbisyo publiko.
15: Radyo Magazine
20: 1278.
16: Sports Radio 918.
15: Radyo Pilipinas.
17: Radyo Publiko.
15: 738.
16: At Radyo Pilipinas World Service.
17: Mapapakinggan na.
16: Sa Capital 104.3 FM.
20: Capital 104.3.
25: The AM and FM Collab.
26: Sa Capital 104.3 FM.
31: Radyo Pilipinas.
27: Radyo Pilipinas.
28: And Capital 104.3 Collab.
29: Collab.
30: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
1: Alam mo ba kung ano ang Mamba Batok?
2: Think about the tap, tap, tap of the bamboo stick on a thorn to draw a symbol on someone's arm. This is the traditional Kalinga art of tattooing, performed and kept alive by traditional tattoo artist Wang Od Ogay, also known as Maria Ogay from Buscalan, Tinglayan, Kalinga. Wikipedia says Wang Od is the Philippines' oldest mambabatok at 105 years old now. Sarah Barnes honors Wang Od in My Modern Metro, telling Wang Od's story as an apprentice at 15. Breaking the norm, learning the mambabatok tradition that used to be taught only to men. The art began with the indigenous Butbut warriors, headhunters, who got tattoos with special meaning, usually after a kill. But for women, the art portrayed standards of beauty. Wang Od recalls her friends covering her arms and legs with tattoos she still wears proudly. She mixes her ink from pine soot and water and has hand-tapped tattoos on bodies of people from all over the world. Wang Od inks a design that carries symbolic meanings specific to the Mambabatok culture. Thousands come to make the long journey to get inked by Wang Od. Discovery Channel featured her and her art in 2007 on Tattoo Hunter, bringing Kalinga art to a global audience. The National Commission for Culture and the Arts honored her with the prestigious Dangal ng Haraya Award in 2018. She was also nominated for the National Living Treasures Award.
30: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
3: Isang makasaysayang pagdinig, isang bansang nakatutok, ang paglilitis. The impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
4: Alas 4:37 po ng hapon, mga kababayan sa buong kapulang Pilipinas. Kayo pa rin po ay nakikinig sa ating special coverage ng Radyo Pilipinas Radyo Publiko, ang paglilitis sa impeachment hearing of Vice President Sara Duterte. At sa kasalukuyan po ay naka-break, no? Ang naka-suspend po ang trial until further notice. Pero hindi pa naman ina-adjourn eh. Pero suspended lang. So ibig sabihin, naka-break sila ngayon. Kaya habang habang naka-break po ang impeachment trial, habang naka-suspended ang trial proper, mga kababayan, kanina nga ay nagsagawa po ng oral arguments ang impeachment court. May kaugnayan nga po rito sa mga ilang mga sabi nga, mga ilang puntos na tinatalakay po sa impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. At kabilang po sa mga pinagdebatehan po ng mga senador ay kung ipasusumpi na ba o hindi itong mga bank at tax records po ni Vice President Sara Duterte at ang kanyang asawang si Second Gentleman Man Juanas Escarpio at yung mga negosyong naiuugnay po sa kanila. Bagay po na mariing tinutulan naman ng depensa. Sinasabi nga po itong pinupunto nga ng prosekusyon na bagamat meron na pong mga naging pahayag, no, ang Vice Presidente at ang kanyang kampo patungkol nga sa kanilang pagtutol dito, pero ang pinupunto po ng prosekusyon meron hong kasing pag-amin laban sa kanyang interes, ha? Mula dito sa kanyang pagbabanta ng assassination sa Pangulo, may tuturing to na sabi nga yung patuloy hong hindi pagsagot ng pangalawang Pangulo dun sa kanyang confidential fund, dun sa mga binibintang din sa kanyang panunuhol sa mga opisyal ng DepEd. Ito ho yung sabi nga, ang sinasabi ng prosekusyon na ito ho ang magpapawala. O sabi nga, pagtataksil sa tiwala ng publiko, betrayal of public trust. Kaya sabi nga masyado hong masyadong technical yung ilan sa mga terminong ginamit to. Kaya nga maganda siguro may paliwanag ito sa atin no ng ilan sa mga eksperto may kinalaman po sa batas dahil lalo na ho sa mga pagkakataong ito ay may masasabi po na yung pong mga argumento. Sabi nga, paano ba ito maititindig, no? Kaya nga unang nindigan nga po ang House Prosecution Panel na sapato at matibay pa rin na kanilang mga hamak na ebidensya at testigo upang mapatunayan ang unexplained wealth laban no sa pangalawang pangulo.

Dahil sinasabi nga ho, malaking tulong para sa mga senator judges sa depensa kung maaga hong mag-i-issue ng mga ang mag-i-issue ng subpoena para sa mga bank at tax records po ni VP Sarat ng second gentleman. Ayon kay Lanao del Sur Representative Zia Alonto Adyong at tagapagsalita rin po ng House Prosecution

0: Alas 4.42, mga kababayan, ng oras sa buong kapulang Pilipinas, 18 sandali bago po ang alas 5. Antabayan niyo po ang pagbabalik ng ating kasama si Melanie Valdez Reyes mula pa rin dyan sa Senado sa panig po ng prosekusyon. Hinggil po sa mga pinakahuling update po na kanyang nakalap mula po sa House Prosecution Panel. Ano yung mga susunod na hakbang? Ano yung kanilang mga sabi nga gagawin dun sa mga sabi nga matapos nga itong sinagawang oral arguments na ito. Meron ba silang ihaharap na testigo? Mukha ring mainit no ang pangangailangan para mahumarap naman ito si NBI Director Melvin Matibag. Naalala ko parang may nagwawalan dalawang senator judge kanina. Parang yung kanilang pagwawala sabi nga pumupronta lamang sa kanilang panginginig. Sa takot na sila na ang susunod na kakasuhan. Dahil kanina nga ho nagpuyo sa ang damdamin nitong si Senador Judge Pia Cayetano sa naging payag po ni NBI Director Melvin Matibag tungkol sa pag-imbisiga sa mga infrastruktura ipinatayo noong 2019 SEA Games. Para sa kaalaman ng lahat, si Senador Alan Peter Cayetano ang Foreign Affairs Secretary noong mga panahon na yon. Sabi nga siya rin chairman no ng SEA Games. Dahil sinasabi nga nito magkapatid na Cayetano, dinidistract lang daw ho sila ang publiko at ini-intimidate sila. Para daw ho manahimik sila dito sa issue na ito. Magkakaalaman niya pag umarap na ho si Director Matibag sa Lunes. No? Ayan. Ato, papasukin natin. Nagbabalik ang ating kasamang si Melanie Valdez Reyes mula pa rin dyan sa Senado sa panig po ng prosecution. Kanila nga hong binigyang halaga yung subpoena at bank tax records ni BP Sara Duterte. Yun pong Pandora's Box, the BIR Box kung tawagin. Alamin nga natin ang kabuuan ng detalye niya mula kay Melody Valdez Reyes. Lan!
1: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
0: Mabubuksan ba ang Pandora's Box, Lani?
2: Iyan ang aabangan natin matapos itong caucus ng mga senator judges. Hindi lang natin alam kung ilang oras itong pag-uusap nila, ano, itong magiging resulta ng kanilang desisyon, kung ibabalik ba ang BIR box at yung yun yung tax records no, na mag-asawa.
0: Yes.
2: O itong mga bank records din galing sa EMLC ng mag-asawa nga Sara at Attorney Manscarpio and VP Sara Duterte. Naniniwala naman ng prosecution team na malaking tulong para sa mga senator judges at maging sa depensa kung mas maaga may issue ang subpoena para sa mga bank at tax record ng mag-asawang Duterte Carpio. Ito ang binigyan diin ni House Prosecutor at panel spokesperson at Lanol Dosur Representative Zia Alonto Adyong bago ang nakatagdang oral arguments bago ilabas yung kanilang desisyon ng Senate Impeachment Court hinggil sa hiling na makuha itong naturang mga dokumento. Ayon kay Adyong, ang mas maagang pagpapalabas ng subpoena ay magbibigay ng sapat na panahon sa mga senador upang masusing mapag-aralan ang sandamakbak na papeles o napakaraming dokumento mula sa mga bank at sa Bureau of Internal Revenue. Alam mo naman, J-Mark, di ba, kung ikaw ay kukuha ng yung tax record, I'm sure napaka-raming dokumento na

0: yung mga gusto nilang patunayan, no, para pagtibayin yung mga allegasyon under grave threat nakuha na ni Agent Kalilong at saka ni Attorney ni Jeremy Lotok, yung itatanong nila dapat o pagpapatunay dun sa 7 testigo na kanilang iniurong.
1: Ayan. Okay.
2: Okay,
1: Ms. Melanie. So abangan na natin sa Tuesday yung si Attorney Melvin Matibag.
2: At yung oral argument sa Monday. Yung
0: sa Lunes naman.
1: So I think makakapagpahinga.
0: Natin, kasi di ba Tuesday ay lilipad si NBI Director? Yan ay iko-confirm natin.
1: Hindi, ngayon
0: meron
1: yun.
0: Discussion nun eh.
1: Ah, meron pa.
0: Ah, ngayon siya lilipad.
2: Ah, hindi. Oh,
1: ngayon,
2: hindi.
1: Ngayon. Supposedly, hindi, kasi hindi, ngayon yung
2: sa araw. Sa pagkakaalala ko, kaya nire-request niya na Monday kasi ang sabi, Tuesday siya, lilipad.
1: Yun ang alam ko.
2: Oh.
1: So I thought na Monday siya.
2: Oh.
1: Anyway, so I think makakapagpahinga na muna kayo dyan, Melanie.
0: Makapagpahinga tayo ng ilang araw. Pupukan na naman next. Yes. Alam mo, totoo yung sinasabi mo, marami talaga kukuha ng abugas siya ngayon dahil bawat sa panonood ko, dahil hindi naman ako, alam niyo naman, mascom tayo, nag-google ako ng mga ibig sabihin.
1: Yes, so, Your Honor.
0: Matututo talaga tayo dito.
2: Tama, tama. Okay, kami rin dito. Maraming salamat sa inyo dyan.
0: Maraming salamat sa inyo. Back to you, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Maraming salamat.
3: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
2: Nalimutan ko palang sabihin,
1: Lords, na narinig siya ng
2: good job kay Miss Melanie at syempre din kay Miss, kasi na good job naman natin kanina si Nympha.
1: Mm-hmm.
2: Hindi biro yung kanilang trabaho to, alam mo yun. Tapos napakahirap nung, di ba? Tayo nga rito talagang
1: you have to stay focused
2: nakikinig ka
1: and
2: listen, parang
1: attentive sa lahat na sinasabi talaga. Kasi
2: totoo.
1: Marami ang ika nga alam mo yun, yung mga nababanggit at napag-uusapan na kailangan ma-relay natin sa ating mga tagapakinig dahil yun yung importanteng trabaho natin sa impeachment nito. Ayan.
2: Tama.
1: Alamin naman natin mula naman sa impeachment court ay hatid sa atin ni Nympha Asuncion.
3: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
1: Nympha.
4: Yes, Lords, Jamie, malapos nga yung higit isang oras na caucus ng mga senator judges ay nitong mga alas 5 ay nagbalik sila dito sa plenary hall at dito nga inanunsyo ni Presiding Officer Cheese Escudero na nagkasundo yung mga senator judges na sa Lunes na lang uling talakayin or pagdesisyonan itong motion ng prosecution na ipasampina yung bank at tax records ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Escudero, sa Lunes ay bibigyan rin ng pagkakataon yung mga senator judges na gustong magtanong sa both sides. Alinsunod sa kanilang rules, 10 minuto per senator ang ibibigay na pagkakataon para makapagtanong at pero lilimitahan lang ng hanggang 1 oras sa bawat panig o dun sa pro at saka sa anti dun sa pagpapasampina. Narito yung bahagi ng naging anunsyo ni Presiding Officer Escudero.
5: The viewing public, in caucus, the senator judges agreed to study the matter more given that not everyone has actually completed reading the memoranda given by the parties and submitted by the parties and given that they want more time to look into the complicated issues involved in these two motions for the issuance of subpoena. The senator judges agreed in caucus to decide on the matter on Monday and that on Monday, senator judges who wish to ask the parties questions will be afforded the time to ask these questions again on both sides. Following our rules, it shall be 10 minutes per senator, not exceeding 1 hour for each side. At this juncture, may now recognize the lead prosecutor.
4: Yes, at Halinsunod nga ako, kasabay nga nung pagkatapos ng sinabi ni Ate Lani kanina, ay sa Lunes, yung pagpapatuloy nga nitong oral argument. Sa Tuesday, ay ihaharap na nga nila yung mga testigo para nga dun sa Article 1 na ng Articles of Impeachment. Ito nga yung tungkol dun sa misappropriations ng confidential

0: Fund na aligasyon laban sa Vice Presidente. Kaugnay nga nito, pinapasabpina ng Senate Impeachment Court sina Marivic Pareha ng Legislative Archives ng House of Representatives at dalawang Land Bank employees na sina Violeta Constantino ng Land Bank Show at Nenita Camposano ng Land Bank DepEd Office, DepEd Branch. Pinapaharap sila ng Senate Impeachment Court sa July 21 at 22, Martes at Miyerkules. Sila ay tatayong testigo para sa Article 1 ng Article 1 nitong Articles of Impeachment laban sa Vice Presidente. North, Jamie?
1: Niva, yun nga, no? So Article 1 ang pag-uusapan.
0: Mm-mm. Article 1 na sila kasi ang sinasabi ng prosecution, si the NBI Director Melvin Matibag na yung huling testigo nila para dun sa Article 4. So, ang pinapasabpinan nila para sa susunod na linggo ay itong ang 4 Article 1. Kasi si Director Matibag naman ay, kung tatandaan natin, pinasabpina na ng Senate Impeachment Court.
1: Well, aside from that, Nimpa, kanina may mga nakikita akong para mga estudyante also that are part of, nasa loob ng chamber. I would like to ask, kasi parang to my knowledge, merong website ang Senado na kung saan ay pwede mag-register and available only is 60 seats. Tama ba?
0: Ang pagkakalam ko is 61 slots for the public available. At nandyan yan sa, pag nagpunta ka ng Senate website, may separate silang, parang ang tawag doon, may separate silang option for impeachment. Tapos doon, makikita mo na yung link for the public para yung sa VMS na tinatawag nila yung
1: VMS,
0: visitor,
1: yes.
0: Visitor management service nila. Ang ganda
1: noon kasi even the students can witness yung yung hearing, no?
2: Pero parang di ba limited? I think limited lang yung seats. Number. Oh, 61 tao.
0: Seats. 61.
1: So, anong oras?
0: Paunahan yan.
1: Oo nga, paunahan
2: kasi tinatanong din ako ng kaibigan ko kung paano daw gusto daw niya kasi.
1: That's why I'm asking kasi baka may mga interesado sa mga tagapakinig natin and then they want. Paano ba anipa yung proseso? If you would, if you can share.
0: Pupunta nga. Pupunta kayo dun sa Senate website, tapos ilalagay nyo kung anong date kayo, date nyo gustong pumunta. Tapos mag-aantay kayo ng verification. Sa email yun, maglalagay kayo ng details nyo, tapos mag-email sila ng parang QR code. That's a sign ng verification na pwede na kayong pumasok.
1: So, the website is open all throughout o may certain window hours lang siya para makapag-apply ka? Or makapag-register?
0: Sa pagkakalam ko, open naman siya anytime website. Okay. Pero yun nga, paunahan yung slot.
1: Balita ako, ang dami daw.
2: Syempre. Yes, madami. Kasi ano, diba, parang okay.
1: Ayan. Yeah. Okay.
2: So pwede dyan, doon sa mga nanonood sa atin, Nords, baka pwede nilang, pwedeng ma-scan siguro itong QR code na ito, no?
1: Yan na yan, kung saan pwede.
0: Yeah. Kung itatry nyo, dun sa Senate website, merong parang options dun sa gilid. That's my option for, yung impeachment. Tapos yung impeachment na yun, may nakalagay dun sa taas, parang naka-yellow highlight siya, yung attend the impeachment trial. Tapos parang merong
2: option to. May ano na tayo, may tutorial dito. May walkthrough tayo.
1: May walkthrough tayo. Access the VMS.
2: Okay. Sige nga, try nga natin.
1: Sino pupunta? Hindi, alam mo.
2: Hindi kung baka kasi puno na yung ibang mga date, di ba? Tingnan nga natin.
1: I would monitor kung sino mga witnesses tapos itataon ko doon kung saan ako kailan pupunta o kaya anong article na pag-uusapan.
2: Hindi kasi di ba sa DFA meron yung pagka
1: Ito naman. Pero alam ko
2: hindi mo na pwedeng pasukan yung
1: Pero alam ko Nimpa on the side also ng mga nagko-cover na media, mga kasamahan natin diyan. Dumadaan din kayo diyan sa sistema na yan, tama ba?
0: Kaming mga Senate media, since meron na kaming ID ng dito sa Senate, hindi na kami dumadaan dyan. Pero yung mga non-Senate beat reporters and Senate media ay dumadaan dyan araw-araw. Yung mga tech natin, sila
2: Lumisa,
0: araw-araw.
2: Oh, wow. So kasama sila sa 60
1: yun na nga yung narinig ko eh. Hindi naman. Pero dumadaan doon sa virtual management, visitors management system. Pero sa sinanimpa kasi is
2: syempre Senate reporter. Galing, ah.
1: Congratulations, Niva. I mean, happy first 5 days? 6 days?
0: Six days.
1: Ng pagtututok. At marami pang araw na tututukan natin ito.
0: Yes, mga 80 plus days na lang.
1: Parang Christmas, ah.
2: Oo nga.
1: Parang Christmas na may countdown tayo.
2: Pero talaga ang galing-galing ninyo.
1: Oo. Pero alam nyo naman, ganyan talaga ang ating mga Radyo Pilipinas reporters.
2: Oo. Talagang ano, ang bibilis. Ang bilis ni si Nympha, yung pagkakaano pa lang, di ba? Parang magsusulat ka pa, makikinig ka, and then may posting pa sa SOCMED.
1: And always sila naka-dress to kill. Pero hindi yung pagbabanta, ah. Baka mamaya eh.
2: Linawin mo yan. Linawin. I feel threatened.
1: You feel threatened ba dun sa ano? Hindi yung pagbabanta, pero dress to kill sila every time they would cover.
2: Oo, syempre, kailangan.
1: At tayo din naman dito. Eh, nung Monday nga, yes. Naka-Pilipinyana ka pa. Siyempre.
2: Sige nga, pakita nga yung ano. Maka naka-short ka lang, ha?
1: Hindi, ah. Ano yun, parang Amerikana. Tapos, anyways, ayan. Pinapalawag kasi medyo makakapagpahinga na si Nympha from Thursday to Friday.
2: Ano ngayon, ha? Tawag dito.
0: May mga hearing pa kami.
1: Ayan. Okay.
2: Kasi talagang, di ba, ito yung pinakamaaga atang ano, pagkaka-adjourn, no? Oo.
1: Okay. Sige. Nympha, maraming salamat.
2: Oo. Thank you so much, Nympha. And again, congratulations sa inyo na itawid ang dalawang linggo.
0: Yes, congratulations
1: 80 days to go pa. Sabi ni Nympha. 80 days to go. Sige. Maraming salamat, Nympha Asuncion.
0: Yes, maraming salamat muli mula sa Senador. Ito si Nympha Asuncion para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
2: At nako, syempre Nords, kailangan papasukin din natin last but definitely not the least, mabilis na mabilis lamang. Tignan naman natin ang panig ng depensa, syempre. Ayan. At habang inaantay natin si Luisa. Erispe.
1: Ano din kaya ang get up ni Luisa?
2: Oh, lagi sila mga naka-formal
1: syempre,
2: talaga.
1: Diba? If you're makasaysayan, magaganda.
2: Oo, magaganda. ang hirap, hindi totoo, parang, ang hirap.
1: Ano nga yung di ba yung parang may ano, no, something na term na grace under pressure.
2: Ayun,
1: di ba? Tama ba?
2: Tama naman.
1: Anyways, alamin natin. Ito.
2: Mm-hmm. Yung daw panig ng depensa ay nilinaw na hindi sila nagtatago o natatakot sa mga dokumento na ipinasusubina sa impeachment trial. Si Luis Erispe sa detalye.
3: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
4: Jamie Nords, mariin niyang itinanggi ng kampo ng depensa ni Vice President Sara Duterte na itinatago nila o natatakot sila na ilabas ang mga tax records, bank records at AMLAC records ni Vice President Sara Duterte kaya nila tinututulan na ipresenta ito sa impeachment court. Sa isang panayam kay Attorney Michael Poa, tagapagsalita ng defense team at nagpresenta rin ng argumento ng depensa sa impeachment court, ang nais lang nila ay naaayon sa due process at sa saligang batas ang proseso. Ipinaliwanag pa nga ni POA na kaya nila ipinunto at sinama sa kanilang argumento ang mga desisyon ng Korte Suprema dahil ang nais nila ay kung may ipepresenta man na ebidensya sa impeachment court ay walang lalabagin na batas. Matatandaan na sa oral arguments, iginiit ni POA na hindi exemption ng impeachment sa pagbubukas ng AMLAC records sa tax records ayon sa batas. Ang may exemption lang ay para sa impeachment ay ang bank secrecy law. pero hindi umano ito automatic na pwedeng agarang ipatupad. Kiit din ni POA, kasama rin sa hinihingi ang bank records ng asawa ng bise na si Attorney Man Scarpio, pero hindi naman siya kabilang sa impeachable office. Narito ang bahagi ng pahayag ng argumento ni Attorney Michael POA.
5: Clearly, Your Honors, to compel AMLAC officials to disclose such information would be to compel them to violate the law. Let's move on now to the tax records, Your Honors. Prosecution is asking for tax records, so let's look at the tax code. Section 270 of which criminalizes disclosure of taxpayers' information. Meron po bang exception sa batas na ito? Meron po, but it is limited. Kasama po bang impeachment? Hindi po. That is very clear. Again, Congress wanted to put an exception for impeachment. They could have easily done so, but they did not.
4: Nilinaw pa rin naman ni Attorney Michael POA, ano pa man ang maging desisyon ng impeachment court ay handa naman anya silang tumalima rito. Samantala, Jamie Norris, banggitin ko na rin kanina bago mag-adjourn, bahagyang nagkaroon ng palitan ng pahayag sa panig ng depensa pati na rin ng panig ng prosekusyon. Tumayo ang depensa at umalma sa pagbibigay ng tila konklusyon ng prosekusyon nang mag-withdraw sila ng kanilang testigo. Gate ng depensa, kung may manifestation man sana ay hindi na umano haluan pa ng kung ano-ano mang konklusyon, ito ay upang matiyak na patas sa magiging paglilitis. Hindi rin umano ito pagiging teknikal, kundi naaayon ito sa batas. Sumagot naman ang prosekusyon na mahalaga na magbigay ng dahilan sa pagwi-withdraw ng mga testigo. Makailang ulit pa na nagkaroon ng sagutan ang depensa at prosekusyon hinggil dito, pero nagkaroon naman ng ruling ang korte na limitahan na ang manifestations at conclusions kung magwi-withdraw man ang testigo o ebidensya. Samantala, Jamie Norris, banggitin ko na rin dahil nga sa susunod na linggo, inaasahan nang mapupunta na tayo sa Article 1 dito nga sa Articles of Impeachment. Kanina ay nagkaroon naman ng ruling ang korte na bago makapagpresenta ng ebidensya at testigo, itong panig ng depensa ay dapat matapos muna ang pagpapresenta ng ebidensya at testigo ng prosecution sa lahat ng mga articles of impeachment. Ibig sabihin, pagkatapos pa lang ng prosecution, tsaka pa lang pwedeng mag-present ang defense. Ibig sabihin, mahaba-haba pa bago marinig yung mismong panig talaga ng depensa. Pati rin yung botohan ay inaasahan na pagkatapos din ng pagpapresent ng prosecution, pati ng defense, tsaka lang magbobotohan ang Senate Impeachment Court. At yan muna ang latest mula rito sa Senado sa panig ng defense team. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
2: Maraming salamat sa iyo, Luisa Erispe. Mga kababayan, dito po nagtatapos ang ating special coverage para po sa ika-anim na araw ng impeachment hearing ni Vice President Sara Duterte sa Senado.
1: Sa Lunes, abangan natin ang pagpapatuloy ng oral arguments kaugnay sa motion ng prosecution na buksan ang BIR box.
2: Sa Martes naman, inaasahan ang pagharap ng huling testigo ng prosecution para sa Article 4 na si NBI Director Attorney Melvin Matibag.
1: Kami po ang iyong mga lingkod.
2: Ako po si Jamie Quinto.
1: Nords Maguindanao.
2: Kasama ang buong puwersa ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, nag-uulat para sa katotohanan, para sa batas, at para sa bayan. Muli po.
3: Isang bansang nakatutok ang paglilitis. The impeachment hearing of Vice President Sara Duterte. A Radyo Pilipinas coverage.
6: This is a public service announcement.
7: Discipline is the key.
3: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
7: Kilatisin ang sarili.
3: Ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
7: Importante rin na ating laging isipin.
3: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
7: Isang mahalagang paalala
3: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
6: This is a public service announcement.
8: A public service announcement
6: from PBS,
8: Presidential Broadcast Service
6: at Radyo Pilipinas.
8: Pilipinas Radyo Publiko 738.
9: Ito ang Presidential Broadcast Service.
10: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Publiko.
9: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 738.
10: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Publiko.
12: To, sa harap yan ang pagsusuri sa 2027 National Expenditure Program. Tobley niyan, binigyang diin din ng nararapat na nakatugma ang mga panukalang gastusin sa pambansang plano at para sa mataas na pampublikong benepisyo. Yan ang ulat ni Kenneth Pasyente.
13: Matiyak na mapupunta sa mga programang pakikinabangan ng taong bayan. Iyan ang target ng pamahalaan hinggil sa panukalang pambansang budget para sa susunod na taon. Kaya para masigurong mailalatag ng maayos ang pambansang pondo, tuloy ang pagsusuri ng gobyerno dito. Katunayan, nagkaroon ng pulong ang iba-ibang ahensya ng pamahalaan sa pangungunan ni Executive Secretary Ralph Recto para repasuhin ang 2027 national budget. Sabi ni Recto, ang mga panukalang gastusin ng pamahalaan ay dapat na nakaayon sa pambansang plano at magbigay ng mataas na pampublikong benepisyo. Ipinaalala rin niya sa mga ahensya ang tagubilin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tanging mga proyekto lamang na siguradong mabilis at walang sagabal sa implementasyon ang bibigyan ng prioridad. Umaasa anya ang Pangulo na ang National Expenditure Program o NEP na binabalangkas ng DBM ay masusing mahihimay at mapag-aaralan. Kabilang sa mga dumalo sa pulong, sina DepEd Secretary Sonny Angara, DSWD Secretary Rex Gatchalian, DA Secretary Francisco Tiu Laurel, DOLE Secretary Francis Tolentino, at DOE Secretary Sharon Garin kasama ang iba pang opisyal ng DPWH, DOTR, at DOH. Noong July 10 mismo si Pangulong Marcos Jr. ang nanguna sa cabinet meeting kung saan natalakay at naaprubahan ang 2027 NEP na iprinisinta ng DBM. Ang NEP ang panukalang pambansang budget ng pamahalaan na nagsisilbing batayan ng Kongreso sa pagbabalangkas ng General Appropriations Bill na magiging General Appropriations Act kapag nilagdaan ng Pangulo. Batay sa National Budget Memorandum No. 158 ng DBM na inilabas noong June 25, target ng Administrasyong Marcos Jr. ang 7.2 trilyon peso sa pambansang budget para sa 2027. Katumbas ito ng 21.7% ng Gross Domestic Product at mas mataas ng 407 billion pesos kumpara sa 2026 national budget. Kenneth Pasyente para sa Bayan.
12: Pinamamadali na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang paggawa ng isang irrigation project sa Tarlac na makatutulong hindi lang sa patubig sa sakahan maging sa paglikha ng kuryente sa Central Luzon. Yan ang ulat ni Clayzel Pardilla.
14: Sa ulan, umaasa ang palayan ng magsasaka na si Alberto sa barangay Maamot sa Nose, Tarlac. Kaya maliit na nga ang ani, malaki pa ang gastos para makapagpatubig.
15: Sa gastusin po kasi pagdating sa pagbubukid, medyo nahihirapan po kami kasi napakalikit po ng gastos.
14: Pero maiibsa na ang hirap na pinapasa ng mga magsasaka gaya ni Alberto. Ipinag-utos na kasi ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na pabilisin ang pagtatayo ng Balog-Balog Multipurpose Project Phase 2 na magbibigay ng irigasyon sa 34,000 hektaryang mga sakahan sa gitnang Luzon. Kumpleto na ang halos kalahati ng proyekto.
16: Ang gagawin natin, ito na lang yung high dam natin. Pag natapos natin ito, mag-irrigate na yung Balog-Balog High Dam. May mga 21,000 farmer beneficiaries po tayo dito. So, marami po sila.
15: So, pagka po naayos po ito at nagbigay na po ng tubig sa aming mga bukirin, isa pong malaking pong biyaya po.
14: Tiniyak naman ng National Irrigation Administration ang mabilis at maayos na paggawa ng irigasyon na hindi lamang tutugon sa pangangailangan ng mga magsasaka, kundi magpapataas din sa produksyon ng pagkain.
17: Nung ibid namin ito, tinaasan na namin yung qualification, quadruple A contractor ang hinanap namin para talagang mahusay at talagang reputable na contractor ang makakuha ng project. Iyon nga lang sa prioridad ng ating Pangulo, ng kanyang 8-point socio-economic agenda. Number one po, diyan ang food security. Kaya kailangan ng food security is irrigasyon, di ba?
14: Inaasahang makapaglilikhari ng 43.5 megawatts ng malinis na kuryente ang irigasyon na magbibigay ng karagdagang supply ng kuryente sa Central Luzon. Clayzel Tardilia para sa Bayan.
18: Muling sumipa ang presyo ng mga produktong petrolyo dahil sa lumalalang tensyon sa gitnang silangan. Dahil dito, pinag-aaralan ng pamahalaan ng mga hakbang para mabawasan ang epekto nito sa mga tsuper, pasahero, maging sa mga consumer. Nagbabalik si Clayzel Tardilia.
14: Panibagong serye na naman ng mga pag-atake ang pinakawala ng Amerika at Iran kasunod ang nabigong peace deal ng dalawang bansa. Ang epekto niyan, dagdag presyo sa produktong petrolyo matapos muling isara ng Iran ang Strait of Hormuz na isa sa mga pangunahing daanan ng langis. Ngayong araw, ipinatupad na ng mga kumpanya ng langis ang higit kumulang 2 hanggang halos 5 pisong aumento sa presyo ng diesel at gas sa pool na naman dyan ng mga tsuper.
19: Hindi na nga ako makapagpadala ng mais na isasawa ko eh. Puro dati papadala ako ng 900, ngayon 600 na lang.
14: Muling umapela ang grupong pasang Mazda na ipatupad na ang pisong dagdag pasahe o provisional fare increase na una nang sinuspende noong Marso.
15: Ah, laki ng epekto po, laki ng bawas ng kita namin. Dapat po kahit peso yan, makakadagdag din yan sa kita.
14: Panawagan naman ng ilang pasahero.
20: Wag muna po, katulad po sa akin, nag-commute lang po ako. Minsan po nag-short ako ng pamasahe.
14: Inatasan na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na pag-aralan ang panibagong epekto ng dagdag presyo sa produktong petrolyo. Ipinag-utos din ng Presidente na balansihin ang posibleng epekto ng hirit na taas singil sa pasahe sa mga tsuper at consumer. Sinabi rin ni Pangulong Marcos na tingnan ang mga tulong na maaring ibigay sa mga apektado ng mahal na presyo ng petrolyo.
21: Kapag tumaas ang presyo ng pamasahe, definitely tataas din ang mga presyo ng ibang mga produkto. So, ang nais ng Pangulo ay walang maiwan, ilang matulungan ng lahat sa tamang pamamaraan at sa balansing pamamaraan.
14: Kaya ng Energy Department, posibleng sa katapusan pa ng 2026 maramdaman ang tuluyang paghupa sa presyo ng langis dahil sa pabago-bagong sitwasyon sa gitnang silangan. Clayzel Tardilia, para sa Bayan.
18: Bagamat walang humarap na testigo sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, nagsagawa naman ng oral arguments para sa hiling na magpalabas ng subpoena para sa bank, tax at AMLAC records ng Vice Presidente at ng kanyang asawa. Para sa iba pang mga naging kaganapan sa Senado, alamin sa ulat ni Bernard Ferrer Live. Bernard?
22: Ay sinimulan na ng impeachment court ang oral arguments para sa hiling ng prosekusyon na maglabas ng subpoena para sa tax, bank at AMLAC records ni Vice President Sara Duterte. Sa ika-6 na araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, isinagawa ang oral argument sa hiling ng prosekusyon na magpalabas ng subpoena para sa tax, bank at AMLAC records ng pangalawang pangulo. Gayun din ang ilang dokumento ng kanyang asawa na si Attorney Manases Mans Carpio. Sakbayan Party List Representative at House Prosecutor Chel Jokno kumatawan sa prosekusyon habang si Attorney Michael Powa naman ang tumayong kinatawan ng depensa. Ayon kay Jokno, may kapangyarihan ng impeachment court na magpalabas ng subpoena para sa mga dokumentong hinihiling ng prosekusyon. Iginit niya na hindi hadla ang Data Privacy Act at ang Bank Secrecy Law sa pagkuha ng mga record na mahalaga sa impeachment case. Ayon pa sa kanya, batay sa record ng Anti-Money Laundering Council o AMLAC, lumampas sa 3 bilyong piso ang financial activity ni Duterte mula 2007 hanggang 2013, panahon na siya ay Vice Mayor at Mayor ng Davao City. Anya, direktang may kaugnayan ng mga record na ito sa issue ng pagiging karapat-dapat o hindi karapat-dapat ni Duterte na manatili bilang Vice Presidente. Dagdag pa ni Diokno, mahalagang masuri ang mga record para matiyak kung may hindi may paliwanag na yaman ang pangalawang pangulo. Sa panig naman ng depensa, hiniling ni POA na ibasurang motion ng prosecution. Ayon sa kanya, may mga valid ang isang subpoena, dapat ito ay matugunan ang dalawang mahalagang requirements. Sinagot naman ng prosecution ang argumento ng depensa na confidential ang mga dokumentong hinihiling ng kanilang panig. Ang kidyoknong layunin ng impeachment court ay maitaguyod ang pananagutan ng mga opisyal ng pamahalaan, kaya mahalaga ang pagkuha sa mga record nito. Bagong oral arguments, hiniling ni Senator Judge Robin Padilla na payaga makalok sa impeachment trials na Senators Rodante Marcoleta at Jinggoy Estrada. Pinuna rin ni Padilla ang paglunsad ng NBI ng investigasyon sa umuni anomalya sa 2019 Southeast Asian Games o SEA Games, kung saan nagsilbing chairman ng Philippine Southeast Asian Games Organizing Committee si Senator Judge Alan Peter Cayetano. Gwenel Tahani Cayetano ang umano'y chilling effects sa mga senadora ng pag-aanunsyo ng investigasyon. Tinawag din niyang Marites accusation ang mga paratang laban sa kanya. Isa sa mga isyong muling nabanggit ang SEA Games squadron na nagkakalagaan ng 50 million pesos. Ipiniliwanag ni Cayetano nung pinondohan ang nasabing proyekto. Anya, hindi siya magpapa-intimidate pero pinayuhan ng NBI na huwag nang i-anunsyo mga ganitong investigasyon dahil maaari umanong maka-apekto sa integridad impeachment court. Samantala, pinuna rin ni Senator Judge Pia Cayetano ang umunoy pressure at intimidation sa kanyang kapatid. Ipinakita naman sa impeachment court ang video ng panayam kay NBI Director Melvin Matibag kung saan inanunsyo nito ang pag-imbestiga sa umunoy anomalya sa 2019 SEA Games. Ayos na katakdang pagdesisyona ng impeachment court sa Lunes, July 20, yung hinihiling ng prosecution na maglabas ng subpoena para sa tax, bank at AMLAC record ni Vice President Sara Duterte. Ayos?
18: Maraming salamat, Bernard Perez. Samantala, katawa-tawa, ganyan inilarawan ng Malacanang ang pahayag ng depensa na hindi naman umano direktang tinukoy si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa naging pagbabanta ni Vice President Sara Duterte. Yan ang ulat ni Kenneth Pasyente.
0: Ano pa ba ang dapat patunayan? Yan ang tanong ng palasyo sa naging pahayag ni Vice President Sara Duterte na wala umanong naipakitang ebidensya ang prosekusyon sa umano'y pagbabanta niya sa buhay ng Pangulo at dalawang iba pa. Sabi ni Palace Press Officer at PCO Undersecretary Claire Castro, kitang-kita ang umano'y pagbabanta ng bisis sa kanyang online press conference noong November 2024. Paano masasabing walang basehan kung mismong ang bise ang nagsabing may nakausap na siyang assassin para patayin si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., First Lady Liza Marcos at dating House Speaker?
4: Ang mga pag-amin na ganito, ayon sa rules of court, kapag may pag-amin at ginajustify lamang nila dahil mismo ang abogado niya ang nagjustify kung bakit niya nasabi ang ganong klaseng mga salita, unconventional, hindi normal na pagkilos at pananalita o pag-react, ang burden of evidence ay nag-shift sa tao na umamin na siya ay magpapapatay. Ang prosecution sa totoo lamang ay hindi na dapat magbigay pa ng additional evidence dahil ang pag-amin na ito ay nanggaling mismo sa Vice Presidente. Dapat sila magpatunay ng justifiable reasons nila kung bakit nila ito, or rather, bakit niya ito ginawa at sinabi.
0: Hindi rin anya maikakailang threat o pagbabanta ang tinuran ng bise. Hindi rin daw ito simpleng grave threat lamang, lalo't isang presidente ang pinatutungkulan, kaya maituturing na banta ito sa national security. Sinagot din ng Malacanang ang ginigiit ng defense team na hindi naman direktang tinukoy ang Pangulo na siyang target ng banta ng Vice Presidente.
4: Isang katawa-tawa ang ganyang mga pahayag. Unang-una, hindi ito lihim. Lahat ng tao halos nakapanood. Hindi na sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. Ang grave threats, alam ng bawat Pilipino, ay nakukonsumate kapag yung taong binantaan ay nalaman ito. Ito ay live stream. Lahat tayo nakapanood dito. Hindi ba ito mapapanood mismo ng taong kanyang pinagbantaan? Again, hindi ito simpleng grave threats.
21: Sa grave threats, kahit hindi kaharap yung taong pinagbantaan, basta nalaman niya, consummated ang crime. Uulitin natin, hindi ito simpleng grave threats. Ito ay mayroong kaugnayan sa national security ng ating bansa.
0: Magkaiba rin ayon sa Malacanang ang kaso ng bise sa isang public school teacher na hinuli matapos mag-post sa Facebook na magbibigay umano ito ng 50 million pesos na pabuya para patayin si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Giit ng palasyo sa kaso ng bise presidente, inamin umano nitong may nakausap at nagkaroon ng kasunduan na anya'y malinaw na kaibahan sa kaso ng guro na nag-post pa lamang sa social media na magbibigay ng pabuya para patayin ang dating Pangulo.
21: Kung yung isa ay pinakulong, wala pang kausap, wala pang nagsasang-ayon sa pagbalak na patayin ang dating Pangulong Duterte, pero ang vice presidente natin may nakausap, may sumang-ayon, nagkaroon ng kumpletong agreement, at ngayon ay ipagtatanggol ng ibang mga senador, dapat ang katotohanan ang lumabas dito, ang katotohanan para sa taong bayan. Huwag natin palabuin ang kwento para lang magligtas ng sinuman. Katotohanan ang nais ng mga kababayan natin dito.
0: Kenneth, pasyente para sa bayan.
18: Walang kondisyong medikal. Ito ang naging resulta ng isinagawang medical examination ng Philippine General Hospital kay Senator Rodante Marcoleta. Dahil dito ay pinag-utos na ng Sandigan Bayan ang kanyang paglipat sa New Quezon City Jail Male Dormitory para doon ikulong. Inang-ulat ni Carlo Candelaria.
1: Pasado alas 8 ng umaga nang dumating sa Sandigan Bayan si Senador Rodante Marcoleta sakay ng coaster ng PNP. Nakasuot ng bulletproof vest at naka-wheelchair ang senador nang humarap sa Sandigan Bayan 3rd Division para sa pagdinig kaugnay ng kinakaharap niyang kasong plunder dahil umano sa hindi niya idineklarang campaign donations. Kasama rin niyang dumalo sa hearing ang mga kapwa-akusado na sina dating Anakalusugan Party List Representative Mike Defensor at mga negosyanteng sina Joseph Espiritu at Aristotel Viray na mga umano'y nag-donate ng pera kay Marcoleta. Binasahan na ng sakdal sina Defensor, Espiritu at Viray at lahat sila ay naghain ng not guilty plea sa kasong plunder. Si Marcoleta naman ay hindi pa naa-arraign dahil nakabinbin pa ang kanyang motion to quash o hiling na ibasura ang kaso. Samantala, isinailalim din sa pagdinig ang medical findings ni Marcoleta. Humarap sa korte si Philippine General Hospital Director Dr. Gerardo Legazpi na nagpaliwanag ng isinagawang medical exam sa senador. Lumalabas na walang kondisyong medikal si Marcoleta na nangangailangan ng patuloy na pagka-confine sa ospital, pero inirekomendang i-isolate ang senador dahil sa kondisyon nito. Dahil dito, iniutos ng Sandigan Bayan ang paglilipat ng kustudiya ni Marcoleta patungo sa New Quezon City Jail Male Dormitory sa Payatas. Agad namang tumalima dyan ang PNP.
2: So today, may order yung 3rd Division, no? That commitment order na si Senator Marcoleta ay dadalhin sa New Payatas, Quezon City Jail. So we will be abiding with it. I already coordinated with the chief ng Payatas City Jail na dadalhin namin ngayon. Kailangan may isolated siya, di ba? Dahil nasa karamdaman niya. And nakita naman na yung facility na yon and VGMP can provide that.
1: Magmula nang dumating hanggang sa umalis sa Sandigan Bayan ay hindi na nagbigay ng pahayag si Marcoleta.
5: Itinakda ng Sandigan Bayan 3rd Division sa August 10 ang pre-trial sa kaso ng tatlong kapwa-akusado ni Senador Marcoleta. Sa ngayon, mananatili muna silang apat sa New Quezon City Jail sa Payatas habang dinidinig ang kanilang mga kaso. Carlo Luis Candelaria para sa Bayan.
18: Samantala, napansin ng mga residente sa Maynila ang malaking pagbabago lalo na itong nakalipas na pananalasa ng habagat at bagyong Inday. Ito ay dahil wala ng pagbaha sa kabila ng malakas na pag-ulan. At isa na itinuturing susi dyan ay ang epektibong pumping stations. Yan ang ulat ni J.M. Thompson.
23: Tuloy-tuloy pa rin ang operasyon ng Padre Faura Pumping Station sa Roas Boulevard sa Maynila matapos itong ayusin ng Department of Public Works and Highways nitong Hunyo. Halos isang taon kasi itong nakatenga dahil sira.
24: Ito ang nakita natin. Isang taon niyang ganyan. Hindi gumagana.
3: Kaya talaga magbabaha sa TAF, tsaka sa all the way hanggang Pio Campo. Magbabaha dito sa Paura, magbabaha sa Calao, magbabaha sa lahat yan, Magate. Kasi hindi gumagana eh.
23: Alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., hindi ito hinayaan ng DPWH at agad nilang tinanggal ang sandamakmak na basura at putik na dahilan kung bakit nasira ang pumping station. Gumawa rin ang paraan ng DPWH para makonekta ang Padre Faura Pumping Station sa Meralco, katuwang ang Manila LGU upang siguraduhin na magtutuloy-tuloy ang operasyon lalo na sa oras ng pangangailangan.
3: So yun ang ginawa namin. Nakipag-usap kami sa Meralco, nakipag-usap kami sa LGU kay Yorme, nagtulong-tulong lahat. Ngayon, by end of June, konektado na lahat itong mga pumping station dito sa Roas Boulevard.
23: Samantala, ang Abad at Remedios Pumping Station sa kadaan ng Roas Boulevard, parehas na rin gumagana. Sinigurado naman ang ahensya na magtutuloy-tuloy din ang pagpapanatili sa kalinisan ng mga pumping station para hindi na ito muling masira. Ayon sa ilang residente, mabilis nang humuhupa ang tubig baha sa kanilang lugar, lalo na sa tuwing malakas ang ulan sa lungsod ng Maynila, gaya ng nagdaang habagat at bagyong Inday. Si Adelina, matagal ng residente at nagwawali sa may kahabaan ng Taft Avenue, kapansin-pansin niya nitong nagdaang mga pag-ulan sa lungsod ang malaking pagbabago.
6: Dati actually sir, nung nagbagyo-bagyong nakaraang mga taon, umabot dito, pag lumusong ka dyan, nung Inday, wala nang baha na.
23: Pero bilang isang tagalinis para mapanatili ang kalinisan sa komunidad, hindi pa rin anya tumitigil ang ilang residente sa pagtatapon ng basura kung saan-saan, dahilan para maipon sa drainage system lalo na kapag umuulan.
6: Kahit kami nagwawalis kami sa mga gilid ng drainage, yung iba puno na ng mga basura.
23: Kaya hiling ng DPWH sa publiko ang maging disiplinado sa pagtatapo ng basura dahil mababaliwala ang mga proyekto kontra baha kung walang kooperasyon ng ating mga kababayan.
7: Patuloy namang tinitiyak ng DPWH at iba pang ahensya ng pamahalaan na fully operational na mga pumping station sa loob at labas ng Metro Manila, lalo na sa mga flood-prone areas ngayong tag-ulan. JM Thompson, para sa bayan.
8: Mayorya ng mga Pinoy ay sinabing dapat maging prioridad ang modernization ng Armed Forces of the Philippines at Philippine Coast Guard para ipagtanggol ang maritime rights ng Pilipinas. Muli namang lalahok ang Philippine Air Force sa isang pagsasanay sa Australia kung saan dati na silang tinawag na rockstar. Yan ang ulat ni Patrick De Jesus.
24: Dumating na sa Darwin, Australia ang apat na FA-50 fighter jets ng Philippine Air Force para ito sa paglahok ng PAF sa Exercise Pitch Black 2026 na gagawin sa Northern Australia mula July 17 hanggang August 7. 200 tauhan ng PAF ang bubuo sa contingent ng Pilipinas.
25: Sincerely thank the Royal Australian Force for the assistance and the very warm welcome for us here in Darwin.
24: Ito ang ikalawang beses na sumali ang PAF sa Pitch Black na mayroong 21 bansang kalahok at isinasagawa kada 2 taon tampok ang air combat exercises sa panguna ng Royal Australian Air Force. Noong 2024, tinawag na rockstar ang PAF sa kanilang unang paglahok sa Pitch Black.
26: The exercise provides a valuable platform for enhancing interoperability, strengthening operational readiness, and deepening defense cooperation through complex tactical flying missions and integrated multinational training.
24: Prioridad naman ng mga Pilipino ang modernisasyon ng Armed Forces of the Philippines at Philippine Coast Guard para ipagtanggol ang maritime rights ng Pilipinas. Base ito sa Social Weather Station Survey na isinagawa noong June 20 hanggang June 29 na may 1,200 respondents at kinomisyon ng Strat-Based Institute. Nang tanungin ang mga respondent, 45% ang may first choice sa AFP at PCG modernization, habang second choice ang pagpapalakas sa alyansa at partnership sa iba pang mga bansa. Samantala, iniulat ni U.S. Ambassador to the Philippines, Lee Lipton, na idineliver na sa Clark, Pampanga ang $80 million ng critical defense equipment mula Estados Unidos na nagpapalakas sa alyansa ng Amerika at Pilipinas. Patrick De Jesus, para sa bayan.
18: Nagpapatuloy ang search and rescue operations sa lima pang nawawalang individual sa Jose Abad Santos, Davao Occidental dahil sa pagbaha. Yan ang ulat ni Regine Lanuza ng PTV Davao.
9: Apat na bangkay ang narecover ng otoridad sa barangay Tanuman, Jose Abad Santos sa Davao Occidental matapos ang pagbaha dahil sa malakas na pag-ulan. Ayon sa Jose Abad Santos LGU, unang natagpuan ang dalawang bata at isang matanda na pawang miyembro ng iisang pamilya. Kasunod na natagpuan ang isa pang bangkay. Base sa inisyal na ulat, nasa apat na pamilya ang naapektuhan ng pagbaha na kinabibilangan ng 10 individual. Bukod sa mga nasawi, isa ang sugatan at lima pa ang nananatiling nawawala. Naninirahan sa tabi ng sapa ang mga pamilyang biktima na naabutan ang pagragasa ng tubig baha.
10: So, ang kwento po noon is yung family na yun po is magi-dinner po. After the dinner, we'll immediately evacuate po sana na since hindi nila na-foresee na lalakas po pala bigla yung baha, that's why po napangay po talaga sila ng baha.
9: Nilinaw naman ang opisyal na bago pa mangyaring insidente, nagpalabas na ng kautusan ng lokal na pamahalaan na magsagawa na ng force evacuation dahil sa lakas ng ulan at sa peligro ng kanilang tinitirhan. Patuloy ang sinasagawang search and rescue operation ng lokal na pamahalaan para sa mga nawawala. Nagpapasalamat din ang lokal na pamahalaan sa pagtulong sa operasyon ng Armed Forces of the Philippines o AFP, Philippine Coast Guard, Bureau of Fire Protection o BFP at mga tauhan mula sa karatig na munisipyo.
10: They're working hand in hand po talaga to immediately have the search and rescue operation po since we cannot definitely have or verify exact location kung saan matatagpuan po yung mga natangay na mga tao.
9: Sa ngayon, bukod sa paghahanap sa sapa, nagsasagawa na rin ng operasyon sa karagatan na karugtong ng sapa. Nananawagan din sila sa mga residente sa baybaying dagat na maging mapagmatsyag dahil maaari silang makatulong sa paghahanap sa mga nawawala. Mula sa PTV Davao, Regine Lanuza, para sa Bayan.
18: Pinalalakas ng Department of Environment and Natural Resources sa mga hakbang laban sa epekto ng climate change. Kabilang sa mga inisyatiba ang mas mahigpit na solid waste management, reforestation at responsabling pamahala sa pagmimina. Inangulat ni Elijah Canlas.
11: Naglatag ang Department of Environment and Natural Resources o DENR ng mga konkretong hakbang para sa climate change adaptation sa bansa, kabilang ang mas pinaigting na solid waste management, reforestation at responsible mining policies. Binigyang diin ni DENR Secretary Juan Miguel Cuna na bagamat mababa sa 1% ang kontribusyon ng Pilipinas sa global warming, kabilang pa rin ang bansa sa mga pinaka-vulnerable sa matitinding kalamidad. Sa isyu ng solid waste, nagbabala ang kalihim na kailangang pairalin ang disiplina ng publiko upang maiwasan ang tuluyang pagkasira ng mga katubigan.
12: Alam nyo, masakit man aminin, tayo po mga Pilipino sa mundo, kinikilala po mga malilinis na tao, pero nakikita po natin ng amount of litter na nakikita po natin na umaabot po sa ating mga katubigan, siyempre nagagaling sa mga tao to. So, kailangan paalalahanan natin lahat ng tao.
11: Dagdag pa niya.
12: We welcome anything that will lessen the amount of waste na magkakalikage o mapupunta sa lansangan o sa mga katubigan. Kaya lang, ang punot dulo po is kahit ano pang material yan, kung maayos po ang pagtatapon natin, hindi po tayo magkakaproblema na kinaharap natin ngayon.
11: Kaugnay ng proteksyon sa mga high risks na komunidad, ipinaliwanag din ng kalihim na patuloy na gumagamit ang ahensya ng Geohazard Maps mula sa Mines and Geosciences Bureau o MGB upang gabayan ang mga lokal na pamahalaan sa ligtas na relokasyon at maagang paglikas tuwing may kalamidad. Samantala, upang matugunan naman ang mga pinsalang dulot ng deforestation at quarrying, isinusulong ng DENR ang pangmatagalang rehabilitasyon sa pamamagitan ng National Greening Program o NGP na nagbibigay din ng kabuhayan sa mga lokal na people's organization. Ayon kay Secretary Cuna, hindi lang ito hakbang para sa isang lunti ang kinabukasan, kundi tulay rin para sa malinis na pangkabuhayan.
12: Ito pong National Drilling Program, hindi lang po reforestation itong proyektong ito, itong programa na ito, pero job generation din. So, ang kinukuha po natin sa isang lugar ay mga members ng mga people's organization sa lugar. Magsisimula po yan sa seedling production. So gagawa muna yung seedling, magpuproduce muna ng mga seeds, tapos siyempre magtatanim, and then may maintenance and protection po yan. So that's a 3-year program. Ang challenge namin is after the 3 years, we have to ensure na naalagaan pa rin at namomonitor pa rin yung mga tinanim.
11: Bukod dito, nakatutok din ngayon ang kalihim sa Responsible Mining Regulation kung saan nakikipagtulungan ang DENR sa iba't ibang lokal na rehiyon upang magtayo ng one-stop shops na gagabay sa mga small-scale miners. Elijah Canlas para sa Bayan.
18: Nagdadala ng maaraw at tuyong panahon ang high pressure area sa North Pacific. Dala ng HPA ang mas maaliwalas sa panahon sa Luzon. Ayon sa PAGASA, mahina rin ang epekto ng habagat hanggang this weekend. Wala na rin tayong binabantayang sirkulasyon na nakakaapekto sa ating bansa. Magpapatuloy po ang generally fair weather conditions sa kabilang na rin dito sa Metro Manila at buong Luzon. Makararanas naman ang bahagyang maulap na panahon at isolated rain showers sa kanlurang Luzon, particular sa Ilocos Norte, Batanes at sa Babuyan Islands sa North Luzon. Para naman sa nalalabing bahagi ng Luzon, Visayas at Mindanao, asahan ng good weather condition. May posibilidad na lamang ng localized thunderstorms o panandali ang pag-ulan sa hapon o gabi. Ngayon, silipin na natin ang rain probabilities sa ilang mga pangunahing lungsod sa bansa hanggang sa araw ng Sabado. Keep safe at stay dry. Laging tandaan may tamang oras para sa bawat Pilipino. Panapanahon lang yan.
8: At susunod, Philippine National Police pinaigting pangkampanya para sa school-based safety and crime prevention awareness.
18: At aktres na si Bea Alonzo, ikinasal na nga ba? Yan at iba pang mga balita sa pagbabalik ng Ulat Bayan.
13: Sa harap ng sambayanan, subaybayan ang mahalagang paglilitis sa pangalawang pangulo ng Pilipinas. The impeachment trial, katotohanan, pananagutan, katarungan. Isang special coverage hatid ng inyong People's Television. Matutunghayan live mula sa Senate Plenary Hall. At hihimayin ang mga pangyayari upang higit na maunawaan ang proseso ng impeachment. Panoorin sa Free TV at sa lahat ng aming digital platforms. Tutukan ang bawat pagdinig, pakinggan ang bawat pahayag sa ngalan ng katotohanan, pananagutan at katarungan dito sa inyong PTV.
14: The Cine Bata Video Festival is calling for submission of video entries for, by, and with children.

0: Nagbabalik ang ulat bayan. Nananatiling tiwalang House Prosecution Panel sa naging testimony ng dalawang naunang testigong humarap sa impeachment court. Kaya't nagdesisyon na ang prosecution na hindi na ipatatawag ang anim pang testigo para sa Article 4 ng impeachment complaint kay Vice President Sara Duterte. Inangulat ni Sheila Natividad live. Sheila.
1: Dayan, matapos kayo naging oral argument sa pagitan ng prosecution panel at ng defense team, nagkaroon ng pagpapasya ang prosekusyon na huwag na ngang ipresenta yung anim pa nilang testigo na nakasaad doon sa kanilang pre-trial order na related doon sa Article 4 ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte o yung usapin ng umano'y grave threats. Sa naging anunsyo ni House Lead Prosecutor Representative Jervie Luis Tro, kinonsidera ng prosekusyon ang pagtatanggal kina dating Sheriff Abe Andres na sinapak ni VP Sara nung mayor pa siya ng Davao City noong kasagsagan ng demolisyon doon. Kapwa journalist na sina Mikhail Flores at Bones Magsambol na present doon sa online press ko ni VP Sara kung saan siya umano nagbitiw ng pagbabanta. Isang psychiatrist para sana patunayan yung estado ng pag-iisip ng bise noong sinabi niya yung umano'y pagbabanta sa buhay ng Pangulo, First Lady at dating House Speaker, mga miyembro ng pamilya ng biktima ng alleged threats at yung kinatawan mula sa PNP Firearms and Explosives Office. Narito yung naging pahayag ni Lead Prosecutor Luis Tro hinggil sa kanilang naging motion ng kanilang panig.
2: The intention of the prosecution is never to abuse the time of the impeachment court. It is never to influence the senator judges. Neither is it to influence the viewing public. The explanation was a statement of the position of the prosecution, and of course it is anticipated that the same is adverse to the other party because it is apparent that we are in the prosecution side while the opposing counsel is on the defense side.
1: Kumpiyansa na rin kasi ang prosecution panel sa naging testimonya ni NBI Senior Agent John Mark Kalilung at NBI Barn Director Attorney Jeremy Lotok na nagpatunay doon sa authentication ng video ni VP Duterte mula sa kanyang 2024 online press conference. Kaya't hindi na rin kakailanganin paa nila yung karagdagang testimonya para sa Article 4 para makapagpatuloy na rin sa iba pang articles of impeachment. Sa ginanap namang oral argument, sabi kanina ni House Prosecutor Representative Chel Jocno na nanguna sa panig ng prosecution, nothing and no one can handcuff this court's power to try and decide this impeachment case. Narito naman ang kanyang pahayag.
3: Kailangan makita ng publiko at ng mga senator judge ang tunay na kulay ng vice-presidente at larawan ng kanyang buong pagkatao bilang isang lingkod bayan.
1: Lumalabas sa reports ng Anti-Money Laundering Council na isinumites sa House Committee on Justice na yung financial activities ni VP Duterte ay nag-increase significantly simula noong maupo siya bilang Vice Mayor noong 2007 sa Davao City na tinatayang nasa 208.15 million pesos. Sabi ng prosecution panel, sapat na ito para maging batayan ng pagpapahintulot na mabuksan itong BIR box para malaman at mabusisi yung nilalaman nito kontra doon sa sinasabi ng depensa na irrelevant ito. Diane, sabi ni si NBI Director Melvin Matibag na yung magiging huling testigo ng prosecution panel para dito sa Article 4 ng impeachment complaint laban kay VP Duterte yung usapin ng umano'y grave threats. Habang padadalhan naman ng subpoena ng Senate's impeachment court yung kanilang mga susunod na testigo para naman dito sa Article 1 o yung usapin ng confidential funds. Kasama rito sina Marivic Pareha, Director of the House Legislative Archives, Violeta Constantino, Denita Pusano at Lynette Ortiz ng Land Bank of the Philippines. Dayan, sabi nga kanina ni Attorney Lorna Capunan, isa sa mga private prosecutors, lahat ng sobra ay masama. Kaya nararapat lamang na mag-proceed na ang prosecution panel sa susunod na articles of impeachment laban sa vice-presidente. At iyan muna ang ulat mula rito sa Senado. Balik muna sa inyo sa studio, Dayan.
0: Maraming salamat, Sheila Natividad.
4: Tiwala ang Malacanang na makalulusot sa Kongreso at maisa sa batas ang walong priority bills na isinusulong ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Sabi ng palasyo, nararapat lamang na maisabatas ang mga ito dahil nakaangkla ito sa pagpapabuti ng buhay ng ating mga kababayan, kabilang ang pagtatag sa National Center for Geriatric Health Act, pag-amyenda sa Government Assistance to Students and Teachers in Private Education, Assistance to Individuals in Crisis Situations Act, at Anti-Political Dynasty Law.
0: Paiigtingin pa ng Philippine National Police ang kampanya para sa school-based safety and crime prevention awareness para maprotektahan ang mga estudyante mula sa mga krimen, online exploitation, misinformation at radicalization. Ay kay PNP Chief General Jose Melenzo Nartatas Jr., ang crime prevention ay nagsisimula sa kamalayan. Kaya naman sa murang edad pa lang ay dapat turuan na mga bata na tukuyin ang mga posibleng banta sa kanilang seguridad at maging responsable sa kanilang mga aksyon. Kasunod nito, inatasan ng hepe ang kanilang police units na palakasin pa ang pakikipag-ugnayan sa mga paaralan at local stakeholders para sa pinaigting na information campaign sa cyber safety, anti-bullying, anti-illegal drugs, anti-online scams at responsableng paggamit sa social media.
4: Para mas maihanda mga estudyante, guro at school personnel sa mga dapat at hindi dapat gawin sakaling magkaroon ng shooting or school shooting incident. Isang senaryo na may kunwaring active shooting sa isang paaralan sa Maynila ang isidekawa bilang bahagi ng security at safety drills sa pangunguna ng Department of Education. Yan ang ulat ni J.M. Thompson.
5: Tuloy-tuloy pa rin ang operasyon ng Padre Faura Pumping Station sa Roas Boulevard sa Maynila matapos itong ayusin ng Department of Public Works and Highways nitong Hunyo. Halos isang taon kasi itong nakatek.

0: kalaban-laban. Hinarin nila ng patalikod. Ayup sila.
1: Hinagbis sa puot ang nararamdaman ng mga kaanak na pumanaw na tsuper. Nambarilin umano ng tauhan ng isang pulis ang kanilang padre de pamilya sa isang terminal ng jeep sa Muntinlupa City noong June 7. Batay sa impormasyon mula sa National Police Commission o NAPOLCOM, pangungutang ang naging ugat ng pamamaslang sa biktima na kinilalang si Michael Ferrer. 45 piso ang sinisingil umano ng suspect na si Police Executive Master Sergeant Edwin Figueroa sa bawat biyahe na nasa 70-80 mga jeep. 4 na tauhan ni Figueroa ang pumepweso at nangongolekta ng pera sa 2 terminal ng jeep sa Muntinlupa.
2: Kung hindi ka magbabayad ng butaw sa kanya, hindi ka talaga makakapila doon, so wala kang kikitain.
3: Siya po yung nagporsige na mabuhay po yung grupo namin para paglabanan po yung ano. Yung anomalya po na ginagawa. Kasi lahat po kami binantaan, pati ako binantaan din po. Naku, hindi kami titigil, uubusin nila kami.
0: Kasi doon po sa meeting nila, hindi po talaga laging maganda yung meeting. Tapos nung nag-walk out po si Edwin Figueroa, titingigan po siya ng masama para daw po siyang papatayin.
1: Batay sa imbestigasyon ng otoridad, sasakyan ni Figueroa ang kinamit ng gunman.
4: Gusto ko pa sana mangyari, makulong po siya.
1: Ayon kay Manibela Chairperson Mar Valbuena, 2022 na magsimulang mangoto ang suspect at ngayon ay nagmamay-ari ng 50 unit ng jeep at 2 condo units. Magsasagawa ng lifestyle check ang NAPOLCOM kay Figueroa. Maharap ang suspect sa kasong murder habang hiwalay ng reklamong administratibo ang iahain ng NAPOLCOM.
5: Lahat po ng tumatanggap ng kotong sa jeepney driver, kapag nalaman po namin, tatanggalin po namin sila sa serbisyo. Magsumbong lang po kayo dito. Maglakas low po kayo. In the same way na inuubos namin ang lahat ng tiwaling pulis, inihikayat ko po ang taong bayan na tulungan po kami sa pamamagitan ng pagsumbong sa amin dito.
1: Vel Custodio, para sa bayan.
6: Samantala, nakatanggap ang Department of Transportation ng unmodified opinion mula sa Commission on Audit matapos isagawa ang review sa consolidated financial statements ng DOTR para sa fiscal year 2025. Ang unmodified opinion ay nangangahulugang tama, wasto at kumpleto ang financial statements ng ahensya batay sa rules, regulations and standards ng COA. Matapos ang mahigit 30 taon, ngayon na lang muli nakatanggap ang DOTR ng unmodified opinion mula sa COA sa ilalim ng paumuno ni Transportation Secretary Giovanni Lopez. Nagsisilbi din itong patunay na sumusunod ang ahensya sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Natiyaking napupunta sa tamang proyekto na mapakikinabangan ng mamamayang Pilipino ang bawat sentimo ng pondo ng bayan. Pinagtibay na ng Justice Department at Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity ang kasunduan para bumuo ng isang joint technical working group para sa RIGO-related criminal cases. Yan ang ulat ni Gav Villegas.
7: Lumagda ng kasunduan ang Department of Justice at Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity o OPAPRUC para bumuo ng isang Joint Technical Working Group para sa mga RIDO-related criminal cases. Layo nitong pag-aralan at gumawa ng pamamaraan paano may sasama ang mga local peace agreements sa mga criminal cases nang hindi nababawasan ang prosecutorial discretion o judicial independence. Mula 2023 hanggang Abril ngayon taon, aabot sa 161 ang na-monitor ng mga community-based conflicts-related incident o RIDO na patuloy pa rin banta sa kapayapaan, kaayusan at seguridad sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM at iba pang mga lugar. Ayon kay Justice Secretary Frederick Vida, kalimitang away sa lupa, politika, dangal ng pamilya o kaya krimen ang pinagmumulan ng mga RIDO. Anya, walang pag-unlad sa mga lugar na may karahasan at kinakailangan ng whole of government approach para malutas ang mga ito.
8: This chronic conflict undermines governance, stalls economic development, and deprives our citizens of stability. Resolving community-based conflict is not simply a peace and order problem. It is fundamental to governance, development, and justice.
7: Para naman kay Peace Advisor Secretary Mel Sarmiento, hindi lamang makakamit ang kapayapaan sa pamamagitan ng paglutas sa mga hidwaan. Makakamit ito sa pamamagitan ng pagpapanumbalik

0: tiwala at pagpapalakas sa samahan sa pagitan ng mga mamamayan kapag nagkasundo ang mga nasa komunidad.
1: We lay the foundation for stable governance, sustainable socio-economic development, inclusive economic opportunities, and an improved quality of life for every Filipino. This is the enduring peace we are committed to build together.
0: Inaasahan na sa loob ng 45 araw ay magsusumite ang technical working group ng kanilang report at rekomendasyon. Gab Humilde Villegas, para sa Bayan.
2: Iginit ng Malacanang na hindi nagpapaapekto si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pagtaas o pagbaba ng kanyang satisfaction rating sa mga survey kasunod ng pag-angat ng kanyang resulta sa pinakahuling poll. Anki Palos Press Officer at PCO Undersecretary Claire Castro nananatiling nakatuon ng Pangulo sa pagtatrabaho at sa paghati ng mga kinakailangang serbisyo sa publiko sa halip na sa mga numero ng survey. Hindi rin ito batayan ng Pangulo sa pagtupad ng kanyang tungkulin. Gayunman, hindi rin ito binabaliwala dahil pinagbabatayan din ito sa kung ano ang dapat pagtuunan ng pansin ng gobyerno sa pinakahuling survey ng social weather stations. Umakyat sa 38% ang satisfaction rating ng Pangulo, gayon din ang kanyang net satisfaction rating.
3: Hindi yan dinidisregard. At ito na may nakikita din ng mga miyembro ng gabinete. Ano ang dapat na i-push? Ano yung dapat na pagtuunan ng pansin? Pero ang Pangulo, gumanda man, hindi gumanda ang survey para sa kanya, hindi po siya maaapektuhan ito. In the first place, hindi naman siya tatakbo bilang Pangulo sa susunod. So, trabaho lang po ang Pangulo.
2: Inilabas na ang mga gabay para sa pagkakaloob ng 2024 performance-based bonus para sa mga kwalipikadong kawanin ng pamahalaan. Ayon kay Assistant Secretary Gerald Handa ng Organizations and Systems Improvement Groups ng Department of Budget and Management, layunin ng PBB na kilalanin ang mga ahensyang nakatupad sa kanilang mga target, nakapagbigay ng maayos na serbisyo sa publiko at nakagamit ng wastong pondo ng pamahalaan. Sisimulan ang pagpapalabas ng 2024 performance-based bonus mula Oktubre hanggang Disyembre ngayong taon.
4: Inaasahan niyo po na ang EO61 Technical Working Group, kabilang po ang DBM, ay magpoproseso po ng maayos at mabilis ang 2024 PBB para po bago matapos ang taon ay maibigay na po ito sa mga kwalipikadong kawanin ng ating pamahalaan.
2: Ibinida ng Komisyon sa Wikang Filipino ang kanilang mga programang may kinalaman sa paggamit ng artificial intelligence at teknolohiya para sa pagpapaunlad ng Wikang Filipino at maging ng katutubong wika. Yan ang ulat ni Jana Madrid.
5: Ibinahagi ng Komisyon sa Wikang Filipino o KWF ang mga programa at proyektong nailunsad nito sa unang semestre ng taon. Ang tema ng talakayan sa ginanap na kapihang wika ay Wikang Filipino at AI, kasangkapan sa pananaliksik at tulay sa yaman ng impormasyon.
6: Bilang pundasyon ng ating kulturang pagkakilanlan, ang ating mga wika ay nangangailangan ng patuloy na kalinga. Ang semestral na pag-uulat na ito ay nagtatampok sa mga pagsulong ng ating nakami at sa mga hamon na dapat nating sama-samang harapin.
5: Itinampok din ng ahensya ang kauna-unahan nitong radio program na Tarana, Usapang Wika, Sigla ng Bansa, ang KWF Dixie Mobile Application at ang Atlas ng Mga Wika ng Pilipinas, kasamang iba't ibang publikasyon, ortografiya at mga sangguniang pangwika. Tinalakay rin ng komisyon ang kahalagahan ng RA 1106 o Filipino Sign Language Act na layong mapalawak ang access sa impormasyon at mga serbisyo para sa mga kababayan nating kabilang sa deaf community bilang bahagi ng pagsulong sa mas inklusibong komunikasyon.
7: Fairness and Act o RA 1106, at mula noon ay naging katuwang nga at lead agency na nagpapatupad dito ay ang Komisyon sa Wikang Filipino, sapagkat kinukonsidera ng batas na ito ay isang linguistic community at hindi ito isang kapansanan.
5: Ayon kay KWF Chairperson Attorney Marites A. Barrios Taran, hindi dapat katakutan ng artificial intelligence. Sa halip, dapat itong gamitin bilang kasangkapan para mas mapaunlad ang wikang Pilipino at mga katutubong wika, lalo na sa pagpapalawak ng impormasyon at edukasyon.
8: Mayroon po tayong 40 nangangalit ng wika. Ang 40 nangangalit na wika na po ito ay ating dinodokumentuhan. Bukod pa po riyan, sa ilalim po ng aming programa sa GIPWIKA, mayroon po kaming itinatag na Master Apprentice Language Learning Program. Isa po itong Language Revitalization Program para po lumakas sa wika. Na ang AI po ay isang tool, no, o kagamitan para mapalawak pa natin ang wikang Pilipino at mga katutubong wika. Ang sabi din, ang inyong pag-aalangan ay baka tayo natatapunan, hindi po. Ang paano ninyo kami matutulungan? Sa pamamagitan po ng pag-download, paglagay ng mga pabasahin, mga dokumento, gamit po ang wikang Pilipino.
5: Jana Madrid, para sa Bayan. Aktres na si Bea Alonzo, ikinasal na nga ba? At aktor na si Jericho Rosales na meet ang Hollywood star na si Matt Damon. At ilang pang Hollywood stars matapos siyang umattend sa isang international premiere ng pelikulang The Odyssey. Yan at iba pa sa Ulat Showbiz ni Jana Madrid. Nagkaroon ng kilig fanboy moment ang aktor na si Jericho Rosales kasamang Hollywood star Matt Damon, kung saan sinabi pa nito kay Echo na sana'y makatrabaho niya ito. Dumalo ang Filipino actor sa international premiere ng pinakabagong pelikula ni Christopher Nolan, The Odyssey, sa Mumbai, India, kung saan nagkaroon siya ng pagkakataong makilala ang ilan sa pinakamalalaking pangalan ng Hollywood, kabilang ang mismong filmmaker at ang kanyang asawa, ang producer na si Emma Thomas, kasama ang mga lead star na sina Matt at Tom Holland. Pero isang pambihirang pagkakataon ang naging highlight ng kanyang gabi na ibinahagi niya sa kanyang Instagram. Habang naghahanda si Matt na pirmahan ang kanyang notepad, sinamantala ni Jericho ang pagkakataong sabihin sa kanya kung gaano niya hinahangaan ang kanyang trabaho. Kinumpirma ni Makati City Mayor Nancy Binay na kasal na ang aktres na si Bea Alonzo at Pure Gold President Vincent Ko. Nagpost din si Binay ng litrato kasama si Bea na kuha sa kanyang opisina sa Makati City Hall. Coffee with Coffee Mate hashtag One More Chance isinulat ng mayor sa caption na tinutukoy ang hit 2007 film na pinagbidahan ni Bea. Ang kumpirmasyon ay kasunod ng naunang pahayag ng showbiz commentator na si Audrey Diaz na nagpakasal ang mag-asawa sa isang tahimik na civil ceremony sa Makati City Hall nitong Lunes, July 13, alas 7 ng gabi. Lumutang ang espekulasyon tungkol sa kasal ng mag-asawa matapos kumalat online ang mga larawang nagpapakita ng kanilang civil ceremony. Pinananatiling pribado ni na Alonzo at Co ang kanilang relasyon. Sa unang bahagi ng taong ito, ang mag-asawa ay naging usap-usapan matapos ipublicize ang marriage vows at ang isang overseas ceremony. Pero iniulat na ang lahat ng mga ito ay nakansela. Ayon kay Audrey, ang prenup ay hindi kailanman naging pangunahing issue sa pagitan ng dalawa. Ayon sa mga ulat, iilan lamang ang dumalo sa kanilang civil wedding. Ang celebrity lawyer attorney Lorna Kapunan ay present din sa wedding. Abangan muli ang aming entertainment stories dito lang sa Ulat Showbiz.
2: At para sa iba pang updates at balita, follow at ilike ang aming social media sites sa Facebook, X, Instagram at YouTube na at PTVPH.
5: At yun po ang may init na balita ngayong Miyerkules. Ako po si Ice Martinez para sa Bayan.
2: At hanggang bukas, ako si Dayan Kirel ng inyong Pambansang TV para sa
5: Bagong Pilipinas.
9: This is a public service announcement.
10: Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
9: This is a public service announcement. From PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
10: Pinalakas, pinalawak.
11: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Publico Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab. Sports Radio. Radio Pilipinas. World Service.
12: Ang taginting ng FM.
10: At lakas ng AM.
12: Sa iisang himpila.
10: Pinagsanib na puwersa.
12: Para sa mas malawak.
10: Mas maraming mararating.
12: At mas maraming maaabot ng impormasyon.
10: At serbisyo publiko. Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Radio Pilipinas. News nationwide.
13: Trending issues. Na pinag-uusapan.
9: World News in 5.
10: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Broadcast.
13: Ipapahuli
10: sa mahahalagang kaganapan.
9: 66 Informasyon.
12: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
10: Sports Radio 918.
12: Radyo Magazine 1278.
10: At Radyo Pilipinas World Service.
12: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
10: sa Capital 104.3 FM.
12: Capital 104.3.
9: Radyo Pilipinas World Service.
10: Sports Radio. Radyo Magazine. Servicio Publico. The AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
11: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Pilipinas. And Capital 104.3 collab. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
14: Bahay kubo kahit munti.
15: It's a song Filipino mothers teach their kids early on, a sort of teaching song. Natuturo sa mga bata magbigkas ng salitang Pilipino, of all things, pangalan ng mga gulay, and maybe encourage them to eat vegetables. Everyone knows it. If you don't, hindi ka lumaking batang Pilipino. Wikipedia describes it as a Tagalog folk song that talks about a cube house made of bamboo with a roof of nipa or palm leaves, surrounded by different vegetables found in the Philippines. Wikipedia says it's from the lowlands of Luzon. It's said to have been written by national artist Felipe Padilla de Leon, was first included in the collection of Filipino folk songs in 1924. In 1966, famous soprano Sylvia La Torres sung her version of it on her album.
14: Bahay kubo kahit munti.
15: In 68, Sampaguita Pictures made it into a movie based on the lyrics. Ryan Cayabyab included it in his album. Lea Salonga sang it.
14: Ang halaman doon ay sari-sari.
15: The UP Madrigal singer sang it at the 116th anniversary of the First Philippine Republic. Bahay Kubo is a long-lasting legacy. You still hear it today. Laman ng mga trivia contest. The number of Filipino school children that have sung the tune are legion. Many doing so ad infinitum in school programs, making it the most recognizable and easy to remember tunes ever. Oh, naalala mo pa ba? Ilang gulay ang binabanggit sa Bahay Kubo? Can you name them all?
10: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
16: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
17: May dalawang mukha ang gutom na matagal ng kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
18: ang presidente natin, napakalinaw ng instruction sa amin noon, huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango.
19: So, sir, yung farm niya, doon na kami bumibili.
17: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
20: Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers, lumaki ang kita for both the farmers and mas mababa rin ang gastos for the consumers.
17: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
21: Ngayon, mas makakain na talaga kami ng tatlo dito sa isang araw. Kanina.
22: May ulam na, sir. May protein na tayo eh.
23: Ganito, hindi na kayo nag-aalala. Lalo na kayo. Ang dami na yung pinapakain.
17: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
24: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Dahil tuloy-tuloy, mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
17: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.
12: Ito ang Presidential Broadcast Service.
25: Radyo Pilipinas.
26: Radyo Publiko.
12: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
25: Radyo Pilipinas.
26: Radyo Publiko.
27: 5 minuto makalipas ang alas 7 ng gabi.
28: Salam Radio. Kilalanin at mapawaw sa mga achievers nating Muslim brothers and sisters. And know more about the Bangsamoro people.
29: It's the chance that they have to learn and know as well the sentiments and so as the opinion of the Muslim Filipinos.
28: Salam Radio. Pinasimpleng explanation ng culture, tradition and law ng ating mga kapatid na Moro Filipino.
30: To give the facts, the best about Islam para lalo maintindihan ng ating mga kababayan kung ano ang Islam.
28: Plus news, current events, and Muslim activities. Sa Salam Radio, ni Nords Maguindanao at Princess Habiba Sarip Paudak. Dito lang sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
27: Salam, salam, salam. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. 7:06 in the evening. Ito po ang inyong programang Salam Radio dito lamang sa Radyo Pilipinas 738 AM. Ako po ang lingkod Nords Maguindanao. Makakasama ninyo hanggang sa kabuuan ng ating programa hanggang alas 8 ng gabi. Iba't iba ang ihahatid namin sa inyo, balita. Siyempre, mga kaalaman, impormasyon na dapat ninyong malaman mula sa ating mga Radyo Pilipinas reporters sa iba't ibang panig ng ating bansa. Kaya naman, samahan niyo ako. Muli ako si Nords Maguindanao. Sa ngalan ni Princess Habiba Sarip Paudak, ito po ang Salam Radio. Nako, kumusta na ang inyong mga araw? Kumusta na ang pagsubaybay ninyo sa impeachment trial ni Vice Presidente? Kumusta na ang inyong mga mga natutunan ninyo? Ako, for me, on a personal note, napakaganda nito dahil we saw again a glimpse of what is happening inside courts, di ba? Kasi yun po, kung tayo medyo nababaguhan tayo or bago sa atin yung mga scenario na ganun dun sa mga lawyers, eh, talagang it's their bread and butter, eh. It's their daily grind, kumbaga, no? Yun ang ginagawa nila having their profession, kumbaga, no? Yan ang daily routine nila. So, alam mo yun, yung mga terminologies na ginagamit, on how people... Pero ang kagandahan nun, alam mo ba, no? Minsan nga, may mga magkakasama pa. Kasi sa isang, ano, sa, kumbaga, eh, kung ikaw ay nag... aral, no? Well, syempre, no? Technically. Sa law school, rather, no? Sa law school, ay merong mga certain fraternities within the law school, no? And then, sometimes, sabi nga nila, excuse me, sometimes, sabi nga nila, eh, yung mga magkakalaban inside court, no? Magkakasama sa fraternity. And then after that, eh parang okay lang din sila after which. Parang okay, sige, wala lang. Parang ganyan yung nakikita natin ngayon. No? Kumbaga, eh, when they are inside the court, they are very professional. So yan naman ang importante. Anyway, 7:09 in the evening, marami po tayong balita na iahatid sa inyo. Ito na po ang ating mga headlines sa gabing ito.
28: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
27: Bantay Senado nananawagang iwasan ang teknikalidad sa impeachment trial. Regional Joint Security Control Center at security stakeholders pinulong ng COMELEC BARMM bilang paghahanda sa seguridad sa nalalapit na BARM parliamentary elections. Pideya Region 1 at BOC Region 1 pinagtibay ang koordinasyon kontra illegal na droga sa mga pantalan. Sibugay Governor Hoofer nakipagpulong kay Energy Secretary Garin.
28: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
27: Yan po ang mga headlines na pakabangan ninyo mamaya dito sa ating programong Salam Radio, dito lamang sa Radyo Pilipinas, 7:38 AM. At mamaya po abangan din ang translation division or translation information division mula sa BTA BERMM na kung saan ay makakuha na naman tayo ng bagong impormasyon, bagong kaalaman mula sa ating mga kasama dyan sa BARMM. Anyways, gaya nga na nabanggit, banggitin ko lang. Itong nagdaan na itong si Habagat, itong Habagat at saka si yung Super Typhoon na Inday, ay marami sa ating mga kababayan dyan sa Lanao del Sur, particularly in Mindanao in general, na dumaan sa matinding pagsubok. At ang pagsubok na ito ay yung mga nasalanta, nasira ang kanilang mga kabahayan, bunsod nitong pagbaha, flash flood, mudslide, lahat na, no? Dahil nga po sa tuloy-tuloy na pag-uulan in some areas in Mindanao. Particularly, dahil sa Lanao del Sur, eh, nabalita natin actually, no? The days before, no? After the what happened, naibalita natin dito sa ating programa, 7 yung namatay, confirmed namatay doon sa landslide na nangyari sa Calanugas area. Ito po ay mga kipot na daanan sa Lanao del Sur na kung saan ay may isang bahay doon actually na apat. Parang alam mo yun, yung parang daan niya is snake route. Oo. Yung kalsada. So, sabi nga nila, may isang bahay na apat na beses mong dadaanan. And unfortunately, mula doon sa pinakataas, pinakatuktok, no? Ay doon nang galing yung mud na o yung landslide na kumitil sa iba't ibang mga bahay, mga kabahayan, residente doon sa naturang lugar. Buti na lamang at nangyari sa umaga, no? Nangyari ng umaga na hindi sa gabi, sa umaga, at hindi ika nga nahirapan na hanapin yung ilan sa mga pamilyang nakasurvive. Pero yung ilan naman sa mga pamilya ay talaga natabunan. Nandiyan naman ang MSSD, ang BARM Ready at ibang mga ahensya ng BARMM, lalo na ang Lanao del Sur Rescue na tumugon naman sa pangangailangan agad ng ating mga kababayan dyan. And not only that, no? Marami din mga areas like in Maguindanao area, in some areas of Davao del Sur and Davao Oriental ang SIM na nakaranas. Actually, it is Habagat. Hindi daw yun, kumbaga, lumakas lang yung Habagat dahil nga doon sa pagdaan ni Inday, no? Super Typhoon Inday, na kung saan nagresulta nga sa tuloy-tuloy. Pero ganun naman talaga sa Mindanao eh. Like as we are always mentioning here in our program, sa Mindanao, kahit na ang init, di ba, just few days ago, tuloy-tuloy, or kaya months, no? Months na tayong hindi nakakaranas ng pag-uulan in Metro Manila, pero dun sa Mindanao, tuloy-tuloy pa rin yung pag-uulan nila kasi ganun talaga yung weather nila. In some areas of Mindanao, most particularly in the central part, like Cagayan de Oro, Iligan, Maguindanao, yan, yung mga area na yan, central region or central area of Mindanao, no? In the outskirts like Jensan, Davao, and Zamboanga, hindi naman masyado, but unfortunately, yun na nga, no? Kaya naman, nararanasan always yung paglambot ng lupa at resulta ng pag-mudslide at ng landslide. Anyways, marami tayong balita na iatid sa inyo. TID mamaya, abangan po ninyo. 7:14 in the evening. Magbabalik po sa Salam Radio. Pag-aralan na ng paalala.
28: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
0: Flight PR1043, now boarding.
1: Hey, that's us.
2: Vacation, here we go. Always love flying the first and oldest commercial airline in Asia, our very own flag carrier, Philippine Airlines.
3: Dreaming of love while cruising at high altitude.
4: Did you know this track was specifically made for Philippine Airlines back in the 70s? Composed by Jose Marichan and arranged by Ryan Kayabyab.
3: Closer to heaven with 30,000 feet.
2: Brings back good old memories, at the same time, creating new ones with a new generation.
1: Oh, ang ganda pa naman ang kanta.
3: Leave all your worries as we soar over the clouds.
2: I don't know about you, but I always feel a sense of pride every time I see our flag carrier on airports or up flying high in the sky.
3: They'll be shooting stars through time and space.
28: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. Radyo Pilipinas is on Viber.
5: Viber.
28: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
5: Receive credible news and information.
28: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
5: Stay on track
28: with Radyo Pilipinas on Viber.
5: Viber.
28: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
6: This is a public service announcement.
28: Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
6: This is a public service announcement.
7: A public service announcement
6: from PBS,
7: Presidential Broadcast Service
6: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
8: Arts, practices, norms, activities at struggles ng ating mga Muslim brothers and sisters. Ating diskubrihin at intindihin sa Salam Radio at si Nords Maguindanao sa Radyo Pilipinas 738 AM.
27: 7:17 in the evening at nagbabalik po tayo dito sa ating programang Salam Radio dito lamang sa Radyo Pilipinas 738 AM. And like I said po kanina, because it's a Wednesday, mapalad tayo na tayo'y meron namang bagong episode mula sa Translation and Interpretation Division ng BTA-BARMM Language Kapatid Connect. At eto na nga po, tunghayan po natin.
9: Assalamu alaikum, bangsamorong, magandang gabi, Pilipinas. Isang mapagpailang gabi pong muli sa ating lahat. At muli po nagbabalik ang ating programang Kapatid Language Connect upang magbahagi ng kaalaman at impormasyon. Mga kapatid, malapit po namin kayong inaanyayahan sa ika-92nd episode na po ng ating programa at live po tayo ngayong gabi dito po sa Salam Radio ng Radyo Pilipinas para po sa araw ngayon, July 15, 2026 at first day po ng Safar 1448 po sa Hijri calendar. Ito ang programang patuloy na naglilingkod para sa mas malalim na talakayan at makabuluhang paghahatid ng impormasyon tungkol sa mga pangunahing wika ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Dito sa ating programa, hindi lamang tayo nakikinig, tayo po ay sabay-sabay na naglalakbay sa mundo ng ating sariling wika, kultura at pagkakakilanlan. Kaya samahan niyo po kami mga kapatid ngayong gabi, sama-sama po natin tuklasin, kilalanin at higit pang pagyamanin ang wikang tunay na atin. Dahil sa bawat salita, may kasaysayan, sa bawat wika, may pagkakakilanlan at sa bawat pagkatuto, may pagkakaisa. Ito ang Kapatid Language Connect, ang programang hindi-hindi mag-aalinlangan o mag-aatubiling magbigay impormasyon at kaalaman para sa pagkakaisa at pagkakaunawaan. At mga kapatid, dumako naman po tayo sa ating Word of the Week. At ang ating Word of the Week ngayong episode ay tungkol po sa require. Ayan, so alamin po natin, aralin po natin, sabay-sabay po nating matutunan kung paano po ito isinasaling sa iba't ibang katutubong wika ang salitang require. Narito po mga kapatid.
10: Ang Word of the Day ay hatid sa inyo ng Translation and Interpretation Division sa ilalim ng Legislative Technical Affairs and Information Service.
11: Word of the Day, require, need for particular purpose. Sa Filipino, kailangan.
13: Kinakailangan nating panagutan kung anuman ang mga nagawa natin sa opisina.
11: Sa Maguindanao, nasisita.
14: Siya sa mga Punggalbakan na nasisita, imaakuta sa Lukita, Agwayway.
11: Sa Maranao, kinangulan.
15: Si ikong mga darpagalbakan na kinanglan sa kapangapunta no kung mga galbaktano.
11: Mga basa sa Guna.
16: Kahunahan na to akuhon in mga tanggong jawab. Tungod ha mga kakahinang nato hapag hihinangan.
11: Bang siiyakan, kalagihan. Kalagihan wet ang pagpaghinangan din, mas uliyahin, supaya katunay may hininangin. Sa iranun na, wagib.
18: So panggalabukan na wagib sa rakitano, so kapagkapat sa mapya siya ko panggulalaan tanu.
11: Bahasa sama, masinama, kagunahan.
19: Ang sagatampat paghinangan, kagunahan magkita nanggung kawajiban mga kakahinang ta.
11: Sangkagan kay nisisita.
20: Yung mga lugar ng gawbog, yaga nisisita, sang kanato na manangkot paninang kanato mga lika.
11: Ini kasabaratiguray, kawagib.
21: Ite konon gamalba, beroy uwane kawagiban, tebetom, ara debdekatong do kagalba.
11: Bilarabi, yatapalla.
22: Ama kinul amali, tatatalabu minna tahammul al masuliyati عن أفعالنا.
9: At ayun na po ang ating Word of the Week. Maraming salamat sa ating mga kapwa-tagasalin dito po sa ating tanggapan sa Translation and Interpretation Division po ng Legislative Technical Affairs and Information Service ng DTA-BARMN. Ngayon naman mga kapatid, dumako naman po tayo sa isa na namang isa pang segment ng ating programa, ang ating pong trivia. At ang trivia na ito ay bahagi lamang po ng mga naisalin na nabatas dito po sa ating rehiyon. At para sa episode na ito, muli po nating babalikan ang Bangsamoro Autonomy Act No. 13 mula po sa Title 7, patungkol po ito sa Indigenous People's Affairs, Chapter 1, General Provisions. Narito po mga kapatid, ang salin nito sa mga katutubong wikang meron sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao.
31: Bangsamoro Autonomy Act No. 13, Title 7, Indigenous People's Affairs. Chapter 1, General Provisions. Section 1, Declaration of Policies. It is the policy of the Bangsamoro Government. Letter A, to recognize, respect, protect, promote, and support the rights of the indigenous peoples within the framework of the Constitution and national unity and development.
32: Baan number 13, Administrative Code. Pamagat 7, mga usapin ng mga katutubong pamayanan, indigenous peoples. Kabanata 1, pangkalahatang mga probisyon. Section 1, pahayag ng mga patakaran. Patakaran ng mga pamahalang Bangsamoro na, letra A, kilalanin, igalang, pangalagaan, itaguyod at suportahan ang mga karapatan ng mga katutubong pamayanan, Indigenous Peoples o IPs, sa loob ng balangkas ng konstitusyon at ng pambansang pagkakaisa at kaunlaran.
9: Langkum Aayatan, Section 1, Kapagbayag sa mga Pangitaban. Naadin ang pangitaban ng gobyerno na Bangsamoro. Letter A, kilalan, pagadatan, ulaman, pagkapyan, dutabangan sa mga indigenous peoples sa kanong mga kawagib nilan ang nalusod sa antangan ng Constitution, the national, at kinapamag-isa-isa, ng dukagkapya.
0: Ilano ay ikapito, mga kaulawla o mga batangar ataw. Chapter 1, kalangulangwan o mga kukuman. Saginta sa ikaisa, kapakalangka pa kung mga atoran. Aturan o gobyerno abang sa Moro, akilalaan, gupagadatan, gupurungan, gupakausuran, gudaurugin sa mga kabnar o mga batangar ataw, sa kapakambubukan iyan, kutaungan o maporo apangitaban, gulangka pa kaisa-isa, gukapagumarg.
1: Albabu sami' syu'un as-syu'ub al-asliya. Al-faslu al-awwal, al-ahkamu al-amma. Al-qism, wahid, i'lanu siyasat. Tatabanna hukumati Bangsamoro at siyasatu at-taliya. الاعتراف بحقوق الشعب الأصلية واحترامها وحمايتها وتعزيزها ودعمها وذلك في إطار الدستور والوحدة الوطنية والتنمية الوطنية.
2: Baa number 13 Admin Code sa Iranun na Title 7 Indigenous Peoples Affairs Chapter 1 General Provisions Section 1 Gyapayag ko mga aturan Gyaso aturan ng gobyerno o Bangsamoro A. Pagkilalanan, pagadatan, protektan, pakisigan, ago suportan sa mga kawagib o indigenous peoples, IPs, sa ludat na framework o constitution, ago kapag isa-isa o nasyonal, ago kagkaulad.
3: Baa number 13, Admin Code, Bahagian Ikalima, Indigenous Peoples Affairs. Labasa maundang-undang ika-isa, General Provisions, Ayat 1, Pamahalayak sa Gapanahuan. Yaitu panahuan min parinta Bangsamoro. Letter A, nikila, mag-addat, nijagahan, nisagina, maka niparihala baanan kapatot saga indigenous peoples, IPs, pasalamud ito majaloman, aturans constitution, maka national unity and development.
4: Baa 13 Law of Admin Code, Pando 7, nauret ng tagdaandang ito. Rantan sa baan, Luhanay de Katayan. Section 1. Kupayag ba de ukit? Ukit ibang sa Moro Government. Letter A. Pagilolonan, pagadatan, padoyogan. Uwitan, barat suportahan, idekwagi bide andang itong. Gasoodor, bide mantana, itab. Barat de kupayin sagba, katome, kasatobong, barat kufiyonon.
12: Item 7. Indigenous Peoples Affairs. Chapter 1. General Provision. Section 1. Deklarasyon ng mga pamakait. Yan ay ang pamakait ng gobyerno ng Bangsamoro. A. Untakilon, iadat, sirabunon, isasaya, o suportahod ng mga kapatot ng mga lumad na otaw sa sorbing balangkas ng konstitusyon o pangkanwa ng pagkasambok o pagpudyangon.
9: At yun na po ang salin ng ating trivia na patungkol po sa Indigenous Peoples Affairs Chapter 1 General Provisions. At ayan, maraming salamat muli sa ating mga sagasalin. Sa wikang iba't ibang katutubong wika at binabati po natin ang mga may-ari o gumagamit ng mga wikang ito sa buong Pilipinas o kahit saan man kayo naroroon ngayon ano para po sa wikang Arabic, Filipino, Maguindanao, Maranao, Iranon, Yakan, Bahasa Sugtadaray, Sinama at Kagan. At ngayon naman, dumako naman po tayo mga kapatid sa ating quotable quote. Mahalaga din po na lagi po nating naipapakilala sa ating mga kababayan kung sino-sino po yung mga ating mga mambabatas. At para sa episode na ito ay quotable quote na magmumula po kay BTA Speaker Honorable MP Muhammad S. Yacoob para po sa kanyang quotable quote. Pero bago yan mga kapatid, narito po muna ang kanyang bio sketch para higit pa po natin silang makilala. Narito po.
17: Honorable MP Muhammad Shuaib Yacoob is one of the 80 members of the parliament appointed by President Rodrigo Roa Duterte in February of the year 2019 for the first BDA. Then he's also one of the 80 members of the parliament appointed by President Ferdinand R. Marcos Jr.
9: on August 12, 2022 for the second BPA. MP Yaku is Sharia Law degree holder at International Islamic University, Madina Al-Munawara, Kingdom of Saudi Arabia, and a Doctor of Philosophy, graduate at the Cotabato State University. Was also the former executive director of the MILF-led non-governmental organization, the Bangsamoro Development Agency, Incorporated. He served as the head of the said office for 9 years and significantly led the agency to reach out to constituents inside and outside the region and produced a competitive workforce. He is currently serving as the Speaker of the BPA Parliament, providing legislative leadership focused on strengthening institutions, promoting good governance, and advancing laws that support a stable and progressive Bangsamoro homeland. At yun na po ang bio sketch ni Honorable BPA Speaker MP Muhammad S. Yaacob. At narito naman po ang kanyang quotable quote at ang sali nito sa iba't ibang katutubong wika. Pero yan, ang kanyang quotable quote po ay, "The Bangsamoro journey is one that has been shaped by resilience, perseverance, and a shared aspiration for a future defined by peace, progress, and meaningful self-governance." Mga kapatid, narito po ang sali nito sa iba't ibang katutubong wikang Bangsamoro.
5: Sa Pilipino ay,
6: "Ang paglalakbay ng Bangsamoro ay hinubog ng katatagan, tiyaga at isang hangarin para sa isang kinabukasang nakabatay sa kapayapaan, kaunlaran at makabuluhang sariling pamamahala."
5: Sa Maguindanao na,
7: "So na pamagukitukita no Bangsamoro iisa anadzabapan na kinadtigkel, kinadsabar, do na upakatan asinganin para kanumo maatimpo a pagkagahanda sa kalilintag, kagkapya, no balapantag asarili at kanggubilno."
5: Sa Maranao na,
8: "So kya sinagadan o Bangsamoro, na isa kung aninsan a pianagumbalayin gulalan ko kapagatigr, gusto pilagi-lagidan a araparap para kububulos a makapumamaana sa kalilintad, gukapakausur, gusto mapia imaana a maradika akang gobyerno."
5: Bangsiyakan,
10: "Hibal Bangsamoro hin pahantang iye, sabab me bakas kageget, pagmehet-mehetan ilugtuan, sarta pagtayakupan pangapaskasan ng sipasongan, kalanjut duk pamees ganta si self-governance."
5: Sa Iranon na,
23: "So kaya pagukit o kitan o Bangsamoro na isa kung yabaloy a kya tigur, kya panamat, ang gupya kaisanan a kapanginarap para kanong makatutundog agay pantag ko kalilintad, kagkaulad, agubara pantag a sarili akang gobyerno."
5: Sinama,
24: "Ya pamaranan Bangsamoro di kayo yasuntuan labayan beni kosogan, magmuhot-muhot ni luktuan, makadi kayo duni angan-angan e kamemon, ni paniya ya kasalamatan, kasanangan, hantap kasongan, makabontol, magparinta."
5: Sangkagan kay,
25: "Yang pagpanaw ng Bangsamoro kaya maindog na on kaligon, pagkasabar o magkasambukon na panganay, supaya sang sambok na kaorianan, na yang makabasis sang kalinaw, kaudyangon, o makabunna na pagduma sang ginawa."
5: Dibtiduraye,
26: "Ika gagawi Bangsamoro e fanawo kapabagare, katarasay, baramiray katayan, farabre gumahan, tanundu, ika gabaya-bayawe, kinsag, barakantag, kufananguit."
5: Bilarabi,
27: "Inna masira ta Bangsamoro, تجسد قصة نسجتها قيم الصمود والمثابرة ووحدتها تطلعات مشتركة إلى مستقبل يسوده السلام ويزدهر بالتقدم ويستند إلى حكم ذاتي فاعل يعبر عن إرادة الشعب ويستجيب لتطلعاته."
9: Ayan, at na, naway may natutunan po tayo doon ano, at masakilala po natin kung paano po binibigkas ang mga wikang meron po dito sa farm. Ayan, at dyan na po nagtatapos ang isa na namang makabuluhang talakayan dito sa ating ika-92 na episode ng ating programang ni Kapatid Language Connect. Maraming salamat po sa patuloy ninyong pagsusubaybay dito po sa Salam Radio ng Radyo Pilipinas, ang inyong pakikiisa, ang nagbibigay buhay sa aming adhikain na itaguyod at pagyamanin ang mga pangunahing wika ng Bangsamoro. Ayan, naway may napulot po kayong bagong kaalaman ngayong gabi sa mga salitang hindi lamang binibigkas, kundi inuunawa at pinapahalagahan. Patuloy nating alalahanin, ang wika ay hindi lamang daluyan ng komunikasyon. Ito ay pinagmula ng kultura, kasaysayan, at pagkakakilanlaan bilang mga Bangsamoro at bilang mga Pilipino. Kaya huwag po kayong mawawala sa mga susunod pa nating episode. Mas marami pa po tayong matututunan. Muli po, ito po ang inyong lingkod, ang tagasalin sa wikang Filipino mula po dito sa Translation and Interpretation Division po ng Legislative Technical Affairs and Information Service of the Bangsamoro Transition ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, Norain Lambitan. Maraming maraming salamat po. Wassalamu alaikum, Bangsamoro. Magandang gabi, Pilipinas.
11: 10 taon matapos ang makasaysayang arbitral ruling, nananatiling matatag ang panindigan ng Pilipinas sa pagtatanggol sa karapatan nito sa West Philippine Sea. Ito ang malinaw na mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa paggunita ng 10th anibersaryo ng makasaysayang tagumpay ng Pilipinas laban sa pag-aangkin ng China sa West Philippine Sea. Matatandaan na noong July 12, 2016, pinaburan ng Permanent Court of Arbitration sa The Hague ang Pilipinas sa isinampang kaso nito laban sa China dahil sa pag-aangkin nito sa mga bahagi ng karagatan na sakop ng ating teritoryo. Sa naging desisyon ng Arbitral Tribunal, nakasaad na walang legal na batayan ang 9-dash line claim ng China sa malaking bahagi ng South China Sea.
13: We stood before the world to assert a timeless, universal principle that disputes between nations must be resolved not through coercion, not through the threat or use of force, but through peaceful means and the rule of law.
11: Bagamat hindi kinikilala ng China ang arbitral ruling, iginiit ng Pangulo na mananatiling matatag ang Pilipinas sa pagsusulong ng karapatan nito sa diplomatikong paraan at alinsunod sa international law.
13: For the rule of law is a great equalizer of all nations. It ensures that right is not defined by might, that justice is never dictated by the relative size of a nation's territory, military, or economic power. At its heart, this award is about people. When we defend the rule of law, we are not merely defending lines on a map. We are defending the lives, the livelihoods, and the future of our peoples.
11: Ang 10th anibersaryo ng 2016 Arbitral Award ay paalala sa bawat Pilipino na ang ating paninindigan sa West Philippine Sea ay hindi lamang usapin ng teritoryo. Ito rin ay paninindigan para sa kinabukasan ng sambayanang Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, Wincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
14: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. On the way na po ba to the evacuation center kasi may banta ng pagbaha sa inyong area? Remember, SMS para hindi maging hassle ang paglikas. S for switch off. Siguraduhin na nakasara ang main switch bago umalis ng bahay. M naman, mag-ingat sa manholes. Kung baha sa dadaanan, extra ingat kasi baka mahulog ka sa imbornal na ho. At S, sumunod sa rules para maging mas maayos ang pagstay sa evacuation center. So switch off, mag-ingat sa manholes at sumunod sa rules. SMS para sa ligtas na paglikas kapag may pagbaha. Dahil hashtag panatag ang may alak.
15: Arts, practices, norms, activities at struggles ng ating mga Muslim brothers and sisters. Ating diskubrihin at intindihin sa LAM Radio at si Nords Maguindanao sa Radyo Pilipinas 738 AM.
16: At nagbabalik po tayo dito sa ating programa sa LAM Radio, dito lamang sa Radyo Pilipinas 738 AM. Ako pa rin po yung lingkod Nords Maguindanao. Tuloy-tuloy tayo sa ating mga balita
15: sa LAM Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
16: Si Bugay Governor Hoover nakipagpulong kay Energy Secretary Garin. Para sa detalye, live ihatid sa atin mula sa Sambuanga si Bugay ni Leslie Cubol.
15: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
16: Leslie.
18: Sa Norbs, nakipagpulong si Sibugay Governor Dorcian Kiyoper kay Department of Energy o DOE Secretary Sharon Garin upang talakayin ang mga hakbang na magpapabuti at magpapahusay sa pangungulekta, pagulat at pagre-re.
16: Okay, babalikan natin si Leslie Cubol mamaya-maya. Samantala,
15: sa LAM Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
16: Regional Joint Security Control Center at security stakeholders pinulo ng COMELEC BARMM bilang paghahanda sa seguridad sa nalalapit na barn parliamentary elections 2026. Para sa detalye, gikan Iligan, alamin natin kita, Andy Macrambon.
15: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
16: Andy.
0: Pinangunahan ni COMELEC BARMM Regional Executive Director Attorney Ray Sumalipaw ang Regional Joint Security Control Center o RJSCC Conference Hulyo 14 idinao sa Camp Brigadier General sa Lipada Pendaton Headquarters parang Maguindanao del Norte bilang kabahagi ng mga paghahanda sa nalalapit na BARMM Parliamentary Elections sa Setyembre 14, 2026. Dinaluhan ng pagpupulong ni Deputy Chief PNP for Operations, Police Major General Wilson Joseph Lopez at ProBar Regional Director Police Brigadier General Christopher Abesha. Nandun din si PNP Director for Operations, Police Major General Ponce Rogelio Peñones Jr. at Director for Intelligence, Police Brigadier General Arnold Ardiente, Deputy Commander for Internal Defense Operations ng Western Mindanao Command, Brigadier General Bayani Kuraming, Regional Directors ng Police Regional Offices ng Regions 9, 10, 11, at 12, iba pang mga police at army officials. Binigyang diin sa pagpupulong ang pinaigting na kolaborasyon at pinag-isang commitment at pagtutulungan ng security stakeholders para tiyakin ang payapa, maayos, ligtas at kapanipaniwalang halalan sa rehiyong Bangsamoro. Nagsilbi itong mahalagang platform para palakasin ang interagency coordination, tasahin ang umiiral na kalagayan gaya ng peace and security ng rehiyon at pagtugmain ang mga operational plan para sa darating na halalan. Tumutok ang mga talakayan sa mga election areas of concern sa buong rehiyong Bangsamoro para sa maayos at strategic na election security operations. Nag-uulat mula Iligan City, Northern Mindanao para sa Bagong Pilipinas, Dandy Macrambon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
16: Maraming salamat, Dandy Macrambon. Samantala, balikan natin si Leslie kaugnay ng pagbisita o kapakipagpulong ni Governor Hoover kay Energy Secretary Garin. Leslie?
15: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
16: Leslie?
18: Sir, yes sir, Nords. Balik tayo sir Nords. Nakipagpulong si Sibugay Governor Dolcian K. Hoover kay Department of Energy o DOE Secretary Sharon Garin upang talak sa mga hakbang na magpapabutit, magpapahusay sa pangungulekta, pagulat at pagririmit ng bahagi o siye ng lalawigan mula sa pambansang Yaman. Kasama ni Governor Hoover sa kanyang pagtungo sa tanggapan ng kalihim, si Provincial Administrator Attorney Christian J. Milena. Sa lalim ng Local Government Code, ang mga unit ng pamalang lokal ay may karapatan na sa 40% ng kabuuang koleksyon na nalikom ng pambansang pamahalaan mula sa paggamit at pagpapaunlad ng pambansang kayamanan. Kabilang dito ang mga nalikom mula sa mga pinagkukunan ng enerhiya, buhis sa pagmimina, singil sa kagubatan at mga royalty mula sa reserbasyon ng mineral. Ang pagtitiyak sa napapanahon at tumpak na pagpapadala ng mga pundong ito ay magpapalakas sa kapasidad ng panalapi ng lalawigan na magbibigay daan sa pamalang panalawigan na mapabilis ang pagpapatupad ng mga prioridad na infrastruktura, serbisyong panlipunan, suportang pang-agrikultura at iba pang programa sa pagpapaunlad ng direktang nagbibigay pakinabang sa mga mamamayan ng lalawigan. Sa pamamagitan ng matibay na pakipagtulungan sa mga pambansang ahensya ng pamahalaan, ang pamalang panlalawigan ay nananatiling nakatuon na sulitin ang bawat magagamit na mapagkukunan upang maitayo ang isang basa progresibo, matatag at maunlad na Zamboanga Sibugay. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Cubol, Radyo Pilipinas, Radyo.
16: Maraming salamat, Lesti. Samantala, 7:42 in the evening, magbibigay daan lang tayo sa Aisha Azan at magbabalik po ang Salam Radio. Pagkaraan nilang paalala.

0: to celebrate Kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
1: There was a time when going to the wet market, we had a durable and dependable companion, always by our side, the Bayong. It is a kind of bag that is originally and proudly Philippine-made.
2: Ginagamit natin ng madalas simula pa ng Spanish era.
1: Our resourceful ancestors used dried leaves and wove them into bayong bags. Ang mga traditional bayong ay gawa sa buri leaves in the Visayas at pandan leaves naman sa Luzon. But these days, the materials used for making it vary from plastic to other organic materials.
2: Ngayon, mukhang sikat na naman ang bayong bags.
1: Nationally and internationally. It was seen on New York Times Square billboards during the 2022 New York Fashion Week.
2: Pero kahit naging sikat na fashion statement na ito, ang bayong, bit-bit pa rin lagi ng tita ko tuwing siya'y namamalengke.
1: And why not? It's so convenient to use and an environmentally friendly alternative to plastic shopping bags.
2: Kaya siguruhing may bayong na nakatabi para sa mga pinamili.
0: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
3: Buwan trabaho, usapang trabaho, benepisyo, career, at iba pa. Buwan trabaho, ang programa para sa manggagawang Pilipino. Buwan trabaho, kasama si Jamie Quinto, Lunes hanggang Biyernes, alas 2 hanggang alas 3 ng hapon, dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko, 7-3-8.
4: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
5: Pag-usapan natin. Programang himay sa mga mainit na usaping kinakaharap ng bansa. Tatalakay sa mga balitang pinag-uusapan.
6: Pag-usapan natin.
5: Kasama si Manong Oka Orbus, Lunes at Webes, alas 8:30 ng gabi sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738
7: at sa 104.3 Capital FM.
5: Pag-usapan natin.
8: Arts, practices, norms, activities, at struggles ng ating mga Muslim brothers and sisters. Ating diskubrihin at intindihin sa LAM Radio at si Nords Maguindanao sa Radyo Pilipinas 738 AM.
9: ...7:49 in the evening at nagbabalik po tayo dito sa ating programa sa LAM Radio, dito lamang sa Radyo Pilipinas, 7:38 AM. Before we continue with our program, basahin lang natin itong napakadali lang itong mensahe ng pagkatalaga kay Secretary May Senen ng OPA Proby ang bilang

0: chairperson ng Government Peace Implementing Panel. Today, I humbly accept my appointment as the chairperson of the Government Peace Implementing Panel for Peace Process with Moro Islamic Liberation Front. I express my deepest gratitude to President Ferdinand R. Marcos Jr. for the trust and confidence he has placed in me, serving as the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation, and Unity, while concurrently leading the Government's Peace Panel is needed. Is indeed a big challenge, but it provides seamless alignment. These roles will complement one other as we accelerate our collective guests to advance the Bangsamoro peace process. The President's guidance is crystal clear. The Marcos administration will double its effort in implementing the landmark and historic comprehensive agreement on the Bangsamoro. We remain unyielding in our commitments to the milestone achieved with the MILF. I look forward to working closely and constructively with my counterparts in the MILF to ensure the productive, collaborative, transparent, and time-bound implementation of the remaining commitments comprehensive agreement on the Bangsamoro. To the Bangsamoro people and our vital local and international peace partners, your unwavering support is a bedrock of this journey. I appeal for your continued steadfast commitment as we walk this path together, spearheading a lasting and inclusive peace under Bagong Pilipinas. Yan po yung mensahe ni OPA PRU Secretary Senen or Mel Senen Sarmiento on his appointment as chairperson of the Government's Peace Implementing Panel.
1: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
0: Napaka-importante po dahil it's been 3 years, if I'm not mistaken, or more na walang namumuno sa GRP MILF. At syempre sa ating tutok sa ongoing peace negotiation ay napaka-importante na merong mamuno on the side of the government. Samantala, sa ating mga balita, PDEA Region 1 at BOC Region 1 pinagtibay ang coordination kontra illegal na droga sa Pantalan. Para sa detalye, alamin natin kay Mildred Coquia.
2: Radyo Pilipinas. Report.
0: Mildred.
3: Nagtulong ang Philippine Drug Enforcement Agency Region 1 at Bureau of Customs Regional Office 1 upang higit pang palakasin ang koordinasyon laban sa pagpasok at paggalaw ng ilegal na droga sa mga Pantalan ng bansa. Isinagawa ang courtesy visit ni PDEA Region 1 Regional Director Julius Paderes kay DOC District Collector Clarence Anthony Gamad sa tanggapan ng DOC Regional Office 1. Tinanakay sa pulong ang mas mahigpit na koordinasyon sa vessel boarding operations kabilang ang pagsunod sa itinakda ng boarding procedures at wastong dokumentasyon ng lahat ng operasyon upang matiyak ang epesyensya, pananagutan at pagsunod sa umiiral na protocols. Napag-usapan din ang pagsasama ng mga tauhan ng BOC sa nalalapit na Regional Intelligence Workshop upang mapalakas ang intelligence sharing, operational coordination at pagpapalitan ng pinakamahuhusay na pamamaraan sa hanging ng law enforcement agencies. Sa pagtatapos ng pulong, muling pinagtibay ng PDEA at BOC ang kanilang pangako na palakasin ang interagency collaboration bilang suporta sa kampanya ng pamahalaan laban sa ilegal na droga. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayub, Pangasinan.
0: Maraming salamat, Mildred. Oh, andito na si Princess. Princess.
4: Yes, Norts.
0: Okay.
4: Yes, Norts. Nako, ayan, may inabutan pa tayo, no? Sobrang traffic. Oh, anyway, ito muna. Bantay Senado naman nanawagan na iwasan ang teknikalidad sa impeachment trial. Alamin natin ang balita niya mula kay Ray Ferrer. Ray.
2: Radyo Pilipinas. Report.
5: Nanawagan ang Bantay Senado sa Impeachment Court na iwasang mantala ang paglilitis dahil sa mga teknikal na usapin. Ayon kay Professor Clive Argelias, nagpapasalita ng Bantay Senado, dapat pagtuunan lamang ang mahalagang isyong nakapaloob sa reklamong impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Dapat ding tiyakin ng presiding officer na magiging malinaw at madaling maunawaan ng publiko ang mga argumento ng prosecution at defense dahil ang impeachment trial ay sinusubaybayan ng mga ordinaryong mamamayan. Iginit din ng Bantay Senado na hindi dapat maging paligsahan ng mga abogado ang proseso. Anila, mas mahalagang matukoy kung ang mga umano'y pahayag ng Vice Presidente ay maaaring ituring na betrayal of public trust sa halip na maliis ang pagdinig sa mga teknikalidad. Samantala, sinabi ng grupo na unang beses nilang nagsagawa ng public viewing ng impeachment trial sa isang simbahan. Bahagi umano ito ng kanilang layuning mapalawak ang partisipasyon ng publiko at maipalaganap ang pagtalakay sa usapin ng impeachment sa iba't ibang komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Alright, maraming salamat mula sa ating kasamang si Ray Ferrer. Anyway, Norns, no?
0: Kumusta? Nakatutok ka ba sa ano? Sa impeachment?
4: Alam mo, actually, Norns, sobrang na-busy na rin. Parang pieces by pieces na lang din yung mga napipick up natin, ano? Pero, syempre, sabi nga natin, at the end of the day, ang gusto talaga natin manaig yung katarungan.
0: Ako,
4: syempre,
0: yung game.
4: What's the cry of the public talaga, maibigay sa publiko. Kasi, sabi nga natin, sino bang nagbe-benefit nito, Nor? Sino bang nagbe-benefit sa government? It's only us, no? Mm-hmm. Tayo, lalo na yung mga mahihirap, yung mga talagang nasa middle class, na who is really working hard, na tayo mismo na kinakaltasan ng tax, no, yung hirap na hirap dito. So, ang panalangin natin na mabilis kung ano man ang plano ng ating pamahalaan para syempre makamove on. Kasi napakarami pa, Nords, na mga dapat din nating tutukan na mga issue din.
0: Mm-hmm. And, kumbaga, eto na din yung contribution natin sa pagtutok at pagsubaybay sa mga nangyayari.
4: Ay, tuloy-tuloy lang sila dito tumutok ha sa Radyo Pilipinas, no? Whatever ang ating mga updates, no? Tinututukan yan ng ating pamahalaan through the Presidential Communication Office. Katuwang nito ang Radyo Pilipinas. Anyway, Nords, no? Nakita naman natin kaliwat kanan din yung mga dumadating na mga tulong ha sa ating mga kababayan nandiyan, yung sa Sarangani, sa Jensen. Unfortunately, this morning, nagkaroon na naman ng ano, ng isang malakas din na pagyanig, about 7.3 ang nasa center na naman, no? Mm-hmm. So, hoping pa rin that Jensen, alam natin, napakalaki ng affected dito is ang Mindanao State University, Jensen. Wherein, hanggang ngayon, hearing pa actually yung sa medicine building at saka sa iba't ibang mga gusali nila na may, ano kasi, may investigation eh. Oo, bago kasi yung
0: bago.
4: Oo, yung medicine college kasi, ang dinig natin ay bago lang siya nagusali. Unfortunately, when
0: talaga.
4: It was shook by the earthquake, hindi nila in-expect yung napakalaking damage. So sabi nila, hindi dapat ganon. So parang may sinisilip, no, ayon sa investigasyon na parang may corruption. So may hearing, imagine mo, ongoing pa, tapos may tuloy-tuloy pa rin nitong pagyanig.
0: Nako.
4: But we're praying, no, sa ating mga kababayan doon, lalo na we have professors, and then actually yung kapatid ko mismo, no, Professor Jamil Nur Sarip din, na maging maingat, no, it's better pa rin na maging safe kung nasaan tayo.
0: Oo, at saka just recently nabanggit din na nga natin yung mga nasawi in the areas of Calanuga sa Milano del Sur.
4: Isa pa.
0: Pag-uulan. Mm-hmm. At mudslide and landslide na naramdaman in the area.
4: Mm-hmm.
0: No, sana ay makabawi ang ating mga kababayan diyan, lalo pat makatulong yung ating mga kababayan, ating gobyerno, ating pamahalaan sa mga nasira yung kanilang bahay-bahay. Ang alam ko latest is that pinagbabawalan na silang bumalik dun sa kanilang sa kanilang area.
4: Yeah, lalong na dun sa mga area na ipinagbabawal na po ngayon ng ating pamahalaan.
0: Oo,
4: kasi mahirap na mamaya kasi yung iba, Norse, alam naman natin na yung mga kababayan natin hindi naman po nila maiwasan na bumabalik pa rin sila, no, kung nasaan sila, dahil lang iniisip nila, Norse, wala naman silang ibang tutuluyan, no?
0: Yes.
4: Which is alam naman natin very ano naman napaka obvious naman yung rason ng ating mga kababayan. So we are hoping that our government through our local government units na silipin din natin. Make sure na kung ang ating mga kaibigan, kababayan doon ililipat natin, ay yung paglilipatan naman po natin, yung relocation naman po ay maayos at malayo rin sa disgrasya.
0: Yes. Hoping, praying for
4: anyway,
0: the best.
4: Just this weekend also, no, i-extend din natin ulit ang ating congratulations. Nagkaroon nga ng isang Thanksgiving ang ating First Bank sa Moro. Commodore. First Star General kay Norsal Diampuan Dimaporo. So, it was attended actually by his colleagues, no, ng both AFP, ng Philippine Navy, ng kanyang mga kaibigan from OPAPRU, from PMA. So, it was actually a great night. Nakita natin dun, Nords, na hindi lang yung pamilya ang nagbigay pagpapahalaga sa pagka-promote, no, ng ating kauna-unahang general ng Bangsamoro in the Philippine Navy. But also, it showed yung friendship, no, that he had earned over these past few years serving into the military, na talagang pinahalagahan din ito ng kanyang mga kaibigan na dumating doon sa event na yon. Yung iba galing pa sa mga malalayo, tapos talagang they really greeted him and they really made sure to be present that night. So, congrats again kay Commodore Dimaporo and of course to the family and the whole Bangsamoro for having another milestone, another achievement for the Bangsamoro community.
0: Mabruk sa ating Commodore. Samantala, pasalamat din tayo, congratulations din dun sa Rauda by Himaya.
4: Hindi
0: ko ay successful daw yung 10 days na nila.
4: Tuloy-tuloy yun, ha?
0: Tuloy-tuloy. Thank you very much sa lahat ng sumuporta at pumunta, bumili sa ating mga merchants dyan sa Rauda by Himaya. Sana magkaroon pa ng gano'n, no?
4: Alam mo, Nords, naging usap-usapan na nga yan. Ito kasi si partner Nords, siya yung isa sa mga kasama natin na imbitahan doon to host the opening event. Kaya syempre, hindi rin natin pinalagpas na bumisita dahil sabi nga natin, it is our way back of giving back to the community, no? Being with the Salam Radio under the government, na it is the only Muslim-oriented program that we have, dapat talaga na naipapakita rin natin, yes, naipapapamalas natin yung ating suporta sa ating community. So, by then, Nords, no, nakita naman natin yung support natin sa kanila and their love for us, no? Ay, yung, yun nga, dugtungan natin na parang napagkwentuhan na gusto nilang madugtungan ulit, no? Magkaroon ulit. So, sabi natin, why not? Kasi, pwede, since nagkaroon naman po kayo ng first trial, so, syempre, mas gaganda pa yan sa mga susunod.
0: Sana ang salam dyan.
4: Yes. Pwede naman actually tayo naglagay ng banner or no? Or yeah, if we want merch, siguro they will be very happy to have us there. Pero alam ko, Nords, marami na rin palang mga nagpapabazar na mga, what do you call that? Organized by our Muslim community. So this coming 24 to 26, if I'm not mistaken, meron dito sa QC. Somewhere in like Aviri building by yon. So sabi ko masilip nga. So ganun din, shop and dine, no? Shop and eat.
0: Tingnan
4: so
0: natin.
4: Maganda doon kasi, Norns, alam naman natin sa mga malls, siguro namamahalan pa rin yung ibang mga MSMEs natin na kumuha ng isang pwesto, bumayad monthly
0: talaga,
4: kasi mahal naman din talaga. So ang ginagawa, itong mga bazaar na to, doon tayo nakakakita ng mga premium hijab, yung mga itong mga sinusuot namin sa headwear namin ng mga kababaihan, yung mga abaya like sourced out from Malaysia, Dubai, Saudi Arabia, at napakaraming produkto. Doon nga ako naisip na ay tama lang pala na may bazaar din na ganito kasi wala naman ito sa mga mall, di ba? Wala namang abaya sa mall. Walang parka or mga sportswear pang babae na mga Muslim sportswear,
0: ah,
4: no?
0: Din pala doon?
4: So meron doon,
0: oh, wow,
4: no? Sa courtyard, for example, and the Lab collection kay sis Akmida, no? Meron siya doon sa kaniyang store na mga parka or yung mga, how do you call that, yung mga maninipis na jacket na pwedeng sports, no? So they are bringing bringing this again into another setting. Masa, so sabi nila mas marami daw to etong etong usual na ginagawa because parang blossoms
0: sa Quezon City.
4: Yes, blossoms ata or ano ba to? Parang may kadugtong pa yun eh. Mm-hmm. Sorry mga sister kasi nakalimutan ko na. But anyway, yeah, we will help you naman. We will talk about it because we're happy, no? Nakasama kami ni Nords na nabubuksan yes. natin sa publiko, lalo Thank na you. Dito sa Metro Manila, that what we're saying is that we are seen and we feel that we belong. Uh-huh. And this kind of activities, doon natin yung Nords nararamdaman.
0: Yes, definitely. Anyways, okay.
4: Alright, so anyway, maraming salamat. Ito yung nakatutok sa atin, Nora Burs, Nelson De Jesus, Bernabe Lagsila, and of course, sa aking mga kapamilya, maraming salamat. Ayun, no, lahat naman na sila, nakatutok na naman. Thank you sa ating mga kababayan dyan sa may Cotabato area. Maraming salamat po sa patuloy po na suporta ninyo sa atin. Nords, congratulations nga pala sa ating butihing former secretary ng DBM who is now appointed as the CEO ng Amana Bank. Ayan. So, so congrats natin si Ma'am Amena. Mm-hmm. Amena Pangandaman. Dahil sa another milestone na naman for the Bank Samoro rin. Alam mo ba, Nords, na natuwa ako dun sa parang naging sit interview niya with ano ba to yung vlogger mm-hmm. na nagmaranaw siya. Mm-hmm. Nagmamaranaw siya while in interview. So nakakatuwa lang she really embraced being, you know, part of the Maranaw lineage.
0: Ah,
4: and she's very proud of it. Kasi ako hindi ko pa siya narinig in person na magmaranaw eh. Kaya masaya ako, no? I feel proud sabihin natin nakakatuwa.
0: I had the opportunity to talk to her. Mm-hmm. Yun, nakuha ko din na nag-usap kami, Maranaw din.
4: Oo, talaga.
0: That was what. Pero mababa lang.
4: Oo.
0: Sabi niya,
4: may
0: tubo.
4: Oo. So, nung ina-interview nga siya, medyo marami-rami nerds yung kanyang mga yung kanyang mga sinasabi. Alright. So, okay. So, anyway, inshallah, bukas, kita-kita po muli tayo dito sa ating programa, syempre, sa ating Salam Radio. Ayan, dito lang sa ating mas pinalakas na Radyo Pilipinas. Ang inyong mga lingkod,
0: Nerds Maguindanao.
4: At syempre, Princess Abiba Saripodak. Maraming salamat ang ating mga engineer, Rose Ann Erno, Mama Tet Sigovia, and Sir Marvin Tulidana. And sa ating mga executive producers, nandiyan po si Ma'am Isabel Silang and ang ating butihing executive producer, Ma'am Jamie Quinto. Inshallah, kita-kita po tayo muli bukas. Assalamu alaikum.
6: Go Agri! Go Agri! Ang programang sagana sa magagandang balita, mga bagong proyekto sa agrikultura at pangisdan, at mga impormasyon para sa pagpapalago ng kabuhayan. Go Agri! Go Agri! Magbabahagi ng karunungan at mahahalagang kaalaman para sa pag-unlad ng ating mga kababayan. Go Agri! Go Agri! Kasama ang inyong partner tungo sa tagumpay, Kuya Francis Kiko Flores, tuwing Sabado, alas 8 ng umaga, dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM. Go, go, go, go Agri! Great opportunities in Philippine agriculture. Radyo Siyensya, ang programang hatid ng Department of Science and Technology. Ilalatag ang mga proyekto at serbisyo na bukas para sa bawat Pilipino. Alamin ang iba't ibang assistance na maaaring tangkilikin at ma-inspire sa mga success stories ng ating mga kababayang natulungan ng ahensya. Radyo Siyensya sa DOST. Konektado ka kasama sina DOST Secretary Dr. Renato Solidom Jr. at Onin Miranda tuwing Sabado alas 2 ng hapon dito sa Radyo Pilipinas.
7: Groove to the music at makikanta. Nagbabalik para sa tugtugang hinahanap-hanap ng iyong pandinig. Oras para sa musika. Dito sa Radyo Pilipinas, 7:38 AM.

0: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: May dalawang mukha ang gutom na matagal ng kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
3: Ang presidente natin, napakalinaw ng instruction sa amin noon, huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango.
4: So, sir, yung farm niya, doon na kami bumibili.
2: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
5: Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers, lumaki ang kita for both the farmers and mas mababa rin ang gastos for the consumers.
2: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
6: Ngayon, mas makakain na talaga kami ng tatlo dito sa isang araw. Kanina.
7: May ulam na, sir. May protein na tayo eh.
8: Ganito, hindi na kayo nag-aalala. Lalo na kayo. Ang dami ninyong pinapakain.
2: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
9: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Kahit tuloy-tuloy, mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
10: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Publiko.
0: Nang Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
10: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Publiko.
0: Ang mga pahayag, komento, pananaw o opinyon ng anchor at mga panauhin mula sa programang ito ay hindi opisyal o personal na pahayag, pananaw o opinyon ng himpilang ito ng Bureau of Broadcast Services, BBS-BBS. Hindi rin ito kumakatawan sa mga polisiya at regulasyon ng ahensya at sa mga kawani ng PBS-BBS.
12: Kinignood na sa programang tampok ang mga viral topics sa internet.
13: Vloggers ng Bagong Pilipinas.
12: Vloggers ng Bagong Pilipinas. Alamin at unawain ang mga kwento sa likod ng mga paksang pinag-uusapan sa social media. Vloggers ng Bagong Pilipinas. Dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
14: Magandang gabi, Pilipinas. At tayo po ay nagbabalik dito sa ating programa Vloggers ng Bagong Pilipinas, aka bago na po no, the Vloggers Corner. So sooner or later po makikilala niyo po kami as Vloggers Corner kasama ng aming mga vloggers din nakasama dito. At tayo po uli ay napapanood pa rin sa Facebook Live ng Radyo Pilipinas at YouTube ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. At tayo po ay napapakinggan sa 738 kHz AM band at 104.3 The Capital. So ayun, magandang gabi po sa lahat at kasama niyo pa rin po ako, Rod Musa. Mag-top, may mga pag-uusapan tayong mga magagandang balita ngayong linggo, no? So unahin natin yung pagkaka-appoint ng dating DILG Secretary Benhur Abalos na ngayon ay magiging cabinet secretary na or naging nanumpa na bilang cabinet secretary ng administrasyon ni PBBM. At pag-uusapan din natin yung Heroes Welcome na ginawa para kay Alex Iyala na nagbigay karangalan nga sa atin sa larangan ng tennis. At pangatlo, pag-uusapan natin yung inauguration nitong rehabilitation ng Navotas Fishport na pinakamalaking bagsakan or pinakamalaking port ng isda sa Metro Manila at Luzon. At lastly, pag-usapan natin yung inauguration na nitong napakalaking M-Terra Solar power plant or with battery storage. So phase 1 po, naganap phase 1 yung inaugurate dyan sa Nueva Ecija. At bago tayo magtapos, papaalala lang rin po natin yung mga bagong segment natin dito sa Vloggers, The Vloggers Corner. So ayan, unang pag-usapan po natin itong pagkaka-appoint kay Secretary or Cabinet Secretary Benhur Abalos. Ayan, nanumpa na po bilang Cabinet Secretary itong ating idolo since batang Mandaluyong tayo. Alam natin na napakahusay niya bilang konsehal, vice mayor, naging mayor. Matagal naging mayor po si Attorney Benhur Abalos, dating DILG Secretary, at ngayon nagbabalik sa gabinete ng ating Pangulo. Ito po ay bilang Cabinet Secretary, hindi po basta-basta yung trabaho na to, no? At inanunsyo nga nitong nakaraang linggo, Miyerkules, July 8, ni Palace Press Secretary Claire Castro, na magsisilbing pangunahing tagapayo ni PBBM o Pangulong Marcos sa mga usaping politikal at governance. Nakita naman po natin yung galing niya bilang dating kalihim ng DILG, pati ng chairman ng MMDA, at naging political campaign manager din noong 2022. Itong si CABSEC Benhur Abalos. So ayan, meron po siyang page na ginawa, Office of the Cabinet Secretary. Pwede niyo po yan mahanap sa Facebook, paki-like at follow na rin po yung page ng ating bagong Cabinet Secretary. Office of the Cabinet Secretary po, mahanap natin sa Facebook. At syempre, meron pa rin siyang 1.5 million followers sa Facebook as Benhur Abalos. So ayan, yung inatang po sa kanyang responsibilidad, no, hindi po madali yan kasi yan nga po yung tinatawag na president's manager. So yung president's, imamanage niya po itong mga kabinete rin. So isa sa kanyang mga responsibilidad ay yung pagbibigay ng panahon sa mga strategy, payo sa Pangulo tungkol sa mga isyong pampolitika, lokal at international. Siya rin po yung magiging liaison ng Pangulo sa iba't ibang national government agencies, local government units, political organization, civil society groups. So, ayan, pamumuno sa strategic action and response ng office. Parang siya rin po yung mag-aano ng mga departamento. Bawat departamento siya po yung mag- poposisyon at magdedirekta ng appointment mula sa mga sa Pangulo. So yan, napaka-exciting part na nagbabalik ang ating Secretary Benhur Abalos sa kabinete. At abangan po natin yung mga gagawin pa niya dyan sa cabinet ng Pangulo. So yan, please follow and like yung pages Benhur Abalos and Office of the Cabinet Secretary Facebook. Alright. So, dumako po tayo sa pangalawang report natin. Heroes welcome kay Alex Ayala sa kanyang pagkakapanalo. Isa na naman pong pride or Philippine pride sa tennis naman po itong si Alex Ayala. At nitong ang Lunes, July 13, tinanggap ni Alex ang isang homecoming reception sa Malacanang mismo kasama sina Pangulong Bongbong Marcos at First Lady Lisa Araneta Marcos. So matapos ang makasaysayang laban niya sa Wimbledon Wimbledon Championships. So kung saan siya ang unang Pilipino na umabot sa round of 16, fourth round sa Grand Slam Singles Tournament. So yan, napakagaling po, no? At may video tayo tungkol doon sa Heroes Welcome kay Alex Ayala dito sa Malacanang. Panoorin po natin 'to.

0: Ayan po, no? So, sa seremonyang yan, personal siyang binigyan ni PBBM ng presidential citation bilang pagkilala sa kanyang husay, tiyaga at determinasyon sa kanyang papel bilang inspirasyon ng bagong henerasyon ng mga Pilipinong atleta. So, ayan. Sabi pa nga po ni Alex sa kanyang mensahe, lubos niyang pinagmamalaki ang pagiging Pilipino. And, quote, I carry the flag with me wherever I go. So, yan, nakaka-proud po, no, na dala-dala niya po yung bandila natin kahit saan siya pumunta, kahit anong laban yung harapin niya sa tennis. So, nagsisimula pa lang po pero isang malaking karangalan na po ang binibigay niya sa ating bansa. Kaya, karapat-dapat na nabigyan siya ng ating Pangulong Marcos ng presidential citation and heroes welcome pa nga po. So, ayan, kasama rin po niya yung mga magulang niya, si Rosemary Maniego Iala at Michael Iala sa isang gabing puno ng pagmamalaki para sa buong bansa. So, ayan, proud na proud po tayo and congratulations kay Alex Iala. And next topic po natin, pag-usapan natin itong patuloy na pagre-rehabilitate sa Navotas Fish Port. At nitong Sabado po, July 11, personal na in-inspeksyon ng ating Pangulo itong Navotas Fish Port, ang pinakamalaking bagsakan ng isda sa bansa. Kasama niya sa pagbisita si Agriculture Secretary Francis Chu Laurel Jr. kung saan sinaksihan nila ang operasyon ng Market 1 mula sa pagbaba, pagbibenta at hanggang sa paghakot ng mga isda. So ayan, panoorin po natin to.
1: Pulada ng isda ang dumaraan sa Navotas Fishport Complex, ang pinakamalaking sentro ng bagsakan, bentahan at distribusyon ng isda at iba pang produktong dagat sa bansa. Ngunit matapos ang halos 5 dekadang operasyon nito, kailangan ng tugunan ang mga lumang pasilidad, limitadong espasyo at mga hamon sa maayos at ligtas na paghawak ng isda. Mga suliraning maaaring makaapekto sa kabuhayan ng mga manggagawa at sa supply ng pagkain sa mga pamilihan.
2: Well, unang-una, dati yung kondisyon nito sa sobrang sama niya, yan, binabaha na, oh, binabaha. Ngayon, inangat ito eh. So, parang yung capacity dito dati or the number of days of operation, parang nabawasan ito, let's say, from, let's say, one full year, nabawasan ng 25% to 30% dahil sa baha, high tide, tapos yung inefficiencies nito dahil sa 50-year-old port.
3: Tulad ng dati, binabaha. Kasi kumakapaw ito, lumataas eh. Ngayon, tingin ko, hindi na ito.
2: Compared to what is this last time, ito ay inangat na natin ng 1.3 meters at ito na ngayon yung bagong flooring niya at itong bagong structure niya.
1: Nitong July 11, personal na ininspeksyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang patuloy na rehabilitasyon at pagpapalawak ng Navotas Fishport Complex. Kasama sa proyekto ang pagtatayo at pagsasaayos ng mga market hall, wharf, breakwater at iba pang mahahalagang pasilidad upang gawing mas moderno, mas ligtas at mas matatag ang pinakamalaki fish port sa bansa.
4: Simula nung ginawa itong proyekto na to, nagkaroon kami ng pag-asa. Mas maraming makikater na mga seafoods maibenta sa buong Metro Manila at saka parte ng Luzon.
1: Malaki ang inaasahang magiging epekto ng modernisasyon ng nasabing fish port sa kabuhayan ng libo-libong manggagawa nito. Mula sa mga mangingisda at trader hanggang sa mga batilyong araw-araw na nagbubuhat ng mga huling isda. Oras na matapos, mas mapapabilis nito ang paggalaw at distribusyon ng sariling isda. Mababawasan ang post-harvest losses at mapalalakas ang kabuhayan ng buong sektor.
5: Ang laking support ako dahil nabibigyan ng pansin ng Department of Agriculture ang maliliit na mamamayan, maliliit na mga ngalakal sa tulong ng ating Pangulo. Malaking tulong po sa amin ito.
1: Isang mas maayos na pantalan para sa mas matatag na supply ng pagkain at mas abot kayang isda sa kapag ng bawat pamilyang Pilipino.
0: Ayan, so napakaganda po yung ginagawa ng ating Pangulo at ng Department of Agriculture dito sa rehabilitation. Ilang dekada na po na baha at putik ang nararanasan ng ating mga kababayan dyan. Pero ngayon po, sementado na at nabawasan na yung pagbabaha. At tuloy-tuloy po yung rehabilitation na yan at maasa tayo na mamomoderno na itong port na ito na magpapabuti sa kabuhayan ng mga mangisda, mga negosyante. Magsisiguro na steady ang food supply para sa milyong-milyong Pilipino. So, ayan. So, good job, Agriculture Secretary Francis Laurel Jr., Francisco Chu Laurel Jr. at PBBM. So, ayan. NFPC Modernization Program po yung tawag na dito. And 1.6 million na budget mula sa Philippine Fisheries Development Authority para dito sa rehabilitation ng market hall, pantalan, drainage system. At yun nga, ang layunin ay mabawasan yung pagbabaha para sa mapanatiling ligtas at epesyente ang operasyon kahit may mga tag-ulan at may bagyo. So dumako na po tayo sa ating last topic. At ayan, inauguration po ng M Terra Solar Phase 1 or Solar and Battery lot. So yung ito po ay in partnership sa Meralco at iba't iba pang organization, sabi nga po nung ni Pangilinan, si Mr. Pangilinan, no. So yun, isa po sa pinakamalaking balita ngayon, itong Martes lang po o kahapon, July 14, pinangunahan nga po ni PBBM ang inauguration

0: Manuel Pangilinan. So Mr. Manny Pangilinan. So ilang detalye lang po, makakapag-energize po or makakapag-produce ng 1,373 megawatts ng solar electricity at 825 megawatts na battery storage yung maikukontribute nito sa ating energy supply at aabot din. Umabot na sa 91% completion ang phase 1 nitong inauguration nga po. So target na maging operational itong phase 1 by August this year at pag nakompleto na po, mahigit 2.4 milyong sambahayan ang makikinabang dito sa kuryenteng ibibigay or mapuproduce nitong ating M-Terra solar power and battery facility storage. So yan, makakabawas ito ng humigit kumulang 4.3 milyong toneladang carbon emission kada taon kasi ito po ay ipapalit natin sa coal, no? So yan, makakabawas po ng malaki sa ating carbon emission na makakatulong din sa environment. So panoorin po natin to.
1: The biggest in the world, not just in the Philippines, it's the biggest in the world na may solar at may battery. It has put the country in the world map as being the biggest and one of the fastest and most efficient projects that's ever been done. With the guidance of the president, basta we help these kinds of projects, we help our country reach its goals, which is 35% by 2030 na renewable energy.
2: This provides more affordable renewable energy for the Philippine market.
3: Hindi na kailangan na tayo mag-import ng coal or gas or whatever because sariling atin na ito, araw ng Pilipino ito. No? Energy security, energy independence are two important hallmarks of the project. Nagsimula ito sa support and encouragement by the president of this project.
4: At pagsisika para sa kapakanan ng mas napakarami.
0: Ayan, sobrang ganda, sobrang galing. So sabi nga po ng Pangulo, hindi lamang yung ibang bansa ang pwede magkaroon nito, no? Pwede rin tayo magkaroon ng mga world class infrastructure kagaya nito. So pinakamalaki sa buong mundo, no? So solar power and battery storage at sobrang laki ng maitutulong niyan sa ating energy sector. At mapababa ang singil sa kuryente dahil dito kasi hindi na tayo gagamit ng mga coal na nakadepende sa presyo ng world market, no? So ayan, ayan po yung kabuuan ng ating report today at sana po ay na-inspire tayo lalo na doon kay Alex Ayala na nagbibigay karangalan sa ating bansa at tayo po ay maging kaisa sa pag-unlad ng ating bansa at ayan, kasama po ang vloggers ng Bagong Pilipinas, The Vloggers Corner. Nag-aano po kami, no? Tumatanggap kami ng mga suggestion or fake news na nakikita nyo para ating ma-debunk, katulad na lamang po nung kumalat noon na nitong nakaraan lang na may mga nagpa-print or may mga nagpa-photocopy ng Philippine peso at ito po ilabag sa BSP kaya dapat po ay maging maingat tayo sa paggawa ng mga content or pag-share, pagpo-post nitong mga ganitong klaseng balita at according nga po sa BSP, illegal po yun at hindi porket may nagsabi na photocopy is original eh maniniwala po tayo. Ang binabanggit po doon sa statement na yun ebidensya sa Supreme Court at sa mga korte. So ang photocopy po ay kinukonsidered ng original sa evidence, hindi po sa pera at hindi sa documents. So ayan, samahan niyo po kami dito sa Vloggers ng Bagong Pilipinas, mag-debunk ng mga fake news, alamin ang katotohanan, so pwede tayo mag-truth check. So ayan po ang magiging segment natin.

0: sa mga susunod na araw. At tuloy-tuloy po, Monday to Friday na, ang Monday to Friday 8 a.m. 8 p.m. to 9 p.m. ang vloggers ng Bagong Pilipinas, The Vloggers Corner. At tuwing Saturday and Sunday naman po, 7:30 p.m. to 8:30 p.m. Tuwing weekends po. So yan, abangan niyo po kami. Lagi po kami magabalita ng mga good news at pagdedebunk sa mga fake news para hindi po madala sa kung ano-anong misinformation or fake news ang ating mga kababayan. So dito na po kayo manood, dito na po kayo makinig at sama-sama nating alamin ang mga bagong magagandang balita na ginagawa ng ating pamahalaan, magandang balita na istorya ng bawat Pilipino at magbigay inspirasyon sa bawat isa. At yun, puksain po natin ang fake news at mga nagpapakalat nito. Hopefully po, i-follow nyo rin po ang bagong page ng The Vloggers Corner. Doon po, mag-share rin tayo ng mga videos and updates sa mga nangyayari sa Pilipinas. At bibigay din tayo ng mga karagdagang informasyon na hopefully makatulong sa ating mga kababayan. So yun po, maraming salamat po uli sa pagsama sa akin ngayong gabi. At sa susunod po, sa susunod na linggo po, ako pa rin po inyong makakasama, Rod Musa. At yun, again, napapanood po tayo sa Facebook and YouTube ng Radyo Pilipinas. At sa TV Plus po, Channel 3 at For the Box Channel 45 to 49. So nasa TV rin po tayo. At again, sa AM band 738 kHz and 104.3 sa... Okay. So, yun po. 104.3 The Capital sa FM band. Alright. So, yun. Please like and share and comment sa ating Radyo Pilipinas Facebook page. And follow na rin po kung hindi pa kayo nakaka-follow. Malapit na po mag 2 million ang Radyo Pilipinas. So, yan. Pabutin po natin. So, again, maraming salamat po. Ako po inyong lingkod, Rod Musa. At God bless po sa inyong lahat.
1: Vloggers ng Bagong Pilipinas. Vloggers ng Bagong Pilipinas. Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.

0: the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
1: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 738.

0: Dumating na tayo sa pagtatapos ng ating pagsasahim papawid sa araw na ito. Ito ang Presidential Broadcast Service Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. Ang aming studio ay nasa 4th floor ng Media Center Building, Visayas Avenue, Quezon City.
1: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
2: Radyo Pilipinas World Service.
1: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
2: Radyo Pilipinas World Service.
1: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
2: Radyo Pilipinas World Service.
1: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
3: Sa Facebook, sa YouTube, sa live audio streaming, online o digital platform ba ka mo? Nandyan ang Radyo Pilipinas World Service online. Sa inyong Facebook browser, itype lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download PBS Audio Receiver at pindutin lang ang RP World Service. Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online. Ang digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Nagsisilbi sa Pilipino sa makabagong mundo para sa bagong Pilipinas.

0: para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon, nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan, tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo.
1: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publiko.
3: From the Presidential Palace, Manila, Dateline, Malacanang.

0: Iran's resolve to seek accountability for those responsible. And that concludes today's edition of World News in 5. For Radyo Pilipinas World Service, this has been Steph Vicente. Good day and stay safe, everyone.
1: World News in 5.
2: Right now.
1: News and developments making headlines around the world in 5 minutes. World News in 5. Here on Radyo Pilipinas World Service.
3: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
2: Radyo Pilipinas World Service.
3: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
2: Radyo Pilipinas World Service.
3: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
2: Radyo Pilipinas World Service.
3: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma.
2: Global na Tayo.
3: Talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa.
2: Global na Tayo.
3: Dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino, saan man sa mundo. Tara na!
2: Global na Tayo.
0: Magandang araw sa ating mga tagapakinig at taga-subaybay. Dito sa ating himpilang Radyo Pilipinas World Service, narito na naman tayo para sa isa na naman pong edisyon ng programang Global na Tayo, kung saan atin pong inilalagay o inilalatag sa pandaigdigang plataforma ang mga issue at usapin dito man sa ating bansa o kahit sa labas ng ating bansa, basta may impact po sa ating mga kababayan na nasa ibayong dagat, mapa-overseas Filipino worker man o isang non-resident Filipino. Sa ngalan po ng ating kasamang si Ray Sampang, ako po ang inyong lingkod Steph Vicente, makakasama niyo po sa halos isang oras ng mga mahalagang diskusyon patungkol sa iba't ibang mga paksa, magmula sa mga pinakahuling kaganapan dito sa ating bansa hanggang sa mga kaganapan rin, no, sa ibayong dagat. Bago ang lahat, syempre magpapasalamat na tayo agad-agad sa ating mga kasama dito sa studio. Sa master control, nandyan sina Sir Milo Jonella at Ma'am Susan Aison. Nandyan na rin sa ating Warcast si Hero Lucero at nakatoka naman sa ating Evox PBS receiver app si John Paul Muntad. At syempre kasama natin ngayon ang ating executive producer sa araw na ito na si Drizzle Nanyong. Paano po niya kami masusubaybayan? Unang-una, meron po tayo ngayon. Kasalukuyan po tayong nakikita at naririnig sa ating FB live streaming sa official Facebook page po yan ng Radyo Pilipinas World Service. Matapos po ang programa, meron tayong re-uploads and replays po sa ating official YouTube channel na Radyo Pilipinas World Service pa rin po yan. Syempre, sabi ko nga kanina, nakatoka si JP, no, sa ating audio live streaming thanks to Evox PBS receiver app. So, paano po ba ito ma-access? Siyempre ay mag-download at mag-install sa Google Play Store kung kayo po ay gumagamit ng Android phone, at sa Apple App Store naman po kayo kung kayo naman po ay iPhone users. Siyempre, hindi naman po pwedeng nakatenga lang, no, ang inyong mga mobile application. Ay gamitin niyo po yan, lalo na po kung kayo po ay on the go pero nakakasaga pa rin po kayo ng internet o kaya may data kayo. So, hanapin niyo lamang po ang logo ng Radyo Pilipinas World Service upang live na live nyo pong mapakinggan itong Global na Tayo. At syempre, hindi natin to pwedeng kalimutan dahil ito ang mas nagpapalawak pa sa ating reach, sa ating mga target audiences, no, lalong-lalo na sa ating mga seafarers, dahil meron na po tayo ulit na shortwave radio simula pa noong nakaraang Disyembre, no, nung maibalik yung ating collaboration with the USAGM o United States Agency for Global Media, na kilala rin po bilang Voice of America. So napapanood at napapanood or napapakinggan rather, no, ang ating programa tuwing weekdays ng madaling araw po yan dito sa Pilipinas Pilipinas. Oras dito sa Pilipinas within 1:30 a.m. To 4:30 a.m. Philippine Standard Time po yan sa pamagitan ng mga sumusunod na shortwave frequencies. 9.920 MHz, 12.120 MHz at 15.190 MHz. Hindi ko na masyadong patatagalin pa ang ating introduction dahil ang pag-uusapan natin, no, lagi naman nating inaantabayan ang tinututukan dito sa programang Global na Tayo, ang usapin ng impeachment trial po sa Senado. Dahil kahapon ay namarkahan na po natin, ikalimang araw, kahapon po yan, no, araw ng Martes, July 14, 2026, ang naging ikalimang araw ng Senate impeachment trial. So medyo babalikan natin, no, medyo ano tayo, magtha-throwback tayo ng konti, no, kung ano ba ang mga naging kaganapan kahapon sa ikalimang araw ng Senate impeachment trial. So una dyan, no, ay dun sa naging pagdinig kahapon ay iginiit ng National Bureau of Investigation, no, NBI, na isa po sa mga salik na kanilang sinusuri ang kaugnayan po ni Vice President Sara Duterte sa dating Pangulo, of course, yung kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, lalo na yung kinakaharap nitong kaso, no, sa International Criminal Court o ICC, dahil ayon po yan, no, sa witness na si NBI Regional Director Jeremy Lotok, ay isinama ito sa pag-assess kung may kakayahan umano, no, ang Vice Presidente na isakatuparan yung mga banta na kanyang sinabi sa isang video, sa isang press conference laban kina Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at kay dating House Speaker Martin Romualdez. Gayunpaman, inihayag ni Regional Director Lotok na sa ilalim mo, sa ilalim ng cross-examination na wala siyang personal na kaalaman, no, kung may direktang pagkuha ng hitman ang ating vice-presidente. Ngunit iginiit niyang may sapat na ebidensya ang NBI na nag-uugnay sa kanya sa naturang plano. Kasi mismo nga, no, ang vice-presidente ang nagsabi nito. Nakita naman po natin, no, doon sa video. Samantala, nilinaw din, no, ng NBI na kahit na may mga pagkakamali sa dokumento, no, mga typo, ay hindi nito pinapahina ang kanilang konklusyon na may naganap nga po na grave threats at inciting to sedition. Dagdag pa nila, hindi kailangan maisakatuparan ang sedition upang ito ay maging o maituring na paglabag sa ating batas. At meron din na importanteng update, no, sa bandang huli po ng naging pagdinig kahapon, dahil inihayag naman ng prosecution team na hindi na nila ipatatawag, no, itong mga tinatawag na hostile witnesses dahil magiging paulit-ulit na lamang umano itong mga testimonya. Lahat yan, no, ay ating hihimay-himayin dahil makakasama na po natin sa linya ng ating komunikasyon ang isa sa mga private prosecutor po, no, ng House Prosecution Team. Walang iba kundi si Attorney Lorna Kapunan. Attorney Kapunan, welcome po sa programang Global na Tayo. Si Steph Vicente po ito ng Radyo Pilipinas World Service.
4: Magandang umaga sa iyo, Steph, at sa lahat ng mga nanonood at nakikinig worldwide sa programa mo.
0: Maraming salamat po, Attorney Kapunan, for giving us time. Although alam namin mamaya ay may trial po ulit, pero narito po tayo para magbigay ng mahalagang impormasyon, lalong-lalo na sa mga sumusubaybay po ng Senate impeachment trial. So unang-una po sa lahat, Attorney Kapunan, paano niyo po sinusuri o ina-assess itong mga naging kaganapan po sa ikalimang araw ng Senate impeachment trial?
4: Alam niyo po, kami po sa private prosecution, lagi namin sinasabi na nasa direct control and supervision tayo ng public prosecutors, ng House Panel of Prosecutors ng Kongreso. So, pinag-aaralan po namin every day, ina-evaluate po natin ang testimony ng mga witnesses, hindi lang sa direct examination, pati sa cross-examination. At idagdag natin, pinag-aaralan po natin yung mga clarificatory at probing questions rin ng mga senator judges. At pagkatapos po, nag-i-evaluate po tayo ng mga moving forward. Anong mangyayari the next day and all that. So, dito po sa manifestation po, pinag-aaralan po namin yan. After listening to 4 days of trial concerning yung dalawang witnesses po namin sa NBI na nalantad naman lahat ng gusto natin at na-explain pa nila sa pagtatanong ng mga senator judges at sa cross-examination. We made the public prosecutors made in their wisdom made the judgment na hindi na kailangan ipresenta si Attorney Lopez at si Captain Belinda Bello because the purposes for which ipipresenta sila no yung authenticity ng video, yung personal presence ni Attorney Lopez, yung pag-serve ng transfer order sa detention center na receive ng Vice President, eh lahat lumabas sa video. Hindi lang yung video ng prosecution, yung same video na yan, ay yun rin ang ginamit ng defense. So, walang issue yon. So, tama naman. At we took serious consideration yung paalala ng mga senator judges na sana isimplify yung proseso. Sana hindi maging debate to ng mga abogado. Sana diretso na lang. Pakinggan natin ang witnesses at tignan natin ang dokumento. Let us not waste unnecessary time in legal debates because impeachable offense ito. Mm-hmm. Hindi ito criminal offense. No? Matagal ang diskusyon kahapon sa grave threats, anong elements ng grave threats, anong elements ng sedition. Kanya maganda yung sinabi ng ating Senator Tito Sen na binalik niya sa perspective ng lahat. Eh hindi naman ito criminal case sa DOJ o MTC or Regional Trial Court. Betrayal of public trust to. So that is why we decided hindi na really kailangan ang further testimony ng Attorney Lopez at ng Captain Bello.
0: Attorney Kapunan, isa sa mga nabanggit kahapon, no, sa pagsusuri nga po nitong capability ni Vice President Sara Duterte na isa katuparan itong mga banta, no, against the President, the First Lady, and the former Speaker, no, itong medyo inignay, no, kinonect, no, dun sa, of course, the relationship, the personal relationship between the Vice President at yung kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. So ano po yung legal na bigat nitong, from the perspective of the prosecution team, nitong pagsasama ng ICC case, no, against the former President, no, dun sa pagsusuri po nitong NBI kasi maaaring medyo na-confuse, no, yung ating mga sumusubaybay ng impeachment trial kasi biglang na-i-connect dito sa mga naging kaganapan sa ICC, no, bakit nasama ang dating pangulo gayong ang nasa video yung sinusuri po ay yung mga sinabi sa video ni Vice President Sara Duterte. So ano po ang perspective ng prosecution regarding this?
4: Ang pinag-uusapan po natin impeachable offense eh yung fitness, among others, fitness to continue as vice president. At if at all, if she runs for president, fitness to serve as the leader, the president of this country. Ang sinasabi ng defense at narinig natin kahapon, eh wala namang intention talaga. This was just a reply. Yung kanyang utterances na I have fired a person to kill President, the First Lady, and the former Speaker of the House. Yun lang ang reply niya. Hindi naman talaga niya intention yun. Pero, kung ganyan ang reply, tama ba na reply yan na ang sagot mo dyan ay violence? Sagot mo dyan ay threats? Ang sagot mo dyan ay stirring up yung sentiment ng publiko to go against the administration. Kasi pinalabas rin ng defense mga video nila na ang galit, ang emotional outburst ng Vice President tungkol sa Kongreso na implying na bakit ako? Eh lahat naman kayo magnanakaw. But is that the proper response? Hindi po tama yung response na yun. And that is not justification. kung meron problema sa gobyerno, you are the vice president, do something about it, di ba? In your official capacity as vice president, pwede naman kayo mag-usap. Sabi rin ni President BBM na video na pinakita ng defense, mag-usap tayo, let's reach out to each other. No? So that was a possibility that was not considered. Bakit kinokonekta to? Because pinag-uusapan natin, hindi ordinary citizen, pinag-uusapan natin isang tao na sa high place, the second highest official of the country, may capacity yan. She also has, although they make the defense try to make a point na binawasan nga, merong oppression, political oppression against the vice president, tinanggalan ng security guard, ng personal security guards ng vice president. But the vice president, pointed out by agent attorney Lotok, out of 300, kukonti lang, more than 200 pang natira. At yung 200 plus na yan, mas marami pa sa complement ng security complement ng presidente ng bayan natin. So, yun ang point na linabas sa testimony ni attorney Lotok. How is this connected? Sinabi na lang Romanov. Romanov was first mentioned by the brother of the vice president. So, ang question natin lahat, buong pamilya ba? Buong pamilya ba ang response nila? Kultura na ba to ng extrajudicial response, killings? Kultura na ba to ng violence? Yan ba ang sagot nila kung merong problema o kung meron silang galit sa sinuman tao? I think that is the connection being made here, no? By those who are listening. Pero wag nating unahin ang strategy ng bawat partido, no? Let us not. I don't want to second guess the strategy of the defense. No? Kung bakit linabas pa nila yung Romanov na yan.
0: Pero Attorney Kapunan, no, ngayong nabanggit niyo na po itong tinatawag na Oplan Romanov, kasi of course, no, yung mga nakikinig sa atin, maaaring nga hindi rin naman po a legal experts, and also myself, hindi rin po ako a legal expert, no? Gaano po ba kahalaga, no, yung pagkakabanggit nito, no? Kahit po in general, sa pagbuo ng narrative or motibo doon sa case?
4: Ang sinasabi nila, there is political persecution against the vice president, na pinangalanan nila na Operation Romanov. Example, tinanggalan ng security guard, inaatake sa social media, sa kanya siya nag-resign sa DepEd kasi hindi tumutulong ang administrasyon sa mga plans and programs niya. So they wanted to build a case through the cross-examination na merong systematic political oppression against the vice president. So yun ang kanilang line of defense, no? And that the vice president was reacting not only as the vice president, where it was said that she had 33 million votes, no? And the public, na she is protecting the trust of the public, yun ang defense nila. And she was reacting for her family. Kasi hindi lang daw siyang politically persecuted, pati yung buong pamilya niya, no? Is subject of persecution. So she said she was reacting as mother and a sister, sa family member. No? So yun ang line of defense nila.
0: On other matters po, Attorney Kapunan, ay kumbaga inamin po no or inihayag rather ni Attorney Lotok na kumbaga ang NBI wala silang personal na kaalaman sa umano'y pagkuha ng hitman di umano ni Vice President Sara Duterte kasi ito ay naging pinagdedebatehan din no kahit sa social media. Sa ganitong sitwasyon ay paano po o gaano kalakas ang ebidensya para patunayan po itong grave threats?
4: Ang sinabi po ni Attorney Lotto, limited ang investigation sa cyber aspect ng cyber kasi siya po ay head, nung panahon na yan, siya po ang head ng Cyber Crime Division. So ang functions and duties niya ay limited sa pagiging head ng cybercrime no division. So it was limited to the contents of the video. Nung tinanong niya siya anong nangyari diyan pagkatapos nung nag-investigate. Tinurn over nga yung aspect ng grave threats kasi division sa Department of Justice. Tungkol naman sa the hiring of a killer hindi na po niya department niyan. That's why he had said several times that information and further investigation is being processed, evaluated, and tinutuloy po ng investigation ng iba pang division ng intelligence division, hindi na cybercrime division, intelligence division ng NBI. And maraming nagsasabi, bakit NBI na naman ang next witness ninyo? That precisely is because dapat malaman, meron bang further investigation, ano bang progreso sa nangyari dyan sa tuon ng NBI sa evaluation ng Cybercrime Division at sa pag-authenticate ni Agent Kalilong ng authenticity at provenance, yung source ng video na yan. Saan gagamitin yan? Yan po ay part of the continuing investigation ng NBI. Kanya, crucial din yung third witness ng NBI, pakinggan natin sa Monday kung kailan nakaschedule si Director Matibag kung ano ba talaga ang progress, ano ba talaga ang nangyari dyan sa mga findings na nilantag both ni Agent Kalilong at ni Attorney Lotto.
0: Ngayon naman po no kasi may pending ruling regarding po doon sa subpoena no sa bank at tax records nitong si Vice President Sara Duterte. Ano po no from the side of the prosecution sa inyong pananaw ay ano po ang magiging epekto pa no kung aprubahan ng Senate Impeachment Court yung subpoena no dito nga po sa mga bank and tax records ni VP Duterte.
4: Today nga po sa Senado yun po ang subject trial today. This will be an oral discussion on these two issues. Yung admissibility ng bank records, kung mag-i-issue nga ba ng subpoena ang impeachment court, at saka yung opening ng tinatawag ng mahiwagang box ng BIR. No? Kasi you will recall na itong box na ng BIR sinoli po ng impeachment court ng presiding judge sa House. So, if it is intended and the prosecution intends to present it, this should be subject of a subpoena. So there will be discussions here, 15 minutes, kagaya ng in-announce kahapon, 15 minutes aside ng prosecution, 15 minutes aside ng defense, pagkatapos may tinatawag na rebuttal, 10 minutes on both, on each issue. No? Pagkatapos nun, pakikinggan ang point of view ng mga senator judges. That's why it might take the whole afternoon and then they will vote. They will vote on it. So wala pang ruling po dyan. Yun po ang subject ng trial mamayang hapon.
0: At I think kahapon ba parang naglabas ng statement si Vice President Sara Duterte, no? Paano po niyo tinitingnan po, no, diyan sa prosecution na panel o team ang naging pahayag ni VP Duterte na walang ebidensya laban sa kanya, lalo na matapos yung testimonya, no, yung mga testimonya nitong mga nakaraang araw, no, ng Senate impeachment trial. Paano niyo po ba tinitingnan ito, no, itong paglalabas ng statement ni Vice President Duterte?
4: Yun po ang opinion ng Vice President. Ang importante po, tignan natin, ano? Kasi in the past 2 days, maraming lumabas sa testimony ng aming prosecution witnesses. Hindi lang yan. Sa documentary evidence, sa part po na mark po natin o napresentan natin through Agent Kalilong, 19 documents kay Agent Kalilong. Kay Attorney Lotok naman, na palabas rin natin sa korte, 45 documentary evidence. Kung hindi po yan evidence, ano pong tawag natin doon? On the part of the defense, so far, wala pa tayong naririnig from the defense tungkol sa ebidensya nila. So far, ang pinalabas lang nila sa testimony hindi daw credible ang investigation report kasi binilang nila ang typographical errors sa report. So, yun po ang line of defense nila so far, no? So, we submit na lang. Huwag na tayo magkomento sa komento, no? Let's just focus on listening to the testimonies and appreciating the evidence. In the end, yun po, the merits of the case po ang pag-usapan natin, wag po opinion, kasi wala pong weight ang opinion ng kung hindi ka senator judge.
0: Siguro ito na lamang po, Attorney Kapunan, bago po natin i-conclude itong interview with you. Para po, no, siguro isang mensahe po, no, para sa ating general public na sumusubaybay dito sa Senate impeachment trial. Ano ang pinakamahalagang dapat, no, na maunawaan po ng ating publiko sa puntong ito ng paglilitis, lalo na sa usapin ng accountability ng matataas na opisyal? Go ahead po, Attorney Kapunan.
4: Paalala natin sa lahat ng mga nanonood na nakikinig, ito po ay impeachment trial. Ito po will determine sino po ang magiging susunod na presidente. Ito po will determine sino po ang may accountable officer. Sino po ang fit to continue sitting in position. Hindi po to political lang. Hindi lang legal lang. Ito po ay para sa bayan. Para sa inyo po to. Kanya makinig po tayo at natutuwa naman kami na sa feedback po natin, marami pong nakikinig. Many are listening and many are prepared to listen to the testimony and to the evidence to be informed of what is going on. So, balik po tayo sa mensahe. Bakit po natin ginagawa itong impeachment trial? This is so as to ensure that the Constitution at all times will be followed, to ensure na meron tayong rule of law, na hindi kasi mataas na official ka, iba ang law or ang rules para sa'yo, iba ang rules para kay Juan de la Cruz. Pare-pareho po tayo. Kung ang isang ordinary principal na-convict ng isang korte dahil sa pag gustay ng 5,000 pesos. Ito pa na vice president mo. So, balik po tayo sa values po natin of love of country, respect for the rule of law, and respect for the institution. Hindi lang para sa atin, for future generations to come.
0: With that po, maraming salamat po, Attorney Kapunan, for joining us dito sa programang Global na Tayo. Sa ulitin po, God bless po at mabuhay po kayo.
4: Maraming salamat to you and your listeners worldwide. Mabuhay po kayo.
0: Maraming salamat po. At atin nakasama ang isa sa mga private prosecutor ng House Prosecution Team, walang iba kundi si Attorney Lorna Kapunan. Magbabalik po ang ating programa makalipas lamang po ang ilang mga paalala.
5: May dalawang mukha ang gutom na matagal ng kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
6: Ang presidente natin, napakalinaw ng instruction sa amin noon. Huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango.
7: So sir, yung farm niya, doon na kami bumibili.
5: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
8: Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers, lumaki ang kita for both the farmers and mas mababa rin ang gastos for the consumers.
5: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
9: Ngayon, mas makakain na talaga kami ng tatlo bisi sa isang araw. Kanina.
10: May ulam na sir. May protein na tayo eh.
11: Ganito, hindi na kayo nag-aalala na lalo na kayo. Ang dami na yung pinapakain.
5: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
12: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Dahil tuloy-tuloy, mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
5: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.
2: Na tayo. Global na tayo. Kasama si Ray Sampar dito sa Radyo Pilipinas World Service.
0: At nagbabalik na po tayo sa programang Global na Tayo. Kasama pa rin po ang inyong lingkod, Steph Vicente, sa ngalan ng ating kasamang si Ray Sampang. Samantala, dahil nga ang pamagat no, ng ating programa ay Global na Tayo, ay syempre ay may pag-uusapan din tayo na talagang global. Dahil nagpapatuloy pa rin po ang usapang pangkapayapaan naman sa pagitan ng Lebanon at Israel, no, dyan sa Rome, Italy, sa ilalim ng pamamagitan po niyan, no? Kumbaga ang mediator po dyan ay ang Estados Unidos. Layunin po ng negosasyon na maisakatuparan na ang kasunduan para sa unti-unti pong pag-alis ng puwersa ng Israel sa Southern Lebanon kasabay ng pag-deploy ng Lebanese troops at pag-disarm sa mga armadong grupo tulad po ng Hezbollah. Sa gitna ng mga kaganapang ito ay syempre aalamin po natin kumusta na nga ba ang mga kababayan na natin dyan sa Lebanon. How are they viewing no this kind of development? Kaya kasama natin muli no dito sa programang Global na Tayo ang co-founder po ng charity organization na Tres Marias. Yan po ay nakabase po sa Lebanon, walang iba kundi si Miss Myra Aragon. Miss Myra, welcome po muli sa Global na Tayo. Si Steph Vicente po ito ng Radyo Pilipinas World Service.
13: Good morning po sa atin lahat. Morning na rin dito. Kahit madaling araw pa, pero pareho pa tayo. Good morning. So, eto kami, dito sa Lebanon, okay pa rin kami dito. Alive and kicking pa rin po yung mga OFW dito sa Lebanon.
0: Miss Myra, no, nabanggit ko nga yung development sa dito, no? Nag-uusap na for a peace deal, no? For a peace deal, sana ito ay maging permanente, although alam naman natin ng palagi ang sitwasyon sa Middle East ngayon at lalo na natapat din. Nakatatapos lang ng ceasefire between the United States at ng Iran. Sa mga developments na ito ay paano pa rin po, no, lalong-lalo na sa inyong organization na Tres Marias, paano pa rin po ba kayo nag-ooperate despite these, ano po, no, sa kabila po ng sitwasyong ito?
13: Punta ko sa Lebanon, parang nasanay na din lang kami na mamaya at maya, may kaguluhan, may bombahan. So like, prepared na kami po lahat sa mga ganitong mga sitwasyon. Pero andun pa rin yung pangamba at yung may rumors nga among the Lebanese community, sila mismo na sabi nila na may pagbabanta na pag maging worst yung sitwasyon, mas malakas pa daw yung magiging kaguluhan kaysa yung dati. Pero ang Pilipino, alam naman natin na yung resiliency ng mga Pilipino, matibay yan. So, we still continue our lives. Then, yun nga, sana nangyayari din dyan sa atin sa Pilipinas, we still opt to stay kasi alam namin pag umuwi kami, mahirap. Mahirap, mawalan ng trabaho, mawalan ng constant, yung stable na salary na tumatanggap ang mga Pilipino na sumusuporta kami dyan sa pamilya namin. So, we still opt to stay dahil nakita namin na magulo talaga ang Pilipinas. So, maging mahirap yung sitwasyon namin. So, kami naman dito bilang sa organisasyon sa Tres Marias, we still continue our advocacies. So we still continue to distribute dry food items kasi may kakayahan naman sila ngayon magluto. So nag-shift kami yung activities namin into distribution of dry food items. And at the same time, hindi namin nakakalimutan to empower the migrant communities with opportunities na ma-uplift yung buhay nila kahit nasa gitna ng kaganapan ng mga ito, na nagbibigay kami ng vocational skills training katulad ng the most recent was the barista training kasi dito sa Middle East, mahilig ang mga tao dito minum ng kape. So, we are trying to create work opportunities sa kanila by training na pwede sila dito. And at the same time, Saturday kasi yung barista. On Sundays, we also have our self-care na vocational skills training like the manicure and pedicure. Kasi sa manicure and pedicure nakikita din namin, hindi na sila kailangan na mag-establish talagang physical na salon. Mm-mm. Although siguro pwede silang mag-establish later, pero pwede mo na rin yung pagkitaan yung skills mo just by putting in a small packet yung nipper, filer mo, nail cutter, kung maliit na ano lang na pouch, pwede mo na yan pagkakitaan and pumunta sa mga clients mo, mag-home service ka, pwede rin po yan tumulong sa pamumuhay ng kapwa natin.
0: Bago ko mapunta po no diyan sa mga trainings and events na spearheaded po ng Tres Marias, ay matanong ko lamang po Miss Myra, meron po ba kayong mga namo-monitor po no sa side ng Filipino community diyan sa Lebanon na mga kababayan po natin na nakatira doon sa southern part ng Lebanon na naapektuhan po nitong siguro exchanges of attacks between yung mga armed groups at ng Israel?
13: Yes po. Katulad nga ng sinabi ko, yung resiliency ng mga Pilipino, matibay yan. Bumalik na rin sila sa, yung may mga work, bumalik na rin sa trabaho nila doon. Yung mga may asawang Lebanese din na nakatira bandang Tir, nakatira bandang dyan sa Red Zones areas. Bumalik na rin sila pero sinasabi nga nila nararamdaman pa rin nila yung yanig ng bahay nila pag may bomba. So ang advice lang namin din sa kanila kung sakali man na nakikita nyo na dangerous, lumikas kayo. And we are open, ang Tres Marias open po kami na to receive them, na to find shelters for them. Yung tibay ba ng Pilipino na kung minsan kahit ano mo pang sabihin na huwag kang pumunta dyan, andyan pa rin yan kasi gusto nga kumita para sa pamilya nila.
0: Miss Myra, no, punta na tayo dun sa mga events po, no? Kasi nalalapit na po itong tinatawag na Asia na Pika Pika Night. So Miss Myra,
13: on Thursday.
0: Yes po, bukas na po 'yan. So ano po ba yung layunin nito para sa migrant communities po natin? Kasi alam ko yung Tres Marias, hindi naman po siya, tama po no? Hindi naman po exclusive na Filipinos ang tinutulungan po niyo. So ano po yung ang layunin nitong event po na ito para po sa kaalaman ng mga nakikinig sa atin?
13: It's a fundraising event pa rin to kasi mahirap ang Lebanon has been into a lot of wars. So parang exhaust na rin siguro yung mga funders to fund organizations, grassroots organizations para sa mga kawanggawa. Mm-hmm. So kami as Tres Marias, we don't want just to rely on funding.
0: Mm-hmm.
13: Gumagawa po kami ng paraan para continuous yung services namin sa migrant communities. So itong isa ito, yung Asian Pika Pika, it's a fundraising event where we invite organizations or individuals who would like to participate in this Pika Pika. It's like, meron kasing isang organization, Lebanese organization, ginagawa nilang aperitivo. Mm-hmm. So sabi ko, ayoko naman i-copya yung pangalan nila, makapiright tayo yung copyright,
0: mm-hmm,
13: na kinopya na lang natin yung pangalan nila. Sabi ko, let's make it more Filipino, yung Pika Pika. So, meron na po kaming mga na-invite dyan. Kung makita mo doon sa invitation, meron doon $20.
0: Mm-mm.
13: Yung bawat na plate ng it costs $20. And every cent naman po ma-earn namin goes for our advocacies. Kasi yung nga kanina sabi ko, we shifted our activities to dry food items distribution. At meron din mapupunta sa amin yung mga anak nila na kailangan ng medical na, yung mga nagte-take ng mga maintenance medication. So we tried as much as possible to support. Meron kaming isa na family, Filipino yung mother, yung father, mm-hmm, is Syrian, naging casualty rin siya sa pagbobomba. Nandun siya sa labas, although hindi siya yung target. Nandun siya sa labas preparing their family car kasi ilalabas niya nga yung pamilya niya. It was on an Easter Sunday.
0: Mm-hmm.
13: At hindi announced yung pagbobomba ng Israel. Natamaan yung tatay. Kasi yung building na target, andun siya sa ilalim yata. So, yung mga debris na hulog sa kanya, namatay yung tatay. So, yung mother, the Filipino mother, was left with yung 4 children. And yung panganay niya is, PWD. May epilepsy, ADHD, lahat na. So, meron siyang maintenance medication. Kung hindi yun ma-maintain, nagkakaroon ng mga seizures yung bata.
0: Mm-mm.
13: So, as much as possible, sinusuportahan namin yan ng medication kasi para hindi man yung bata at yung nanay din, mais din na kahit konti kasi she was a plain housewife.
0: Mm-mm.
13: Nung buhay ang asawa niya, wala siyang trabaho. So ngayon, left alone with her 4 kids na yung nag-aaral pa at yung may sakit po pa. So this is one objective ng Pika Pika para mas sustain namin yung mga yung mga needs ng migrant communities.
0: Ito naman po, Miss Myra, may coordination po ba kayo doon sa ating Philippine Embassy at sa iba pa pong mga offices diyan ng ating gobyerno regarding po sa paglulunsad po no nitong mga ganitong classic events or yung mga programs po no, katulad nung sa training sa manicure and pedicure and yung naging barista training niyo din po, meron po bang coordination na regarding that po?
13: Ini-inform namin, mm-hmm, ang embassy, ini-inform ko si ambassador, ini-inform ko rin si labor attache Adam Musa, ini-inform ko rin sila tungkol sa mga activities namin. Pero katulad ng barista training, we really paid for the trainers.
0: Mm-hmm.
13: So, bali sa amin na po yun, sa Tres Marias na po yun, kami na yung hahanap ng pondo kung paano namin babayaran yung trainers, and it cost a lot. And then yung sa manicure pedicure, kami na rin po naghahanap ng pondo para rin sa ibabayad namin sa trainer. Yun na nga, sabi ko, itong mga patient pika-pika, mga winner fundraising namin, this is to support sa mga activities, sa mga advocacies ng Tres Marias.
0: Siguro ito na lamang po, Miss Myra, bago ko po kayo pakawalan, no, sa interview na ito. Una, ano ang mensahe niyo po sa mga Pilipino sa Lebanon na maaaring, although sabi niyo ay medyo nanonormalize na po, no? Na kumbaga nasanay na yung mga tao na merong gera kahit hindi naman po dapat, kasi ano po ito, kaguluhan po. Pero na meron pa rin po, no, siguro yung iba nakakaramdam pa rin po ng takot at pangamba dahil sa kasalukuyang sitwasyon. Ano po muna ang mensahe niyo sa kanila?
13: Ang mensahe ko lang sa ating kapwang Pilipino na nandyan sa fear, sa south, na laging binubombahan hanggang ngayon ng Israel, kasi hindi pa naman talaga tapos yung kaguluhan. Nandito lang po kami. Andito rin ang embahada natin na handang tumulong. Mag-reach out lang kayo. Kung sakali mang hindi na talaga kaya ang sitwasyon na ano, lumikas kayo. Nandito lang kami. Reach out kung anong pangangailangan. Sabihin niyo po, kasi gagawa tayo ng paraan para matulungan po kayo.
0: Ito naman po, para naman po sa mga nandito sa Pilipinas at sa ibang bansa, paano sila maaaring makatulong o makiisa po sa mga programa ng Tres Marias?
13: Para naman dyan sa atin sa Pilipinas, alam ko mahirap din ang sitwasyon dyan. Pray lang po tayo na maging maayos ang lahat, lalo na dyan sa ating bansa, because there is no better place than home. Gusto rin namin umuwi. Ako, miss ko na yung pamilya ko. Gusto ko na rin lang umuwi. Kaso lang, hindi rin ako basta-basta ang uwi dahil alam ko, nangangailangan pa rin yung pamilya ko, ang support ako ng pamilya ko. So, just pray na ano, magkaisa tayo na there would be a better Philippines. And para sa yung may kakayahan pa rin mag-share, reach us out na meron naman kaming Tres Marias page and Instagram. Pwede po kayong mag-reach out sa amin, mag-DM lang, para pwede tayong mag-ugnayan kung paano pong pwedeng suportahan ang mga advokasya ng Tres Marias.
0: And with that po, maraming salamat po, Miss Myra, sa muli niyo pong pagsama dito sa programang Global na Tayo. Sa ulitin po, God bless po at mabuhay po kayo.
13: Thank you po din sa inyo.
0: Maraming salamat po.
13: Maraming salamat po.
0: Thank you po ulit, Miss Myra. At ating nakasama po dito sa programang Global na Tayo, si Miss Myra Aragon, isa po sa mga nagtatag ng Tres Marias Charity Organization. Magbabalik po ang programang Global na Tayo makalipas lamang po ang ilang mga paalala.
14: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno, kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Global na tayo! Global na tayo! Kasama si Ray Sampa, dito sa Radyo Pilipinas World Service.
0: At nagbabalik na po ang programang Global na tayo. Nasa huling panayam na po tayo dito sa ating palatuntunan dahil makakasama po natin no, ang ating Philippine Consulate General sa Hong Kong dahil meron po silang mga kaganapan no, tulad ng tinatawag po na Sabado sa Konsulado at Hayo sa Kinabukasan. Aalamin natin ang mga detalye niyan. Kasama na po natin sa linya ng komunikasyon ang ating Consul General doon na si Consul General Romulo Victor Israel Jr. Conjen Israel, welcome po muli sa programang Global na Tayo. Si Steph Vicente po ito ng Radyo Pilipinas World Service.
15: Hello and good morning to all your listeners po and followers.
0: Maraming salamat po, Conjen, sa pagsama niyo po dito sa programa. So, mauna lang po tayo no, dito sa tinatawag na Sabado sa Konsulado. Sa pagpapatuloy po, no, kasi may several editions po ito at kung di po ako nagkakamali, meron din ito sa darating na Agosto. So, paano niyo po sinusukat ang epekto nito sa accessibility ng consular services para sa mga Pilipino sa Hong Kong, lalo na po yung ating mga OFWs na meron pong limitadong oras kapag po weekdays?
15: Yes, thank you. Anyway, sa simula po kasi nung bagong dating po ako sa Hong Kong, alam naman po natin na Sunday po yung day off ng ating mga kababayan dito sa Hong Kong, lalo na yung nagkatrabaho sa mga domestic sector na po. Pero I realized mayroon din po palang mga kababayan tayo na hindi Sunday ang kanilang day off, yung tinatawag nilang international. So meaning may mga employers nila na foreigners na hindi naman po Hong Kongers at binibigyan sila ng freedom to choose kung anong day yung kanilang day off. At yung iba naman yung Saturday yung day off po nila. So at may karamihan din sa kanila so nangangailangan ng servisyo. Kung tutusin nga po 7 days a week ano pero hindi naman po siguro humanly ano na yon possible kung Monday to Sunday na po tayo magbubukas ano so minabuti po namin magbukas ng Sabado simula po last July 2025 ano po. Mm-hmm. At simula po noon may meron na tayong paglingkuran ng mga 2,438 nating mga kababayan na pumupunta ko sa konsulado Saturday sa isang buwan po. Minsan lang naman po yun sa isang buwan. Last Saturday of the month or fourth Saturday of the month. So at least ito po ay nagbibigay ng option sa kanila kung hindi nga sila makapunta ng Sunday or any other day, meron silang isang araw na alam nilang bukas ang ating tanggapan.
0: Mm-mm. Para lang po sa mga hindi nakakaalam po no, na mga services na i-offer po no, kapag may ganitong klase po ng event, ay ano po yung mga pangunahing servisyong inaasahang magiging available dito po no, sa tinatawag na Sabado sa Konsulado at meron pa po bang mga plano na palawakin pa ang saklaw nito base po sa pangangailangan po ng ating Filipino community dyan sa Hong Kong?
15: Well, noong una po ay naisip namin kami lang muna sa konsulado kasi mahirap din ako kasi ibang operasyon ho yung ating migrant workers ano ibang mm-hmm. operasyon yung LOA, ibang opisina rin yung SSS ano pero kinausap po namin sila at sumang-ayon din ho sila na sasama sila sa amin kaya ito nga yung ating Sabado sa konsulado, buong ano na po, buong opisina na po ng konsulado. Kasama yung Migrant Workers Office, kasama ang OWA, kasama ang SSS at Pag-ibig. So open ho ang lahat ng serbisyo namin. Ngayon, kung palaliwigin pa natin, pwede ho siguro yung oras ay pahabain ano kung may talaga pong demand or pangangailangan. Open naman ho tayo sa mga ganyang mungkahi ano po.
0: Binanggit po dun sa announcement na may prioridad po dun sa mga talagang nagpa-appoint. So, paano po binabalanse ng ating Consulate General ang pagtanggap po ng walk-ins upang matiyak na wala pong Pilipinong mapag-iiwanan pagdating sa mga services po ng ating pamahalaan?
15: Yes, mas mainam ho sana yung may appointment sila para hindi rin ho sila mahihirapan sa paghihintay. No? Kasi May pila nga rin po, hindi natin maiwasan pag marami talagang may gusto sa isang serbisyo. So, hindi po maiwasan magkaroon ng pila. Kung dating sila nang wala silang appointment, mapapahaba po yung paghihintay nila. Ngayon, kung sakali lang na pumunta sila na hindi po nakakuha ng appointment, hindi naman ho natin siya siyempre tatanggihan. Ano po. Mm-hmm. So, i-provide ho natin yung service na kailangan nila at we'll make sure na lahat ho nang pumunta. So, lahat with or without appointment na pumunta sa amin pag sa Sabado sa konsulado ay mabibigyan po ng kanilang servisyong kailangan.
0: Kaugnay na po o kaugnay nitong tinatawag naman po na hayo sa kinabukasan. Ano po ba itong event na ito at gaano po kahalaga yung ganitong uri ng recognition program sa paghupog po ng identity at maging ng kumpiyansa po ng mga batang Pilipino na nandyan sa Hong Kong?
15: Well, ito po ay parangal para sa ating mga kababayan na nag-aaral dito sa Hong Kong. Una sa lahat, ito po parang individual recognition din ho sa kanilang achievements kasi hindi rin ho siyempre madali ang makatapos sa isang kurso dito sa Hong Kong. By the way, ito po ay para sa mga college graduates at yung mga postgraduate po.

0: or pag-abot ng kanilang pangarap, hindi po makatulong din sa ating bayan.
1: At kung dyan, paano nyo naman po nakikita dyan po sa ating konsulado ang papel ng edukasyon at mga tagumpay po ng ating Filipino graduates sa pagpapalakas po ng imahe ng Pilipinas sa international community, particular dyan po sa Hong Kong?
0: It's very important po na makita ng ating host country na mga Pilipino ay, yun nga po, ay multi-talented, no? Marami tayong kayang ibigay, hindi lang tayo sa larangan ng pagtrabaho sa domestic sector. Marami tayong pwedeng gawin, nasa professional fields din tayo, ano? At itong academic achievements nila ay magpapakita na, yun nga po, Filipino is world class, ano? In fact, noong nakaten ho ako ng isang scholarship award ceremony sa Hong Kong University, nakakalungkot na parang ang dami-daming mga galing India, galing Indonesia, pero mga ating mga kababayan parang doon medyo ano pa, marami pang space ano, for improvement. So maganda ho sana na through this event ay ma-encourage pa yung ating ibang kababayan na ano rin, isubukan din nila ang Hong Kong. Mataas po ang standards dito. In fact, nasa top 100 po universities in the world ang apat sa kanilang mga universities, ano, may isa po na nasa top 10, ano. So yung Hong Kong University. So maganda rin hong ano to, opportunity for our young generation of Filipino talents na take advantage din yung available na opportunities dito sa Hong Kong, at hindi na nila kailangang lumayo, ano? Iba kasi siyempre ang tinitingnan ng US, ano, Europe, kung meron naman po sa Hong Kong na same standard, ano, at malapit pa sa atin sa Pilipinas. So maganda rin po yung i-consider ng ating mga kabataan. Marami po tayong kabataan talaga na lumalabas ang bansa para mag-aral ng kolehiyo, ng mga masters nila, no, doctorate nila. So baka po ito mag-open din ng door, no, for some of our, many of our youth, no, to consider Hong Kong.
1: Siguro ito na lamang po, Kuan Jen, dahil alam ko may event pa po kayo nga pupuntahan. Mensahe na lamang po para sa ating mga kababayan dyan sa Hong Kong regarding po sa ating mga napag-usapang events. Go ahead po, Kuan Jen.
0: Well, thank you for the opportunity. We want to extend our invitation po to all our students here in Hong Kong. Sa ngayon po ay open pa yung ating registration. If you can join us sa ating celebration ngayong July 19, ano, para sa mga gagraduate po dito sa Hong Kong. Sa ngayon, may 8 pa lang po yata nag-confirm. Last year ay medyo mas marami sila. Second year pa lang po ito ng ating gagawing parang recognition ceremony, ano, para sa mga Filipino graduates. At I hope marami po ho maka-join sa amin. Kaya po in-extend namin actually yung registration kasi nga yung iba patapos pa lang. So hindi pa sila. Originally ho, nasa April po ito namin sineschedule. So open po po and please come and join us. Or kung may mga gusto lang po mag-witness, hindi pa naman graduating, pwede rin po kayong mag-join sa amin. And para sa Sabado sa Konsulado, again, this is something we are doing, parang we're going the extra mile, ano, kasi we already are opening on Sundays, ano. So wala na pong wala na po tayong Sunday na pahinga. Pero para ho sa ating mga kababayan, inopen na natin yon. And we are adding Saturday para po sa ilan na hindi naman po makapunta ng Sunday. So please take this opportunity rin, lalo na kung may mga urgent pong pangangailangang dokumento, lalo na po yung mga pauwi ng Pilipinas ngayong panahon ng bakasyon. Open din po yung migrant workers natin, office, para sa kanilang OEC or any other ano po, documents sa OWA, sa SSS, and sa pag-ibig. So, yun lang po at sana mag-ingat ang lahat ng ating mga kababayan dito sa Hong Kong dahil medyo tag-ulan na rin po ngayon dito.
1: Mm-mm. And with that po, maraming salamat po, Conjen, sa pagsama niyo po dito sa programang Global na Tayo. Sa ulitin po, God
0: maraming
1: bless po.
0: Maraming salamat din po.
1: At mabuhay po kayo.
0: Salamat po. God bless. Thank you.
1: Maraming salamat po. At ating nakasama sa ating programang

0: Bala tayo. Ang ating Philippine Consulate General sa Hong Kong na pinangunahan po ng ating Consul General Congen Romulo Victor Israel Jr. At dito na po nagtatapos ang isa na naman pong edisyon ng programang Global na Tayo. Sa ngalan po ng ating kasamang si Ray Sampang, ako pong muli ang inyong lingkod, Steph Vicente. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat.
1: Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino, saan man sa mundo. Tara na, Global na Tayo! Ito ang Radyo Pilipinas World Service. Radyo Pilipinas World Service. Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Radyo Pilipinas World Service. Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application. Radyo Pilipinas World Service. Ang online digital station ng Pilipino. Para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.

ako sasabihin, teka wag kukura. Alam ko maraming dahil na di mo matanggap. Pero bago ka tumalo, makinig ka kagla. Pagising mo sa umaga, harap sa salamin. Alam mo siguro kung bakit napapailing. Mabay, niligawan mo na di ka.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
2: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
3: Isa sa mga napakagandang alaala nung bata pa ako was visiting Luneta, running around the well-manicured park, staring up at the Rizal Monument, wondering, sino kaya siya? At bakit may memorial siya? Yung higanteng relo. Aba, I made sure to pull my parents so I could stare at the floor clock. I couldn't even read the time then, pero tuwang-tuwa pa rin ako. At eto ang mas nakakatuwa sa Luneta. We didn't really need money to enjoy the park. It was for free.
4: Namamasyal pa sa Luneta.
2: Ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
5: Ang Pilipinas ngayon! Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino, saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon! Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon!
6: Magandang araw po sa ating mga tagapakinig. Welcome po ulit sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Ito po ang inyong lingkod, Steph Vicente. Samahan niyo po ako sa kabuuan ng ating palatuntunan. Tulad ng dati, mapakikinggan po ang ulat ng ating mga kapatid na himpilan sa probinsya, ang ating mga segmentong balitang negosyo at kalakalan at balitang sports, maging ang ilan sa mga pangunahing balita mula naman dito sa ating bansa. Yan po sa kabuuan ng ating palatuntunan, Ang Pilipinas Ngayon.
5: Mga kaganapan sa Kamaynilaan at mga kalapit na lalawigan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
6: Sa ating mahalagang balita, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. nakatakdang mag-courtesy call ngayong araw kay Singaporean Prime Minister Lawrence Wong bilang bahagi ng 3-day working visit ito mula kahapon hanggang bukas. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni Alvin Baltazar.
7: Ngayong araw, magaganap ang courtesy call ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kay Singapore Prime Minister Lawrence Wong bilang bahagi ng tatlong araw na working visit nito sa nasabing bansa. Sa pagkikita ng dalawang leader ay inaasahang mapag-uusapan ang kooperasyon sa larangan ng trade and investment, environment and health at regional and global development. Bukod sa kanilang pagkikita ng punong ministro ng Singapore ay dalawang mahalagang pagpupulong din ang kasama sa schedule ng Pangulo para sa araw na ito. Ito ay ang dalawang magkasunod na business meetings kung saan ay inaasahang makakaharap ng Pangulong mga business leaders sa Singapore. Ang nakatakdang pagpupulong ay magaganap sa gitna ng pagsisikap ng Chief Executive na makahikayat ito ng mga mamumuhunan sa bansa lalo at tumaas ang estado ng Pilipinas bilang upper middle income country na inaasahang magdudulot ng kumpiyansa sa mga investors sa Pilipinas. Mula sa Palasyo ng Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Kompleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
6: Terra Solar Phase 1, magsisilbi namang pinakamalaking integrated solar at battery storage facility sa buong mundo. Ang kabangulat, ihahatid naman sa atin ni Raquel Bayan.
8: Integrated solar and battery storage facility sa buong mundo ang phase 1 ng Meralco Terra o M-Terra Solar Project na pinasinayan sa Gapan, Nueva Ecija. Ay itinuturing na pinakamalaking integrated solar and battery storage facility sa buong mundo ang phase 1 ng Meralco Terra o M-Terra Solar Project na pinasinayan sa Gapan, Nueva Ecija. Ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., malaking tulong ang proyektong ito sa effort ng administrasyon na palawigin ang renewable energy at upang patatagin ang power supply ng Pilipinas. Kung matatandaan, noong 2024 nang unang i-ground break ang proyektong ito, ang phase 1 ng proyekto nasa 91% ng kumpleto at inaasahang ganap na magiging operational sa August 2026. Ang phase 2 naman, sisimula na rin ngayong taon at target makumpleto sa 2027. Sa oras na maging fully operational ang proyektong ito, inaasahang magbibigay kuryente sa 2.4 million Filipino households at makakabawas ng carbon emission ng hanggang 4.3 million metric tons kada taon. Ayon kay Pangulo Marcos, ang proyektong ito sumasalamin sa commitment ng pamahalaan na gawing konkreto ang energy plans ng pamahalaan habang pinalalawak ng bansa ang power resource nito upang mapababa na rin ang pagiging vulnerable ng bansa sa epekto ng nagbabagong supply at presyo ng pandaigdigang krudo.
9: Part of a broader effort to transform our energy sector into one that is more resilient, more competitive, and better equipped to meet the demands of a growing economy. Now ay magsilbing paalala ang proyektong ito na ang pag-unlad ay bunga ng pagtutulungan, pagkakaisa, at pagsisikap para sa kapakanan ng mas nakakarami. Sama-sama nating itatag ang isang bagong Pilipinas na may sapat na enerhiya upang mapalago ang ating ekonomiya, matupad ang pangarap ng ating mga mamamayan at makapagbigay ng mas maliwanag na kinabukasan sa susunod na henerasyon.
8: Mula sa Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Basada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
6: Sa punto ito, bago natin na ipagpatuloy ang bugso ng ating mga balita para sa araw na ito ay ating pag-uusapan ang bagong yugto sa pamumuno ng Department of Health kasunod ng pagkatalaga kay Secretary Brix Buhalte. Kasama natin ngayon sa linya ng ating komunikasyon si House Deputy Speaker at Iloilo 1st District Representative na dati rin po na DOH Secretary, walang iba kundi si Congresswoman Janet Garin. Congresswoman Garin, welcome po sa programang Ang Pilipinas Ngayon. Si Steph Vicente po ito ng Radyo Pilipinas World Service.
10: Good morning at maraming salamat sa pag-imbita sa akin sa iyong programa.
6: Maraming salamat din po, Congresswoman Garin, for joining us dito po sa programa. Unang-una po sa lahat, bilang dati po, no, kayo po ay naging kalihim din naman po ng Department of Health at ngayon ay House Deputy Speaker. Ano po ang masasabi niyo sa kakayahan at leadership, yung possible leadership style po ni Secretary Buhalte na makatutulong upang maibalik po yung tiwala ng publiko sa kagawaran ng kalusugan?
10: Unang-una nakatrabaho ko si Dr. Brix Buhalte at ramdam na ramdam ko nung panahong ipinaglalaban namin yung Philippine Orthopedic Center na huwag i-privatize, ramdam na ramdam namin ang serbisyo niya at dedikasyon niya sa ating mga pasyente. Wini-welcome natin yung pagpasok ni Dr. Brix Buhalte dahil kaakibat ng kanyang liderato ay ang kanyang listening ear at big heart. Ibig sabihin, mawawala na, alam mo minsan ang problema sa isang ahensya pag maraming bangayan, maraming faction-faction, ang biktima dito ay ang taong bayan. And we expect Dr. Brix Buhalte to be the uniting factor para lahat ay magtrabaho. Maibsan yung mga biyahe abroad kasi meron naman tayong maraming teknolohiya. Mm. Pwedeng ang gawin ang biyahe locally, no, para mapuntahan yung mga lugar, agarang serbisyo, agarang pagtugon, at kung ano-ano pa ang mga kailangan dahil kailangan ni Juan at ni Maria de la Cruz ang agarang ang pagtugon sa problema sa kalusugan.
6: Congresswoman Agarin, nabanggit niyo sa isang pahayag yung naging karanasan niyo po tulad niya po ng nabanggit niyo kanina na yung advocacy niyo pong dalawa ay kumbaga nagkaka-align po no ni Secretary Puhalte. Maaari niyo pa po bang ibahagi no para lang po sa mga nais makilala po no ang ating bagong kalihim ng kalusugan, yung konkretong halimbawa po ng kanyang pagiging professional at committed po sa public service.
10: Alam mo yung allocation ng government hospitals dati, kanya-kanyang kung sino yung malapit, kung sino yung medyo, alam mo yun, marunong gumalaw, no? Kaibigan ni ganito, kakilala ni ganyan. So minsan, nagiging problema yon ng departamento. Kasama ko si Dr. Briggs Buhalte, gayon ay ating acting secretary Briggs Buhalte, kasama ko siya nung ginawa namin yung metrics together with USAID para yung allocation sa ating mga pampublikong hospital ay performance-based. Kaya nagkaroon doon ng limang parameters. Unang-una doon dapat yung occupancy rate. Kasi ibig sabihin kapag pampublikong ospital ka pero walang may gustong magpa-admit sa'yo, may problema ka. No, stocks ng mga gamot no, at yung mga equipment na hindi na umaandar. Kasi minsan ang problema, may mga gamit nga tayo. Pero napakatagal namang ipaayos. So, kawawa ang taong bayan. Yung mga gamot dapat nire-replenish palagi. Nauunahan mo kung ano yung pangangailangan. Hindi hihintayin mong mawalan na tapos doon ka pabibili. And yung cleanliness ng mga hospitals plus the filling up of manpower. Itong mga bagay na ito, itong limang parameters na ito, lingid sa kaalaman ng marami, naging kaakibat ko, one of the strong pillars ng giwanawa namin ito ay si Dr. Briggs Buhalte when he was the medical center chief of the Philippine Orthopedic Center. So sa ngayon, maipaghahalo niya yung kanyang karanasan sa ospital, sa kanyang practice at sa tagal niya sa serbisyong pampubliko at sa Department of Health. Kakibat na dyan no, yung kanyang experience on the grounds dahil yung kanyang asawa ay nanungkulan din sa gobyerno. Kakibat na dyan, ihalo-halo mo yan. He will be able to bring down the services, yung kalusugan, maibababa niya sa laylayan. At yan ang kailangan natin.
6: Isa sa mga naging pahayag po ninyo, Congressman Garin, ay yung nasa crucial time na po no ng ating kagawaran ng kalusugan. Sa inyo pong pananaw bilang kayo po ay dating DOH secretary, ano na po ang pinakamabigat na issue o hamon na kasalukuyan po kinakaharap ng ahensya?
10: Well, unang-una sa climate change, ang dami mga sakit na pwedeng mangyari. At napakahirap kasi sa Department of Health, lingid sa kaalaman ng marami, hindi kasi pwede yung ura-ura na desisyon. Kunyari sabihin natin TB drugs. Yung iyong pag-preposition, yung iyong pag-order no, sa global market at sa ating global manufacturers, ginagawa mo yung 3 years, 5 years at 10 years projection. Tila nawala yan no, nung karang administrasyon. Parang nawala yung preemptive response to health. Kagpareho ng bakuna, malimit naririnig natin, ay wala tayong flu vaccine. Ay walang bakuna, magka-catch up na lang. Iba yun eh, kasi dapat andyan yun dahil programmed na yun. Kaya lang, dapat kasi noon, ang pag-submit mo ay regular. Yung binibigay mong plano ay plano para sa 3, 5, hanggang 10 taon. Medyo mabigat-bigat ito, pero masisimulan ito ulit, may babalik ulit natin ito para yung mga darating na administrasyon, darating na

0: year. Kapag nagdadagdag ng benepisyo ang PhilHealth, sumasabay naman, hindi lahat, pero karamihan ng ating healthcare providers ay tinataasan ang presyo. Ibig sabihin, kunyari, ito IV fluid or dextrose sa layman. Kapag 50 peso siya sa government hospital, binili mo ng 50 pesos. Expected yan pag private yung iyong kwarto ay nasa mga 60 to 70. Pero marami, may ibang mga ospital, kapag PhilHealth ang nagbabayad, gagawin nila yan 100, double, or 90 pesos. So yung benepisyo na napupunta sa tao ay nadidilute kasi pinapasok ng maling practice ng pagnenegosyo. Ganito rin ang nangyayari sa ating medical assistance for the indigents or the financially incapacitated patients. Pag merong binibigay ang DOH na MAIFIP or Medical Assistance Program, yung bill na sana eh, or yung PF na lang, sabi natin yung professional fee na 25,000, ay gagawin nilang 50,000. Meron kasi yung taripa na pwedeng sundin. At yung mga gabot naman, eh, dapat regulated yung presyo, lalo't lalo na kung charge sa Medical Assistance Program. Kasi lahat ng pagod, hirap ng gobyerno ay napupunta sa wala dahil hindi nararamdaman ng taong bayan. Para yung kapareho ng mga yung sabwatan sa bigas, sabwatan sa fuel, yung mga, I forgot the exact term, pero yung pagsasabwatan ay nagiging hadlang para yung serbisyo maramdaman ng taong bayan. So that's, I believe, the greatest challenge that we believe Secretary Briggs Puhalte can start with. Hindi man mapeperpekto, pero at least masimulan. Dapat kung magkano ang presyo ng gamot, laboratorio at lahat, kung papasok ang PhilHealth para maibsa ng out-of-pocket expenditures, kung papasok ang Medical Assistance Program, hindi nila tataasan ang presyo because it defeats the purpose of the program.
1: Ang ngayon naman po ang Congresswoman Garin ay paano niyo naman po nakikita ang magiging papel ng Kongreso sa pagsuporta ng mga polisiya ng DOH, lalo na po at meron na pong bagong pamunuan at partikular sa pagpapalakas po ng primary healthcare system?
0: Well, ang talagang kailangang amendahan yung universal healthcare law. Maganda sa pandinig natin yung universal healthcare law. Pero nung final version na naipasa, nagkaroon ito ng dalawang killer provision. Ang unang-una dyan, talagang maraming bagay-bagay at aspeto na PhilHealth ang nag-a-approve. Hindi pwede yun kasi ang PhilHealth is an insurance company, though it's government. Dapat yan, ang talagang on top sa ating serbisyong pangkalusugan ay ang Department of Health. Okay, yung another thing dyan, yung ating, may pinasok kasi dyan na parang I think, kasi nga parang gusto lang nilang ipalabas na hindi natapos ang clinical trial ng Dengvaxia na haluan ng politika, isininingit doon sa universal healthcare law na i-require yung phase 4 requirement sa lahat ng mga bakuna, gamot, at medical devices na i-approve ng FDA. What does this mean? Kasi ang phase 4 is post-marketing surveillance. Ibig sabihin, gagamitin muna ng buong mundo ang lahat ng bagong gamot, bakuna, at devices, medical devices, ng mga 5 to 10 years before we allow it in the Philippines. So kaya tinatawag namin yan na killer provision. Kasi sa siyensya ngayon, ang dami ng mga bagong gamot, mga bagong innovation, especially with AI. Mm-hmm. So kung hindi na-amenda yung portion na yan sa panukalang batas ng universal healthcare law, parang wala rin. Kasi anong gagawin mo sa batas kung pinagbabawal niya ang pagbili ng makabagong gamot, devices, bakuna at iba pang teknolohiya sa kalusugan.
1: Sa isang pahayag ay inyo rin pong nabanggit yung kahalagahan ng coordination ng DOH, mga lokal na pamahalaan at iba pang stakeholders. Ano po ang mga konkretong mekanismo po no sa inyong pananaw na maaaring gamitin o gawin upang mapabuti pa po lalo no itong ugnayang ito, most especially nga po na meron na tayong bagong DOH secretary?
0: Meron kasi dating convergence, no, kung saan magkakibat talaga yung DILG, DSWD, DepEd at DOH. Maganda talagang maibalik, no, yung ugnayan na yan dahil magiging mas mabilis ang serbisyo. Tsaka hindi pwedeng maging successful ang isang programa kung walang collaboration. Kaya lang, example, nung itong nakaraan, nagkaroon ng scare Kasi nga allegedly may namatay dahil sa pag

0: deworming tablet, no? Ako naman eh nagulat doon kasi baka lang may mga miscommunication kaya magandang matingnan nito. Pero hindi narinig ang boses ng Department of Health. Hindi narinig ang boses ng mga eksperto. Kaya dapat nagsasama-sama dahil kaakibat ng kalusugan, it should happen in the school, in workplaces, kung saan andun yung ating mga kababayan. So moving forward, I believe with the new leadership of the Department of Health, Secretary Briggs Pujalte can magnetize the people inside the department at the same time work together with the other cabinet secretaries. Kasi tulungan dapat yan eh, whole of nation approach.
1: Ah, siguro ito na lamang po, Congresswoman Garin, bago ko po kayo pakawalan kasi I know that you have another engagement after this. Bilang isa pong mambabatas na ngayon po ay kayo po ay House Deputy Speaker, ano-ano po pong mga reforma o batas ang inyong nakikitang dapat pa pong maisulong upang mapabuti ang kabuuang healthcare system ng bansa sa ilalim ng bagong DOH leadership? Go ahead po, Congresswoman Garin.
0: Well, kung batas ang ating pag-uusapan, andun talaga yung amendment ng Universal Healthcare Law. Andun naman yung pag-delineate, no? Kasi maraming duplication eh. Yung ibang ginagawa ng PhilHealth na pinuponduhan ng mga gamot ay pinuponduhan din ng DOH. Yan ay dapat nating sugpuin, no? Yan ay dapat nating ihinto dahil kaakibat ng mga ganong paraan ay hindi mo mamamaximize, no, ang pondo ng gobyerno. So, napaka-importante na matugunan yan.
1: Mm-mm. And with that po, maraming salamat po, Congresswoman Garin, for joining us dito sa programang Ang Pilipinas Ngayon. Sa ulitin po, God bless po at mabuhay po kayo.
0: Mabuhay rin po kayo, God bless, at maraming salamat sa pagdala ng balita, hindi lamang po sa amin, kundi sa aming mga constituents. Napakahalaga po ng inyong rolyo. Salamat.
1: Maraming salamat din po. At ating nakasama dito sa edisyong ito ng Ang Pilipinas Ngayon, si Representative Janet Garin, ang kinatawan po ng 1st District ng Lalawigan ng Iloilo na siya rin pong House Deputy Speaker. Samantala, nandiyan na ba ang ating isa pang guest? Ayun, didiretso na tayo sa isa pa nating topic dahil mamaya ay magkakaroon na po, no, na naman ng Senate impeachment trial. Pang-anim na araw na po ito, kaya ngayon ay minarapat po natin na imbitahan muli dito sa Ang Pilipinas Ngayon ang Bantay Senado. Kasama na po natin sa linya ng komunikasyon ang co-convener nito, walang iba kundi si Sir Carlo Flores. Sir Carlo, welcome back po dito sa programang Ang Pilipinas Ngayon. Si Steph Vicente Politito ng Radyo Pilipinas World Service.
2: Magandang hapon, Steph, at sa yung mga tagapakinig. We're happy to be back here.
1: Maraming salamat po. Alam po namin na ngayon may ano, tama po, ay may event po kayo today in relation to the impeachment trial.
2: Yes, no, bahagi nga ng ilang ng programa ng Bantay Senado yung tinatawag na tambayanan o yung tamang community watch party. Ginaganap ito kasalukuyan sa Immaculate Heart of Mary Parish sa May Quezon City o yung tinatawag na Claret Church, kung saan kasama natin ngayon ang mga iba-ibang mga religious groups, mga leaders ng parokya at mga members ng mga katabing barangay.
1: Ito na po, no, ang una namin na katanungan sa inyo, Sir Carlo, bilang isang citizen watchdog po, no, itong Bantay Senado, paano po ngayon sinusuri ang nagiging takbo, no, particular po, no, nasa pang-anim na araw pero mamaya pa po iyon, no, siguro hanggang sa mga kaganapan kahapon, paano niyo po sinusuri ang kasalukuyang takbo ng Senate impeachment trial?
2: Una, ano, masaya tayo na kahit papaano nababawasan yung agam-agam natin nung simula, na matutuloy ba ito o may mga taktika ba na gagawin para mapigilan na naman ang trial, no? Last week, nung nagsimula tayo nung last Monday, ay yun yung pangamba natin. Ngayon masigat tayo na umuusad na talaga siya at bagamat no may mga pagkakataon pa rin na sana may mga bagay na sana hindi binabanggit ang ating mga senator judges, no. Upang sana ay mapabilis din ang ating yung pace ng trial. Alala ko yesterday, no, bago magtapos ang trial, para nagkaroon yata ng estimate ang ating Senate President na parang aabuti ng 17 months ang impeachment trial at this pace, no. Yun yung after mag i-withdraw ng prosecution ng pagtatawag ng dalawang testigo kahapon dahil nga in the interest of time. So isang aspeto, masaya tayo na natutuloy siya, pero pangalawa, sana bumilis-bilis din ang pace dahil talagang nag-aabang talagang taong bayan ng resulta nitong impeachment trial.
1: At speaking of mga kaganapan kahapon, no, na inyo po nga na subaybayan kasi ito po talaga, no, ang binabantayan ng bantay Senado. Ano po ang mga masasabi po, no, ng inyong grupo sa mga naging testimonya po, no, ng mga witnesses from the NBI, particular po, no, sa paggamit nila kasi sinusuri po nila, no, sinuri nila yung capability ni Vice President Sara Duterte upang isakatuparan itong mga threats, no, against President Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos, and yung dating House Speaker Martin Romualdez, no. Paano niyo po nakikita, no, itong mga testimonies po na ito kasi ito ang tinutukan mula last week until yesterday kasi ngayon ay mukhang babalik sa tinatawag na BIR box.
2: Ako, maganda pag-usapan nga natin mamaya yung BIR box. Pero sa tanong mo kanina, dalawang antas ang nakikita natin dito, no, sa pagtingin dyan sa usapin ng yung threat. Una, ang tinitignan kasi sinisiyasat din natin sa impeachment trial ang fitness to lead. No? Kumbaga parang nagiging usapin siya na minimize yung epekto nung kung credible ba talaga yung threat. Ang tingin naman natin ay mukha namang may credibility. No? Sinabi din ng witness kanina, kahapon ng NBI, na based sa kanyang personal na opinion at kanyang pag-aaral, ay talagang may kakayanan ng vice-presidente na i-actualize yung threat. No, naging debate pa nga kung ano yung warning at threat, di ba? Pero ang magandang tanong din dito, papasok tayo sa ikalawang antas na gusto namin ibanggitin dito ay, bagay ito ng fitness, dapat ba ginagawa yan o binibigkas yan ng isang public official, no less than the second highest official in the land. Diba? Is it something that speaks about the fitness of a person to lead? Kung talagang pagbabantaan mo ang isang tao, regardless siguro pa, wala pa ako dun sa usapin ng kung kaya mong gawin o hindi. Kung dapat pag ginagawa mo yan bilang isang leader.
1: Ito naman po, no, in relation to that, Sir Carlo, sa pananaw po ng Bantay Senado ay sapat na po ba yung mga evidence na nailatag from the prosecution side upang mapatibay itong kaso ng grave threats laban sa isang mataas na opisyal?
2: Yung sa Bantay Senado, talagang very particular din kami dyan sa aspeto ng at this point in the trial na magbigay ng ganyang mga klaseng opinion. Dahil dadating pa tayo sa punto na ipapakita naman ng depensa ang kanilang pagtingin dun sa mga hinapag ng prosecution. So siguro maaring antabayanin pa natin ang pagpapatuloy nito bago tayo magbigay ng talagang mas malinaw na basehan. Para kasi kaalinsabay din ang aming posisyon na talagang pakinggan muna natin ang lahat ng mga aspeto at sagarin natin yung dapat nating malaman bago tayo magbigay ng ganung posisyon at this point in time.
1: At kanina nabanggit na po natin, no, itong kasi nagbawas, no, kumbaga yung masasabi na hindi na ilalatag, no, yung mga hostile, yung mga tinatawag na hostile witnesses upang dahil ito ay redundant na, kumbaga, no, sabi na rin ni Attorney Kapunan, and then dahil dito ay inaasahang mapapabilis pa yung takbo ng Senate impeachment trial. Ano po yung kumbaga expounded na pananaw niyo po regarding dito ay makakatulong po ba talaga ito sa magiging takbo ng kaso o mapapabawas pa po ito, no? Kumbaga mababawasan yung lakas ng kaso due to yung hindi na nga po paglalatag ng mga hostile witnesses na ito.
2: Sa pagpapaliwanag ni Atty. Kapunan kahapon, nagkabiruan pa nga sila ni Senator Lacson kagabi, na para sa prosecution, sapat na yung, kasi parang meron silang gustong ipa-confirm, no? O sabihin sa witness stand si Atty. Zulaika Lopez, na palagay naman ng prosecution na talagang napatunayan na nila batay sa kanilang pananaw. No? Kung, kaya yun nga sinasabi natin kanina, in the interest of time, and para makamove on na talagang bansang Pilipinas sa trial na ito at sa incidenteng ito, ay wini-welcome natin yung ganun. So kung confident ang prosecution, na alam naman natin na seasoned lawyers, napaka-willing, na, excited na sila dun sa pumunta dun sa next part, kung saan meron na silang willing pang, or handa-handa silang ipakitang mga ebidensya. Gaya nga nung pinag-uusapan natin kanina na BIR box.
1: Mm-mm. And speaking of BIR box, sa palagay po no, ng Bantay Senado, ano po kaya yung maaaring maging implikasyon kung papayagan ng impeachment court ang subpoena sa bank at tax records ni Vice President Sara Duterte? Mas makatutulong po ba ito sa transparency? Kasi ito talaga ang isa sa mga gustong makita, malaman ng taong bayan. O maaari po itong magdulot ng ibang issue?
2: Yun nga, no, sa Bantay Senado, matagal na naming sinasabi na anything that supports transparency, na hindi tinatago sa teknikalidad ng batas, ay something that we welcome. Dahil syempre kung ang punto naman ay pag nilabas ang yung impormasyon na yan, ay wala kang, ay ikaw ay ma-exonerate, edi mas maganda na ilabas mo na.
1: Mm-hmm.
2: No? May provisions naman, no? Maaaring i-waive ni VP Sara ang paglabas ng kanyang tax records at kanyang asawa. Kung makakatulong yun para magbigay linaw sa kanyang posisyon at wala talaga siyang tinatago, eh maganda na matuloy siya. So, pero ang tanong ay, anong posisyon namin dun sa usapin ng BIR box? Eh, magandang malaman natin kung ano yan. Dahil yan talaga yung tunay na paring magdudugtong ng ilang mga akusasyon ng prosecution na nakailagay doon sa articles of impeachment. Kumbaga sa usapin ng magjowa, ito ay magkakaroon ng talagang closure kasi wala nang what if, 'di ba? At ang na-appreciate naman natin na ginagawa ng Senado as an impeachment court ay nagdodoble ingat sila na hindi mauwi sa isang technicalidad. 'Di ba? Para nagiging usapan ngayon na ang ABA ang impeachment court na ngayon ang magsasabi na buksan ito.
1: Mm-mm.
2: At yata yun yata ang pag-uusapan ngayong hapon at abayan ng abangan ng ating taong bayan. So yes, just to summarize, anything that supports transparency at bibigay linaw sa posisyon ng either prosecution o ng defense ay gusto nating malaman. Dahil hinahanap naman talaga ng taong bayan dito ay katotohanan. So anything that brings us closer to that is something that Bantay Senado supports.
1: Ngayon po, no, ngayong araw na ito ay minamarkahan natin yung ika-anim na araw ng Senate impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. So paano po tinatasa no, ng Bantay Senado ang balanse ng presentasyon ng ebidensya sa pagitan ng prosecution at ng defense sa puntong ito ng paglilitis?
2: Oo, napapansin lang natin na una, gusto lang din namin bigyan ng puri ang pagpe-preside ni presiding officer Chief Escudero. Dahil talaga binibigyan niya ng konting leeway yung magkabilang panig, no? At parang gumagawa siya ng efforts para pabilisin yung proseso ng paglilitis. Sa tingin namin ngayon ay parang tila marami pang mga tanong na lumalabas para sa taong bayan. Kasi humahaba yung debate, no? Halimbawa, dati pinag-uusapan lang ay pagpabanta. Ngayon may bagong usapan na hindi ginawa niya yun, binanggit ng Vice President na yun ang threat na yun or yung kataga na yun dahil isa siya bilang isang nanay at bilang isang asawa. Parang di ba, parang lumalabnaw yung usapin na lumalayo na dun sa issue ng fitness, ng moral fitness at syempre yung talagang pagbabanta ng isang Vice President sa nakaupong Pangulo. So sa paglalabas ng ebidensya, parang medyo nakikita natin ngayon na parang medyo, ito yung sa personal ko lang na pananaw, ay maaaring mukhang lumalamang ngayon no, sa prosecution dahil mas nakikita natin na ang basehan lagi ng depensa ngayon ay mga teknikalidad. Hindi yun yung ibig niyang sabihin or hindi nila dininay na hindi niya sinabi. No? So parang ang basa ko ay paatras ng paatras na palapit ng palapit sa dingding ang depensa. Nagbabago-bago yung parang linya. Na parang naiiba at nalilis na naman ng daloy ng diskusyon dito sa impeachment court, sa fourth article of impeachment.
1: Mm-mm-mm. At bago ko po kayo hinga ng panghuling mensahe, no? Bago ko po kayo pakawalan dito sa interview, Sir Carlo, ano po ang mga events pa po, no, ng Bantay Senado na dapat pang abangan ng taong bayan ngayong sinusubaybayan natin ngayon ang Senate impeachment trial?
2: Oo, no? So para sa mga kaibigan natin at mga kasama natin at mga kabantay natin na nasa online, meron kaming ginawang impeachment bingo. So pwede kang makisabay doon, markahan natin ang iba't ibang mga lumalabas doon sa trial para hindi masyadong, alam naman natin may mga parts na medyo dragging at boring. So may mga listahan doon sa bingo. Pag nakakomplete ka ng pattern, sabihan nyo kami, madadownload nyo yan sa Bantay Senado Facebook page. At meron kaming nire-release na mga seatworks para sa mga kabantay natin na hindi makakasali sa mga tambayanan. Tapos, yun nga po, patuloy naman pong nagpa-publish ang Bantay Senado ng scorecard at iniisa-isa namin na busisiin ang mga sinasabi at ginagawa ng mga senator judges dahil mahalaga din sa amin at nabantayan kung ano, kung paano sila kumikilos bilang senator judges sa impeachment trial na ito. Sila ba ay nakakatulong para linawin o palapitin tayo sa katotohanan o parang ibaon na naman sa teknikalidad at palabuin na naman yung usapin ng impeachment. At panghuli, mahalaga na sumama tayo sa susunod ng mga tambayanan. No? Masaya kami na kasama namin ngayon ang mga taong simbahan sa tambayanan. So ang tambayanan nyo yung susunod na location at venue ng ating next community party, community watch party ng Bantay Senado.
1: Mm-mm. Mukhang nga pwede na rin yun na pang final message po ninyo, Sir Carlo, para sa araw na ito. Maraming salamat po, Sir Carlo, for joining us again dito sa programang Ang Pilipinas ngayon. Probably, sigurado, mauulit pa po, no? Kayo po yung magiging guest namin ulit habang sinusubaybayan natin ang magiging takbo ng Senate impeachment trial. Maraming salamat po muli. God bless po at mabuhay po kayo.
2: Maraming salamat at nabuhay kayo din.
1: Maraming salamat po. At ating nakasamang muli dito sa Ang Pilipinas ngayon, ang co-convenor ng Bantay Senado. Walang iba kundi si Sir Carlo Flores. Tayo tutuloy na sa ating balitaan. Armed Forces of the Philippines hinamon ang Ministry of Foreign Affairs ng China kaugnay sa sinabi ng ilang nagpakilalang Chinese scholars na teritoryo ng Taiwan ang Batanes. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni J. Mark Dagala.
3: Dapat liwanagin ng Ministry of Foreign Affairs ng China ang naging pahayag ng ilang nagpakilalang Chinese scholars na nagsabing sakop ng teritoryo ng Taiwan ang Batanes sa pulong balitaan sa Campo Aguinaldo. Sinabi ni AFP spokesperson for the West Philippine Sea Rear Admiral Roy Vincent Trinidad na ang pananahimik ng Chinese Communist Party sa usapin ay mangangahulugan ng pagsang-ayon nito. Kung hindi anya malilinaw ang usapin at hindi maitatama agad, kalaunay magiging katotohanan na ito na tatanggapin ng marami at hindi na mabubura pa sa isip. Ito anya ang estratehiya ng China na maghasik ng paulit-ulit na kasinungalingan hanggang sa maging katotohanan na kung walang magtatama nito ay magiging katotohanan nga.
4: They should give out a statement on that. In an autocratic state, nothing happens in isolation. The approach of utilizing a group of academics to give out a stand could be considered a track to event. It's very important that statements like this should be answered not only by the embassy here but by the Ministry of Foreign Affairs. Kung talagang wala silang kinalaman dyan. This is one attempt at desensitizing the international community. Without any pushback, it will soon become the stand of the Chinese Communist Party.
3: Ang tinig ni AP spokesperson for the West Philippine Sea Rear Admiral Roy Vincent Trinidad. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Basada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
1: Sa kaugnay na ulat, agad-agad na pagpalag ng Pilipinas sa pang-aangkin ng Chinese scholar sa Batanes bilang bahagi ng China, mahalagang aksyon kontra misinformation strategy ng China. Yan ay ayon mismo kay Philippine Coast Guard o PCG spokesperson for the West Philippine Sea Rear Admiral J. Tariela. Ang kabuuan ihahatid sa atin ni Quincy Kahilig.
6: Binigyang diin ni Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral Jay Tariela, ang kahalagahan ng agarang pagtugon ng Pilipinas sa pahayag kamakailan ng ilang Chinese scholars na pag-aangkin sa lalawigan ng Batanes bilang parte di umano ng teritoryo ng China. Sa panayam ng Radyo Pilipinas, sinabi ni Tariela na bahagi umano ng misinformation strategy ng China ang paggamit sa mga scholars nito upang magpalaganap ng kanilang naratibo sa pamamagitan ng media, at kapag hindi ito agad na pabulaanan, maaari umano itong mauwi bilang opisyal na posisyon o policy statement ng China. Narito ang pahayag ni Rear Admiral Tariela.
7: Buti na lang, meron tayong mga government officials from, of course, Secretary Gilbert Chudoro, Eduardo Oban, the Department of Foreign Affairs, and National Historical Institute to counter itong mga maling informasyon na ipinapakalat ng bansang China, no? And it's important for us to react as early as now. No?
6: Samantala, iginiit din ni Tariela na dapat magpaliwanag si Chinese Ambassador Jing Kuan kaugnay ng kanyang pagbisita sa Batanes noong nakaraang buwan, at kung may kaugnayan ba ito sa naging pahayag ng Chinese scholars. Para sa Bagong Pilipinas, Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
1: Samantala, private prosecutor Attorney Lorna Capunan sinagot ang paratang ng depensa na walang ebidensya laban kay Vice President Sara Duterte. Narito ang balita mula naman kay Melanie Valdos Reyes.
8: Binigyan din ng batikang litigator at private prosecutor na si Attorney Lorna Capunan na marami pang ihaharap ang prosecution ng mga matitibay na ebidensya at testimonya ng mga testigo. Binasag din ito ang hirit ng kampo ng depensa na bigo ang House Prosecution na patunayan ang kaso laban sa Vice Presidente. Matapos ang 5 araw ng impeachment trial, sinabi niya na nakapagpresenta na ang prosecution ng mga competitive witnesses sa ilalim ng Article 4 o ang kaso ng grave threats. Sa katunayan niya, nakapagpasok na ang prosecution ng 19 na documentary exhibits bilang ebidensya. Narito ang pahayag ni private prosecutor Lorna Capunan.
9: When they say there is no evidence, wait a minute. These documents are not evidence. These two credible witnesses, competent witnesses, are not evidence. So, and there will be more coming. In this article on grave threats and inciting, which is culpable violation of the Constitution and betrayal of public trust, and the 3 other grounds for impeachment. Mas marami pa silang makikitang evidence. Sana naman pag puro typo error, no, ang evidence ng defense.
8: Habang papasok ang Senado sa oral arguments ngayong araw, sinabi ni Capunan na muling susuriin ng prosecution ng kanilang listahan ng mga testigo bago magsumite ng panibagong abiso sa impeachment court sa susunod na Martes. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
1: Sa iba pang ulat, Attorney Zulaika Lopez posible pa ring tawagin bilang testigo ng panig ng depensa. Ang kabuuan, ihahatid naman sa atin ni Luisa Erispe.
10: Hindi sinasara ng defense team ni Vice President Sara Duterte ang posibilidad na magbawas din sila ng kanilang testigo na ihaharap sa impeachment court. Tugon nito ni Attorney Michael Poa matapos na hindi paharapin ang prosecution sina OVP Chief of Staff Attorney Zulaika Lopez at Captain Belinda Bello kahapon sa paglilitis. Gate ni Poa, kung makikita nilang hindi nakakailanganin pang paharapin ang iba pang witnesses dahil may sapat ng ebidensya para ilatag ang kanilang punto o argumento, ay babawasan din nila ang kanilang testigo. Narito ang pahayag ni Attorney Michael Poa.
11: Actually, maganda para sa lahat, no? Hindi lang para sa amin, para sa prosecution, para sa senator judges na at least nabawasan na yung mga witness, and makakaasa naman sila, like I always say, the defense is always reasonable. So kung kaya din namin gawin yun sa panig namin, pag panahon na namin magpresenta ng ebidensya, gagawin din po talaga namin. Kasi ayaw talaga nating tumagal to, no? Nung, kasi the initial projection was around 8 months, I think. And I think all of the parties involved, meaning the defense, the prosecution, and the senator judges are hoping hindi naman tumagal ng ganun katagal yung paglilitis.
10: Giit naman ni POA, normal lang na proseso ang pagbabawas ng testigo, bagamat ikinagulat nila ang naging desisyon ng prosecution kahapon. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
1: Samantala, tiwala naman si impeachment manager at spokesperson Robert Ace Barbers na mas lalo pang tumibay ang mga ebidensya at testimonya ng House Prosecution sa pagtatapos ng ikalimang araw ng pagilitis laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Barbers, walang naganap na pagtatanggi sa panig ng depensa hinggil sa kumalat na video kung saan maririnig ang pagbabanta ng vice-presidente sa buhay ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., isang video na napanood ng buong sambayan ng Pilipino. Binigyang din ni Barbers na bigo ang depensa na pasubalian ang testimonya ng dalawang opisyal mula sa National Bureau of Investigation o NBI na si NBI Agent Mark Kalilong at Regional Director Attorney Jeremy Lotok. Ang mga testimonya umanong ito ang nagpapatunay na seryoso at may bigat ang binitawang banta ng vice-presidente. Sa halip na harapin ang mismong akusasyon, kapansin-pansin aniyang nakatutok lamang ang depensa sa mga teknikalidad.
12: Yung sustansya nung testimonya na binigay ni Attorney Jeremy Lotok sa impeachment court. That's why I can honestly say that on this fifth day no ng ating trial, matibay pa rin at lalong tumibay ang ebidensya na inilatag ng ating prosecution panel.
1: Si impeachment manager at spokesperson Robert Ace Barbers.
5: Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
1: Sa iba pang mga ulat na natiling maayos at ligtas ang kalagayan ng mga Overseas Filipino Worker o OFW sa Lebanon sa kabila ng patuloy na tensyong militar sa pagitan ng Israel at ng naturang bansa. Sa panayam ng Radyo Pilipinas World Service, tiniyak ni Myra Aragon, co-founder ng kilalang charity organization na Tres Marias, na kontrolado at walang dapat ipangamba ang komunidad ukol sa pisikal na kaligtasan ng mga kababayan doon.
13: Ganon, parang nasanay na din lang kami na mamaya at maya, may kaguluhan, may bombahan. So like, prepared na kami po lahat sa mga ganitong mga sitwasyon. Pero andun pa rin yung pangamba at
1: ayon kay Aragon, bagamat may mga kumakalat na balita at espekulasyon sa mga lokal na mamamayang Lebanese ukol sa posibleng paglala ng sitwasyon, hindi ito naging hadlang sa araw-araw na pamumuhay ng mga Pilipino roon. Sa halip na matakot sa kaguluhan, mas inaalala umano ng karamihan sa mga OFW ang kanilang magiging kinabukasan at kabuhayan sakaling mapilitan silang umuwi sa Pilipinas upang maibsa naman ang bigat na nararanasan ng ating mga kababayan, patuloy ang pag-aksyon ng Tres Marias Charity Organization sa pamagitan ng mga sumusunod na inisyatiba tulad ng pamahagi ng pagkain kung saan regular na nagpapakain at naghahanda ng tulong bayan ang grupo para sa mga Pilipinong direktang naapektuhan o nawalan ng access sa mga pangunahing pangangailangan dahil sa krisis, professional skills training upang mapalakas ang kakayahan at kumpiyansa ng mga OFW sa kanilang hanap buhay kung saan nag-aalok ang organisasyon ng mga pagsasanay tulad ng barista course, pati na rin manicure at pedicure training at trabaho at oportunidad kung saan aktibo rin silang naghahanap at nagbabahagi ng mga bagong work opportunities upang masiguro na may mapagkukunan pa rin ng kita ang mga kababayan natin sa Lebanon sa gitna ng kawalan ng katiyakan sa rehiyon. Tiniyak naman ng pamunuan ng Tres Marias na bukas ang kanilang pintuan para umalala rumesponde at magsilbing sandigan ng bawat Pilipino sa Lebanon habang patuloy na inoorganisa ang mga programang pangkabuhayan.
5: Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
1: Samantala, patuloy namang pinalalawak ng Konsulado General ng Pilipinas sa Hong Kong ang mga serbisyong hatid para sa mga overseas Filipino workers o OFWs sa pamagitan ng kanilang programang Sabado sa Konsulado. Sa panayam ng Radyo Pilipinas World Service kay Philippine Consulate General in Hong Kong, Consul General Romulo Victor Israel Jr., ipinaliwanag nito na ang inisyatiba ng Konsulado sa nabanggit na programa ay upang mapaglingkuran ang mga OFW na karaniwang may day off sa araw ng Sabado. Ayon kay Consul General Israel, karamihan sa mga nagtatrabaho sa Hong Kong, lalo na ang mga domestic worker, ay araw ng Linggo ang day off, ngunit napag-alaman nila na meron ding iba sa ating mga kababayan na ibang araw ang rest day, kaya isinagawa nila itong kanilang programa. Sa ngayon, aniya, tuwing huling Sabado pa lamang ng buwan nila ito ipinapatupad, kaya hinihikayat nila na magparehistro online ang mga aplikante para sa mabilis na proseso ng kanilang transaksyon. Dagdag pa ng opisyal, nakiisa na rin ang iba pang mga ahensya ng gobyerno sa o mga ahensya ng gobyerno na nasa konsulado upang makapagbigay na rin ng kani-kanilang serbisyo.
14: Alam naman ho natin na Sunday po yung day off ng ating mga kababayan dito sa Hong Kong, lalo na yung nagkatrabaho sa mga domestic sector na po. Pero I realize mayroon din ho palang mga kababayan tayo na hindi Sunday ang kanilang day off, yung tinatawag nilang international. So meaning may mga employers nila na foreigners na hindi naman po Hong Kongers, at binibigyan sila ng freedom to choose kung anong day yung kanilang day off. At yung iba naman yung Saturday yung day off po nila. Po, minsan lang naman po yun sa isang buwan, last Saturday of the month or fourth Saturday of the month. So at least ito po ay nagbibigay ng option sa kanila kung hindi nga sila makapunta ng Sunday or any other day. Meron silang isang araw na alam nilang bukas ang ating tanggapan.
1: Si Philippine Consulate General in Hong Kong, Consul General Romulo Victor Israel Jr.
5: Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
1: Sa iba pang mga ulat, science-based at nature-based solution sa pagbaha, tinututukan naman ng lokal na pamahalaan ng Quezon City. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni Manuel Francisco ng Radyo Magazine.
15: Kasunod ng pagpapasinaya sa ikalawang basketball court with detention basin and rainwater harvesting facility sa Quezon City, tiniyak ng lokal na pamahalaan ang patuloy na pagtugon sa suliranin ng pagbaha sa lungsod. Sa panayam ng Radyo Magazine kay Quezon City Engineer Attorney Dale Peral, tinukoy niya ang kahalagahan ng pagsunod at pagsasakatuparan ng mga infrastruktura alinsunod sa QC Drainage Master Plan.
16: All of our efforts po sa infrastructure must be backed up with science and data. Aside from that po, the solutions that we are recommending are not entirely concrete and gray. Ang approach po natin moving forward ay nature-based solutions as well.
15: Samantala, ibinahagi rin ng QCLGU ang nagpapatuloy na konstruksyon ng karagdagang detention basin sa bahagi ng G. Araneta Avenue upang patuloy na maibsan ang nararanasang matinding pagbaha sa lugar. Mula sa Radyo Magazine para sa Bagong Pilipinas, ito si Manuel Francisco. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
1: At iyan ang mga mainit na kaganapan para sa araw na ito. Samantala, dediretso na tayo sa mga ulat mula sa ating mga kapatid na himpilan sa probinsya para sa bugso ng ating mga regional news.
5: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
1: Narito na ang ating mga regional news. Dumako muna tayo sa rehiyon ng Luzon. Mahigit 1,600 senior citizens sa Dagupan City tumanggap ng tulong pinansyal sa isinagawang social pension payout ng lokal na pamahalaan. Narito ang ulat ni Verna Beltran Adaban mula sa Dagupan.
17: Kati Bukola niya 1,646 na senior citizens at syudad na dagupan su akawat na pinansyal ya tulong kasumpalan su ginawan payout para sa haray third quarter social pension da Jad City Plaza ya inda ulo na lokal ya gobyerno. Jad sayan dagup 810 niya beneficiaryo su akawat na social pension da ng kabusan bambalat 836 su akawat laga na payout session at ngarum. Kaiba na panagbunog na social pension sa City Health Office su nanggawa na registration para Radyaka program ya amasag saray senior citizens ya mamperma pian saray kwalipikadong beneficiaryo sumakagamor na angga 20,000 ya kantidad na libreng tambal unong dagupan City Mayor Belen Fernandez sa igat man na programa at pian nabawasan su gastos na saray may idadla at maintenance tan arumniran tambal pian na usar da su social pension da para arumniran manunan ma pangkaukulan ya singat inaguago ya gastos at panagbilaya sa pambayar ginawada da pangkakasakay na Federation of Senior Citizens Association of the Philippines Dagupan sa Office of the Senior Citizens Affairs sa City Treasurer's Office and sa representatives ya malalapod Department of Social Welfare and Development bilang kabiyangan aktibidad sa senior citizens so akibiyang mat at chair Zumba session pernisulong saktibo na panagbilay tan iprioridad subunigas da malalapod Radyo Pilipinas Dagupan siyak si Verna Beltran Adaban para Radyo Pilipinas World Service.
5: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
1: Inyong napakinggan ang ulat ni Verna Beltran Adaban mula sa Dagupan. Puntahan naman natin ang Bontok, 200 pesos sa 10 kilong bigas, malaking tipid para sa mga beneficiaryo ng Benteng Bigas Meron na program sa Mountain Province. Ang kabang ulat ihahatid naman sa atin ni Donna Kawisbalyo.
18: Dakkel at tulong kadagiti pamilya nga agkurkurang iti pondo ti Benteng Bigas, a programa iti sidong ti administrasyon ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. Sigon kada David Keeg manipod ta dyan ken Lenny Sisepen manipod sabangan na agpada aman nalon ken beneficiaryo ti programa, dakkel ti naitulong ti programa gapu ta iti 10 kilos abagas ket nagatang dalaeng iti 200 pesos. Dakkel tinatipid da ng runa ta dakkel iti pamilya. Karaman da kadagiti beneficiaryo ti programa nga da iti sidong ti vulnerable sectors. Apakiramanan pa iti beneficiaryo ti 4Ps, solo parents, tricycle, ken van drivers, ken senior citizens. Sigon iti datos ti National Food Authority, nakaipaay iti nasurok 124,000 a kilo ti bagas ti Food Terminal Incorporated para iti Mountain Province manipod Enero aging gana Hulyo 2026. Dimanunmat iti nasurok 12,000 ti bilang dagiti nagnumar iti Benteng Bigas iti intiro a probinsya ti Mountain Province iti umuna a pasat ti tawen 2026. Manipod ditoy DZRA Bontok. Donna Kawisbalyo para sa Radyo Pilipinas World Service.
5: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
1: Inyong napakinggan ang ulat ni Donna Kawisbalyo mula sa Bontok. Punta naman tayo sa Tabuk, sports programs and competitions sa lungsod ng Tabuk pag-iibayuhin. Ang detalye ng balita ihahatid naman sa atin ni Renzi Joaquin.
19: Nagkaisa iti City LGU Tabuk and DepEd Division Tacno Planwen nga usto dagiti sports program dito yung syudad. Panggap da ito yung ma-upgrade ti Division Sports Program kan sumaya ti performance dagiti city athletes iti regional competition. Kang runaan nga napagsaritaan ito madani nga city athletic meet kastamot nga naadal iti napalabas nga karaamit tapno amuan noan niya dagiti rumbang nga mapasayaat. Inbaga ni Tabuk City DepEd Schools Division Superintendent Christopher Benigno nga kasapulan at talaga iti nasayat nga suporta iti schools division office ken iti lokal a gobyerno iti siyudad Tabuk. Inkarimot dagiti panakabagi iti City LGU Tabuk nga aramidon da dagiti kasapulan a plano, manpower, budgeting, panagsanay kanda dumapay tapno sumaysayat iti sports performance dagiti city athletes ng runa iti regional ken national sports competition. Manipod DCRK Tabuk City. Ren Sir Joaquin ang ipadpadamag para iti Radyo Pilipinas World Service.
5: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
1: Inyong napakinggan ang ulat ni Renzi Joaquin mula sa Tabuk. Dakoy naman natin ang Lucena, libreng bigas para sa bawat pamilyang Binyanense. Sinimulan ng ipamahagi. Ang kabaulat ihahatid sa atin ni Tom Alvarez.
20: Sinimulan ng ipamahagi ng pamalalunsod ang libreng bigas sa bawat pamilya sa Binyan City, Laguna sa ilalim ng Local Government Support Fund Food Assistance Program o LGSF-FAP ng Pamahalaang Nasyonal. Ayon sa pabalid ng LGU Binyan, ay umabot na sa 9,000 pamilya mula sa 8 barangay ang nakatanggap ng libreng bigas sa unang araw ng distribusyon. Idinagdag pa ng pamalalunsod na kanilang dadagdagan ang pondong ibinigay ng Pamahalaang Nasyonal upang matiyak na inklusibong na ipatutupad ang mga programang nakatutulong sa bawat pamilyang Binyanense at mapalawig pa ang suportang matatanggap ng mga benepisyaryo. Ang LGSF-FAP ay isa sa mga pangunahing programa ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na nagbibigay ng direktang suporta at tulong sa mga mamamayan. Mula sa lungsod na Lucena, Tom Alvarez para sa Radyo Pilipinas World Service.
5: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
1: Inyong napakinggan ang ulat ni Tom Alvarez mula sa Lucena. Dadako naman tayo sa Palawan. Kapakanan ng mga kabataan tinalakay sa espesyal na pagpupulong sa Nara, Palawan. Ang detalye ihahatid naman sa atin ni Lizelle Pilapil.
21: Kano lamang ay natabo ang arampangan ng mga miyembro yang konseho, igiba pang mga kinatawan ang iba't ibang opisina sa Nara, Palawan at titingid sa pagprotektar ang mga kabataan sa asambit na lugar. Sa pangungunang local government unit yang Nara igang Municipal Council for the Protection of Children o MCPC ay naarampangan ang mga programa ig mga pulisiya katabid ang mga pagkailaik para maprotektahan ang mga kabataan sa lugar nga ing tutumod laban sa anumang klase nga karahasan ig pag-arabuson. Paagi digi ay igpatibay uman yang lokal nga gobyerno andang tipang libre, child-friendly, igmapagkalingang komunidad para sa mga bata sa asambit ng munisipalidad. Aga sa rigang bayan na mas tanto maisa sa katuparan ang tamang pag-asikaso sa mga kabataan paagi sa pakig-isar igaktibong pagtarabiyangan iang iba pang ahensya sa munisipyong asambit. Alindigi sa Radyo Pilipinas Palawan, dya si Lizelle Pilapil para sa Radyo Pilipinas World Service.
5: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
1: Inyong napakinggan ang ulat ni Lizelle Pilapil mula sa Palawan. Puntahan naman natin ang Kabisayaan. Turnover ng 3 proyekto sa Calbayog City Samar, matagumpay na isinagawa. Narito si Suzette Pretensio para sa balita mula sa Calbayog.
22: Formal nga gin-turnover sa Barangay Kalilihan, Calbayog City, Samar ang tulong proyekto nga direkta makakabulig sa edukasyon, panginabuhi ng social welfare sa komunidad. Lakip sa mga proyekto ang Balay ni Nening Initiative, bagong school building ng concreted farm to market road. Ang mga proyekto ginpondohan sa Department of the Interior and Local Government o DILG, ilarom sa Local Government Support Fund, support to the Barangay Development Program. Pinaagi sa bagong school building, ginlalauman nga mas magkakamayada sa mas maupay nga learning space sa mga estudyante. Ang farm to market road naman, makakabulig sa mas hapsay nga biyahe sa mga residente ng pagdarasan produkto tikang sa komunidad ngadto sa merkado. Samtang ang Balay ni Nening Initiative, magpapakusog sa suporta para sa mga programa nga may kalabutan sa social welfare. Nagpapakita ang turnover sa padayon nga pagbroblig sa national and local government para maipaharani ang serbisyo ng pag-uswag ngadto sa barangay. Matikang sa Radyo Pilipinas, Calbayog, Suzette Pretensio para sa Radyo Pilipinas World Service.
5: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
1: Inyong napakinggan ang ulat ni Suzette Pretensio mula sa Kalbayog. Dakoy naman natin ng Mindanao, mga tauhan ng Tandag City Disaster Risk Reduction and Management Office sumailalim sa pagsasanay tungkol sa weather forecasting o weather monitoring rather, climate systems at hydrometeorological hazards awareness. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni Raymond Aplaya mula sa Tandag.
0: May pailaw mga personay sa Tandag City Disaster Risk Reduction Management Office o CDRRMO sa training on weather monitoring, climate systems and hydrometeorological hazards awareness. Gidumala mo ang pagbansay sa Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA. Kining training naghatag og mga importanteng kahibalo og kahanas sa pagmonitor sa panahon, sistema sa klima og sa mga peligro nga may kalabutan sa tubig og panahon nga mas nagpalig-on pa sa katakos sa CDRRMO sa pagpaganda sa kalamidad, pagpakunhod sa risgo og pagtubag sa emerensiya. Subay niini, nagpadayag silang dakong pasalamat ang mga partisipante ngadto sa DOST PAGASA alang nining talagsaon og mahinungdanong kahigayunan og sa padayong pagsuporta sa mga komunidad alang sa mas luwas og disaster resilient. Gikan sa Radyo Pilipinas Tandag, kini sa Raymond Aplaya alang sa Radyo Pilipinas sa World Service.
5: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
1: Inyong napakinggan ang ulat ni Raymond Aplaya mula sa Tandag. Dadako naman tayo sa hulo, pagsuko ng baril sa pandami nagtala ng 200 loose firearm recovery sa Sulu. Ang kabuang ulat ihahatid naman sa atin ni Nurida Salip Julkiram.
2: Hambuok caliber .389 pistol and na turn over. Sin mga official deng Hanort Manubol pandemi sin pichang putag duwa sin bulan yung July. Amin na ilang sabab hangkan miyabot na pa duwang gitus. Inka tibukan loose firearm kia tukbal. Pa 1102nd Infantry General Brigade di magda sa jahat ahuniyana. Turnover hi Barangay Chairman Arimuktar Gonzalez ina pakukus sa Barangay Hall sin nasabot barangay ya piyaguhanan ini. Sin Alpha Company deng 104th Infantry Battalion at tulong tabang. Sin 2nd Civil Military Operations Company, 15th Civil Military Operations Battalion, iwan pandami municipal police station. Ini inahikatu. Kaya surrender sinapang ding ang mga rakyat sin North Ivan South Manubol. Ina pagkainako nini, masimasila mo da pagpakusug sin kahanungan. Ivan kahatulan halupasug, akaagi sin pag-turnover, mga pagukos sa manmahaloka. Abat hi kalayo ha makamumula, Ivan Narido, ina kaumana. Ding ha RP Holo, Nurida Salip Chilkiram para Radyo Pilipinas World Service.
5: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
1: Inyong napakinggan ang ulat ni Nurida Salip Julkira mula sa Hulo. Didiretso na tayo sa ating segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan.
5: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
1: Isang napakalaking hakbang para sa pagkamit ng Pilipinas sa mas malaking bahagdan ng renewable energy ang inaugurasyon ng MTERRA Solar Project Phase 1 na itinuturing na world's largest operational integrated solar and battery facility sa isang lugar na ngayon ay nasa Gapan, Nueva Ecija. Ayon kay Department of Energy o DOE Secretary Sharon Garin, all hands on deck ang pamahalaan upang suportahan ang pagpapatayo ng MTERRA Solar Project dahil sa laki ng mayaambag nito sa renewable energy initiatives ng bansa. Isa rin itong testamento ng husay, galing at pagpupunyagi ng mga Pilipino, isang matibay na patunay na kaya ng makipagsabayan ngayon ng Pilipinas pagdating sa usapin ng renewable energy at literal na naitala na ngayon sa renewable energy map ang pangalan ng bansa. Inaasahan namang magiging operational na sa Agosto ang Phase 1 ng proyekto habang ang Phase 2 ay inaasahang makukumpleto naman sa taong 2027.
5: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
1: Sa iba pang mga balita, itinuring ng Department of Human Settlements and Urban Development o DSUD na win-win solution ang inanunsyong pagpapababa ng housing loan interest rates at pagtataas ng loan ceiling ng Pag-ibig Fund. Ayon kay DSUD Secretary Jose Ramon Aliling, makikinabang dito ang parehong home buyers at private developers dahil inaasahang magpapasigla ito sa housing at real estate sector, magbibigay ng mas malawak na access sa mga nais magkaroon ng sariling bahay. Sa ilalim ng bagong programa, ibinaba ng Pag-ibig Fund sa 4.5% ang promotional housing loan rate para sa economic housing at itinaas sa 10 million pesos ang maximum loanable amount. Mananatili naman ang 3% interest rate para sa socialized housing sa ilalim ng Expanded Pambansang Pabahay para sa Pilipino o 4PH program. Pinayagan na rin ng Pag-ibig ang hanggang 3 borrower na pagsamahin ang kanilang kita sa isang housing loan application para mas maraming Pilipino ang maging kwalipikado sa pabahay.
5: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
1: At sa pagtatapos ng ating segmento, narito ang palitan ng salapi ngayong araw, Hulyo 15, 2026. Ang US dollar ay nasa 61 pesos and 69 centavos habang nanatili sa 38 centavos ang Japanese yen. Nasa 47 pesos and 79 centavos naman ang Singaporean dollar habang nasa 4 centavos pa rin ang South Korean won. Ang Chinese yuan ay nasa 9 pesos and 11 centavos habang nasa 7 pesos and 87 centavos naman ang Hong Kong dollar. Ang British pound ay katumbas ng 82 pesos and 61 centavos habang nasa 70 pesos and 45 centavos naman ang halaga ng euro. Ang Canadian dollar ay nasa 43 pesos and 87 centavos habang Saudi Arabian Riyal ay nasa 16 pesos and 43 centavos.
5: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon!

0: At dito na nagtatapos ang ating segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan para sa araw na ito. Susunod na po ang ating segmentong Balitang Sports na ihahatid sa atin ni Win Peñano makalipas lamang po ang ilang mga paalala.
1: This is a public service announcement.
2: Discipline is the key.
3: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
2: Kilatisin ang sarili,
3: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
2: Importante rin na ating laging isipin,
3: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
2: Isang mahalagang paalala
3: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
1: This is a public service announcement.
4: A public service announcement
1: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
5: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
6: At nagbabalik po ang Pilipinas Ngayon. Para naman sa sigwada ng mga may init na sports balita, unahin natin ang tennis. Sa kabila ng sunod-sunod na palo sa kaliwat kanang professional tournaments, determinado pa rin si Filipina tennis ace Alex Ayala na makahataw sa Asian Games at kunin ang gintong medalya para sa Pilipinas. Sa isang event sa Makati nitong Martes, ibinahagi ng 21-year-old athlete ang excitement para sa quadrennial meet, kalakipang paninigurong buong loob niyang haharap pinang misyon ang makuha ang gintong medalya. Anya, iba-iba ang vibe sa mga kompetisyong gaya ng Asia at SEA Games kung ihahambing sa WTA tourneys, lalo't may kasama siyang teammates na makakahulubilo niya. Tiniyak din ng current world number 28 player na ibubuhos niya ang lahat, maibandera lamang ang karangalan ng bansa sa Asian Games. Kung mapaplansya ni Ayala ang schedule para sa Asiad, ito ang ikalawa nitong sabak sa kompetisyon buwat sa bronze medal finish nito sa Hangzhou China edition noong 2022. Nakatakdang umarangkada ang 2026 Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan mula Setyembre 19 hanggang Oktubre 4.
5: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
6: Mula tennis, lipat naman tayo sa boxing. Target ni dating 8th Division World Champion Manny Pacquiao na maparami pa ang mga boxing na training facility nito, hindi lamang sa Estados Unidos kundi sa iba't ibang bahagi ng mundo.

0: Pinaman nito na marami pang posibleng mangyari pagsapit ng 2027. Layunin ng training facility expansion ni Pacquiao na mahasa ang talento ng mga nagsisimulang boksingero. Animator, gamit ang kanilang experience at connection, bubuo sila ng mga bagong fighter na hindi lamang may ilalaban sa ring kundi mayroon ding pangalan na dadalhin sa boxing profession.
1: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
0: Mula boxing, kambyo naman tayo sa volleyball. Laglag na sa AVC Boys Under 18 World Championships ang Alas Pilipinas Boys matapos latagan ng reverse sweep ng India sa last 3 sets ng kanilang sagupaan nitong Martes. Sa first 2 frames, nagawa pa ng national squad na masilat ang ungos gamit ang 25-16 at 25-20. Ngunit nang pumutok ang third set, dito na binago ng Indian team ang hangin at kinuha ang 20-25 na score. Sinundan pa ito ng fourth set win na 23-25 bago nito sinelyuhan sa pamamagitan ng 4-15 ang final frame. Dahil sa talo, hindi na makakasampa sa quarterfinals ang Alas Boys buhat sa tangang 1-2 record at pagiging third placer sa Pool B. Ang India naman na may 2-1 record ang makakasama ng top seed Iran sa next round katapat ang iba pang top 2 teams ng tatlo pang groupings.
1: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
0: Mula volleyball, kawing naman tayo sa basketball. Maganda ang panimulaing kampanya ng San Miguel sa PBA Governor's Cup buwat sa impresibong performance nito para magapi ang Macau 123-109 Martes ng gabi. Tuluyang pumutok ang Beermen sa fourth quarter nang palawigin nito sa 9 points ang ungos mula sa dikdikang first 3 frames. Arangkada sa panig ng SMB si import George King na kumana ng 30 points, 5 rebounds at 7 assists, habang karagdagang 41 points naman ang tinipan ng pinagsamang opensa ni na CJ Perez at Jericho Cruz. Ulamang Junmar Fajardo sa ilalim ng basket, nagsilbi namang tore ng San Miguel si Rodney Brondial na humamig ng career high 25 rebounds, laki pa ang naipon nitong 10.7 assists, 4 steals at isang block. Impressive din ang debut ni Jeric Ahanmisi mula sa 16 points nito habang may 11 at 10 points na ambag naman sina Don Trolliano at Mo Tautua. Samantala, nanguna naman sa Giant Panda si Devon Tree Perry na tumala ng double-double buwat sa 25 points at 23 rebounds habang tig 22 points naman sina Damian Chonky at Kobe Lam. Sa kabila ng kanilang effort, hindi pa rin natumbasan ng mga ito ang last quarter run ng SMB. Tangan ngayon ng Macau ang 2 losses sa Group A habang may isang panalo na ang San Miguel. Muling susubok para makaisa ang Giant Panda sa Biyernes kontra Converge habang babanggain naman ng Beermen ang Terra Firma sa Sabado.
1: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
0: Sa PBA pa rin, naging maluwag ang biyahe ng NLEX sa bagong pasada nito sa PBA Governor's Cup. Ito'y matapos na sagasaan ng Road Warriors ang Titan Ultra 135-100 sa kanilang salpukan nito ring Martes. Nagsilbing riding in tandem ng NLEX sina Robert Bolick at Sconny Winston na sumikwat ng pinagsamang 59 points bukod pa sa rebounds at assist. Maganda rin ang unang biyahe ni import Dequan Jones na tumala ng 22 points habang 14 points naman ang ambag ni Kevin Alas. Sa panig naman ng Giant Risers, bumangon mula sa last 2 games absence si import Tyrell Brown para itukod ang double-double na 27 points at 10 rebounds. Milehawk din na 18 points at 17 points sina Roy Sumang at Joshua Monzon para sa Titan, ngunit masyado ng latag ang momentum ng NLEX para pamahabol. Dahil sa panibagong alat, nasa laylayan ngayon ng Group A ang Titan Ultra habang nananaig sa top seed ang Road Warriors buot sa 3 magkakasunod na panalo.
1: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
0: At yan po

0: mga balitang aming nakalap sa larangan ng palakasan. Para sa Radyo Pilipinas World Service, ako po muli si Win Peñano. Balik na po tayo sa regular na programa ng Ang Pilipinas Ngayon kasama si Steph Vicente.
1: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon!

0: At inyong napakinggan ang ating balitang sports na inihatid sa atin ng ating kasamang si Win Peñano. Magpapasalamat na tayo sa ating mga kasama sa studio ngayon, si Namilo Jonela, Susan Aison, Hero Lucero, John Paul Lumuntad at Anthony Pimentel. Kasama rin natin ngayon ang ating executive producer na si Drizel Nanyong. Maraming salamat po hanggang sa susunod na edisyon ng ating palatuntunang Ang Pilipinas Ngayon. Ito pong muli ang inyong lingkod, Steph Vicente. Mabuhay po tayong mga Pilipino.
1: At yan ang Pilipinas Ngayon. Muling samahan sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas Ngayon.
2: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
3: Radyo Pilipinas World Service.
2: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
3: Radyo Pilipinas World Service.
2: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
3: Radyo Pilipinas World Service.
2: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.

0: Support program para po sa ating mga tagapakinig na ito po ay first come first serve basis na gusto po itong i-avail. So pwede po namin itong ipamigay, itong certificate of discount. Pero isa lamang po ito, we are very grateful po sa The Gentle Listener for sharing this to us. Entitled po kung sino man po unang mag-message sa amin, kahit doon po na lang sa page ng Warm Heart, para i-avail ito, ay ibibigay po namin 15% discount para sa 5 sessions sa The Gentle Listener Mental Health Services. So, kung gusto niyo po itong i-avail, pwede niyo pong i-message ang Warm Heart Official Facebook page. Ayan. At bibigay po namin ang redemption code doon po sa unang makakapagmensahe sa amin para po i-turn over namin itong certificate of discount. Ayan.
1: Mm-hmm. Ayan. Siguro okay. Pwede natin sabihin kung saan ba tayo mame-message. No?
0: Yes, go ahead, Steph, dahil ikaw ang ating social media manager.
1: Ayan. So meron tayong page no na Warm Heart. Mm-hmm. I-search na lang Warm Heart. Magkarugtong yung Warm Heart para mas madali nyo. At tapos may orange. Yung theme namin, orange, para makita nyo kagad. Ayan. Yes. So, message lang kayo at iti-check namin yan. Sabi nga ni Kawarm Heart Bea, first come, first serve.
0: Opo, kasi isa lang po siya. So, pero the one individual na mag-message po sa amin na una ay sa kanya na po yun. Yung, kasi set ito eh. So, yung code na 5 para dun sa 5 session ay ibibigay po namin.
1: Ayun. So, siguro dumiretso, mabilisang ano na to ng PSAs. Mm-mm. Ayan. Kasi alam naman natin, sabi nga natin kanina, na Suicide Prevention Awareness Month. Kaya itong mga nilinya namin na PSAs ay may kinalaman, syempre, sa Suicide Prevention Awareness Month. Unang-una na dyan, yung AmeriCares. Dahil iimbitahan po kayo ng AmeriCares para sa isang free webinar on suicide prevention bilang parte ng kanilang mental health and psychosocial support program. Bukas na yan, September 8, 2025, kung saan ang resource person ay si Dr. Lynn Paino. Mm-hmm. Ayan. So, mag-register lamang at mag-join sa americares.zoom.us/j/8128487-6458. Ayan. Yan yung kanilang registration form no para sa mga gustong sumama sa free webinar na ito. Pangalawa, gusto natin i-anunsyo kasi nabanggit na kanina ni Dr. Tiffany yung changing the narrative. Mm-hmm. Ayan, yun niya, tulad ng sabi niya kanina, sold out na. Yung
0: On-site
1: ito. Kaya punta na lamang kayo sa kanilang FB page, yung NCMH Public Unit. Ayan, mm-hmm. Nandoon yung magiging Facebook Live sa Wednesday. Wednesday iyan, ayan. Wednesday yung ano na yan
0: event.
1: Ayan. At from 9 a.m. to 11 hindi ano pala to yun yung sa PSA 3 pala natin yun. Ayan, mm-hmm. Medyo nausad pala ako. PSA 3. Ayan. Mm-hmm. Yung sa online registration. Kasi, meron pa palang isa sa Tuesday.
0: Okay. Dalawa pala ang kanilang event.
1: Oo, may isa pa pala sa Tuesday. Ayan. Breaking the Silence, Changing the Narrative on Suicide. Ayan. 9 a.m. to 11 a.m. Maging part ng movement na yan, pwede kayo mag-register sa bit.ly/breakingthesilence2025. Ayan. Marami pala nakalinyang event, no? DOH and NCMH. Ayan. So, yung pangatlo nga nating PSA is yun nga. Sold out na yung Changing the Narrative. Kaya naman, abang-abang na lang kayo doon sa FB Live. Kami rin, doon na rin kami mag-aabang.
0: Yes.
1: Ayan. Para mas matuto tayo, especially yung mga media practitioners mm-hmm. like us, kung paano nga ba dapat tamang i-report, no? Ang yes. mga incidents related to suicide. Ito naman yung pang-apat nating PSA, no? Dahil ang UP College of Education, Counselor Education Area ay iniimbitahan tayong lahat mm-hmm. Para sa isang online online Zoom talk on suicide prevention na pinamagatang ikay mas mahalaga sa iyong dinadala. Na gaganapin po yan sa September 13. Ayan, September 13, 2025 at 10 a.m. Ang speaker po dyan ay si Dr. Lorelai R.

0: Marvin Luan, isa pong registered guidance counselor. At ang panghuli, ito, may kinalaman sa mga naging guests natin.
1: Okay.
0: Kasi may collab po ang There Is Hope PH, Mental Health Matters, at si Miss ABC Real Pizal po.
1: Wow.
0: Ayan, meron silang okay. ano, na yun nga, in observance of Suicide Prevention Awareness Month, ay magkakaroon ng free webinar to all na pinamagatang Starting the Conversation with the Safe Space sa darating naman na yan na September 21, 2024, ayan, 5:30 PM via Zoom conference, at syempre si Miss ABC ang resource person dyan sa webinar na yan. At para maka-access sa registration link, sumali na sa mga anak ng psikolohistang ina, Mother ABC. Ayan, follow for more free webinars. Kung ano, kung hindi pa tayo nagkakaroon, meron siyang ano, broadcast channel sa Messenger.
1: Yes.
0: Nakasama din tayo dyan. Ayan. So, follow nyo lang yung page ni Miss ABC para for more details nga
1: yes.
0: dito sa mga web, sa webinar na ito at sa mga susunod pang webinars. So, yun lamang ang ating PSAs for today.
1: Okay, ayan. Naku, wala na tayong oras sa talagang napaka-productive ng ating mga PSAs and discussion for the episode of Warm Heart ngayong araw. At nais po nating pasalamatan ang ating mga nakasama sa produksyon. Siyempre, kay Sir Leo Magpayo. At sa technical side naman, sa ating Warka, si Justin Rosillas at kay Ma'am Susan Aison. And of course, also sa gentle listener na nagbigay po ng certificate of discount para po sa unang makaka-avail. Siyempre, sa mention na rin natin ang ating dating naging guest, si Ma'am Samantha Satira pa ng registered psychologist po at registered psychometrician. Isa rin po siyang certified life coach at lead psychologist ng The Gentle Listener Psychological Service. So sila po yung nagbigay nitong kumbaga tulong na rin po sa ating mga tagapakinig na gusto pong mag-avail nitong kumbaga sessions na may discount. Ayun. So maraming salamat po sa ating mga tagapakinig at taga-subaybay dito sa Palatuntunang Warm Heart muli. Ito po si Bea Gaza de Guzman.
0: At ako naman si Steph Vicente, at ito ang
1: Warm Heart.

0: Ugaliing makinig sa Radyo Pilipinas. Hindi ka mahuhuli sa mga sariwang kaganapan mula sa iyong sariling bayan. Sabihin mo sa ating mga kababayan na makinig sa Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas, ang tunay na tinig ng Pinoy mula sa Kamaynilaan.
1: Radyo Pilipinas, World Service Online. Reaching you in digital format. Anytime, anywhere. From Manila, Philippines.

Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas. Radyo Pilipinas World Service Online.

Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas. Radyo Pilipinas World Service Online.

Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas. Radyo Pilipinas World Service Online.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
2: Sa Facebook, sa YouTube, sa live audio streaming, online o digital platform ba ka mo? Nandyan ang Radyo Pilipinas World Service online. Sa inyong Facebook browser, itype lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download PBS Audio Receiver at pindutin lang ang RP World Service. Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online. Ang digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Nagsisilbi sa Pilipino sa makabagong mundo para sa bagong Pilipinas.
3: Oras para sa musika. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.

0: Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, Radyo Pilipinas. Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Philippine Standard Time. 3 minuto, makaligpas ang 6 ng umaga.
4: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service. Ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Kasama si Alan Alyanige.
3: Sa ulo ng ating mga pangunahing balita sa umagang ito, mga bagong balikatan para sa kapwa pag-unlad ng Pilipinas at Singapore. Tinalakay ni na Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at Prime Minister Lawrence Wong.
4: Headlines.
3: Digital infrastructure at healthcare services sa bansa. Patuloy na pinalalakas ng Administrasyong Marcos kasunod ng pakikipagpulong sa Pangulo o ng Pangulo sa mga investors sa Singapore.
4: Headlines.
3: 20,000 police personnel handang ipakalat sa ikalimang State of the Nation address ni Pangulong Marcos ayon sa National Capital Region Police Office.
4: Headlines.
3: Alinsunod sa utos ni Pangulong Marcos, rehabilitation ng mga fish forts sa iba't ibang bahagi ng bansa nagpapatuloy.
4: Headlines.
3: Pilipinas, lumalakas ang pag-export ng sariwang saba sa New Zealand. Ikalawang shipment muling sinagawa.
4: Headlines.
3: Issue ng confidential funds ni Vice President Sara, isasalang na sa impeachment trial.
6: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa.
7: Sa buong bansa.
4: Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
3: Muli isang magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega, Manila. Ngayon po'y araw ng Webes, July 16, 2026. Muling sumasin yung Radyo Pilipinas News Nationwide. Ang inyong tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige.
4: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Ngayon sa detalye ng ating mga balita. Mga bagong balikatan para sa kapwa pag-unlad ng Pilipinas at Singapore, tinalakay ni na Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at Singapore Prime Minister Lawrence Wong. Narito ang balitang atid ni Raquel Bayan.
4: Radyo Pilipinas Report.
8: Nakapulong na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si Singaporean Prime Minister Lawrence Wong sa Istana sa gitna ng nagpapatuloy na 3 araw na working visit ng Pangulo sa Singapore. Sa pulong, binigyang diin ng dalawang lider ang pananatiling matatag ng samahan ng Singapore at Pilipinas at upang isulong pa ang kooperasyon sa iba't ibang mahalagang sektor. Tinalakay rin ng dalawang lider ang pagpapalawak pa ng kalakalan sa pagitan ng Singapore at Pilipinas, pag-take advantage sa mga oportunidad bunsod ng artificial intelligence, pangyikayat sa mas maraming mamumuhunan at pagpapatatag ng kolaborasyon sa health at social development. Nagkasundo rin ang dalawang lider na buksan ang mga bagong bilateral agreement na pagkikinabangan ng kapwa mamamayan nito, habang nagbigay ng commitment ang Singapore at Pilipinas na magtulungan sa pagpapanatili si ASEAN region bilang isang mapayapa, matatag at mayabong na rehiyon na mayroong maraming oportunidad para sa mga mamamayan nito. Mula sa Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Pinalalakas ng Administrasyong Marcos ang digital infrastructure at healthcare services sa bansa kasunod ng pakikipagpulong ng Pangulo sa mga investors sa Singapore. Nakipagpulong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga opisyal ng Singtel Group, Globe Telecom at Ayala Corporation. Tinalakay ang mga hakbang upang mapabilis ang digital transformation ng Pilipinas at makahikayat ng mas maraming pamumuhunan na magpapalawak sa digital connectivity ng bansa. Pinahayag ng Singtel ang patuloy nitong pagtitiwala sa merkado ng Pilipinas sa pamamagitan ng pamumuhunan nito sa Globe Telecom. Gayun din ang pagpapalawak ng operasyon ng NCS Philippines na isang joint venture ng NCS at ng Yondu.
4: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Ayon naman sa mga opisyal, lumaki na sa mahigit sa 1,200 ang workforce ng NCS Philippines mula sa 1,500 employees lamang noong ito ay itatag. Pinalakas din dito ang kakayahan ng bansa sa larangan ng digital technology, cloud computing at artificial intelligence o AI. Patuloy din ang pagbuo ng mga data center ng ST Telemedia Global Data Centers sa Quezon City at Cavite. Inaasahang magpapalakas ito sa digital infrastructure ng bansa, lilikha ng mas maraming dekalidad na trabaho at magbibigay ng dagdag na suporta sa pangmatagalang paglago ng ekonomiya.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. binalitang patuloy na pamumuhunan sa healthcare sa Pilipinas ng isang Singapore-based investment firm sa gitna na nagpapatuloy na working visit nito sa Singapore. 10,000 trabaho inaasahang malilikha. Narito ang balitang hatid ni Alvin Baltazar.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
2: Ibinahagi ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang bunga ng pakikipagpulong nito sa mga opisyal ng ABC Impacts, isang Singapore-based investment firm na nasa linya din ng healthcare. Sa Facebook post ng Pangulo, ibinahagi nito ang patuloy na paglalagak ng puhunan sa Pilipinas ng ABC Impact sa larangan ng healthcare sa pamamagitan ng pakikipagpartner sa AC Health ng Ayala Group. Ayon sa Pangulo, magbubunga ang partnership ng expansion sa hindi bababa sa 10 ospital, 300 clinics at 1,150 pharmacies sa buong bansa pagdating ng 2027. Lilikhaan niya ito, sabi ng Pangulo, ng 10,000 direct healthcare at retail jobs para sa ating mga kababayan. Mula sa Palasyo ng Malacañang, para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Nakipagpulong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga opisyal ng ABC Impact at Temasek Trust Ecosystem upang talakayin ang mga programang magpapalawak sa healthcare services sa bansa. Muling tiniyak ng ABC Impact ang suporta nito sa patuloy na pagpapalawak ng AC Health matapos itong magkaroon ng minority stake sa kumpanya. Layunin ang kanilang partnership na mapabilis ang pagbubukas ng mga ospital, multi-specialty clinics, retail pharmacies at iba pang mga pasilidad pang kalusugan. Inaasahan na sa pamamagitan ng mga bagong pamumuhunan ay mas maraming komunidad ang magkakaroon ng access sa dekalidad na serbisyong medikal at iba pang pangunahing healthcare services. Ayon sa pamahalaan, healthcare ang inaasahang lilikha rin ang pagpapalawak ng AC Health ng 1,000 trabaho sa healthcare at retail sector, habang pinapalakas naman ang isang mas efficient, mas accessible at mas matatag na healthcare system para sa mga Pilipino.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. mas nakatutok sa trabaho at hindi apektado ng numero na lumalabas sa mga sinasagawang survey. Narito ang report ni Alvin Baltazar.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
2: Ibinigyan din ng Malacañang na trabaho ang focus ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at hindi ang numero na lumalabas sa mga isinasagawang survey. Ang pahayag ay ginawa ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro kasunod ng pagtaas ng satisfaction rating ng presidente sa ikalawang bahagi ng 2026. Ayon kay Castro, nakasentro ang atensyon ng Pangulo sa pagtatrabaho at maipaabot kung ano ang dapat na maipaabot sa ating mga kababayan. Kung mayroon anong lumabas na survey na naman sa susunod na buwan at ang resulta nito ay bumabaman o tumaas, ay iisang tiyak. Hindi apektado ang Pangulo ng numero. Ang gagawin lang anya ng Pangulo ay tuloy-tuloy na trabaho at wala sa isip ang makapagbakusyon man lamang. Pakinggan natin si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro.
7: Gumanda man, hindi gumanda ang survey para sa kanya, hindi po siya maaapektuhan ito. In the first place, hindi naman siya tatakbo bilang Pangulo sa susunod. So, trabaho lang po ang Pangulo.
2: Mula sa Palasyo ng Malacañang, para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Nasa 20,000 pulis handang ipakalat sa ika-5 State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ayon sa National Capital Region Police Office. Ang balita atin sa atin ni AJ Ignacio.
9: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
10: Report. Nasa 20,000 na police personnel ang ipapakalat ng National Capital Region Police Office o NCRPO sa buong Batasan Pambansa Complex sa darating na ikalamang State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ayon nga kay NCRPO spokesperson Police Major Hazel Asilo, sa nasabing bilang ay ipapakalat ito sa iba't ibang bisinidad ng Kongreso, kabilang na rin ang iba't ibang lugar sa Metro Manila. Dagdag pa ni Asilo na may ide-deploy rin na Civil Disturbance Management upang magbantay at magkontrol sa anumang pagtatangka ng kilos protesta ng ilan nating mga kababayan. Muli naman siniguro ng NCRPO na patuloy rin ang kanilang koordinasyon sa iba't ibang tanggapan at ahensya ng pamahalaan para masiguro ang maayos na paglalatag ng seguridad ng sona ng Pangulo. Mula pa rin dito sa National Capital Region Police Office NCRPO sa Camp Bagundiwa, Lungsod ng Taguig, para sa Bagong Pilipinas. AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
9: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Maayos na pagsasali ng kapangyarihan bilang pinuno ng sandatahang lakas ng Pilipinas, tiniyak ng Armed Forces of the Philippines. Yan ang balitang hatid ni J. Mark Dagala.
9: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
11: Pinawi ng Armed Forces of the Philippines sa pangamba magkaroon ng leadership vacuum sa nakatakdang pagre-retiro ni outgoing Chief of Staff General Romeo Browner Jr. Ayon sa AFP, sa pamagitan ni Colonel Francel Margaret Padilla, may nakalarag naman silang sistema lalo na kung wala pang mapipili ang kanilang Commander-in-Chief na si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Sandali, kung wala pang permanenteng may tatalaga pagsapit ang pagre-retiro ni Browner sa Hulyo 21, agad na nagtatalaga muna ng isang officer in charge. Paliwanag ni Padilla, hindi maaaring matenga ang operasyon ng AFP bilang isa sa mga pangunahing ahensya na nakatutok sa pambansang seguridad. Sa kanyang panig, sinabi naman ni AFP Public Affairs Office Chief Colonel Cerces Trinidad na nananatili matatag ang chain of command sa gabay ng doktrina, rules of engagement at mga panuntunan sa hanay ng militar. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
9: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Alinsunod sa utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., patuloy ang rehabilitasyon ng mga fish ports sa iba't ibang bahagi ng bansa. Naglaan ng pamahalaan ng halos 190 million pesos para sa pagtatayo ng dalawang makabagong municipal fish ports sa Davao del Sur. Bahagi ito ng programa ng pamahalaan na palakasin ng sektor ng pangisdaan at seguridad sa pagkain sa bansa. Layunin din ang post-harvest losses o layunin din ng mga bagong fish port na mabawasan ang mga post-harvest losses, mapabilis ang bentahan at distribution ng isda, gayon din upang makahikayat ng mga mamumuhunan at makalikha ng mas maraming oportunidad sa kabuhayan para sa mga manging isda. Ayon kay Philippine Fisheries Development Authority Acting General Manager Attorney Glenn Pangapalan, mahalaga sa modernisasyon ng industriya ng pangisdaan ang pagtatayo ng mga makabagong pasilidad upang mapahusay ang paghawak, pag-iimbak at paghatid ng mga produktong isda sa pamilihan. Kabilang din ang pagtatayo ng trading hall, bodega, administration building at iba pang pasilidad.
9: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Lumalakas ang pag-export ng Pilipinas ng produktong saba sa bansang New Zealand. Muling nagpadala ang Davao region ng panibagong shipment ng sariwang saba o Cardava bananas patungong Auckland, New Zealand. Binubuo ang kargamento ng isang 40-foot refrigerated container na may 1,400 na kahon ng saging mula sa mga accredited na taniman sa Davao del Norte. Ang bawat kahon ay may timbang na 12 kilo. Ayon sa Department of Agriculture, nakuha ang ikalawang export order matapos maihatid sa New Zealand ang unang shipment na nasa mahusay na kondisyon. Pumasa rin ito sa maigpit na quality standards ng buyer. Inaasahan naman ng ahensya ang mga regular na pag-export ng saba o ng saba bananas sa mga susunod pang buwan. Inaasahang magbubukas ito ng mas maraming oportunidad sa kabuhayan para sa mga magsasaka at magpapalakas sa agricultural exports. ng bansa.
9: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Marami pang mainit na balita atid namin sa inyo maya-maya sa pagbabalik po ng Radyo Pilipinas News Nationwide. Philippine Standard Time, 17 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
9: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: Radyo Pilipinas is on Viber.
9: Viber.
6: One tap and swipe.
9: Nandyan na lahat.
6: Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
9: Viber.
6: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
12: Narito na ang ating kaalamang ASEAN.
13: Kaalamang ASEAN.
12: Alam nyo ba na ang Vietnam ay isa sa pinakamalaking producer ng kape? Hindi lang sa Asia, kundi sa buong mundo. Sa katunayan, pumapangalawa lamang sila sa bansang Brazil. Higit 90% ng kape ng Vietnam ay ang matapang na Robusta beans, ang bida sa pamosong Vietnamese iced coffee na patok sa panlasa ng marami. At dahil sa ugnayan ng ating mga bansang ASEAN, lalo na sa pamamagitan ng mga trade agreements tulad ng AFTA, mas madali na nating nalalasap ang sarap ng kape ng Vietnam. Kaya ano pang hinihintay mo? Tara, kape na! Yan ang ating kaalamang ASEAN sa pangunguna ng Pilipinas sa ASEAN 2026.
9: Navigating our future together.
0: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
1: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
9: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Patuloy po ang ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Issue ng confidential funds ni Vice President Sara. Isasalang na sa impeachment trial. Narito ang report ni Melanie Valdos Reyes.
9: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
14: Nakatakda ng isalang sa Senate impeachment trial ang kontrobersyal na usapin hinggil sa umunoy maling paggamit ni Vice President Sara Duterte ng 612.5 million confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education. Ito ay matapos formal na hilingin ni Lead Prosecutor at Batangas 2nd District Representative Jervy Luistro sa impeachment court ang sabina ng ilang mga testigo. Inaprubahan naman ng korte sa pamumuno ni Presiding Officer at Senate President Francis Cheese Escudero ang pagkapatawag sa mga sumusunod na testigo. Ito ay sina Marivic Pareha mula sa Legislative Archives and Museum Management Service ng Kamara, Violeta Constantino, dating Branch Manager ng Land Bank Shaw Boulevard Branch, Nenita Camposano, dating Branch Manager ng Land Bank DepEd Branch. Ayon kay Luistro, inaasahang tatapusin ng prosecution ang paghaharap ng ebidensya para sa Article 4, Grave Threats at Inciting to Sedition sa susunod na Martes, Hulyo 21, kung saan isasalang bilang huling testigo si National Bureau of Investigation Director Attorney Melvin Matibag. Narito ang pahayag ni Lead Prosecutor Jervy Luistro.
15: Dahil kompleto na tapos na yung nauna, we should not waste the time of the impeachment court. We have to proceed immediately to the next article in accordance with the order which we submitted to the impeachment court. And the next is confidential fund. Similar to the first article which we presented, we are equally confident. We have strong evidence and that is why we feel ready to proceed to the presentation of evidence in support of the misuse, misappropriation, and irregular disbursement of confidential fund of both the OVP and the DepEd.
14: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
9: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Pagpapasyahan ng impeachment court sa Lunes, Hulyo 20, kung pagbibigyan ng kahilingan ng House Prosecution Panel na magpalabas ng sabina para sa Tax, Bank at Anti-Money Laundering Council o AMLC records ni Vice President Sara Duterte, gayon din sa kanyang asawang si Attorney Man Scarpio. Ayon kay Presiding Officer Francis Cheese Escudero, nagkasundo mga senador na ipagpaliban ng desisyon upang mabigyan ang sapat na panahon ng bawat isa na pag-aralan ng mga legal na isyong kaugnay ng kahilingan. Sinabi ni Escudero na sa Lunes bibigyan ng pagkakataon ng mga senator judge na nais magtanong sa magkabilang panig bago tuluyang magpasya ang impeachment court sa usapin.
9: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Samantala, binawi ng House Prosecution Panel ang plano nitong iharap ang 5 sa natitira itong mga testigo para sa Article 4 ng impeachment complaint. May kaugnayan ito sa pagbabanta ni Vice President Duterte laban kina Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Giniit naman ni Attorney Michael Poa, isa sa mga abogado ng Vice Presidente, na wala silang pagtutol sa paglalabas ng mga financial records ni Duterte. Anya, ang mahalagay masunod ang umiiral na batas at ang mga tinakdang proseso ng Korte Suprema sa usapin ng privacy bago maglabas ng anumang sabina.
9: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Pagtalakay sa confidential funds ni Vice President Duterte sa impeachment trial, pinagandaan na ng defense team. Narito naman ang report ni Luisa Erispe.
9: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
7: Nasisimula na ang defense team na maghanda para sa inaasahang pagpresenta ng mga ebidensya ng House Prosecution Panel sa susunod na linggo hinggil sa umunoy maling paggamit ng confidential funds ng Vice Presidente ang unang article sa Articles of Impeachment. Sa panayam kay Defense Spokesperson Attorney Michael Poa, hindi naman nila isinasawalang bahala ang pagpresenta ng prosecution kay NBI Director Melvin Matibag sa susunod na linggo bilang witness. Pero kasama na rin anya sa kanilang paghahandaan ang Article 1 o Confidential Funds na artikulo. Narito ang pahayag ni Attorney Michael Poa, tagapagsalita ng defense team.
13: Oh, as I said, we're just shifting gears because I think after Director Matibag, we will proceed with Article 1. So now, of course, we're focusing on Article 1. Although we're prepared for it, syempre, as the trial goes, parating naman may fine-tuning yan here and there. So that's what we'll be focusing on.
7: Tulad pa rin naman ang paghahanda ng defense team sa Grave Threats Article o Article 4 na unang ang tinalakay sa nakaraang dalawang linggo. Lahat ng abogado ng defense team pwede umanong tumayo sa rostrum para mag-cross-examine sa mga testigo at ebidensya. Samantala, ipinauubayan na naman ng defense team sa mga senator judges kung ano ang magiging takbo sa pagpapatuloy ng oral arguments sa Lunes hinggil sa kung bubuksan ba ang bank, tax at AMLAC records ni Vice President Sara Duterte at ng kanyang asawa na si Attorney Man Scarpio. Pero ayon kay POA, sanaan niya tumatak sa mga senator judge ang naging argumento nila hinggil sa usapin. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
9: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Sandigan Bayan Justice nag-inspeksyon sa Quezon City Jail matapos ilipat noon ang kustodya si Senator Marcoleta. Narito ang report ni Marian Bastasa.
9: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
16: Personal na ininspeksyon ni Sandigan Bayan 3rd Division Chair Associate Justice Carl Miranda ang New Quezon City Jail male dormitory sa Payatas kung saan nakadetine si Senador Dante Marcoleta. Ito matapos na iutos ng korte na mailipat na siya ng kustodiya sa BJMP mula sa PNP General Hospital habang dinidinig ang kanyang kasong plunder. Sa pag-inspeksyon ni Justice Miranda ay partikular nitong sinilip ang kahandaan ng QC Jail na tumanggap ng persons deprived of liberty na may mga pangangailangan medikal. Kabilang sa inspeksyon ng intake area, detention cells, infirmary at iba pang medical facilities, skills development education area, sunning area, classrooms at ang e-dalo facility. Ayon naman sa BJMP, isang linggo munang mananatili si Marcoleta sa infirmary ng QC Jail bago siya ihalo sa general population. Mula sa Quezon City para sa Bagong Pilipinas, Mera Antastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
9: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Patuloy ang pag-alboruto ng Mayon Volcano matapos muling makapagdala ang Fivox ng lava flow at Strombolian activity o katamtamang pagsabog mula sa bunganga nito kagabi. Ayon sa Fivox, ito na ang ika-172 magkakasunod na araw ng effusive eruption ng vulkan. Naitala mga aktividad dakong alas 7:27, alas 7:35, alas 7:45 at alas 11:43 ng gabi. Batay naman sa obserbasyon ng kanilang quick response team. Kasabay ng pagdaloy ng lava, nagpapatuloy din ang pagbuga ng mga pyroclastic density current sa Uzon at pagbuho ng mga bato mula sa dalisdis ng vulkan. Nananatiling nakataas ang alert level 3 sa Mayon Volcano na nangangahulugang may matas na posibilidad ng mapanganib na aktibidad. Muling pinaalalahanan ng FIVOX ang publiko na maigpit na pinagbabawal ang pagpasok sa loob ng 6 na kilometrong permanent danger zone upang maiwasan ang panganib dulot ng patuloy na pag-alboruto ng bulkan.
9: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Alinsunod sa utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., patuloy na paglilinis, pagpapalawak at dredging ng mga pangunahing daluyan ng tubig sa iba't ibang lugar sa bansa. Sinabi ni Department of Public Works and Highway Secretary Vince Dixon na nakikipagtulungan ang ahensya sa iba't ibang tanggapan ng pamahalaan at sa mga lokal na pamahalaan sa ilalim ng OPLAN kontra baha upang palakasin ang flood control measures. Layunin ng programa na mababawasan ang abala sa mga residente, motorista, commuter at mga estudyanteng naapektuhan ng pagbaha tuwing tagulan. Kabilang sa mga prioridad na lugar ng OPLAN kontra baha ang Metro Manila, Ilocos Region, Cagayan Valley at Tarlac, gayon din ang ilang bahagi ng Visayas at Mindanao, kabilang ang Naga, Cebu, Iloilo, Bacolod, Cagayan de Oro at Maguindanao.
9: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Nagbabala ang Commission on Elections o COMELEC sa mga kandidato sa nalalapit na barangay at sangguniang kabataan elections o BSKE laban sa paggamit ng pondo at iba pang resources ng pamahalaan para sa kanilang kampanya. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, maring ipagpatuloy ng mga lokal na pamahalaan ang pagpapatupad ng mga programa at pamamahagi ng ayuda, ngunit kailangan muna itong mabigyan ng exemption mula sa COMELEC. Binigyan din pa ni Garcia na maigpit na babantayan ng komisyon ang paggamit ng mga pondo ng gobyerno upang matiyak na hindi ito nagagamit sa pangangampanya. Hinikayat din niyang mga incumbent officials na muling tatakbo na umiwas sa pamamahagi ng anumang ayuda upang maiwasan ang pagdududa ng vote buying. Lilinaw din ang COMELEC ng mga programang tulad ng Assistance to Individuals in Crisis Situation o AIX at Ayuda para sa Kaposang Kita Program o AKAP ay maaaring lamang ipatupad kung may paindulot ng komisyon at hindi dapat isagawa sa presensya ng sino mang kandidato.
9: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Hinikayat naman ng Department of Science and Technology Philippine Textile Research Institute ang mga ahensya ng pamahalaan na ganap na ipatupad ang Philippine Tropical Fabrics Law o PTF Law upang mas mapalawak ang paggamit ng mga lokal na telang gawa sa bansa. Nakasaad sa Republic Act Number 9242 o PTF Law ang kautusan ng paggamit ng mga telang yari sa lokal na natural fibers tulad ng abaka, pinya, saging, kawayan, bulak at seda. Ayon pa sa DOST-PTRI, maaaring umabot sa 17.8 billion pesos ang halaga ng merkado para sa mga uniforming yari sa lokal na tela batay sa taon ng clothing allowance ng mga empleyado ng pamahalaan. Tinatayang kalahati naman ng pondong ito ang mapupunta sa pagbili ng tela na katumbas ng umigit kumulang 30 million meters ng tela bawat taon para sa paggawa ng mga uniforme.
9: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Samantala, sinabi ni DOST-PTRI Director Julius Lianyo na ang buong pagpapatupad ng batas ay makakatulong sa pagpapalakas ng lokal na industriya ng tela mula sa pagtatanim ng hibla hanggang sa paggawa ng sinulid, paghahabi at pagtatahi ng mga kasuotan. Dagdag pa ng ahensya, sapat ang lokal na supply ng cotton at iba pang natural fibers upang matugunan ang pangangailangan ng bansa na inaasahang magbibigay ng mas maraming oportunidad sa mga lokal na producer at manggagawa sa industriya ng tela.
9: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Department of Health nagpatupad ng balasahan matapos ang pagpapalit ng liderato. Narito ang report ni Lawrence Tanhoko.
9: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
17: Nagpatupad ng balasahan ang pamunuan ng Department of Health at DOH upang palakasin ang paghatid ng mabilis, dekalidad at abot-kayang serbisyong pangkalusugan sa buong bansa. Sa ilalim ng Department Personnel Order Number 2026-4726, nagtalaga si Health Acting Secretary Dr. Jose Briggs Buhalte Jr. ng mga opisyal ng pansamantalang posisyon sa Central Office, Centers for Health Development at Piling Operating Units habang sinusunod pagsusuri ang mga programa at prioridad ng ahensya. Tiniyak ng DOH na magpapatuloy ng walang aberya ang operasyon ng mga tanggapan, hospital, attached agencies at specialty centers habang isinasagawa ang transition. Layunin ng realignment na mapabilis ang pagtugon sa pangangailangan pangkalusugan ng mga Pinoy at higit na maisulong ang universal health care. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
9: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Responsableng paggamit ng artificial intelligence sa pangangalaga ng sariling wika, panawagan ng Komisyon sa Wikang Filipino. Mula sa Radyo Pilipinas o sa Radyo Magazine, narito ang report ni Mary Rose Rosero.
9: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
18: Pinawagan ng Komisyon sa Wikang Filipino o KWF para sa isang responsableng paggamit ng artificial intelligence o AI habang tinitiyak na mapapangalagaan at mabibigyan ng makabuluhang espasyo ang wikang pambansa. Ang mahalagang advokasyang ito ang naging pangunahing sentro ng mga bagong programa ng komisyon upang hindi maiwan ang sariling wika sa agos ng makabagong teknolohiya. Sa ginanap na kapihang wika sa Philippine Information Agency, ayon sa pahayag ng KWF, bagaman isang makapangyariang instrumento ang AI na nagpapabilis sa pagkuha ng impormasyon, hindi nito dapat palitan ng likas na talino at kakayahan ng tao. Sa halip, dapat itong tingnan bilang kasangkapan upang maitaas palalo ang kalidad ng pananaliksik at mapayaman ang diskurso sa wikang Filipino. Narito ang pahayag ni Atty. Marites Barrios Taran, ang tagapangulo ng Komisyon sa Wikang Filipino.
19: Ang tugon ng Komisyon sa Wikang Filipino ay isang matapang at positibo. Hindi po tayo patatalo. Bagkos, gagamitin po natin ang artificial intelligence at ang digital na makinarya upang mas mapalabong natin ang Wikang Filipino at ang mga katutubong wika.
18: Mula sa Radyo Magazine para sa Bagong Pilipinas, ito si Mary Rose Rosero, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
9: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Balita naman sa iba, yung dagat banta ng Iran sa mga rutang pandagat nagpapataas ng pangamba sa pandaigdigang seguridad. Mula sa Radyo Pilipinas World Service, narito ang report ni Jay Arevalo.
9: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
20: Nagbabala ang Iran na maaari nitong harangin ang iba pang mahalagang rutang pandagat matapos ipag-utos ni US President Donald Trump ang muling pagpapatupad ng blockade laban sa Tehran. Ayon sa ulat, sinabi ng Iran na handa itong gumamit ng lahat ng paraan na maaaring gamitin upang tutulan ang hakbang ng Estados Unidos. Kabilang na rito ang posibilidad ng pagpapahinto sa paglalayag sa Bab el-Mandeb Strait sa pamamagitan ng mga kaalyadong Houthi sa Yemen na isang estratehikong daan ng pandagat. Dahil dito, tumindi ang pangamba sa seguridad sa pandaigdigang kalakalan lalo na sa supply ng langis at iba pang mahalagang produkto. Samantala, pinalakas naman ng Estados Unidos ang presensya ng mga pwersang pandagat nito sa rehiyon upang tiyakin ang kaligtasan ng mga sakyang pandagat at makanatili ang malayang paglalayag. Nanawagan naman ng ilang bansa sa magkabilang panig na pairali ng diplomasya at pagpipigil upang maiwasan ang mas malawak na sigalot. Patuloy namang binabantayan ng pandaigdigang komunidad ang mabilis na paglalaan ng sitwasyon at ang posibleng epekto nito sa ekonomiya at kapayapaan sa buong mundo. Mula sa RP World Service para sa Bagong Pilipinas, ito si Jay Arevalo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
9: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Narito ang ating balitang sports.
9: Radyo Pilipinas Sports.
3: Sa PBA, Converge at Phoenix nananatiling undefeated sa ongoing na PBA Governors Cup 2026. Ang detalye mula kay Sports Radio 918 correspondent Aaron Bayato.
21: Kapwa undefeated pa rin ang Converge Fiber Xers at Phoenix Fuel Masters sa PBA 50th Season Governors Cup na naging doubleheader kagabi sa Smart Araneta Coliseum. Naunang tinalo ng Fiber Xers ang Terra Firma Jeep 105-103 para ma-improve ang kartada sa 2-0 sa Group A competition. Tinalo naman ng Fuel Masters ang Meralco Bolts 98-97 para ma-improve sa 2-0 din sa Group B naman at ang solo lead sa nasabing pangkat. Sa kasalukuyan, maliban sa Phoenix at Converge, number 1 team overall pa rin ang NLEX Road Warriors na may 3-0 record. Mula sa Sports Radio 918, Aaron Bayato, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Pilipinas.
5: News Nationwide.
3: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Luzon, Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time, 37 minutes makalipas sa alas 6 ng umaga.
5: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
22: Ay, si Ding Dong Dantes po ito. Pahirap lang ako na isang minuto mo. I know, aware kang kailangan mong takpan ng ilong at bibig mo gamit ang dust mask kapag may pumutok na bulkan. Pero, paano kung wala kang mask? Ganito, kumuha ka ng basang panyo o bimpo para ma-filter ang nilalanghap mong hangin. Tapos, i-check mo rin siyempre ang mga kasama mong bata at matanda kung may suot silang mask para safe rin sila sa asphalt. O tandaan mo lagi yan ha, kasi hashtag panatag ang may alam.
23: Oh, ayun na! Ayun ang paborito nating mga!
24: Oh, oh, oh! Eto ka na nga! Yung anak ni Aling Maria. Naku, maghapon, naka-computer. Putol asa siguro ang kuryente nila. Naku, hindi pa nagtatanggal ang saksak pagkatapos yung batang. Ay, naku, Mars. Pag hindi talaga ginagamit, bunot sa saksakan. Kahit naka-standby, may konsumo pa rin yan. Maliit man yan per hour. Pero pag pinatagal mo, lalaki din electricity bill mo. Kaya small steps mga Mars. Pero pag pinagsama-sama mo, bawas bill mo.
25: 10 taon matapos ang makasaysayang arbitral ruling, nananatiling matatag ang panindigan ng Pilipinas sa pagtatanggol sa karapatan nito sa West Philippine Sea. Ito ang malinaw na mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa paggunita ng 10th anibersaryo ng makasaysayang tagumpay ng Pilipinas laban sa pag-aangkin ng China sa West Philippine Sea. Matatandaan na noong July 12, 2016, pinaboran ng Permanent Court of Arbitration sa The Hague ang Pilipinas sa isinampang kaso nito laban sa China dahil sa pag-aangkin nito sa mga bahagi ng karagatan na sakop ng ating teritoryo. Sa naging desisyon ng Arbitral Tribunal, nakasaad na walang legal na batayan ang 9-dash line claim ng China sa malaking bahagi ng South China Sea.
26: We stood before the world to assert a timeless, universal principle that disputes between nations must be resolved not through coercion, not through the threat or use of force, but through peaceful means and the rule of law.
25: Bagamat hindi kinikilala ng China ang arbitral ruling, iginiit ng Pangulo na mananatiling matatag ang Pilipinas sa pagsusulong ng karapatan nito sa diplomatikong paraan at alinsunod sa international law.
26: For the rule of law is a great equalizer of all nations. It ensures that right is not defined by might, that justice is never dictated by the relative size of a nation's territory, military, or economic power. At its heart, this award is about people. When we defend the rule of law, we are not merely defending lines on a map. We are defending the lives, the livelihoods, and the future of our peoples.
25: Ang 10th anibersaryo ng 2016 Arbitral Award ay paalala sa bawat Pilipino na ang ating paninindigan sa West Philippine Sea ay hindi lamang usapin ng teritoryo. Ito rin ay paninindigan para sa kinabukasan ng sambayanang Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, Wincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
1: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
5: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Patuloy po ang ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Narito ang updates mula sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Station sa Luzon. Mountain Province Police Provincial Office at Camalec nagpulong para sa darating na barangay at sangguniang kabataan elections sa Nobyembre. Radyo Pilipinas Radyo Publiko Bontok. Narito ang report ni Apollo Padain.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Apollo.
2: Nagkaroon ng pulong-pulong ang mga membro ng kapulisan at COMELEC ng Mountain Province para sa paghahanda sa darating na sanggunyang kabataan at barangay election. Ayon kay Mountain Province Provincial Election Supervisor Attorney John Paul Martin, obligado na ang COMELEC na maghanda dahil siguradong matutuloy ang sanggunyang kabataan at barangay election sa Nobyembre 2 ngayong taon. Kasabay nito ang pagpupulong ang ginanap na kapihan sa paggunita ng 31st anibersaryo ng Police Community Relations Month. Ang tema ng nasabing aktibidad ay sa bagong Pilipinas, ugnayang pulis at mamamayan tapat, maasahan, mararamdaman ng bayan. Dumalo sa nasabing aktibidad ang mga hepe ng bawat munisipyo ng probinsya at dalawang force commanders. Para sa bagong Pilipinas, sa Palapadaan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Bontok.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Single-use plastic, kinokolekta at ginagawang plastic armchairs sa Baguio City. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio City. Narito ang report ni Joseph Cabanas.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
3: Joseph.
4: Patuloy na isinusulong ng Baguio City ang wastong pamamahalan ng basura sa pamagitan ng Basura to Silya Project, kung saan ang mga single-use plastic ay ginagawang matibay na armchair para sa mga paaralan. Sa pagbisita ka mga kailan ni Sentinel Upcycling Technologies CEO Jonathan Kong sa Baguio Central School, kanyang ikinatuwa ang paggamit ng mga estudyante ng mga armchair na donasyon ng kumpanya na yari sa Upcycled Plastic Waste. Ayon kay Ko, layunin ng proyekto na ipakita na ang mga plastic na nakukolekta sa mga komunidad ay maaring gawing kapaki-pakinabang at matibay na kasangkapan sa halip na mapunta sa mga tambakan. Inihayag naman ni Baguio Central School Principal Jackson Cayaos na bukod sa nagsisilbing upuan ang mga ito, maaari ring gamitin bilang kagamitan sa pagtuturo tungkol sa recycling at tamang pagtatapon ng basura. Inihayag naman ng General Services Office na ang mga single-use plastic na nakokolekta sa mga barangay ay naiipon sa materials recovery facilities bago dalhin sa Sentinel Upcycling Technologies. Ang programang ito ay bahagi pa rin ng circular economy ng syudad. Para sa Bagong Pilipinas, Joseph Cabanas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio City.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Panawagan sa mabilis na pagkumpleto ng balog-balog multi-purpose project sa Tarlac, ikinatuwa at pinagpasalamat ng mga magsasaka. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan City. Narito ang report ni Ricky Casipit.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
3: Ricky.
6: Mas maraming taniman, dagdag na cropping season at mas malaking pagkakataong kumita ang inaasang pakinabang ng mga magsasaka sa itinatayong Balog-Balog Multi-Purpose Project Phase 2 o ang BBMP2 sa San Jose, Tarlac. Kabilang sa mga umaasa sa proyekto si Imelda Licuana na Pangulo ng isang Irrigators Association, aniya, kasalukuyang nakadepende lamang sa tubig ulan ang kanilang mga membro kaya limitado rin ang lawak ng lupang maaari nilang mataniman. Kakulangan din sa patubig ang madalas na nagdudulot ng pagkalugi kay Annalisa Mendoza, isang mabigat na pasanin para sa maliliit na magsasaka na tulad niya. Sa pamamagitan ng proyekto, umaasa sina Licuanan at Mendoza na magkakaroon ng mas maaasang supply ng patubig na magbibigay ng mas maraming cropping season at magpapataas sa produksyon at kita ng mga magsasaka. Dahil dito, nagpahayag sila ng pasasalamat kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa aktibong pagtutulak na mapabilis ang pagkumpleto ng proyekto. Sina Licuanan at Mendoza ay kabilang sa tinatayang mahigit 21,000 na magsasaka sa Tarlac na inaasang makikinabang sa BBMP na ayon sa pamunuan ng National Irrigation Administration o NIA ay inaasang makukumpleto sa 2028. Para sa Bagong Pilipinas, Ricky Casipita, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan City.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Job fair para sa mga persons with disability, matagumpay na isinagawa. Halos 600 trabaho inialok sa naturang job fair. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Naga City. Narito ang report ni Jerome Toledo.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
3: Jerome.
10: Matagumpay na isinagawa ng Naga City Government sa pamamagitan ng Metro Peso Naga at Persons with Disability Affairs Office o PDAW, katuwang ang Department of Labor and Employment Camarines Sur, ang PWD job fair nitong Hulyo 15 bilang pakikisa sa pagdiriwang ng National Disability Rights Week at PWD Month sa lungsod. Ayon kay Attorney PJ Barosa, Department Head ng PDAW, nasa 584 na trabaho ang inalok sa fair na ninahukan ng 6 na mga employers mula sa iba't ibang panig ng Naga City at sa Camarines Sur. Sa tala naman ng Dole Cam Sur, 47 na PWDs ang nagparehistro habang 139 naman ang naitalang walk-in applications. Ikinatuwa naman ng mga PWD job applicants ang aktibidad dahil nabibigyan sila ng pagkakataon na makahanap ng oportunidad sa hanap buhay sa kabila ng kanilang estado. Samantala, ipinunto ng PDAW na ang ganitong mga job fair ay bahagi ng mga hakbang sa inclusive employment habang pinatitibay ng DOLE ang pangako nito na maghatid ng maagap at people-centered na employment services para sa lahat. Para sa Bagong Pilipinas, Jerome Toledo ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Naga.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Libreng pagsukat ng lupain pinagkaloob ng DAR sa mga agrarian reform beneficiaries sa Catanduanes. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Virac Catanduanes. Narito ang report ni Rosie Nieva.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas report.
3: Rosie.
11: Upang mabigyan ng pangmatagalang solusyon ang mga suliraning kinakaharap ng mga benepisyaryo ng programang agraryo sa San Miguel at Viga Catanduanes, isinagawa ng Department of Agrarian Reform ang pagsukat ng mga lupang saklaw ng support to parcelization of lands for individual titling o split project. Sa ilalim ng nasabing survey, nakatanggap ng libreng serbisyo ang mga agrarian reform beneficiaries sa San Miguel, partikular sa mga barangay ng Katipunan, CI, Kilikilihan at JMA Tukaw. Samantala, isinagawa rin ng ahensya ang kaparehong subdivision survey sa ilang barangay ng Viga bilang bahagi ng pagpapaigting ng sektor ng agrikultura sa tinaguriang rice granary ng Catanduanes. Sa kasalukuyan, 117 na lote na may kabuuang lawak na mahigit 490 hectares na ang nasukat sa ilalim ng survey by contract sa buong isla at inaasahang madaragdagan pa ito sa patuloy na pagpapatupad ng nasabing proyekto. Para sa Bagong Pilipinas, Rosie Nieva, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Catanduanes.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Stations sa Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik po na Radyo Pilipinas News Nationwide. Philippine Standard Time. 50 minuto makalipas sa alas 6 ng umaga.
7: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
12: This is a public service announcement.
13: Discipline is the key.
14: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
13: Kilatisin ang sarili.
14: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
13: Importante rin na ating laging isipin.
14: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat. Ang siyang

0: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas. Persons under parole and probation sa Southern Leyte nagtipon sa pagdiriwang ng ika-50 anibersaryo ng Parole and Probation Administration. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko So Good. Narito ang report ni Ria Mikate.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
0: Ria.
2: Nagtipon ang humigit kumulang 120 persons under parole and probation mula sa iba't ibang bayan ng ikalawang distrito ng Southern Leyte sa Municipal Gym ng Sugod nitong Martes, Hulyo 14, bilang bahagi ng pagdiriwang na ika-50 anibersaryo ng Parole and Probation Administration. Sa panayam ng Radyo Pilipinas, sinabi ni 2nd District Parole and Probation Office Chief Probation Officer Joe Andesera na isinagawa ang pagdiriwang sa pamamagitan ng Wellness and Family Day na naglalayong isulong ang kalusugan, pagkakaisa at pagpapahalaga ng mga pamilya ng mga persons under parole and probation. Naging tampok sa aktibidad ang iba't ibang tradisyonal na larong Pinoy bilang paraan upang mapaigting ang disiplina, pagtutulungan at makikisalabuha ng mga kalahok. Ayon sa tanggapan, bahagi ang selebrasyon ng pagunita sa 5 dekada ng Parole and Probation Administration sa patuloy nitong pagsusulong ng rehabilitasyon, maayos na pagbabagong buhay at matagumpay na reintegrasyon ng mga persons under parole and probation sa lipunan. Para sa Bagong Pilipinas, Ria Mikati, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Sugod.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Mandaue Business Month pinagandaan na ng Mandaue Chamber of Commerce and Industry. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Cebu City. Narito ang report ni Sheila Gravines.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
0: Sheila.
3: Inihahanda na ang iba't ibang aktibidad sa taunang pagdiriwang ng Mandaue Business Month ngayong Agosto. Ito'y sa pangunguna ng Mandaue Chamber of Commerce and Industry or MCCI, katuwang ang lokal na pamalaan ng lungsod ng Mandaue, Cebu. Tinalakay ang mga paghahanda sa gagawing mga aktibidad sa loob ng isang buwan sa pagbisita ng mga opisyal at miyembro ng MCCI sa pangunguna ng kanilang pangulo na si Barbara Bambi Gothong Tan sa opisina ni Mandaue City Mayor Tadeo Jovito Junki Owano kamakailan. Isa sa mga nakaplanong inisyatiba ay ang Industry Academy Collab kung saan pipili ang MCCI ng paaralang makakatuwang nito sa nasabing aktibidad. Layunin nitong turuan ang mga mag-aaral tungkol sa iba't ibang trabaho at oportunidad sa loob ng industriya. Ito'y upang palawakin ang nalalaman at pananaw ng mga estudyante na ang trabaho ay umiikot lamang sa mga profesyon tulad ng pagiging doktor, guro, abogado at mga katulad nito. Ngayong taon, ang tema ng Mandaue Business Month ay Navigating Change, Rising Stronger. Para sa Bagong Pilipinas, Sheila Gravines, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cebu.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Balita mula sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Mindanao. Libreng medical, dental at optical mission hatid ng Provincial Health Office sa pagdiriwang ng 67th Araw ng Lanao del Sur. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Marawi City. Narito ang report ni Malik Mambuay.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
0: Malik.
4: Bilang bahagi ng pagdiriwang ng ika-67 araw ng Lanao del Sur, nagsagawang Provincial Health Office, Lanao Infirmary ng libreng medical, dental at optical mission para sa mga residente ng lalawigan na kinabang ang mga dumalong pasyente sa iba't ibang serbisyong pangkalusugan, kabilang ang libreng konsultasyon, dental services, pagsusuri sa mata, pamamahagi ng libreng dirisitang salamin sa mata para sa mga kwalipikadong benepisyaryo. Ayon sa Provincial Health Office, layunin ng programa na matugunan ang pangunahing pangangailangang pangkalusugan ng mamamayan at may lapit ang dekalidad na serbisyong medical sa bawat komunidad. Ipinakita rin ng aktibidad ang patuloy na pangako ng pamahalang panlalayugan ng Lanao del Sur na gawing mas abot kamay at mas aksesibol ang mahahalagang serbisyong pangkalusugan para sa lahat. Hinikayat ng Provincial Health Office ang mga residente na samantalahin ang mga libreng serbisyong pangkalusugan na patuloy na inihahatid sa iba't ibang lugar sa lalawigan. Para sa Bagong Pilipinas, Malik Mambuay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Marawi.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Pagbebenta ng frozen meat na hindi naayon sa requirements, sinuspinde ng City Veterinary Office. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cagayan de Oro City. Narito ang report ni Ryan Carbon.
1: Radyo Pilipinas, Radyo

0: Ryan. Dahil sa hindi pagsunod sa mga requirements sa pagbebenta ng frozen meat, ipinatigil ng lungsod sa pamamagitan ng City Veterinary Office ang pagbebenta ng mga naturang produkto sa mga palengke ng Cogon at Carmen simula noong nakarang Lunes. Kaugnay nito ang joint team ng City Veterinary Office, National Meat Inspection Service at City Health Office ang kumumpiska ng humigit-kumulang 384 kilograms ng imported pork sa isinagawang joint inspection. Nakumpiska rin ang 27 kilograms ng lokal na supply ng sariwang pork at 39 kilograms ng karne ng manok dahil sa maling paraan ng paghawak at pag-iimbak ng karne. Pati na rin sa pagbebenta ng mga imported na frozen meat products na walang kaukulang pasilidad para sa cold storage. Magpapatuloy ang CVO, NMIS at CHO sa pagsasagawa ng mga regular na inspeksyon, kampanya para sa impormasyon at edukasyon at mga aktibidad sa pagpapatupad ng batas upang matiyak ang ganap na pagsunod sa Republic Act 9296 at sa mga direktiba ng Department of Agriculture. Para sa Bagong Pilipinas, Ryan Carbon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cagayan de Oro City.
1: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Mga kaibigan, sa inyo pong kabuuan ng Radyo Pilipinas News Nationwide. Ngayon pong umaga ng Huwebes, July 16, 2026. Sa pangalan po natin makasama sa PBS News, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Production Team, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Engineering Team. Ang inyo pong nakapagbalita, ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat! Isang magandang Thursday morning sa inyong lahat.
1: Radyo Pilipinas. News Nationwide. We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
3: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
4: May dalawang mukha ang gutom na matagal nang kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
5: Ang presidente natin, napakalinaw ng instruction sa amin noon. Huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango.
6: So, sir, yung farm niya, doon na kami bibili.
4: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
7: Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers, lumaki ang kita for both the farmers and mas mababa din ang gastos for the consumers.
4: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
8: Ngayon, mas makakain na talaga kami ng tatlo dito sa isang araw. Kanina.
9: May ulam na sir. May protein na tayo eh.
10: Ganito, hindi na kayo nag-aalala. Lalo na kayo. Ang dami ninyong pinapakain.
4: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
11: Ang tawag namin, hindi na farm to market. ang tawag namin dito farm to table.
12: Digital.
11: Dahil tuloy-tuloy mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
4: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Philippine Standard Time. 5 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga.
4: Boses. Pagbibigay linaw sa mga usaping napapanahon. Boses. Pulso ng mamamayan sa mga isyung pambayan. Boses. Kasama si Alan Alanige. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
3: Muli isang magandang umaga Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Baga, Manila. Good morning, good morning. Webes na. July 16, 2026. Oh, nangangalahati ng buwan ng Hulyo ng taong 2026. Ito po mga kaibigan ng programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kasama niyo po hanggang mamayang alas 8 ng umaga, ako po si Alan Alianige.
4: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
3: Bilang pambungad natin ngayong umagang ito ng Thursday, narito muna ang traffic update direkta mula po sa MMDA Metro Base.
4: Radyo Pilipinas, traffic!
3: Iatid sa atin ni Ann Gozon. Ann, good morning!
5: Good morning po, Sir Alan. Sa lahat po nakikinig sa Radyo Pilipinas. Nagay po ng ating traffic sa Morsita sa may EDSA southbound. Moderate to heavy traffic po sa may Cubao hanggang makarating na po tayo ng Shaw Boulevard. Moderate traffic din po dito po sa may Buendia. Paglagpas po yan, tuloy-tuloy po bisan dahil sa Ken. Yung pagsapit po sa Cabrera hanggang makarating na po tayo ng Top Avenue. Asahan na po natin pagbagal ang dahil sa Ken. Sa may EDSA northbound po, sa may Park Avenue hanggang Top Avenue, heavy traffic po. Paglagpas po yan, tuloy-tuloy po bilisan dahil sa Ken. Moderate to heavy traffic po sa may Magallanes flyover hanggang makarating na po tayo ng Buendia. Ganun din po sa dalan, sa may Pioneer hanggang makarating na po tayo ng G. Vargas. Paglagpas po yan, light traffic na po yan hanggang makarating na po tayo ng Monumento. Ang ating C5 southbound sa may Sevierville Avenue po, asahan natin po babagal ng dahil sa Ken. Ganun din po sa dadaan po sa may Libis flyover hanggang makarating na po tayong Cali Industria. Moderate traffic din po sa may Tendesitas hanggang makarating na po tayo sa may Pete Candaco Street. Pagsapit po sa may sa Upper Makini, asahan na po natin pagbagal ang dahil sa Ken. Sa may C5 northbound po, Levy Mariano hanggang makarating na po tayo ng Makini. Heavy traffic po, paglagpasan po yung tuloy-tuloy pabisan dahil sa Ken. May pagsapit po sa may Pika Doctor Street, asahan na po natin pagbagal ang dahil sa Ken. Paglagpasan po yung light traffic na po yan, may pagsapit po sa may Sevierville Avenue hanggang Ateneo Gateway, moderate to heavy traffic po. Pinapalala po sa ating mga motorista sa babiyahe po ngayong araw ng Thursday na may plaka nagtatapos sa 7 at 8. Ang ating po number code scheme ay 7 a.m. to 10 a.m. at 5 p.m. to 8 p.m. Para po sa pangkatanungan, maaari niyo po kaming tawagan sa MMD Hotline 136. Yan po lagi na ating trapiko sa mga oras ito. Ako po si Ann Gozon. Magandang umaga po.
3: Thank you so much, Ann Gozon. Direkta mula po yan sa MMDA Metro Base.
4: Boses. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
3: Philippine Standard Time, mga kaibigan. Meron po tayong 8 minutes na makalipas ang alas 7 ng umaga. Ay, ito sa LRT Line 2, iwas pila para hassle-free ang inyong biyahe. Meron pong tinatawag na cashless payment dyan sa LRT Line 2. Mas convenient na pong biyahe sa LRT Line 2. Yan po yung matapos na ilunsad ng Department of Transportation and Communications kahapon, yung pong cashless payment method. Yan po'y katuwang ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan at ang private sector. Yan po'y kasunod ng utos mismo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na gawing mabilis at maginhawa ang biyahe ng mga commuter na araw-araw pong gumagamit ng tren. Binigyan din ni Transportation Secretary Manoy Lopez na malaking tulong ang mas modernong sistema ng pagbabayad sa LRT Line 2. Sa pamamagitan po ng cashless payment, maaaring magbayad ang mga pasahero ng LRT Line 2 gamit ang kanilang Visa at MasterCard credit at debit cards, GCash, QR code, NFC-enabled mobile at wearable devices at iba pang mga digital payment options. So yan, electronic na, e-cash na ang pagbabayad sa LRT Line 2 para doon sa mayroong mga kaukulang gadgets at Visa credit at debit cards. Yan, okay. MasterCard din pala, pwede. Yun. Okay. Ang oras po natin, mga kaibigan, sa buong Pilipinas, meron tayong 10 minutes na makalipas ang alas 7 ng umaga. Sandali lang, bibigyan daan muna natin ang ilang mga paalala.
4: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
6: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
7: Sigaw ng mga debotong Katoliko sa tuwing pista ng sinulog, Pit Señor or Viva Pit Señor, which means Call on Señor Santo Niño, the Holy Infant Jesus, or Hail Lord, listen to our prayers. In 1521, Portuguese explorer Ferdinand Magellan arrived in Cebu to spread Christianity. He handed the image of the Christ child or Santo Niño to Raja Humabon, who got baptized as King Carlos, and his wife Queen Juana. Nagsimula ang pista ng sinulog taong 1980 sa Cebu upang parangalan ang mahal na Santo Niño. Ang sinulog ay nanggagaling sa salitang Cebuanong, sulog, na ibig sabihin agos ng ilog sa Cebu. Kung kaya't ang sinulog dance ay atras abante. Tuwing ikatlong linggo ng Enero, isang babaeng bihis Reina Juana ang umiindak hawak ang imahe ng Santo Niño sa magarbong parada ng sinulog. Pinaniniwalaang milagroso ang Santo Niño at nakapagpapaalis ng masamang espiritu. Come to Sinulog Festival and see for yourself. You'll be amazed with the colorful and intricate costumes of performers.
6: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
0: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
4: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
3: 12 minutes makalipas pong alas 7 ng umaga. Makikipag-ugnayan ho tayo, mga kaibigan, kay DOST FIVOX Director Teresito Bacolcol. Director Bacolcol, sir, magandang umaga po.
8: Yes, sir, magandang umaga din po sa inyo.
3: Yes, sir. Hingi lang kami ng update, sir. Merong mga naitala na naman ng mga activity ng Bulkang Mayon kaninang madaling araw, sir.
8: Yes, may mga Strombolian activities tayo kanina, and in fact ongoing to since nag-start yung effusive eruption natin. For the past 24 hours nakapagtala tayo ng 168 volcanic earthquakes sa Mayon Volcano, and kahapon din between 12 a.m. kahapon to 12 a.m. kanina, meron tayong 293 rockfall events, and yung kahapon, meron din tayong 15 na Uson, or yung tinatawag natin pyroclastic density current. And yung pinakamahaba ay nasa 2,000 meters or 2 kilometers sa may Miisigali, this in Daraga. And 2,000 meters din sa may Bungagali, sa Legazpi. And the same din, 2,000 meters sa may Basudgali sa may Santo Domingo. And yung sulfur dioxide natin kahapon ay nasa 8,050 tons per day. Mas mababa ito kaysa yung na-measure natin previously na nasa 9,028 tons per day.
3: Opo.
8: And so far, yung total number of volcanic materials na ilabas na ng vulkan ay umaabot na ng 84.97 million cubic meters. Again, this is equivalent to a little above 7 million 10-wheeler trucks. So, ganun karami.
3: Mm-hmm.
8: And kahapon, again, yung meron tayong minor Strombolian activity. Nasa alert level 3 pa rin ang Mayon Volcano.
3: Opo. Director Bacolcol, ito nabanggit nyo na mga activities na ito ng vulkan. Yung naitalang volcanic earthquakes, yung mga rockfall events, yung pagdaloy ng uson. Itong na-monitor ng nagdaang 24 hours, how does this compare to the previous periods po nito nagdaang mga araw, sir?
8: Alos, pare-pareho lang yung nakikita natin. For instance, although yung sulfur dioxide, mas mababa ito kesa nung July 11 na umabot ng 13,128 tons per day.
3: Opa.
8: So ito yung pinakamataas since nagkaroon ng eruption nung 2000. So record to for the last 26 years. Bumaba na naman siya na sa 8,050 tons per day. Pero ito yung 8,050 tons per day. This is the third highest that we recorded this year.
3: Mm-hmm. At yung tuloy-tuloy na aktibidad ng Bulkang Mayon has been going on for almost 200 days. Tama ba yung bilang na yun, Director?
8: Yes, that's right. That's right. Since January 6 pa yan. So, sana humupa na, but
3: opo.
8: Again, with you know, activity niya, parang we were expecting na katulad ito nung 2023, na after 6 months, na ibaba na natin kagad yung alert level. Pero this one is more than 6 months na, and wala pa tayong nakikitang paghupa ng for now, as we speak, based on the parameters that tinitingnan natin. Pero sana hindi na rin ito mag-escalate further.
3: Opo, ayun. So, ibig sabihin, itong for quite some time ay consistent naman more or less itong pinapakitang aktibidad ng vulkan. Ano? Hindi pa bumababa, pero hindi rin naman nag-escalate, Director Bacolcol. Ano pa?
8: Yes, that's right, that's right.
3: Mm-hmm. At yung permanent danger zone sa Bulkang Mayon, sir?
8: Yung permanent danger zone ay nasa 6 kilometers pa rin, maintain pa rin natin yan. In the event na i-raise natin yung alert level, from alert level 3 to alert level 4, we may extend the danger zone. But right now, the permanent danger zone recommendation stays.
3: That is 4 kilometers na radius po, sir?
8: 6 kilometers.
3: Sorry,
8: yung 6. 4 kilometers is Canlaon Volcano.
3: Ah, okay,
8: and
3: yes. For Mayon, it's 6-kilometer radius na permanent danger zone, sir.
8: That's right, that's right.
3: Okay. Sir, kunin na rin namin opportunity to get updates sa monitoring ng ating FEVOLX sa iba pang mga aktibong vulkan, sir, please.
8: Okay, so for Taal Volcano, for the past 24 hours, we recorded one volcanic earthquake. And yung last na minor Fiatu magmatic eruption natin na record is 4 days ago pa, July 12, so hindi na ito nasundan. And kahapon yung sulfur dioxide niya is nasa 289 tons per day, so medyo mababa ito. And right now, nasa alert Apa. Level 1 pa rin ang Taal Volcano. And mm-hmm. yung, again, uulitin ko lang yung recommendation natin na permanent danger zone is the whole of Taal Volcano Island. So, bawal pong pumunta doon. Mga turista ay bawal po doon. Kasi anytime pwede magkaroon ng phreatic magmatic or even phreatic eruption.
3: Mm-hmm. So the entire volcano island ng Taal, yan ay off limits, sir?
8: That's right. Off limits po yan.
3: Mm-hmm. Okay. So Taal, Mayon, yung iba pa po.
8: Canlaon Volcano,
3: Canlaon.
8: For the past 24 hours, yes. Nakapagtala tayo ng 26 volcanic earthquakes and kahapon yung sulfur dioxide ash nasa 845 tons per day. And wala tayong ash events since July 10.
3: Mm-hmm.
8: This 6 days na, and sana tuloy-tuloy na para eventually huhupa na yung activity and pwede natin i-lower to alert level 1 from alert level 2. But right now, again, maintain pa rin natin yung alert level 2 kasi minsan nagpa-fluctuate yung mga parameters na ating minomonitor. So, hindi siya consistent na bumababa, minsan bumababa, minsan tumataas.
3: Okay. Now, Director Bacolcol, sir, ngayong buwan ng Hulyo, National Disaster Resilience Month, sa panig po ng FEVOLCS, ano pong mga aktibidad na inihanay ng FEVOLCS kaugnay ng paggunita o sa observation po ng National Disaster Resilience Month, Director Bacolcol, sir?
8: Well, kami naman sa FEVOLCS, we consider, hindi namin dinidistinguish yung July as National Disaster Month. Every day for us is whole year round sa amin yung pagbabantay ng mga vulkan, yung mga activities natin whole year round yan. So, although may mga activities kami right now, may mga nasa field kami ngayon, mamonitor, nag-investigate yung mga teams natin sa Mayon at sa Canlaon. At the same time, kapag nasa field sila, nag-share din sila ng mga materials,
3: yes,
8: information dissemination campaigns. So, and nagpapaalala din sa ating mga kababayan about yung mga hazards sa
3: kanyang lugar. Ayan. At syempre, galing na rin sa inyo, palaging pinapaalala na dapat ang attitude, ang pag-iisip ay palagi tayong nakahanda. So, Director, mensahe po ninyo sa ating mga kababayan at nanonood ng takikinig ngayong umaga, lalo tigit ngayon pong buwan ng Hulyo, National Disaster Resilience Month. Sir, please go ahead po.
8: Okay, so para sa ating mga kababayan, hindi lang tayo mag-prepare for July. Yung mga activities natin ay hindi lang nakatutok sa month of July. Dapat all year round maghanda tayo kasi like yung earthquakes, anytime it can happen. And earthquakes are random events. Hindi po yan sumusunod ng schedule. Same with Mayon, same with our volcanoes, they have their own timeline. So kung kailan sila puputok, kung right na yung conditions for a volcano to erupt, puputok at any time. So ang gagawin natin is we have to be prepared every day and make sure na yun yung the best course of action is always preparedness. And kapag nakatira tayo malapit sa mga vulkan, we have to make sure na we don't go inside the permanent danger zones. And kapag nasa kapag may malakas naman na lindol, dapat alam natin yung ginagawa natin. Dapat mag-duck over and hold tayo. And once the shaking stops, mag-evacuate tayo to an open space.
3: Ayun, at napanggit nyo nga, siyempre ang vulkan may mga senyales dahil nagpapakita ng aktibidad kung sakali nandiyan yung maaring maipredict more or less ang mga susunod na aktibidad ng vulkan. Pero yung lindol, definitely hanggang ngayon hindi pa kaya ng teknolohiya na mapredict kung magkakaroon ng lindol. Director, di po ba?
8: Yes, right. That's right. Walang technology anywhere in the world can tell us exactly when an earthquake would happen, at what date, what time. Wala pa po tayong technology that can tell us exactly kung kailan ito mangyari. So, kapag may nabasa kayo sa Facebook na magkakaroon ng lindol at this time, at this day, ay huwag po kayong maniwala.
3: Okay. Director Bacolcol, sir, salamat po na marami sa mga paalala at mga update mula sa FEVOLCS, sir.
8: Maraming salamat din po.
3: Thank you, sir. Good morning. Director Teresito Bacolcol ng FEVOLCS, Philippine Institute of Volcanology and Seismology.
4: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
3: Kayo po yung nakikinig dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, itong programang Boses. At tayo inapapakinggan sa 104.3 The Capital FM. Ganon din sa Sports Radio 918 kHz at sa Radyo Magazine 1278 kHz. Oras sa buong Pilipinas, 24 minutes makalipas ang alas 7 ng umaga. Maya-maya, tayo naman ay makikipag-ugnayan sa National Food Authority o NFA.
4: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
3: Oh, sandali lang. Ilan munang makapaalala.
9: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin.
10: Maganda. Nakatira ka ba malapit sa dagat?
11: Uy, sana all by the beach. Pero alam mo bang at risk kayo sa storm surge o daluyong ng bagyo? Storm surge ang tawag sa malalaking alon na nabubuo dahil sa malakas na hangin. At hindi lang ito basta-basta alon. Pwede itong lumaki ng katumbas ng 2 palapag na bahay. Intense! Kaya naman, kung may banta ng storm surge sa inyong lugar, mag-evacuate na agad bago pa man dumating ang bagyo. Hindi na kailangan magpanik dahil hashtag panatag ang may alam.
12: Order 1 caramel mashi. Ano bang mga kape ang meron kayo dyan? Yun na lang kahit anong kape. Go. Okay. Bakit bukas naman ba ang mga ilaw?
13: Ilaw.
12: Bakit bukas naman ba ang mga ilaw? Kung naging habit kong magtipid sa kuryente, kaya mo rin para bawas bill mo.
14: 10 taon matapos ang makasaysayang arbitral ruling, nananatiling matatag ang panindigan ng Pilipinas sa pagtatanggol sa karapatan nito sa West Philippine Sea. Ito ang malinaw na mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa paggunita ng 10th anibersaryo ng makasaysayang tagumpay ng Pilipinas laban sa pag-aangkin ng China sa West Philippine Sea. Matatandaan na noong July 12, 2016, pinaboran ng Permanent Court of Arbitration sa The Hague ang Pilipinas sa isinampang kaso nito laban sa China dahil sa pag-aangkin nito sa mga bahagi ng karagatan na sakop ng acting teritoryo. Sa naging desisyon ng Arbitral Tribunal, nakasaad na walang legal na batayan ang 9-line claim ng China sa malaking bahagi ng South China Sea.
15: We stood before the world to assert a timeless, universal principle that disputes between nations must be resolved not through coercion, not through the threat or use of force, but through peaceful means and the rule of law.
14: Bagamat hindi kinikilala ng China ang arbitral ruling, iginiit ng Pangulo na mananatiling matatag ang Pilipinas sa pagsusulong ng karapatan nito sa diplomatikong paraan at alinsunod sa international law.
15: For the rule of law is a great equalizer of all nations. It ensures that right is not defined by might, that justice is never dictated by the relative size of a nation's territory, military, or economic power. At its heart, this award is about people. When we defend the rule of law, we are not merely defending lines on a map. We are defending the lives, the livelihoods, and the future of our peoples.
14: Ang 10th anibersaryo ng 2016 Arbitral Award ay paalala sa bawat Pilipino na ang ating paninindigan sa West Philippine Sea ay hindi lamang usapin ng teritoryo. Ito rin ay paninindigan para sa kinabukasan ng sambayanang Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, Wincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
1: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publiko.
4: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
3: Balik tayo dito po sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. 738 kHz sa inyong mga AM dial dito sa Baga, Manila. Napapakinggan sa 104.3, The Capital FM. Sa Sports Radio, 918 kHz. Sa Radyo Magazine, 1278 kHz. 29 minutes makalipas po ang ganap na alas 7 ng umaga. At bilang bahagi po ng patuloy na paghahanda ng MMDA o ng Metro Manila Development Authority, dito sa mga posibleng epekto po ng tag-ulan, siyempre, panahon na ng tag-ulan, ha? Ininspeksyon po, ininspeksyon ng MMDA, yung mga pumping stations sa Taguig, diyan po sa Labasan at sa Tapayan. Mga pumping stations po para tiyakin ang kandaan at ang maayos na kondisyon ng nasabi pong mga pasilidad. At kasabay po niyan, mga kaibigan, in-inspection din ang amphibious excavator at water hyacinth harvester na ginagamit sa pagtanggal po ng mga water hyacinths, pagde-desilt at paglilinis ng mga ilog. Yung pong pan-dredge ng mga ilog, ibang bahagi kasi bumababaw na. Sorry. So, kailangang i-desilt, i-dredge, yun ha. Meron hong mga aparatong ganyan, mga equipment na ganyan na magagamit para muling mapalalim yung mga ilog na dadaluyan ng tubig baha. Patuloy ding nagsasagawa ang MMDA ng regular po na inspection, maintenance at paglilinis ng kanilang mga pumping station at ng daluyan ng tubig. Yan po'y bilang bahagi pa rin ng mga hakbang para mapanatili ang kahandaan ng mga flood control facilities sa Metro Manila, lalo tigit ngayong panahon na ng tag-ulan.
4: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
3: At gaya po ng binabanggit ko sa inyo kanina, tayo makikipag-ugnayan din sa National Food Authority o NFA. Makakausap natin NFA Administrator Larry Lacson. Administrator Lacson, sir, magandang umaga po.
16: Hi, magandang umaga, Alan. At magandang umaga rin sa ating mga taga-subaybay. Good morning po.
3: Yes, sir. Good morning. Nako, makikibalita kami from your end sa National Food Authority dahil of course ang usapin ng bigas at pagkain ay mahalagang mahalaga para sa ating lahat. Ayan. Okay. Una, of course, please give us an update muna dito po sa mga post-harvest modernization project ng inyo pong ahensya. Kasi lalong pinalalakas, I understand, ang suporta para sa ating mga mananim ng palay, lalo na sa kasalukuyan, Administrator, sir.
16: Yeah, tama ka dyan, Alan. Ano, talagang alam natin ang ating mga magsasaka ng palay. Ang problema nila dyan, pagpapatuyo at ang ito nga sa milling, kung gusto nilang paghiling at ibenta ng bigas, yan ang mga malalaking concern ng ating mga magsasaka. That's why ang National Food Authority sa pamumuno at utos ng ating secretary at ni Pangulong Marcos, no, nagsagawa ng modernization ng ating facilities, no. Kabuuan yan na itinatayo sa ngayon, 36 po lahat yan nationwide.
3: Opo.
16: At kauna-unahan nga po ay yung kahapon na aming pinasinayahan, no, inaugurate natin kasama po natin si Secretary Kiko Laurel, no, sa pong napakalaking rice milling and drying facility, kompleto with the packaging machine, no. So ito po ay moderno at kaya po nitong magpatuyo, no, ng mga 240 metric tons per day. At kaya nitong gumiling ng 10 toneladang output kada oras, no, per hour, or 200 bags per hour. Napakalaking tulong po nito, lalo na po dyan sa Iloilo, na siyang source din ng bigas ng ating NFA sa Region 7 or Cebu.
3: Opo. And we understand, of course, kung nananatili sa tradisyonal na pamamaraan ng ating mga magsasaka, ano, eh may tuturing na may kalakihan o malaking porsyento rin ng kanilang ani yung nasasayang dahil dun sa dating mga pamamaraan ng paggiling and even storage ng palay. But given these interventions, Dr. Lacson, we understand na higit na mapapaliit yung wastage pagdating sa produktong palay ng ating mga magsasaka, sir.
16: Tamang-tama po yung sinabi nyo, no? Tama yun, Alan. Kasi alam naman natin, ang traditional na gawa ng ating mga magsasaka, pagkaani ay binibilad sa basketball court, binibilad sa daan, ang daming nawawala at maraming nasisira, no? Eto, Kapag natapos na po itong ating mga pasilidad na to, malaking tulong po ito dahil hindi na po nila kailangan problemahin na patuyuin pa yung kanilang mga palay, kundi pwede na nilang ibenta sa pinakamalapit na NFA, no? Ang NFA na po ang magpapatuyo.
3: Mm-hmm.
16: So, mas marami po yung output o yung kanilang produkto na maibibenta. Kasi walang nasayang, walang nawala, no? At the same time, kami naman gusto rin namin yon para at least mas maganda ang kalidad kung kami ang magpapatuyo. Sa ngayon, no? Kapag nakompleto itong ating mga facilities na to, although makakatulong, pero hindi pa rin sapat, kanya nangihiba rin tayo ng pondo para mas lumawak pa itong ating mga dryers at milling facilities. Sa ngayon, kapag nakompleto na yung ating mga drying at milling facilities sa nationwide, kaya naming patuyuin mga 27% ng aming mga bibiling palay na. Sa ngayon, habang hindi pa natatapos, 10% lang ang aming kayang bilhin, kanya may jump na 17% sa aming kakayahan.
3: Ayun. So, itong binabanggit nyo, alimbawa ng mga drying facilities and also milling facilities, ito po'y tinatayo o sa mga malapit mismo sa mga tinuturing na mga rice granary natin all over the country, sir?
16: Tama po yan. Yan ang emphasis natin, no? Yung mga rice, big rice producing regions natin ang talagang nagtaya tayo ng maraming ganitong facility. Classic example dyan, yun nga kahapon na ating in-inaugurate sa Iloilo, no, sa Dumangas. Dyan po sa probinsya ng Iloilo na isang napakalaking producer po ng bigas. Tatlo pong pasilidad na ganun po ang size ang ating tinatayo. Isa po sa Dumangas, yung in-inaugurate natin kahapon. Isa po sa Haro sa Iloilo City. At isa po sa Dueñas, Iloilo Province, no. So, tatlo po yan. Ganon din po sa Region 3. Tatlo rin po ang ating tinatayo dyan.
3: Mm-hmm.
16: Region 2, Region 1. Yan po kasi ang mga big producing region. Region 5, no?
3: Sa Bicol.
16: Region 4, oh, 1 to 6, mataas po ang production dyan. Region 12, Region 9, mas marami po ang ating facility na tinatayo po dyan.
3: Opo. So, ibig sabihin, ang mga magsasaka, halimbawa may grupo ng mga magsasaka, sila mismo ay pupunta sa NFA at yung palay na kahit na bagong ani pa lang, bibilhin ang ating National Food Authority sa kanila, and then galing doon sa puntos na yon o sa point na yon, NFA na ang magpoproseso utilizing these facilities, these modern facilities po, Admin Larry, sir.
16: Tama po yun, no? Kasi sa ngayon, dahil 10% lang kaya namin tuyuin, kadalasan pag basa ang palay na magsasaka, sasabihin natin na, sir, patuyuin nyo muna kasi wala kaming dryer dito, wala kaming capacity. Ngayon, kapag nakatayo na lahat nitong mga drying facilities, hindi na po ganun ang sitwasyon. Tatanggapin na po namin, sige po, check-in na natin yan. Siyempre, may mga parameters. So, kahit basa, patutuyuin po namin yan. At kami na po ang bahala.
3: Ayun, okay. Sa kasalukuyan po, Administrator Lacson, sir, more or less magkano naglalaro ang bilihan ng palay? Yung halimbawa, bagong ani talaga, at kayo na magpo-process sa National Food Authority, magkano po more or less ang bilihan ng NFA sa ating mga magsasaka sa kasalukuyan, sir?
16: Sa kasalukuyan kasi halos matapos na yung ating ani, no? Pero sa monitoring natin, ang tuyong palay, tuyo, ano, mga nasa 25 pa ang presyo kada kilo, na kung saan kami naman sa NFA, ang bili namin nasa 27. No? Ando kaunti na yan. Kung ganyan po ang presyo na 25 ang tuyo, roughly ang basa po dyan o yung fresh palay ay nasa 20.
3: Mm-hmm.
16: 19-20. Ganyan po.
3: Ayun, okay. And then, ang processing, lahat, NFA na magsasagawa. Hanggang sa ito ay maisako, mailagay sa inyong mga warehouses, sir.
16: Tama, oo. At hanggang sa ito ay aming i-imbak at gigilingin kung kailan na kailangan para sa ating mga kalamidad at mga pangangailangan during emergencies.
3: Ayun, oo, okay. So, ibig sabihin, dito sa ganitong uri ng proseso na inyo pong binabanggit at na inyong sinasalaysay ka nga, Admin Larry, sir. Ibig sabihin nito, mas nakatitiyak ng mas malaking kita, ika nga ang ating mga magsasaka. admin, sir.
16: Tama po yun. Kasi una, yun lang supposed to be post-harvest losses or wastage.
3: Mm-hmm.
16: Hindi po nawala yun sa magsasaka. Meaning, kasama na po yun sa maibebenta nila sa amin. No? Tapos, ang pangalawang aspeto nun, dahil nga meron na kaming kakayahan bumili ng fresh palay,
3: yes,
16: eh, mas mataas po ng 2 piso. At least 2 piso kaming mas mataas sa trader. So, talagang mas malaki ang kita ng ating magsasaka kapag sila ay nakapagbenta sa NSA. Pero, ano Alan, ganito lang, gusto ko lang din isabihin, no?
3: Opo, yung, opo.
16: Kumbaga, ang kapasidad ni NSA. Kahit gustuhin man po natin, nabilhin natin lahat ng palay ng magsasaka, ay hindi po maaari at hindi namin kaya. Unang-una, ang pondo po na binibigay sa atin ay roughly sasapat lamang ha, sa 3-5% ng kabuuang inaani sa Pilipinas. Maliban na lang kapag dinadagdagan yung ating pondo, lumalaki po yan. Of which ngayong darating na itong second half of the year,
3: yes,
16: ang DA po ay nagbigay ulit sa atin ng karagdagang pondo once maubos na yung pondo natin na nasa NSA. Eh mas malaki po ang ating kayang bilhin itong anihan, itong tag-ulan, no, by October, November. So siguro po yung 3% na ating kayang bilhin hanggang 5%, baka kayanin po yan hanggang mga 9-10%.
3: Oh, okay. At siyempre, itong intervention na ito niyo, inyong binabanggit on the part of the National Food Authority, eh, kumbaga, yung ilang mga private traders na maaring nanlalamang sa ating mga magsasaka, eh unti-unti out of the picture na sila, admin, sir, di ba?
16: Alam mo, Alan, posible yon. Pero alam mo, sa totoo lang, hindi natin hangad sana na maging out of the picture sila.
3: Mm-hmm.
16: Ang pinaka-main goal natin ay kung ang presyo ni NSA ay 27, ay sumabay sila.
3: Yun.
16: Meaning, itaas naman nila yung presyo nila. Kasi whether we like it or not, sila'y naghahanap buhay din. Huwag lamang mananamantala.
3: Yan.
16: We don't want them to be out of the picture.
3: Yan
16: po ay ating mga ano din. No?
3: Katuwang.
16: Katuwang at may mga pangangailangan din. Kailangan din sila ng industriya. Kaya lang, ang role natin sa gobyerno ay maiwasan yung konting pananamantala at sumabay sila sa NFA, sa presyuhan.
3: Mm-hmm.
16: Para, bottom line, nakinabang ang ating mga magsasaka.
3: Yan. Okay. Sa isang aspeto pa, Dr. Lacson, sir, ano, administrator. Of course, ito, panahon na ng tag-ulan at may mga biglaan din na mga pag-ulan na dala o hinahatak ng habagat. Ano, kukumustahin lang namin, sir, ang inyong mga storage facilities, mga warehouses ng National Food Authority all over the country, sir.
16: Okay, no, magandang tanong yan. Alam mo, part of our modernization, kasama din yung mga repairs ng aming mga warehouses. Kabuuan yan, mga 128, pinaparepair natin. Sa ngayon, mga nasa 90, more than 90 na ang natapos, no? Yan, yung sinasabi mo, yung kahandaan pagdating ng tag-ulan, bagyuhan, kasama po yan sa mga ni-repair. Kailangan mas maging climate resilient, no? Mas matatag, maayos. Mm-hmm. At hindi lamang yan, kahit nasa loob ng bodega yan, nakahanda po ang mga lona ng National Food Authority. Bago po dumating ang, kunwari, may paparating na bagyo,
3: yun,
16: ang atin pong mga stocks ay sinasakluban pa ng lona. Ibig sabihin, nasa loob na nga ng bodega, sinasakluban pa ng lona para lang just to make sure kung sakaling merong isa o dalawa o lumipad na yero, hindi pa rin mababasa yung ating mga stock sa loob.
3: Mm.
16: So, ganun po yung mga paghahandang ginagawa natin. And at the same time, yung ating mga kinoconstruct na mga bagong facilities talaga ay mas matatag na sa climate. Ano, ika nga, kung bagyo man yan o kung ano pa man o lindol man yan, it can withstand. Kasi buffer stocking agency tayo.
3: Yes.
16: Tayo tumutugon sa kalamidad. Eh baka mamaya tayo ang unang makalamidad. Eh napakasagwa naman, di ba?
3: Opo, opo.
16: So kailangan mas handa tayo.
3: Yes. At yung paraan ng pag-i-stock dito, baka mamaya yung mga ilang warehouse eh, nasa mga flood-prone areas, so nakapaleta at nakaangat ho yung mga sako ng bigas sa pinakasahig para kung sakali hindi maabot ng tubig baha, sir.
16: Ay, tumpak na tumpak yung sinabi mo, Alan. Yan ang ginagawa natin. Kasi identified naman na namin yung mga bodega na medyo mababa. Alam na natin, no?
3: Opo.
16: So, yung mga yan, talagang pinaghahandaan ng mga paleta. Yung iba nga, eto, classic example, yung isa na, isang napakalaking bodega natin sa Valenzuela, eh, apat hanggang limang paleta minsan ang inaano natin dahil flood prone yun eh, sa may Valenzuela, no? Yan, tapos yung iba sa ibang mga probinsya, meron ding mga ilang-ilang ganyan, nakahanda ang mga paleta at dun talaga nilalagay ang ating stocks.
3: Ayun, okay. Isang puntos pa, Administrator Lacson, sir, ano? Siyempre, sabi rin ng pag-asa, eto na, unti-unti nang nararamdaman yung ano, El Nino, di ba? O tagtuyot. Although, pagkatapos nitong panahon ng tagulan, ina-anticipate na posibleng next year, matinding tagtuyot naman. Paano po ina-anticipate iganga ng National Food Authority ang posibleng maging epekto nito sa ating supply? Una sa mga nagtatanim, of course, ng palay at sa supply ng bigas natin sa bansa, sir.
16: Well, yan, no, yung itong nalalapit na El Nino, tapos kakambal niyan, sunod La Nina, meron ng projection ang DA dyan kung ano ang magiging epekto sa ating production, of which iniinaasahan nga na medyo bumaba ang ating production dyan. So ang ating paghahanda dyan, alam natin na bababa ang production. Kailangan lang mas maging aggressive tayo in getting the stocks or supply for our buffer stocking. Kasi alam natin, bababa ang production. So, we are forewarned. Yun lang pinaka-paghahanda natin dyan, no? But the rest, yung mga programa ng DA ay lahat na nakaalalay sa magsasaka, pagbibigay ng seeds, pagbibigay ng fuel subsidy, pagbibigay ng mga assistance na yan, napakarami yan. At alam mo, Alan, kasama tayo lagi sa DA Strategic Committee at saka sa Crisis Committee, okay, kung saan pinag-uusapan yan halos linggo-linggo kung ano ang magiging hakbangin, no, para maiwasan ang mas matinding epekto ng mga weather phenomenon na ito. Kanya, talagang pinaghahandaan ng DA at NFA yan.
3: No, yun. Okay. Naku, Administrator Lacson, sir, salamat po na marami ha, sa mga update na ito at sa mga impormasyon na ito mula sa National Food Authority, sir.
16: Wala po nga naman at magandang umaga po sa ating lahat.
3: Thank you, sir. Good morning, mga kaibigan. Administrator Larry Lacson ng National Food Authority.
4: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738.
3: 47 minutes po, mga kaibigan, makalipas ang alas 7 ng umaga. Sandali lang, bibigyan din muna natin ang ilang mga paalala.
4: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
17: This is a public service announcement.
18: Discipline is the key.
19: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
18: Kilatisin ang sarili,
19: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
18: Importante rin na ating laging isipin,
19: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
18: Isang mahalagang paalala
19: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
17: This is a public service announcement.
20: Public service announcement
17: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
21: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
22: Masaya at makulay ang ating buhay. Kitang-kita yan sa likha ng ating national artist na si Larry Alcala. A slice of life served with a dash of laughter, angry neighbors, nosy kids, pretty women, and just about anything na pwede mangyari sa simbahan, sa pistahan, sa sakayan, sa sementeryo, at sa bakuran. Larry Alcala, a well-known editorial cartoonist and illustrator who captured the hearts of the Filipinos. His work is a reflection of the many unique aspects of everyday life in the Philippines. Oh, nahanap niyo na ba si Larry Alcala?
21: Yan, ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
5: To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
0: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
4: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
3: Balik tayo dito po sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Napapakinggan sa 104.3 The Capital FM. Ganon din sa Sports Radio 918 kHz. Ganon din po sa Radyo Magazine 1278 kHz. Oy, good morning muna mga nanonood at nakikinig sa atin, ha. Ito, nag-post si Glinda Gorzon. Sabi niya, good morning. Si Eunice Pinongkos. Sabi rin niya, good morning. Good morning din sa inyo, ha. At salamat din sa pakikinig at panonood. Tayo po ay napapakinggan sa 104.3 The Capital FM. Yan po ang collab station ng Presidential Broadcast Service. Ganun din, of course, sa Sports Radio 918 kHz at sa Radyo Magazine 1278 kHz. Update muna mga kaibigan, direkta mula naman sa Pag-asa Forecasting Center.
2: Radyo Pilipinas Weather!
3: Iatid po sa atin ni Chanel Dominguez.

0: Kumusta na latest dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center, Jenelle Dominguez po. Magandang umaga.
1: Jenelle.
0: Yes po.
1: Wala nang aaliligid ng mga low pressure area, ha?
0: Wala po sa ngayon po.
1: Okay. Thank you, Jenelle Dominguez.
0: Salamat din po.
1: Thank you, Jenelle Dominguez. Direct na mula po yan sa Pag-asa Forecasting Center.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
1: Hoy, sabi po mga kaibigan ng Department of Social Welfare and Development, as of yesterday, ay umabot na po sa almost 87,000 family food packs at mahigit sa 12,000 ready-to-eat food boxes at mahigit sa 3,000 non-food items ang naipamahagi nila sa mga lugar po na naapektuhan ng Typhoon Inday at ng Habagat. Yan po mga kaibigan ay bahagi ng augmentation request mula sa mga local government units na nakalaan po para sa mga pamilyang naapektuhan dito po sa mga areas na ito, sa Cagayan Valley, sa Calabarzon, Mimaropa, sa Bicol Region, sa Western Visayas, sa Negros Island Region, sa Zamboanga Peninsula, Sokcelgen, at maging sa BARMM. At patuloy po na nakikipag-ugnayan ng DSWD sa mga lokal na pamahalaan para matiyak ang maagap na pagdugon at tuloy-tuloy na paghatid po ng kinakailangang tulong sa mga apektadong komunidad.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
1: Bye-bye time muna kami. Sa pangalan po ng mga kasama naming naglingkod ngayong Thursday morning, July 16 na, 2026. Ang ating pong mga executive producer, Paula Antolin Ali Gumatay. Thank you. Ang ating mga co-pilot sa technical side, Rolly Bumatayo, Jomarie Refarial, Mary Ann Milios, Mark Bukiron. Thank you. Nagpapaalam po pansamantala ako po si Alan Alianige. Maraming salamat. Isang magandang Thursday morning sa inyong lahat.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
3: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. Like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
4: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
5: May dalawang mukha ang gutom na matagal ng kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
6: Ang presidente natin napakalinaw ng instruction sa amin noon, huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango.
7: So sir, yung farm niya, doon na kami bumibili.
5: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
8: Na-conceptualize na ating

0: Pangulo, mabawasan yung layers ng makinang kita for both the farmers and mas magas, baba rin ang gastos for the consumers.
1: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
2: Ngayon, mas makakain na talaga kami ng tatlo bisis sa isang araw. Kanina.
3: May ulam na, sir. May protein na tayo eh.
4: Ganito, hindi na kayo nag-aalala. Lalo na kayo, ang dami na yung pinapakain.
1: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
4: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Dahil tuloy-tuloy, mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
1: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.

0: ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas is on Viber.
0: Viber.
3: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
0: Receive credible news and information.
3: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
0: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
3: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
4: Time to celebrate Kulturang Pinoy.